0: kinabuksan din niya sa police station 5 ato yung gi-maximize, no? Gi-kulangan po na to ang atong personnel niya sa atong opisina para mag-perform aning para sa ato ang balik eskwela.
1: Okay. Sige, ma'am. Welcome ninyo ang lugar suporta o pagtabang sa mga grupo sama sa kanang guardians nga nadiha karon sa Macabala National High School. Gina-encourage sab nato ang Eagles nga unta mo ini-set sab sila ila para nga makatabang sa atong kapulisan.
0: Yes, Magnum John, including po ang atong mga other force multiplier nga gikan sa atong kadaiyang mga barangay.
1: Okay. Sige, ma'am. Salamat kay ma'am. Thank you, ma'am.
0: Magnum John, daghan po kayong salamat. Mayong buntag.
1: May buntag.
2: Ma'am, salamat kayo sa Police Lieutenant Mata Magnum John nagikan sa mga police station na 5 makabalan. Kung diin na ilang po sa kagina pag-abot na to din mga 7 pabanto something. Na naman sila din sa suludaan Magnum John. Dayon karon na po sila nag-roving po ni sila siya Lieutenant Mata. Kay para po nyo mas make sure po niya na ang deployment po si mga kapulisan. Nagin po niya din po na sa kung asa man po na nilagi pang plaster. So, dili man po kanihinoon po ng ilahang noga presensya sa North City Central. Naman po din hindi, po din po dadi Makabalan ng elementary. So, nagaman ni Andes lang ni UR po ng mga eskwelahan. Maski ho gamit yung makayunta nga magamay-gamay na magroon po ito ng Makabalan. Pero naman yung mga eskwelahan din yung magdungjun niya po na naghan niya po ng ang population. Sa mga itong pagbulitan ko rin sa atong ipatungan po nung ipatungan po sa mga eskwelahan nga hugot yung seguridad, aron po yung mahimo nga luwas o gamalinawan nga pagtungha sa itong mga estudyante o makampante po na maginikanan magunjun nga wako daw itang mahitabo sa ilaha po rin po mga magtutungha nga din po ng eskwela po rin sa may Makabalan National High School. Para sa ito ang campus sa Security Watch, kinis Magnum 120 Angie Alzado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Angie, nalukad sa Makabalan National High School para sa itong campus Security Watch. Pagbalik ta, muadto ta sa mabuto ta sa Carmi National High School sa makanhan kami ng ato syudad human ang unas panumdum oras alas 8:01.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas, tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: Mga higala! Andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
1: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon dahil naganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa mong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
7: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
7: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagbalik niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahilang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery.

0: og transnational ang operasyon.
1: In every parliament is committed to these goals. This meeting will result in more than dialogue. It will deliver progress, progress that is needed because behind every statistic is a family seeking security, a child deserving opportunity, and a community striving for a better future. This meeting reaffirms our commitment to stronger regional cooperation and demonstrate to our citizens that when challenges transcend borders, ASEAN stands united, resolute in purpose, coordinated in action, and guided by the rule of law.
0: Ang pamayag ni House Speaker Faustino Bojidi.
2: Gitunan karon sa Philippine National Police kon PNP ang pagpaligon sa ilang pakigtambayayong sa Department of Education kon DepEd. Mato ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga tingwa nilang paligunon ang ilang mga lakang alang sa sugrad sa matungaan subay sa direktiba ni Presidente Marcos.
3: When I was the regional director of 4A and then CRPO and even provincial director and even chief of police, pagka especially Monday, pumunta ako sa school and we lift the flag raising. Parang may police presence here.
2: Ang inyong nabati, mao si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr.
0: Gisiguro sa Malacanang nga di malangan ng mga proyekto kooperasyon sa gobyerno taliwala sa impeachment proceedings, batok ang Vice President Sara Duterte, mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, nga paraan ng trabaho sa ehekutibo. Taliwala pa man sa mga isyo, ginugang pa ni Castro nga ang Senado, doon ay kaugalingang mandato na sayod sa ilang trabaho isip impeachment court.
4: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions.
0: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Ang tunay na sanhi ng paghati-hati ay fake news. Tinampayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kalabot sa isgutanan sa impeachment di entumong ang transparensiya o accountability aron makita sa katawhan ng kamaturan o dili angay nga magresulta sa ilang pagkabahinbahin. Mato ni Castro nga makabot ang panagyusa kung mugawas ang kamaturan ug sutaon pag-ayo sa publiko ang mga manggawas ng mga impormasyon.
4: Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala.
2: Pamahayag kato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tao pa ning fake news magdabalin, nanumbag na ni. Pero ako ba inyong pasanginlan man? Walang tao, pasanginlan ninyo. Ako nalatanan. Nunumbag na rin ang fake news ni.
0: Dismayado ang House Prosecution Panel sa pagsupang sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga markahan ng silyadong BIR box nga dunay surod nga tax record niini alang sa impeachment trial. Matin House Lead Prosecutor og Batangas Congressman Jervil Luistro nga nakadesisyon sila nga di ablihan tungod kay nagtuo sila sa gahom sa impeachment court.
5: Pagkat yun ay dapat, sa formal offer of exhibits mo pa lang gagawin. Pagdating dito sa marking, it is purely the prerogative of the prosecution kung anong gustong pamarkahan, di ba? And as a matter of fact, this is the right time, correct time for the marking. So that is why when we heard their objection to the opening of the sealed box, we just contained ourselves with the marking of the sealed box, which they opposed as well. Ako'y nagtataka kung ano kayang nakakatakot dun sa

0: pagmamarka ng sealed box. Nakakalungkot po ito sapagkat doon sa House of Representatives, we decided na to open kahit alam namin karapatan ng taong bayan malaman na kung anong nilalaman nun. We decided not to open because we believe in the power of the impeachment court. Pagdating ho pala namin dito sa impeachment court.
1: Ang pamahayag ni House Lead Prosecutor og Batangas Congressman Gervil Luis Tron.
2: Yan pa lang balitang si Mr. Fake News gapoy ka pasanginlan. Kumpiyansa si kani Senator Antonio Trillanes IV nga dunay mo baliktad sa mga kani 18 ka mga marino human sa patong-patong nga kaso nga ilang yatabang. Mother Trillanes nga dili mapalipdan sa parliamentary complement ang payag sa mga kani sundao ni Antong Mayo ni Tuiga. Tungod kay dili opisyal nga Blue Ribbon Hearing o Committee Hearing ang gihimo ni Senator Alan Peter Cayetano o Senator Rudanti Marcolita.
3: Nasa kanila yun, kung gusto nila ng redemption, di umamin sila kung sino ba yung nakipag-usap sa kanila, sino yung nangako sa kanila ng kung ano man, kapalit niya yung mga sinasabi lang. Kasi alam niyo, very basic, sana lang eh, kung ganyan din lang naman na gagawa sila ng mga kwento, eh sana magaling sila mag-memorize. Kasi nagkabuhol-buhol na eh. Sasabihin dito, next, wala pala. Korte, wala yung mga yan. Ngayon, yun na yung opportunity nila. Sige nga, aber, meron at merong bibigay dyan, aamin dyan na eh nagamit lang siya kung ano man ang dahilan, eh di doon guguho lahat yan.
2: Ang inyo nabati mao si kanis Senator Antonio Trillanes IV. Karon sa tamagam international sa Amerika gimaduan ni US President Donald Trump ang nakalilaing hinsa sa gobyerno sa magnasod nga damon ang ilang disaster response alang sa Venezuela. Kinahuman, tayuga sa sunod-sunod nga linog, din wabot na sa 188 ka mga tao ang namatay o kapig 1,500 ang samdan sa nasgutang linog sa Venezuela. Nagparangat usab si Trump sa iyang pesubo sa mga nakapsa sa kinabuhi sa nasgutang linog. Isaran nga nag-iklaro na si Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez o State of Emergency sa ilang nasod.
1: Sa Japan, gitayo usab sa 6.9 magnitude nga linog ang Japan. Subay sa report, wala na nagdeklarar pa og tsunami warning ang gobyerno sa Japan apan nagpadala og emergency team aron sutaon ang posibleng epekto niini. Nunot na sa mga linog way natala nga nakabsan sa Kinabuhi o Samdan apan andam ang Japan sa bisan unsa relief operation kung gikinahanglan nga ipagayon sa mga kung doon ay maapektuhan. Samtang gikansela rosab ang operasyon sa istasyon sa train aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga biyahidor.
2: Sa Israel, gigipamago sa Israel nga di sila mo sibog sa Lebanon bisan pag-imando kinis Amerika. Martin Israeli Defense Minister Israel Katz nga di nila i-withdraw ang ilang puwersa sa Lebanon isip ang siguro sa kaluwasan sa ilang katawan nanot sa padayong pag-atake sa Hezbollah. Ginuga pa ni Katz nga andam usab ganun ay ang puwersa sa Israel bisan unsa pa nga may tabo. Isara nga padayong gisgutan sa Israel ug Lebanon ang US-backed proposal karabot sa pag-withdraw sa ilang puwersa sa pipila ka teritoryo sulod sa Lebanon. Karon sa ato magnum business suportado ni British Chamber of Commerce sa Philippines kung BCCP Vice Chairman Chris Nelson ang desisyon sa gobyerno sa Pilipinas nga tasaan ang quota sa pork import ubos sa minimum access volume kung MAB scheme. Mati ni Nelson nga maayo ang maong lakang para masiguro ang ligon nga supply sa karne ug mapunggan ang paspas kabagsaka sa presyo sa pagkaon ug matabangan ang nasod bisan sa epekto sa krisis sa African swine fever.
4: Two things. One, I think the supply of pork coming in, and the UK is not the largest by far, but we have grown significantly, is very important in terms of security and inflation. And we'd like to also give our input on, of course, how the IRR of the MAV increase will be, because we want to see actually those imports starting to move forward. Sadly, as we've remarked, ASF, African swine fever, remains prevalent in the Philippines, and that's very hard to control. We understand the challenges of the local hog producers.
2: Ang inyo nabati mao si BCCP Vice Chairman Chris Nelson.
1: Gipaligun pa sa Agricultural Productivity Operations Office kung napuo ang produksyon sa industriya sa Kawayan din sa Rakbayan. Pinagi sa gipagayag i-bombo plant plant production training. Ang naisgutang skills training ubos sa programa sa Department of Labor and Employment Condole Integrated Livelihood Program kon DILP ging ang naisgutang proyekto sa Kadole Assisted Livelihood Project nga nagtingwa sa pagbansay sa mga mag-uma sa paggamawag na kariyang produkto gamit ang kawayan. Isaran nga mong inisyatiba inabagan sa national ug lokal nga buhatan sama sa Department of Trade and Industry kon DTI Misamis Oriental DA Region 10 Dole LGU Cagayan de Oro pinagi sa Clenro Apo Engineering Office CID ug Oro TIPC. Samtang sa itong foreign exchange rate, may sakaw 15 centavos ang balor sa sakayos dollar batok sa peso nga nasa 71 pesos o 50 centavos sa pagsara sa trading kagahapon kung itandi sa 71 pesos o 35 centavos sa pagsara sa trading niya itong adlong Miyerkules. Samtang nunot usab sa dili pagyapon ng matag ng sitwasyon karon dito sa tunga-tungang sidakan, ang kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil ang nasa $79.52 per barrel. Kinimibos og 0.90% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa $80.24 per barrel.
2: Karon sa Tumagdum Sports, official nang gipaila si Pinay volleyball player sa Chiminua og Chaja Santiago isip bagong recruit sa League One Volleyball sa Amerika. Human sa pila kasi manang paghulat. Mato ni Japan volleyball coach ug asawa ni Jaja nga si Taka Minua. Lalaki si Taka Minua, di ba?
1: Oo, lalaki.
2: Subanan ni Jaja.
1: Oo.
2: Nga malipayon siya o naghinayunam na sa bagong journey sa iyang asawa nga si Jaja.
5: I'm so happy. I love her. Yeah, I'm so excited for... They have too many fans. I hear them from Jaja. They have like a variable. And we're just excited to play variable. Even coach. I'm a coach. Player. Even player. So excited to play the variable. So thank you for making it good.
2: Yeah. What's it all? Viable? Viable?
1: Japanese technique.
2: Volleyball. Volleyball siguro ito sabot niya.
1: Oh, volleyball.
2: Volleyball.
1: Oo.
2: Pamayag gato ni Japan volleyball coach o bana ni Chacha nga si Taka Minua.
1: Ipagayon ng madlaw sa Barangay 35 Kondisyonan ng volleyball tournament. Kinaisip kamahan sa anti-illegal activities sa mga barangay nga panguluhan sa sangguniang kabataan. Ang naiskutang torneo eksklusibo lamang sa mga residente o registered voters sa Barangay 35. Dugtong ini alas sa mga interesado sa mga dula, kinalang 12 anyos nga to sa 35 anyos ang panginiron o kinalang opisyal usab nga registrado sa mga liga o kinalang nagsulob sa hostong attire sa volleyball.
2: Inyo na bati ang Magnum 45 ni Gadawa, Biyernes, Hunyo 26, hangtod ugma, timani, ayo karimti. Nga sa sasog kagawas ng katilingban, katawhan ang labing amahanan. Managlahi, managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
1: Managlahi, managatong baruganan, sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa, alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
7: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Karong adlawa, storyan nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic ug hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siyang blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the last common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira o mag-cause na og bleeding sa utok. Naayo sa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubudi ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 ang isgutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyuha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod niya trusted, tested and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlawa. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
12: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
13: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
8: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
14: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luilier na nahimutang sa Lumbia proper at Bangayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luilier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini. mao'y imong isulat sa form nga itunang kanimo sa Cebuana Lumelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Tanang bills, Jukarun!
18: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
19: GCash G-Bills.
20: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kumsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
21: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
22: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
21: Nay, galangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall, Promorans from June 1 to June 30, 2026.
26: Great Samsung Sale!
25: Balhina sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe Non-Fiber Internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit na diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Birch Tree

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balhin sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fair Trade Number FTB-249601, Series of 2026.
7: Oras, alas 8:50.
1: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
9: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
7: Alas 8:52. Igalagumos na mayong buntang kanyang tanana. Welcome sa Lubragoban sa itong programa nga itong Magnum Rapido.
9: Magnum Rapido. Rapido.
7: Adlaw na siya karon may galang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Pizza 26 na kita may gala sa bulan sa Hunyo ting 2026. Diin may gala, apat na tulog na lang. Tapusod ta na may gala ang buwan sa Hunyo. Lupad na ta may gala sa bulan sa Hulyo. Og after sa Hulyo, mauna dayon may gala ang Agosto, fiesta na sab sa Rakbayans Cagayan de Oro. Og after sa fiesta sa Cagayan, may gala, mauna sab may gala ang atong countdown. Doon sa tayo, himo na sab ka countdown may gala sa atong Bermans para may gala sa Pasko.
9: Magnum, rapido, rapido.
7: Paspas kang ligid sa adlaw, may gala. Baga lagi kayo ng atong pagkasinso. Bitaw, piratiaw sa tamantang mga sungintig pa binaw. Laing adlaw na siya, may gala sa Lubreguban sa Duga Programa sa Magnum Rapido. Salamat na usap, Maygala, sa laing adlaw ning pagparaguba nato karong kabuntaga. Salamat sa usap sa inyong pagsunod sa atong programa, Maygala, labi na sa mataga buntag programa. Kanyang talan, mga sugeng tig pabinaw, mayong buntag, ilabi na, Maygala, sa atong magkaigsunan nga nagpahigayon na sa ilang pagplastar ni Mataknas Kabuntagon alang sa atong mga hiskutanan, Maygala, karong kabuntaga. Okay, so Domingo, pizza 28, ugmang adlaw 27. Mao na, Maygala, ang final ga preparation para, Maygala, sa usa ka dako, Maygala, nga prayer rally against, Maygala, di corruption. That's why, Maygala, ang Malacanang karon na medyo buhat na sa mga alambre. Dili man ka mo niya ang puntarya sa Malacanang. Ay mo ka Malacanang. Sige, pamutang alambre, Maygala. Mahadlok sa prayer lang ni, prayer march rally. Dili ni losob sa Malacanang. Ay mo ka Malacanang. Ay mo ka hadlok. Maraunin mo mga guilty na mainong kayo. Gabay lang Leo Cortista, Maygala. Silyado rin sa Malacanang. Hadlok, Maygala, losobon.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Di lagi mo losobon niya. Ay na nagbutangig mga alambre na niya. Naunsa na mainon, Maygala. Mga religious ni siya. Religious ni nga kaliukan, Maygala. Pagkundina lang sa kadabang billions, billions, trillions ng corruption. Wala ni mag-rally. Aron losobon, aron ipapahawa mo niya. Ay mo kabalakay na nabutangin ng mga alambre niya. Nanga-overacting naman hinonta, Maygala. Gamay lang madunggan na ito nga doon ay rally. Automatic din, Maygala. Panirades mga alambre. May Sonjas Palacios, Malacanang. Medyo gagilasa naman hinoon, Maygala, kaning ato mga opisyal sa gobyerno.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Domingo, Maygala, usa kada ko nga kaliukan mga igsoon sa mga nakadiyang pundok relyoso. Aron lagi, Maygala, kay hangtod karon nagpabilin pa man, Maygala, nga nagtikaw-tikaw, gapitok-pitok pa mas mata ang mga kawatan nato ng mga halandong honorables nato, Maygala, ng mga opisyal. Kabidli, ramagi kipaminahon, Maygala, sa pag-introduce our honorable kiniabang halandon. Ang atong halandon nga, kuy ginoko halandon, Maygala, anyet mga igsoon, kawatan man kayo.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Murang gabidlian, beto, Maygala, sa pag-introduce pa, Maygala, halandon. Unya dayon, honorable. Oh, honorable sa kakawatan. Pwede na yung taos, mga tarong, Maygala, magkakadamay in town, mga igsoon, tungod aling mga nga bilyonaryo, nga kwartahan ng mga politiko tungod sa pagpagawat sa kwartas tao.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Anyway, sa ito mga igsoon nga nakaroon, Maygala, sa nakalayang bahin sa tibog kalibutan na mayong nga buntag nasab kanyang tanan. Ilabi na, Maygala, sa mga nasun karon nga gipangtay og, Maygala, diya mismo slinog. Mayong nga buntag sa ito mga igsoon mga Pinoy diya, labi na diya na Pitas, Venezuela. Dulan o sa kagatos na ka mga Pinoy nga na diya karon, Maygala, og wa mo rin kika-report mga igsoon nga nangapiktuhan baka sila, Maygala, sa grabe kakusog kayong kaluhang linog. Sa tanan nga mga nakamonitor ka nato, Maygala, via live streaming. Bisan asang sok sa kalibutan, Maygala, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat sa atong managasunod sa itong programa ni Mataklas Kamuntagon. Pinagay, Maygala, sa atong streaming live. Inyo makita ni Maygala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa Maygala sa atong mga viewers karumatakta sa Facebook. Pinagay, Maygala, sa atong Magnum Live. Inyong makita na, Maygala, ang programa mga igsoon sa Magnum Rapido ni mga oras sa Maygala. Salamat sa nagpahigayon sa pag-monitor ka na ito. Pinagay, Maygala, sa atong Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Kundi mo ganahan maminaw kay medyo sama, gusto nyo magkita on si Hitsura ginanang katagaw tao sa inyong radyo. Now, tanawa, Maygala, pinagi sa itong Magnum Live sa Facebook. Diyan nyo makita, Maygala, kung kinsa ka nang sabaay sa inyong radyo magkusog kayo. Pero mula gina, sa inyong pagtanaw, mga igsoon, mula gina, ay lagtutuki, 3 seconds, kay base yun yag, malangan na itong trabaho.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Pero tiyaw sa itong mga kaigsunan, mayong abuntag din sa Dakbas kay Gandioro. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, mapia, mapita. Kanyang tanan, mga igsoon, taga mga Muslim. Mahag sa yalda nyo tanan, Diyas Bukid, sa itong mga igsoon lumad, mga mag-uma, sa tanan ka na karo, Maygala, Diyas Kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan, Diyan Napita, Maygala, sa may probinsyas kami again. Ang gibansagan, Maygala, The Paradise Island. Maupay na buntag sa inyong tanan, mga taga-isla sa kami again. Balik ta sa itong kahimtang, sa itong lakaw sa panahon o giningabahin sa itong programa. Hatod ka na ito, Maygala, ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Niya, Maygala, inyong gihulat ka kahimtang sa itong lakaw sa panahon, Maygala, para karong adawa. Unahon na ito, Maygala, duha balik ka bagyo ang atong gimonitor. Si Francisco o mga igsoon si Gardo. Unahon tas Francisco, asa na ba? si Bagyong Francisco gamilabay sa Pilipinas gikan sa iyang pagkat severe tropical storm. Nahimo siyang typhoon, nahimo pa gyud siyang super typhoon. Karon never mind na, tungod kay si Bagyong Francisco hingpit nang migawas may gala sa Philippine area of responsibility. Migawas na siya may gala si Bagyo mga igsoong Francisco. Padulong na siya dito paingon may gala sa mga igsoong ta mga Hapon sa Japan. Naana siya karon may gala sa gilayon nga 300 kilometers at mang may gala sa may Northern Luzon area. Sa may Northern Luzon area may gala si Bagyong Francisco. Kagabi pa ni siya nigawas na may gala sa Philippine area of responsibility. So never mind na ngadto may gala kang Francisco. Ang aniya karon sa atong nasod sulod may gala na midpid ga bagyo, mao may gala kini si Bagyong Gardo. Si Bagyong Gardo sa pagkakaron may gala anaana siya sa gilayon nga moabot ngadto sa 1200 kilometers dito sa may eastern sa may easting bahin sa extreme northern Luzon area. Kini may gala mo gawas ra sab gihapon di ni magdugay. Igo ni sulod mo gawas ra sab gihapon ni siya may gala. Og padulong gihapon ayang direction may gala paingos Japan. Mag-uba ni may gala, magkuyog ni si Bagyong Francisco og si Bagyong Gardo papadulong tuda pitas Japan area may gala ang maong ilang puntarya. Now, do na tay advance kaninyo. Kini medyo balaka na to igsob ka kay na si advance. Advance nato ni is may gala ha, nga pag-forecast mga igsoon almost 1 week nato ning advance nato ha. Ato lang ipahibalo kaninyo. Aron ma-aware tantanan may gala sa bagong nato may galang kalambuan sa lakaw sa panahon. I-advance nato. Karong sunod simana sa dili pa magtapos or first week sa July, posible doon na pa'y laing duha ka mag-bagyo ang maglakag manulod sa Pilipinas. Kini ato lang ng i-advance paghatag kanyang info may gala. Wala ni pa'y pag-asa but ato na sa ninyo una. Alang kaninyo kaniaman mo na minaw sa Magnum Radio. That's why kung naamo sa Magnum, kanunay gin mo una sa mga information. Balik ko na ko, sunod simana. Posible adunay duha. Dunay duha ka mga bagyo ang maglakag nga manulod sa Philippine area of responsibility. Ang period ani niya may gala, naani siya gikan sa July 1 up to July 8. Ani nga period, duha ka bagyo ang manulod may gala sa Philippine area of responsibility. Unsa may senaryo niya ning duha, inani may gala ang mitabo nila. Una, ang usa may gala ka low pressure area, mapurma kini dini may gala sulod sa Philippine area of responsibility at bang sa pulo sa Mindanao. Okay? Now, mapurma ang usa ka low pressure area at bang sa Mindanao. O kung galing may gala, mapurma kining naiskutan may galang nga LPA, dako ang tsansa nga mahimo ni siya may galang usa ka bagyo. O ang purmada sa bagyo, hinay-hinay kini siya may gala nga moaginod bupidpid din sa pulo sa Mindanao, padulong sa Visayas area, dito posible kung di mag-usab. Kaya doon na pala ako kayo posibilidad na mag-usab kay 1 week na ito ni nga forecast may gala. Sa iyang paglatas, gikan pasaka siya sa Mindanao, Visayas, posible maglandfall or dili dito sa bay, Bicol region. Okay? Kana may gala sa Osaka weather disturbance number 1, nga posible mahimo may galang Osaka bagyo. Ikaduha, sa pagkapurma sa bagyo may gala mugap lang pila kaadlaw, doon na po'y posible nga laing Osaka low pressure area gawas sa Philippine area of responsibility nga posibleng musulod nga siya ang mamahimo may galang usa na usab kalain nga bagyo. Duha na dayon sila nga musulod may gala sa Philippine area of responsibility. Kun dili mag-usab mga igsoon ni aning duha dunay mag-landfall sa teritoryo sa landba sa Pilipinas. Ato lang ning i-advance although dunay kausaban may gala but sure na siya nga dunay duha ka mga weather disturbance ang musulod sa ato may galang Philippine area of responsibility karong sunod simana. Murag nagtinagurha naman ni sila oh, nagtinagurha. Karon may gala, gisulod ang druha, mga igsoon kabagyo pero nang gawas resab si Francisco og kini may gala si Bagyo mga igsoon nga Gardo J. H. Now, after may gala sa G as in goat, Ang sunod may mong bagyo may gala, mao mga igsoon si Helen. Letter H. So, kini nga bagyo may gala, atong ulatan, tungod kay sunod simana pa man eh, balikon ko ang period may gala, base mga igsoon sa mga available weather model sa pag-asa. Niani siya may gala sa period, mga igsoon, sa una ngayon nga simana sa bulan sa July. Unang simana sa July. Posible may gala nga mapurma ang duha ka bagyo nga musulod sa Philippine Area of Responsibility. Now, kini nga mga bagyo, kung inyo maobserbahan, like may gala kang Francisco, may nalanggani kay wala may gala maglandfall o wala siya mag taak sa yuta may gala. Matingala mo mga igsoon nga nagtinagura, in at the same time, tagkusog kayo. Giyabot na kong super typhoon may gala ang kategory mga igsoon ni Francisco. Apil kini karon may gala kanin bagyo ni pakusog pa ni siya. Nanay siya sa severe tropical may gala nga bagyo pero magawas. Nganong ingon-ani sila katagkusog karong panahon na tungod na sa ato nang i-advance pag-info kaninyo nga una is ni Ana na ginahini nagpamaak si El Nino. Okay? Now, sa ato nang gibutag ninyo, dili mapunggan ang rainy season ang habagat during bulan sa Hunyo. Og tungod kay niya ay habagat sa bulan sa Hunyo, unya dunay musulod may gala nga bagyo during may gala usab sa pinuminon may gala nga El Nino. Ang may tabo El Nino plus habagat ang may tabo mupakusog may gala ang mga weather disturbance nga banulod. So yupon sa bagyo siya bagat nga makapakusog may gala, that's why matingala mo nganong nagkusog na balipagay ni mga bagyo karon. The same aning laing duha nga musulod may gala karong sunod simana. Duha ni gahapon kabok ang maglakag may gala. Kung inyong tanawon may gala ang satellite image sa pag-asa, na yung mga available models dyan, mga igsoon yung tanawon, na yung nagmarka dyan, number 1, number 2, number 3, magani. Pero, kadang number 1 o number 2, mga makita dyan may gala nga weather disturbance, potential, posibly mauna siya ang duha kamahimong bagyo may gala karong sunod simana. Okay? Karong sunod na siya may gala, subana. Mga igsoon, so, atong hulaton, ang atong matunigyanan sa pag-asa. Kay kining tanan nga atong i-forecast pag-advance kaninyo karon. Doon na pa ni posibleng kausaban. Doon na pa ni posibleng kausaban. But sure na siya, nga duha na sila, nga manulod karong sunod simana. Muna may gala itong pag-advance, pag-forecast kaninyo sa ato mga suking tigpaminaw para may gala sa atong kahimtang salakaw sa panahon karong sunod simana. Kay karon Biyernes naman ta, after Biyernes, sa Domingo. So, sunod simana na yun may gala. Remember, may gala ang Pizza Uno sa July is Wednesday. Then Thursday, balikod ako niya na nga simana, mga igsoon, next week. First week sa July, duha ka mga posibleng bagyo ang musulod sa teritoryo sa nasyon.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Karong adlaw, dinis atua, may gala, apektado gihapon kita, mga igsoon, sa hanging habagat o mga localized thunderstorm. Init kayo gihapon atong temperatura karon kay basis talaan sa pag-asa, muabot na may gala og 33 degrees Celsius. Laing kainit karon may gala, di pa sa una. Mamaakid sa pag-ayo. Bisag alas 4 na, sakit ang kispanit may gala, nga murag bukot-kot ang kainit sa ilalong sa mong galamhan, sa mong kaugatan, sa mong kaunuran. Lahigid ang kainit karon may gala. Okay? And then take note mga igsoon, kanunay balik-balik ng pahimangno nga kini karon may galang taliabot sa pagpamaakyot sa pinaka-peak may gala diya mismo sa El Nino Phenomenon. Dapat pangandaman kini pag-ayo sa gobyerno tungod may gala kay sa ubang mga lugar na maak ng pag-ayo sa El Nino. Dinis ato, mukatawa pata kay napay mga ulan. Kay sige balik-balik ta na, dili makapugong si El Nino sa bulan sa Hunyo nga mao kini ang gitawag rainy season or ang gitawag hanging habagat. Matod pa sa ato mga igsoon dias pa bukid, maokulo ni ang ginatawag ulan nga panuig. So di niya po mapunggan, pero dili po mapunggan ang pagpamaak na sa El Nino from July, August, September during sa bare months. Muna ni may gala ang hinay-hinay niya nga pagpaak may gala sa very strong yon. Nga wa na to masinati isukan sa history sa kalibutan may gala. Mauni ang pinaka-grabe nga El Nino nga to masinati may gala. Nini mga igsoong pag-abot na nato sa mga bare months, labi na sa pagtapos sa tuwing 2026, and then mo abot mo ni siya sa tuwing 2027, January, February, March, April, naapa na mga igsoong, ugmo na yung pinaka-worst gig kayo nga epekto may gala sa El Niño Pilminon sa nasod sa Pilipinas o sa ubang mga laga, mga nasod sa kalibutan. Lugar gahis ko tanining ulan, but naay. Naa may galay pagpamaak na, hinay-hinay may gala sa sunod nga Pinominon, nga atong masinati ang gitawag El Niño Pinominon.
10: Magnum, rapido, rapido.
7: Mauna may galang atong intotong kahimtang sa atong lakaw sa panahon karong adawa. So samang higayon, ginagyapon yung alagad sa kanginan, kinyong angkurman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido.
10: Magnum Rapido, Rapido.
7: Dito maglangan sa itong papraguban, yakaw may gala mga top stories o mga headliners. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dago mga balita, balitang lokal. Kiningabahin sa itong programa, hantod ka na ito may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ni Katosyudad. Uluhan sa itong mga dago mga balitang lokal, gumikan sa panagbingkil, sa panag-inom. Usa ka lalaki dito sa Bukidnon gi shotgun sa iyang kaubag inom. Biktima ang waswerte. Patay. Samtang usa ka lending collector kani usa ka sundalo nakaplagan na lang sulod sa iyang boarding house diyan napitas kauswagan. Biktima. Patay. Og karon sa itong mga dagko malita balitang nasundon.
10: Magnum. Rapido. Rapido.
7: Sa itong mga dagko mga balitang nasundon mga igsoon gumikan may gala sa unsihan sa droga. Lalaki giposel dito sa Trias, Cavite. Patay! Pibox! Padayong ibabati og kabalaka sa posibleng dakong linog sa Pilipinas. Nga maog kini may gala ang duha ka mga the big one. Og sa itong mga dako mga balita, balitang international.
10: Magnum! Rapido! Rapido!
7: Grabing linog may gala gamitayong dito mga son sa nasod sa Venezuela. Magnitude 7.2 gisundan dayon sa magnitude 7.5 sa pag-ulahing talaan dulan 200 na katao patay 10,000 plus pa ka mga tao sa missing human ng tabunan may gala sa nangagumwa nangagumos ng mga gabalay. Now standby sa ito magbalik may gala kato na mga butang iskutan ng takarugabutaga sa ito mga iskutan ng follow up sa mga pangitabo din sa itong palibot may gala sa gawa sa nasod. Sa ato pagbalik, stiput lang, oras maginikanan, alas 9, Jess.
11: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
12: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ano bawang akon pa nulukan.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Tanang bills, chukarun!
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Kung bulalo ang imong gipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas, og nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami og bulalo. Nga permino ang pangitaon sa adlaw og sa gabii. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
5: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilaban niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
6: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga naimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Tanang bills d'yo karun?
2: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: GCash G-Bills.
4: Kung bulalo ang imong gipangita, Kuya Alan's Bulaloan. Bag-ong bukas, o nahimutang sa balungis balulang. Init nga sabaw, puno sa lami o bulalo. Nga permino ang pangitaon sa adlaw o sa gabi. Kuya Alan's Bulaloan. Lami ang kaayo.
5: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabihan na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
6: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
7: Panirang doble init ng araw, magdoble refresh with Del Monte Fruity Zing. Doble flavors made from real fruit juice. Doble refresh zing. Del Monte Fruity Zing, 25 pesos lang.
8: Kanunay ka bang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
10: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Street, Cagayan de Oro.
11: Telephone numbers 857-4123.
10: Ayaw kalimot, basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.
4: Kung lami og sulit nga kaon ang imong gipangita, DKB Grill and Restaurant, home of delicious unlimited lechon, flavorful putok bato ug daghang klase sa sud-an nga siguradong ma-enjoy sa tanan. Sulit ang presyo, guaranteed nga mabusog ka. Relax ang place, luag ang parking. Visit DKB Grill and Restaurant nga nahimutang sa Lapasan Highway, Colombog, CDO. Connect with us on Facebook page, DKB Grill and Restaurant, the most affordable go-to restaurant in CDO.
12: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused.
15: Mare, pabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
16: Saan ba nagpunta si kumpare?
15: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
16: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
17: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
15: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
17: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
18: Isang paalala mula sa NGCP.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
18: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
18: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
8: Balita magagawaban sa atong programa atong Magnum Rapido. Na standby may gala sa atong mga butang at isgutan may gala karuga buntaga. By the way, may gala kagahapon. Kun wala ni mapakgang may gala, lain na sa unta mga igsoon nga usa ka mass shooting sa usa ka estudyante may gala dito gihapon mga igsoon sa baya Liti Tacloban area. May nalanggani may gala ka napakgang sa dihang usa ka 14 anyos nga minor di edad may gala, babae ra man eh. Usa may gala ka grade 10 student nga matod pa niya may gala, iyang gipo sa Facebook nga matod pa niya may gala, maghimo kuno siya mga igsuon o milagrosab sa usa ka eskulahan. Either may gala mamusil siya o mandunggab siya mga bata may gala sulod sa eskulahan o ang iya may gala gitumbok nyaning usa ka grade 10 na student may gala, usa ka 14 years old ga batang babay o minor de edad. Target niya matod pa may gala ga iyang lusubon ang kinibang Talusa National High School. Koy ginoko may gala na unsa na ba eh. Nangaunsa na mga bataa may gala nga managsige na malang mga igsoon kini gabuhat o mga kiniabang pagpangatake. Kini may gala, kung wala mapakgang ni, lain na sa unta may gala nga posibleng usaka school attack dito na pita may gala sa maya area sa maya Talusa National High School may gala sa Liti. Now, sa diha may gala nga gi-respondihan sa itong mga otoridad ang mao may gala nga lugar plano sa usa ka laing minor de edad may gala nga mohimo mga igsoon sa pag-atake sa eskwelahan dito may gala gitrace ang iya may galang gipost dito may gala sa social media o dito may gala nakabutang dito ang iyang post may gala nga nag-ingon you owe me get ready I will disrupt

Oo, iyan ang gipang delete may gala. O gani matod pa may gala. Iya kini mga igsoong kini abang mura ba og gipahimangnuan ang tanan sa posible niya may gala nga iyang buhaton sa eskulahan. So matod pa niya mga igsoon sa maong gipos sa estudyante nga hello, send this to your friends. You from Talusa, prepare yourself, especially you. As you owe me, get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. Part na may gala sa iyang gipost mga igsoon sa social media. Kaya nakaunsa na ba in town kini mga bata, may gala, unsa ba naka-influence diya kanila? Na sa diha, may gala kini, nga rugar atong gi respondian sa itong mga otoridad, mga igsoon, murag aksyon kabalaka kini naskutan may gala nga estudyante, iya may gala nga gipang delete, ang iya may gala nga gipang post may gala, diya sa Facebook, sa iyang mga warnings, sa posible niya may galang pag-atake no sab sa laing usa ka eskwelahan. Kuya og gikayon ni Maygala mga panghitabo karon. Kuya og Maygala. Kay kadtong usa sab Maygison nga naga-viral pod, Maygala sa usa ka lugar, usa man sab to ka babae Maygala nga estudyante, ang gikabutag batod pa Maygala nga lahi sa bang iyang pamaagis pag-atake Maygala tungod kay ang iyang estilo Maygala is attack siya Maygala, pinagis wa pagpandugab-dunggab Maygala, diya mismo sa mga bata Maygala nga naasulod sa klase. Grabe gyud nga dinunggaba nga makalilisang yun tamas ginawa may gala. Usa gani gyapon to kababai mga igsoon ang naghimo ni ani sa pag-atake may gala sa usa ka eskwelahan nga miresulta may gala sa iya usang grabe sad may gala dito nga dinunggabay nga makalilisang sab. Ha? Siningita may gala mga estudyante dito tungod kay sa dihang misulod kining usa ka estudyante kababai nagdala kining bahait may gala. Sigon sa malabyan niya nga kauban niya may gala niya mga babae rasab kasagara ang iyang ipangdunggap pagkadaghan na ba kayo? Nagamaoy may gala kini sa kasyante lumba pandagan may gala ang mga classmates niya ni gawa sa classroom may gala human usab kini nga nagurinintado kini usa ka minor de edad may gala ga estudyanteng babae luoy kaya may gala ang ipangdunggap-dunggap niya gani nag-viral pagyapon kini may gala human kini mga nangasamdan ng mga babae ang grabing tiyabaw may gala human niya ipangdunggap-dunggap. Karon, kung wala ni ma-respondi sa atong mga otoridad, kung wala kini may gala ma, kini bang mapagkang yung plano, lain na sa unta may gala ang mga dunggaba na sab, or pampusilon, kay mo may bahad niya, pampusilon niya, or iyang pandunggabon. Sos pastilan, may gala na unsa na bling kalibutan, muna ni may gala, ang epekto niya mismo sa mga bayulinti kay makita sa mga bata may gala, nga na niya mismo sa social media, wala na ipili may gala. Ogway control ang nibisan kinsa diya sa social media may gala gamutan audio labi na sa mga kabataan. So standby kalabutan na mga igsoon. Samtang sa pikas gabahin, ang atong sentro sa atong iskutanan karon may gala is kining grabe na usab may gala kalinog. Human may gala sa Jinsan og sa ubang mga lugar dis Pilipinas kag ipangtay og may gala. Dito na sa bi strike may gala ang grabe mga igsoon ka kadaghan may gala nga mga nangamatay mga igsoon kay ang mga building dito may gala sa nasod sa Venezuela nangahugno yun may galang nangasinsilyo yun sila may gala. Imagine mga igsoon ha ang linog sa Venezuela nasod sa Venezuela ang linog may gala una mistrike may gala sa muabot mga igsoon sa kiniabang 7.2 magnitude kusog kayo. Laras-laras mga itong Jinsan may gala nga 6.8 na katong ila. Grabe may gala, laras-laras. Kini, 7.2. Migintang lang may gala og another 39 seconds. Wala magkabot 40 segundo. May strike na sab ang laing makusog yung linog. Og this time may gala, mas kusog pag ganoon kayo. Kaya giabot yun noon may gala sa 7.5. Magnitude may gala nga linog. Now, halos nagkadungan-dungan sila may gala kay after sa Venezuela may strike sab to repita may gala sa California sa Amerika ang ila dito is 5.6 gay sundan sab dayon may gala to repita sa nasod sa Japan

0: nga muabot sad may gala sa 6.9. Laka. Now, gikabalakan may gala nga kining nga missing karon nga muabot may gala sa 44,000 ka tawo. Posible patay na ni sila may gala kun do naman pipila ni buhi, pero ang mga building manggood may gala nga nangahustlo mga igsoon is sinsilyo gyud. Unya, kini nga paghitabo during this ato may gala alas 6 pantos buntag kagahapon. Sa ila may gala alas 6 sa gabi. Alas 6 sa gabi may gala. Posible may igsoon ang mga tao medyo tulog-tulog pa. Kapakatulog na. Kay ngit-ngit naman. Na nagis balay ang mga tao may gala. Wa pa man gali mga tulog pero kanang mga orasa ang mga tao na sila mga balay. Sila mga kundo. Adi, dagan kayo may gala na nga batay. Grabe karon may gala ang pag-search karon sa mga nangahugno ng mga gambalay. Dito karon may gala sa nasod mga eksyon sa Venezuela. Mupakay bag-ulan ni may gala gidagit ang ilang mga eksyon presidente. That's why acting lang president karon niya. Wapon sila ay vice president at napita. Na karon may gala gigumo sila pag-ayo. Gigumo sila may gala. Gigumo sa pag-ayo mga eksyon ang naskutan ng nasod. Sa grabe kay kakusog may gala nga linog may gala nga mitayog ganto kanila. Now, kung imong tanawon mga igsoon ang mga linog sa mga base may gala sa US Geological Survey mga igsoon, ang linog nga itandi sa nahitabo nga linog karon dito na pita may gala sa nasod sa Venezuela o sa nasod sa Pilipinas dito may gala na pita sa Jinsan. Ang sa ato may gala sa nasod sa ano di sa ato sa Jinsan, ito nakalabay ang adlaw may gala nga June 8 nga 7.8 nga magnitude may gala nga linog nga mihapak may gala dito na pita sa may Sarangani sa atos Mindanao. Ang ila dito may gala base sa mga pagtuon, base may gala sa US Geological Survey. Ang lihok sa yuta may gala is gitawag may gala strike slip fault. Ang portion sa yuta na imisaka nasa di atos ilalom. Kuyaw nga yuta may gala, that's why di na pita mga igsoon sa may Sarangani. Dunay mga portions dagat niya may gala nga nahimo na karon mga igsoon nga bakante may gala nga luna. Kay dunay portions dagat nga misaka naasay portion sa yuta may gala nga nanaog. Munay term may gala nga strike slip fault. Ang iya may gala nga lihok ba. O andito na pita may gala sa nasod may gala sa Venezuela. Ang ila dito may gala ang ato munay siya mga igsoon nga lihok nga kiniabang naimo naog naimo saka og naimo mo uyog-uyog siya sa ato may gala di sa Sarangani is offshore mga igsoon nga linog og ang ila dito may gala is ang yuta baga pikas-pikason niya ba ang portion sa yuta musak mo paingon sa wala ang pikas nga portion sa yuta may gusto o unlike may gala sa kiniabang nga gitawag mga igsoon nga linog may gala nga strike slip fault nga og ang panaog may gala nga klase sa yuta nga gitawag may gala nga subduction zone subduction nga portion may gala nga dunay munaog di musaka naasay mo bupikas layla is like term may gala. Now kini karon nga linog may gala gikan mga igsona ni tuyok sa kalibutan from Venezuela to California tuyok paingon nila pitas Japan. Now grabe ang atong kabalaka ni Pilipinas kay nga naman ang Pilipinas may gala kung inyo madumduman ito nakalabay ang adlaw mga igson sulod lang sa usa ka adlaw sulod lang sa usa ka adlaw may gala mitayog og linog may gala ang atong nasod. Sa Mukabat may gala, dedapita mga igsoon sa may Pangasinan, milinog siya may gala, sa usalang kadlaw ha, mitayog mga igsoon sa Mukabat, 20 kapin may gala kalinog sa may probinsyas Pangasinan. Now, kini nagpakita lamang may gala, nga ang ato mga igsoon nga mga gitawag nga kiniabang trench line, or kaning gitawag may gala nga fault lines is active this Pilipinas. Now, kini karon nga mga linog nga kahitabo, mga gala kun dinhi sa Pilipinas, actually may gala kining big one nga giingon nila di lang gani kini kay usalang kundi duha ni ka big one may gala. Duha. Unsa maning usa? Ang usa may gala nga gikabalak-an gyud nga posible hundreds of thousands ang mga matay, padulong millions ka tao, ang gitawag nato may gala nga West Valley Fault. Kanang West Valley Fault, mga igsoon, usa kana may gala ka gituan nga kana kun moy mutayog. Laras-laras ka ng mga tangas ng mga buildings just Metro Manila nga diyagin nagsubay may gala, kining liki may galas kalibutan. Pero, dili lang kay kana lang siya. Tungod kay gawas may gala sa West Valley Fault. Active og anytime mo strike usab kini may gala ang lain pa mga igsoon nga gitawag may gala nga Manila Trends. Kini mo'y mas grabe kayo ang Manila Trends. Nga naman, kung gikahadlukan nato may gala, ang West Valley Fault, mga igsoon, nga larason niya, ang pila may gala ka, wabot nun ni mga igsoon, 100 to 200 ka kilometers, nga liki may gala, nga kinimoy mulihok mga igsoon, laras-laras ka ng mga dagko, ng mga edipisyo, buildings, dyan pita may gala sa maya Metro Manila. Pero, kung mo ingunta may gala, ni ani mga igsoong Manila Trends, mas worst kini kayo pag kini mo'y mulihok may gala. Nga naman, ang Manila Trends, usa kini may gala ka kini abang, by the way, para masamtan pag ayos tao, unsa may but pasabot ang trends line o ang fault line. Para dali masamtan sa itong mga naminaw, pag buingon ka may galag fault line, like this atos Mindanao, dagang kitag mga earthquake generators din eh, mga earthquake fault line. Pag buingon gani kag fault line, para dali masabtan, mga liki kini nga naa sa kayutaan. Okay? Liki nga naa sa kayutaan, mga igsoon. So therefore, pag buingon kag fault line, nas yuta. Unsay diferensya sa gitawag trends line. Ang trends line, usa kini ka earthquake generator. Usa ka earthquake generator, ha? Or liki nga na ilalom sa tubig or sa dagat nga nag-alboroto sulod na sa mga katuigan. So, sayon kay sabton, pag mayroon kang fault line, liki or earthquake generator nga nas yuta. Pag mayroon kang trench line, liki or earthquake generator, tuwa ilalom sa dagat, ilalom sa tubig. Muna gitawag trench line. Now, unsay diferensya nganong mo ingunta nga ang fault line sa gitawag nga West Valley Fault. By the way, ang West Valley Fault mooning dakok nga liki may gala nga nagsubay sa mga probinsya may gala ug sa Metro Manila. Kung mohisgo tas Metro Manila, iya ni may galang latason ang mga populated nga mga syudad sa Manila like may gala Metro Manila sa Quezon City, sa may Marikina City, sa Pasig City, sa may Muntinlupa City, sa may Makati, Sintros Manila, Metro Manila yun, Makati City, sa Taguig City. So, matod pa sa tumatuniganan sa PBOX, sa ilang pagtuon, kung kining gitawag na West Valley Fault, kung mulihok kini siya may gala, kini mo kita consider nilang a big one, pag kinimulihok may gala sa estimate ani nga magnitude nga posible mo abot kini ang magnitude si ang linog may gala nga moabot kato sa 7.2 to 7.5 magnitude nga linog og mo ni gitawag nga the big one. Pero may mas grabe pa niya na nga delikado gyud kaayo may gala. Unsa man kini ang gitawag Manila Trends, kay balo naman ta di ba. Ang trench line, tuwa din ni liki, gasubay ilalom sa dagat. Okay. Ug naana sa ato diha sa Manila Bay. Sa Manila, gitawag ug Manila Trench. Mas kuyaw kining Manila Trench. Ganuman, mao kini may gala ang nagdugtong ng mga liki sa kalibutan, earthquake generators, ilalom sa yuta may gala sa dagat, from South China Sea, nga mipatios-os dito sa ilalom may gala, kundiin paingon kini siya may gala dito na pita sa nasod sa Taiwan, paingon sa may Mindoro area, sa estimate sa tumatinigganan sa PBOX, pagmulihok kini gitawag Manila Trench, mas kusog kini siya nga linog kay almost muabot sa 8.5 ang iyang magnitude o posible pang muabot sa magnitude 9.0. Sos, ginoo ko, may gala. Now, kung ugaling kining Manila Trench, mga igsoon, mas kusog siya may gala, kay naa, kay mas kusog pa siya sa gitawag may gala nga West Valley Fault. Now, ang estimate ani may gala matod pas PBOX, tungod may gala kay niya man siya sa kadagatan, distansya man siya sa yuta, makahimo siya may gala posibleng tsunami. Kay simple, mubukal man ang yuta ang dagat may gala. So magka-create siya mga igsoon og tsunami. Ang estimate sa atong matiniganan sa PBOX, kung ugaling mag-create og tsunami, ang pinakataas nga level meter sa tubig ng Musaka, taas kayo. Estimate sa pag-asa from 10 to 14 meters. Koy, ginoo ko, may galang tubig na. 10 to 14 meters offshore sa Luzon o sa Manila Bay nga may estimate may gala mga igsoon nga 5 to 10 meters mga igsoon ang iya may galang pagsakas tubig usab sa Manila Bay. Now, karong bag-o ha, sulod lang sa usa ka adlaw 20 kapin kalinog may galang na sinati dias Pangasinan. Sos, unusual. Imagine sa usa ka adlaw 20 kalinog. Nay for ang linog may galang na sinati nay 5.0 na ay 4.1, 4.4, 4.9. Sulod lang na si isa kadlaw may gala dito mga igsoon sa Irias Pangasinan. Now, kini may galang Manila Trench. Naaman ni siya may gala offshore. Naaman ni siya sa kadagatan may gala ng mga probinsya ang iyang agian. Ug mulatas ka na sa kadagatan may gala sa Zambales, probinsya sa Pangasinan, probinsya sa Bataan, probinsya usab may gala sa Cavite. Direkta kini may gala nga anaa sa ginatawag nga mga line of fire. Palibot sa Manila may gala nga dili muminos, remember. Kana may igsoon nga mga Dublins kadagatan from Manila Bay up to kadagatan may sa Zambales, Pangasinan, Bataan, Cavite. Estimate ana may gala nga tao gapuyo dia dapis dagat. Muabot dia may gala ang tao sa 2.5 million. Ug mo ni lampurnason may gala tubig. Kun mulinog may gala, mulihok ang gitawag may gala Manila Trench. 25 million ka mga tao nagpuyo dia. Now, balikon ako last na mga igsoon pagtayog sa seafloor dias Pangasinan. Mipakita may gala nga dili muminos 20 kapin ka mga linog. Og kadang kabaybayunan may gala, kasagara is dyan napita may gala sa maya Bulinaw sa Pangasinan. So, sabton may gala, ang Manila Trench naglatas kini, dili mubos may gala sa 800 kilometers down up to Western Aids dito napita may gala sa Luzon. So therefore, duhani may gala ka mga balantayunon nga mga earthquake generators nga naa karon may gala sa may Metro Manila. Ang gitawag West Valley Fault o ang gitawag Manila Trench. Both ni ani, kinindruwa, giconsider ni sila may gala nga mga big one. Okay? Now, kung din hita mo base sa gitawag may gala nga West Valley Fault, kaya mo man gikahadlukan may gala nga mo'y mo lihok, hundreds of thousands ka mga tao mga matay nga posible may gala maabot pag millions. Nganong ikon ana ang estimate in ani may gala kita tanan sige namang tagbalik-balik sa Manila. Now, kung muingon ka may gala nga ang West Valley Fault mulihok may gala, ang may tabo dakok nga linog may gala nga muabot estimate sa pag-asa sa 2.5 o no 7.5 nga magnitude may gala 7.5. So, asa ba di ay kinimuagi, kiningaliki, yas kalibutan, may gala sa Metro Manila? Of course, sa mga highly populated mga lugar, o sa grabe kabisig tagas ng mga building. Asa man nga mga lugar. Usar may gala tungod kay sa Metro Manila, magyud siya moagi ang naisgutan may gala nga liki sa yuta may gala nga molinog. Ang kahadlukan may gala, kita tanan balik-balik naman tag Manila, kay baluman ta may gala sa asa ang mga populated ng mga lugar o tagas ng mga buildings. Number one, may gala ang agian ani mga igsong West Valley Fault nga posible may gala molinog nga i-consider nga usa ka the big one. Mao kini ang populated area o grabe ka highly urbanized gyud o kadaghan kas mga buildings may gala o kana mao may gala kining gitawag nga Eastwood. Kung mo na tag Manila, mo na tag tanaw tag Eastwood, galumpani ang mga building diya katagas kayo may gala. Grabe ka mga gambalay diya sa Eastwood. Kana, agian na. Okay? Now, usas agian may gala sa big one, kinindako kayo may gala nga liki, nga gitawag may gala nga West Valley Fault. Mao may gala ang Rockwell. Kita balik-balik naman tag Manila lagi. Kapag mga anak tag Rockwell, murag may, kita taga probinsya, maignorantihan, ginta kay katagas mo ni mga building ni. Hey, sos, ginoo ko may gala, murag morag pang pamaulan ay mong liog pag hinangara tamas ginawa may gala sa tagas kay mga building diya sa Rockwell. Pinaka busy, pinaka populated, pinaka daghang tao may gala, pinaka daghang buildings diya sa Rockwell. Syempre, gaatmang-atmang galibog ka sa din. Asa ni sakop ni Metro man ani? Makati na ni or sakop pablis tagig ni kay ang tagig karon may gala nakigkumpit man pud sa ka busy kayo pagkabibo may gala sa Makati City ang tagig. Nakig-compete man siya. So, pag buingon ka may galag Rockwell, oh, patag-asay gina sa buildings diya, may galagang kayo. Lip and right ang buildings. Sa mot na may gala, kung wala ka sa Rockwell, dito ka sa Ortega Center, human. Pagkadaghan kayo may gala sa mga gambalay, buildings. Kuy, ginugot patag-asay buildings. Apil may gala ang Global City. Agian, ana, may gala. Kay balo naman ta unsa ning Global City. Even may gala lusutan mangson nini ang Ayala Center na samot. Pangkadagas tao may gala diyan sa Ayala Center mangson sa Alabang na paingon sa Bonifacio. Kay ngano man ang West Valley Fault nakatunong gyud may gala nga ang liki sa kalibutan naa gyud nakatungtong kanang pagkadaghan kay mga buildings diya patag-asay building. Muabot ko ng mga 80-story building na nadadapita may gala. Kung naaka niya sa Alabang, naaka sa Eastwood, naaka sa Rockwell, sa Ortega Center, sa Global City, sa Ayala Center. Grabe may gala mga establishment niya. Murang kung ikaw lugar, talagsara ka magkatog Manila, pag magkabot ka ng mga lugar, magpulikik ka, gagadhangad, lingi-lingi, o sumunin mga building ni ka mga tagas, ka mga dikit man yan eh. Even ang mga mall, nagsumpay-sumpay na may gala ang mga buildings. Agiada siya may gala sa kinigitawag may gala nga West Valley Fault. Ang West Valley Fault may gala, gawas nga muagi siya sa sentro gyud sa may Metro Manila nga millions ang tao nga nadadapita, mutadlas ni siya may gala sa daghan nga mga probinsya. Sama may gala sa probinsya sa Rizal. Agian ani nga liki may gala. Probinsya sa Laguna, samot na may gala. Probinsya sa Cavite. Probinsya sa Oriental Mindoro. Kinsa may galaga travel kining aliki from 120 to 200 kilometers. That's why may gala kinigi kahadlukan nga once mulihok mangigsoon ang gitawag nilang the big one. But kining the big one karon nahimo nang the big two. Duha na ni silang gikahadlukan may gala karon dili lamang may gala ang West Valley Fault tungod kay balikon ko. Pariyaran ni sila mga earthquake generators. Pag buingon kag fault line, usa ka earthquake generator sa yuta. Pag buingon kag trench line, earthquake generator nga naas dagat. Ug mao na karon may gala kinigi kahadlukan ang mas worst kini may gala ang West Valley Fault nga nag-agi sa may Metro Manila nga dako kay nga liki may gala. Mas worst kini may gala ang Manila trends. Ang Manila trends. Tungod kay kung kana may gala mo'y mulihok nga earthquake generator, 8.5 magnitude to 9.0 ang iya may galang gikusgus linog niya. Di mo ma-imagine may gala kung unsa nga paglamba-lamba may gala dia ang kayutaan may gala. O kana mo'y delikado gid kayo mga igsoon. That's why ang mga tinigas P-Box dito sa Manila, gusto Manila abugon ang mga tao nga naa nakatungtong ang mga buildings ilang mga balay diha may gala sa West Valley Fault. Unsa ni buda? Pilaka millions kana diha. Balikon ko may gala pinaka busy gig kaayo nga lugar sa ato sa Pilipinas. Pinaka busy nga lugar diyan napita may gala sa may Metro Manila. Ang mga giagian gid niya. So asa ba na pangkuaon mo ng mga building diya sa Rockwell? Pagkadagang is building diya may gala sos Ginoo ko gadikit-dikit tangkas kayo. Ang kabisi may gala diya. Na ikausan na flight na to unta is sa maturasa to. Flight na to is alas 7 is gabi. So naglansa o nagdinner sa tadya sa Rockwell. Ah, estimate kay Dol naman lagi gikan may gala sa Dol naman lagi kayo mga igsoon sa kaniabang airport gikan may gala sa Rockwell kay syempre kung bapadis ato may gala kung baklay mo Dol gid unta gid na. Tungod kay Metro Manila man so naglunch ta ada panihapon ta daan alas 5. Dapat daw to alas 5:30 biya na padulong sa airport may gala kay alas 7 ba flight. Adios kay ni biya man mga igsoon og alas 7 kay Dol lagi kayo sa Rockwell may gala. Abot ang airport mga igsoon alas 9 na mas gabi eh. Ngano man, wa may liok ang mga sakyanan tungod sa kabisi kay lugar di sa Rockwell may gala. Wa gi liok. Nangagdikita ang mga sakyanan, pila ka oras way liok kay. Nga unta may gala duol ra unta kayo dito sa airport may gala. That's why ang atong estimate is biya pa alas 6. Tagaw na butin to. Mga 30 minutes. Asa ba may gala kabot ang airport mga igsoon alas 9 na. Biyaan ta mga igsoon sa atong flight. Biyaan. Murotag buang dagandagan dito. Pagutana dito. Ingon mga otoridad nga, kagam, di na pa man alas 7 ang iyong flight. Ganon karon ba mga alas 9 ni ani din eh. Ah, human. Inana, kabisi ka ng lugar niya napita, may gala ka nagas tao. Inana, kabisi ka, ka ng tao ang lugar diha. So kung kana mo'y mulihok, may gala, duha na ni karon ang ikahadlukan sa P-Box nga the big one. Karon the big two na ni siya. Kay gawas may gala nga West naakaroon may gala ang West Valley Fault niya sa may gala ang gikadlukan nga mulihok may gala ang Manila Trench. Mulihok ganining liki sa kalibutan nga nailams yuta nailams dagat may gala sa dagat sa Manila. Imagine may gala nga ang estimate mga igsoon sa tsunami nga mahitabo diya ang kataasan sa tubig may gala buabot ganito mga igsoon sa 14 meters. Grabe. So, saka ulbon tubig niya. So, kaning mga balay nga nasa palibot, yasya dagat, mga buildings, like ani may gala nga mga buildings karon may gala, kaniadto ka ng Metro Manila, mga pila katoy pa nakalabay, anatag Manila, anatag Ruhas, Boulevard, dagat, pamitanaon, tanong may gala, iwas dalan. Karon naon sa naman yung Ruhas, Boulevard, may gala, na nugsoy naman yung mga building nga dagko kay may gala, human gipang reclaim. Naanaman mga igsoon, kini may gala ang ukada, oh, paboritos mga sugarol ng mga kawatan sa gobyerno pag sugal dito may gala. Na naman mga igsoon, kiniabang mga mall nga dagko kay may gala, SM Mega Mall, na nanding kontrad may gala nga pagkadako, kay building mga igsoon, nagsumpay-sumpay naman eh. Kanyang to nakalabay ng tuig, dagat pa manitanaon, karon na patag naman eh. In fact, karon pa na una, ongoing pamusab, ang lain na usab may gala nga pila kalibo ka na nga gireclaim, Nadias Manila Bay, may gala Nadias Ruas Boulevard, ongoing pangtod karon mga 10,000 or 6,000 ni ka hektarya nga kabulong reclaim, may gala. Na remember, tubig may ilalo mana, gitambo na lagda balas. Pagka na mo'y bulihok, may gala, ginoko pila ka mga buildings, kining mga lumpag niya, may gala. Muna'y gikahadlukan pag ayaw karon sa gobyerno. Muna'y gikahadlukan, kay unsaon may gala, nakatungtong mangyot. May magyong pagkatungtong may gala sa kiniabang mga tagas kaya mga buildings. Diya mismo may gala sa likay, sa kalibutan nga naadya may gala ang mga gitawag ng mga fault line. Kuyaw may gala. Na everyday para masabtan sa tao, kada adlaw baya may gala, nabayay linog. Dili ka ng linog na mga igsoon pag imong tuktoko ng pirtahan may gala munong. Di. Naay linog may gala nga dili lang lagi mutala sa kahimana nato may gala sa P-Box. But everyday, especially this Cagayan, Sa Cagayan de Oro, Maygala, ang linog din is from 3 to 7 times a day. Na ay linog kadadlaw din eh. Di lang Maygala mo mutatak sa seismograph, Maygala, kay di na niya ma ang kakusgun niya ba. Dili na makapatala Maygala sa kahimanan. But everyday, galihok na. Sa Manila, sa Luzon, kung sa atos Cagayan de Oro lang, 3 to 7 linog everyday, gatay og na, di lang ga tatak. Sa Luzon is 20 to 27 linog kada adlaw nga di lang mabati sa tao. Sabton nga kini Maygala nga galinog siya og hinay, nagpasabot Maygala active ang mga fault line or kining gitawag Maygala nga mga earthquake generators. Galihok siya, active siya. Kay imagine sa Luzon 20 to 27 times a day nga daanay gatay og Maygala, so sabton galihok siya. Active siya ng mga fault line. Active siya ng mga trench line. Even is atos Cagayan. Kaya nga naman, kung siya may labot sa Cagayan, ang Cagayan, mga igsoon, remember, Maygala, nga din sa atos sa Mindanao, daghan kayo mga earthquake generators din eh. Daghan kayo mga earthquake generators, Maygala, o karon ang bag-una baluan, kanang Cotabato trains. Kanang sa Jinsan, Maygala, o sa Sarangani nga Gilinog, baguhay lang. Aya para discover nga naday kondya naday Cotabato trains diyan dapita Maygala ilawos dagat. But dinis ato mga earthquake generators yuta naata dini oy. Naata dini. Sa Misamis Oriental kanang Balingasag naay earthquake generators dia. Active fault line. Active fault generator. Maadyas Balingasag. Ang kanang fault line dia is from Balingasag Malitbog padulong na dito na pitas Kabanglasan. May likis yuta diya. Gitawag na Maygala sa P-box nga active fault generator. Diya na pitas hinguog Maygala. Sa hinguog na diya Maygala ay active fault line. Gikan Maygala sa hinguog city. Mupaingon na sa may balay-balay city. Lahos na dito na pitas Balincia city. May active fault line diya. Lungsod sa Villanueva. Villanueva, Misamis Oriental, doon ay active fault generator niya. Gikan Maygala sa Villanueva, muuna pa na mga igsoon diya sa Taguluan. Ang Taguluan, Maygala, mo'y kuyaw ka na diha. Sa Taguluan, na igitawag niya, Maygala, nga Taguluan River Fault. Taguluan River Fault. Active na siya diya. Karon, active na nga fault generator, Maygala. Active na. Gikan sa Taguluan River Fault, paingos Villanueva, paigunas bukid nun, Maygala, sa may Manolo, Portage bukid nun. Kuyaw na! Naadya, Maygala. Even kanang atong Muswan dia, naay fault line dia. Lanao provinces. May active fault line dia, napita, Maygala. Kaysa balikon ko, everyday, tungkol kay galihok na siya, hindi lang magtala sa atong kahimanan, nagpasabot na nga active ni sila. Anytime pwedeng mulihok ni. Na karon Maygala kay naglinog naman diyan napita sa Venezuela. Kusog gigayo. Mitabok pa diyan sa may Japan. Na remember ang Japan Maygala. At bang rabayanas Pilipinas. Sa aeroplano, base sa ato na sinatian ka nito kapag biyay ta sa aeroplano kagaya from Manila to Japan, it takes 3 to 4 hours rabya na. Ang travel sa aeroplano diyan Maygala. 3 to 4 hours. Kundi ko masayop. 3 to 4 hours ang biyay sa aeroplano dia. At bang rana, sabton, kanang kadagatan dia, gasumpay rana dia sa ato Maygala sa Manila trains. Pero kining Manila trains Maygala, ang iyang gisumpayan anak nga liki dito si ilalob sa dagat Maygala, mauna mga igsoon ang liki dia mismo Maygala sa South China Sea. Di ba na ito ganilag South China Sea? West Philippine Sea muna. Ato muna sa Pilipinas. West Philippine Sea, of course, Maygala, muagin des Taiwan. Kaya kanang Taiwan, Maygala nga nasod. Kung tanawon mo, Maygala, ang kanabang power line sa Pilipinas, nasulod na ang Taiwan. Na nakasulod. That's why, kung mulihok ang gitawag, Maygala, nga Manila trains, dili pasayloon na Lampurnas, yun na, Maygala, kanang nasod sa Taiwan, ya, gamay na ba kayo? Larason na, mga igsoon, kung mulihok, Maygala, ang Manila trains. Kuya, duha ni kabok, Manila trains, Maygala. Manila trains og West Valley Fault, Maygala. Muna gikadlukan. kining ato mga linog-linog din eh, nga, usay, may guntak kusok naging kayo, di pa na mao. Although na yung mga damnyos, but di pa na mao. Kining West Valley Fault, ang delikado gig kayo. Delikado gyon. Kay naging nanungtong, may gala ka ng tagas kay mga building just Metro Manila, may gala. Naging siya nanungtong mga egsyon, diya mismo sa likis kalibutan, may gala nga na, diya, sa earthquake generator. Naging nanungtong, may gala gyon. Kana mo delikado gig kayo, may gala. So, ang P-Box, di man nila maabog ng tao diya, lang pilakamilyos mga buong mga building diya. Wala ton, ta na lang yun. Kung siya may tabo, muna kitawag, abangan ta na lang ang susunod na kabanata. Magpadaon tamay ka ba? Oras magirikanan, alas 9:59.
1: Time check is brought to you by Store City OPC, located at Mess Arcade, Captain V. Roa Street, City O.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at doon powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh, kada adlaw ang imong mata, batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa, pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: rate at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas ng Wi-Fi internet nga swag sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligat,
2: epektibo,
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Velez JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
11: Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Dry. For comfy sleep, from day one, i-continue mo.

0: globgfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Alas 10:08.
3: Time check is brought to you by Del Monte Fruity Zinc.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik tayo mag-alabagoban sa itong programa mag-alabagoban sa Magnum Rapido. Mabuta lang mag-alabag, pinakaulay ang update mga Ikson. May kalamigitan na sa Netabo, may kalangan linog doon na pita may kalasan nasun sa Venezuela. Tungod kay 40 to 50,000 pa ka mga tao may gala. Ang gikabuti ang mga Ikson nga missing karon nga nangatabunan sa mga nangahugno may kalang mga buildings. Imagina ko ng 40 to 50,000 ka mga tao may kalang nga missing. Dayon na nay nga recover karon may gala pinakagatos pero di pagid na mao may gala kay wa pamangid mga ugkadjang kada mga building may gala ga nangahuslo para hangtod karon mga panahon na mga igsoon. Okay, so pabuta lang unya may gala kay mag-update ta kaninyo. May kalamigitan na may gala sa unsay kalambuan, kalabot na may gala niya nang gikabuti ang mga igsoon nga sunod-sunod gyud mga linog. So tagkusog na magig kaayo may gala. Hinahinay nang papaingon di Pilipinas may gala. That's why ang ato mga tirigan sa Pibox, gakabalaka na, gakahadlok na may gala. Kung ka na, diya mismo may galas Manila, nga mulihok ng mga fault line, patay kang bata ka.
4: Magnum, rapido, rapido.
2: Wala tayong oras may gala, kay musunod daw sa mga Ikson ang programa sa Mayor, ang inyong alagad, Mayor Clarix Oy. Musunod na may gala, pabuta lang. Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Salamat sa inyong kanunay ng pagsunod sa Sibihan sa Magnum Radio. Ay kalimot may gala sa usaka kagawas tong katilingban katawhan labing abhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan na matuman kilaman yung anchorman kini si Magnum Manny Agustero din labang sa balitang serbisyo Magnum Radio.
4: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: DTX 500 Health Alert.
6: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po go! Na Atay Kohler, kuning tagaan og pagtagad, gainom na to sa DTX 500 og Mighty Zinc. Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
7: Kitinilin ko spirited, Dennis, sir, tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga, masigib po ko kalipong. Nga maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga gasakit ang batang, puy-puy ang mga lawa. Pag DTX 500 na mo og my TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og my TC, gainit niya akong tiilo gabaga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga og batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag kong hubog maglakaw buyod. Nga kasagit ning akong ulo. Karong kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 og my TC, radyo lang akong ginainom, sir. Mayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 og my TC. Salamat jud kaayo. Ginilain Prosperidad ni Sir Tagamanugan sa Buanga del Norte.
4: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: Anyway, sa itong texters coming from subscriber last number 732, sir, ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, isabay ni siya sa usa ka adlaw, kaduha ba ni siya imnon kay ang akong mama gapapalit og DTX o Mighty C kay sige siya pamati sa imong programa. Okay, isabay lang no, sayo sa buntag o pagkatulog ni nanay kainom na siya DTX 700 o Mighty C. May high blood mangod siya, sir, niya mahadlok man siya ginom o maintenance. Muna ni problema ron. Kung na yung mga medication, kung mahimo lang unta, inom lang sa gyud ta, ha? Inom lang gyud sa ta. Kay importante lang ato mga medication. Dayon, before mo inom og medication, naagid mo yung DTX 500 na may Mighty CK. In a long run, sabayan nato sa pag-usab sa ato ang diet, mag-exercise, mag-uwas nagtimbang, in a long run, kanang ato mga medication, maintenance, mabiyaan na nato na. Mabiyaan tara na. Mapa-adapt nato sa lawas ang nutrition. Number one, ginakaon mo sa mga pagkaon, nga healthy nga pagkaon. Maramang ginay, solve aron nga makalikay ta na mabiyaan da ng atong mga maintenance. Pag makorek ng atong sugar, ano magsigi pa man tag inom og maintenance. Kung maubos ng atong blood pressure, ano magsigi pa man tag inom og maintenance, di ba? O pag mata sa buntag naka DTX 500 na, naka Mighty C na, dayon mamahaw, umahimo ginagmay lang, dok, gapamahaw ko ga inom kog DTX coffee mix. Okay ra na. Sabaw-sabaw ba kung ibuhang sudan dira ron, puro mantikaon ginisa. Makadaot na magkapasakan as blood pressure. Mobitang aguban dira gaabay og DTX coffee mix. mix pagmamahaw, ino mong DTX coffee mix din kaon na rice, di ba? Naas mga butikag pharmacy. Noos muna ko, kanang atong mga balikayan tara na inalunguran. Anita karon sa pipila ka mga health tips. Anita sa mga may problema sa uric acid. Taas ang uric acid. Atong tagaanog pagtagad ng pipila ka mga natural nga way para mapaubos ang uric acid. May mga arthritis. Attention, ang paginom sa pinya kada adlaw. Pinya og celery. Naabay celery sa mga merkado. Pero kung walay celery, pinya na lang og pipino. Ang pinya og pipino, i-combine na to, i-juice na to ni sayo sa buntag. Pag mata sa buntag, mag-blender na ta og pinya, mag-blender na tag pipino. Pag na-blender na to na tanan, o sa kapinya, o sa kadako nga pipino, cut into cubes na ginagmayo na siya. I-blender. Pag na-blender na siya, imno na to sayo sa buntag. Kay kanang pinya o kanang pipino, imno na to na kadaadlaw. Muratad dirag gainom o pain reliever. Nakanotis mo kung magsakit inyo hangtuon, magsakit inyo mga tiil, taas mo uric acid, may gout arthritis mo. Kana sayo sa buntag na mo atake, ang uban na pag mata di nakalakaw, magtakiang na. Tinuod na kay ang uric acid gasaka sayo sa buntag. So, inom mo pinya with pipino. Kay ang bromelain nga naas pinya, painkillers na. Mura mo nagkainom o nag-pain reliever. Ah, isabay lang no sayo sa buntag o pagkatulog, nakainom na siya DTX 700 o Mighty C. Ang kanindot good aning pinya o pipino, nakuntabang ni siya sa pagpaubos sa tuang hypertension, nakainom na siya DTX 700 o Mighty C. Sa mga diabetiko, pwede ninyong idyo sayo sa buntag, pipino lang. I-blender ninyo na ang na-blender imnon sayo sa buntag. Pag nainom na ninyo ng pipino, dayon inom o DTX 700 o Mighty C. Nakuntabang ni siya pagpa-improve sa digestion, taas o fiber, ang kanindot ani kay makaprevent siya sa paghubag, kanang pagpanakit sa inyong tuhod, mga tiil, dali nang mawala. Usbon ako, naanis mga butika ha, DTX 700 o Mighty C.
0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
8: Yes, Lucans. Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yun sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos, karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
9: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
12: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magnum Radio.
13: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga mo serbisyo o mo alagad kaninyo. Mao kini nga ni ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise Cagayan de Oro.
14: Inyong alagad
10: Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatalamanon. Atod kininyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon. Batakadang Piyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dangpanan sa katawhan, nganangin hanglan og Davao. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.

0: ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
2: DTX 500!
1: Masalrikan!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix!
4: Mga butika!
5: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
6: Inom na og Mighty C!
7: Tanang bills, jukarun!
8: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: GCash G-Bills.
0: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
10: Academy Night, no? Yes, sa Mike Carmen Public Market, July 11. May bloodletting pickleball tournament.
11: Uy,
10: no?
11: Diya
10: sa may 002 nga pickleball court diya sa may Atbang sa Madonna, no?
11: Apilta.
10: Apilta na na kay kuan, na kay imong katong outfit nga pang
11: ay na na.
10: Pang kuan, pang 12-0 nga score.
11: Oh, na na.
10: Ready na?
11: Okay.
10: Dayon.

0: no, antirespiras na sa Barangay Carmen, mauna dayon ang coronation night sa Miss Carmen with Miss Carla Paula Henry, no? Kulba kayo ilahang guest, no, ang celebrity host nila kay si Miss Carla Paula Henry.
1: Wow.
0: Aman, no, international na ning beauty queen, no. Uy. Kay nag-appeal na ni siya og dagko nga kanang international nga beauty pageant, John Tabs, no. Si Miss Carla Paula Henry ang mo'y celebrity host, no. Atangan na to ni, apil ta mag-atang.
1: Magto kanito.
0: Magto tarito. Ato
1: tarito.
0: Ato tarito. Ato cover ta, mamista, pagkapit sa 15 dayon. Muna din ang civic military parade, billiard tournament, karate tournament. Napudayo yung mga celebrity, no, si Earl Agustin, no, Mutokarsad, no, guest performer sa maong activity sa The Brown Man Revival, no. Adaghan kayo banda, no, ang mga celebrity. DJ Kyle og si Mac Lexter, rave party din sa public market. So naka-appeal ta tong miaging tuig June Tabs. Gaulan to. Mm. Timing kay gaulan. Ang rave party, sabon.
1: Sakto.
0: Naman po na ikuan. Foam. Sabon.
1: Samot o kabibo.
0: Samot kabibo. No? Mm. Diha sa may Carmen Public Market. Then, adlaw din sa fiesta. Siyempre, mamista ta ilang cupcake.
1: Ganit.
0: Adlaw sa pizza 16 sa Kadlawanan. Mamili lang ta. Ilabat ang cupcake mamista. Sa Barangay Hall bata?
1: Bisa nasa?
0: Sa Panimalay bata ni Mayor Clarex or linya ta tong food pack nga pila kalibo ang iandam, no? Mangutana ta ni Mayor Clarex og pila kalibo ang iandam aning sa July 16 nga kapistahan sa Barangay Carmen, no? Ang Dinugan Festival, no? Unta, no? Magmalipayon, masadya, no, ang mga kalihukan nga giandam sa atong punong barangay sa Barangay Carmen, no? Ang maong kapistahan, no?
2: Dinugan Festival.
0: May buntag sa tanan taga Carmen nga hapit na magsaulog sa ilang kapistahan. May buntag usab, no, sa atong mga taxi drivers, mga operators, motorela, mga naas ka merkaduhan gikan sa puerto, public market, sa atong Bulwa terminal, mga terminal sa rela, jeepney, mga taxi nga naghulat sa ilang pasahero karong buntaga. May buntag kaninyong tanan og may buntag usab, no, sa atong mga kauban nato sa City Mayor's Office, no? May buntag kaninyong tanan, no? Ga-tune in. Ngayon ko nga, kinahanglan mag-view through Facebook Live.
1: Monitor.
0: Mag-monitor kay aron mag-greet, kay gusto nila tagsa-tagsaon, pudaghan man kayo mo diya, no? Tanan, na sa front desk sa City Mayor's Office, may buntag kaninyong tanan, no? Nag-view sa atong live nga programa, inyong alagad, Mayor Clarex Oy, no? Labi na sa atong halangdong mayor, nasa taas, no? Gikan siya nag-CDC, anas taas, ganaan na po yung bisita. So yung unana, workaholic ang atong mayor, June Tabs.
1: Mugit.
0: Ang uban, Friday, di na magpakita ang uban, no? Wala na, di na mo duty kay Biyernes na. Pero atong mayor, naakaroon, ugma, naana po ugma, kay another round na po sa KSB sa Barangay Consolacion, no?
1: Yes.
0: May buntag sa atong city council, mga department heads, no? Tanan department heads, atong larason kay og si Engineer Mumungan lang og si Ma'am Merly atong nganlan magsilos ang uban, no? Ato ang department managers, atong city administrator Attorney Roy, no, may buntag kaniyang tanan og sa tanan nga membro sa 21st City Council, no, Vice Mayor Bebot, may buntag kanatong tanan og sa mga tanan nag birthday. Happy birthday kaninyo. Message lang mo kinset yung ipagreet og naay nag message nako usa sa pinaka importante nga tao sa imong kinabuhi. Nga magsaulog man daw ka sa imong ika 47. Gingan lang yun 47, no? Happy birthday sa akong partner Juni Juntab Stavian og mga adlawa, no? Happy birthday, no? Happy birthday na. Why music niya, no? Hey, happy birthday to you. Pizza 28, no? Ang iyahang birthday. Pareha sila mga June babies, no? Mayigid eh. Mayiging pagka-partner. Nawagin ka na sayop. Nawagin mo na sayop nga mag-uan mo, mag-uban mo kay mga June babies, no? Hopefully, mahimo mong June bride. No, happy birthday niya. Atong higala, atong partner ka nunay, no? Sa pipila na katuigan diri sa atong programa, no? Murag karon pa ka nga, nakita na ko ang kahamugaway sa imong panagway, no? Ang kabugnaw sa imong nahuna, o ang imong pahiyom nga dili masabot, no? Smile nga murag muabot gid sa
1: dalang kamir.
0: Oh, gadalang kamir, no?

0: Actually, gi-prepare na ni Ma'am Kit Kat, no, na mensahe, pero manhi man ta siya diri magdala og bouquet of flowers, pero naman siya sa CDC nga meeting niya daghan sa activity sa peso mo to nga namalihog na lang siya nga ako na lang in behalf sa iya, no, ang regalo adito na sa kanang alas 12 sa gabi sa Pizza 20 City.
1: Alaga.
0: Surprise. No, oy, nga bre, magsira. Basta na ay mabot. No, happy birthday niya. No, itong kauban, Juni Tabian. No, buutan kayo nga tao.
1: Alaga.
0: No, nagkasamot pagkabutan. Basta magka-partner gani nga puros butan, magkasamot yun kabutan. No? No? Ana, rabas siya nga.
1: Salamat, na. Salamat.
0: No, salamat kang?
1: Salamat. Sana greet din niya ito.
0: Ang lalang. No, happy birthday, Subli. No, karong umabot na Domingo. No, Domingo pa yan, sus. Pagkabibo ba kayo?
2: Nahala.
0: Na, paabot lang tani, o gahat tani. No? Karong adlong Domingo. O sa tanan ng birthday, karon mga anniversaries, no, mga, ay, ugma, day po, no, charter anniversary na to sa ito ang lodge, no, sa Ildefonso Angbuya Masonic Lodge, no.
1: Uy, happy anniversary.
0: Magsaulog sa adlaw anibersaryo, ugma, no, sa pagkahimugso po sa Ildefonso Angbuya Masonic Lodge number 425. Di hindi hapunta na nabilong, John Tabs, no. O sa tanan, mga, uy, pasalamat po dahil tanong sa mga nakadungog tagalina sa radio na yung mga civic organizations, no, nga nagtabang sa pagmintinar sa seguridad, no, sa mga tunghaan dyan tayo,
1: yes,
0: na
1: nag-volunteer
0: ng mga civic organizations, no. Salamat kayo, o hopefully, no, masustain pa ni, no, na ang consistency ba. Dili lang karon kay naa sa peak ang issue sa katong mass shooting sa Tacloban, but unta masustain ni hangtod sa angtod, no, dili lang kay karon lang kay kani nga issue magbalik-balik ni, no, importante na kanon ni atong gobyerno naglantaw pod sa atong seguridad gani. Natay gi-post kagahapon ni Mayor Clarex after gid sa incident last Monday, naghinagbo dayon si Mayor Clarex og si Colonel Dexter Pahe, no, yang gipatawag sa kusina o aron isgutan, no, kauban ng atong SDS, no, atong division sa Cagayan de Oro. Ang isgutan, unsa pa'y dugang lakang. Unang naisgutan is timing sad na ay marching order gikan sa ilaha pong kataas-taasan sa PNP o sa COCPO nga every Monday flag raising sa mga tunghaan, kuan lang niya, appeal niya ang mga private siguro, no, mag-conduct po sila o kanabitang kuan dyan tabs IEC, no, Information Education Campaign, no, regarding sa cyberbullying, bullying, no, and then kana dayong ang paghatag pag-information or education sa mga kaning dunay mga pamilya, no, na naay mga na lugar mga armas, no, naay mga mahayit na hinagiban, appeal na, no, pag-isgutan sa maong atong mga kapulisan nga mo appeal sa mga flag raising sa atong mga tunghaan, and then gihangyo pod sa atong mayor na dungagan ang police visibility, no, magdugang og mga police assistance desk duol sa mga tunghaan, labi na mga dagko nga high school and colleges kay kaning elementary murag mahadlok man yun tabs, pero kaning senior high school, junior high school, diha musugod kani bitong mahilig na mag-explore ang mga estudyante, no, mugi na ang usa sa unta shared responsibility between sa atong mga ginikanan, no, then i-practice bitaw na og naa maghintay mga license nga mga firearms, no, kana bitong pro gun, kanang peaceful responsible owners of gun, no, aron pud ba nga dili maka di na bitaw maka dalahig pag mga civilian looy tao, no, mga madalahig, no, tungod sa bullying unya nakakita og timing nga makahawid og armas, so usa to naka-trigger, no, labi na nga siguro lenient ra kayo ang pagtago or kinahanglan maguna jun ta, so na ang ginay protocol ana, especially nga moagi ka gun safety seminar, no, ana ginay protocol unsaon pagtago, unsaon pag safe keep ang imong mga gamit, no, gawas tong imong armas kay lahi man to.
1: Sorry. Mike Buntag po sa atong EPE sa City Information Office.
0: Oh,
1: Sir Jay Danizer,
0: Mike Buntag, no, Mike Buntag, Ma'am Kansay Lumbatan, o ni Ma'am Sheila Lumbatan, Ma'am Sheila, no, yes. Ang inahan sa kanunay panabang. Oy, fiesta di ay kagabi gi-imbitar si Mayor Clarex, no, sa taliabot nga kapistahan sa Mother of Perpetual Health sa Barangay Puerto.
1: Okay.
0: No, fiesta ugma, no, ugmang adlawa. Happy fiesta di ay sa tanang nagsaulog sa kapistahan sa Mother of Perpetual Help. Appeal niya sa may bara, no? Mag-celebrate po na sa kapistahan sa inahan sa kanunayang panabang. Wow. And then, adto pong June 24, naka-observer ta, pista to sa San Juan.
1: Wala yung nabasa ba?
0: So, wala yung, lahi ang nabasa. Lahi ang nabasa. Alaka. Pero nag-ulan pagkagabi eh. No? Pero, di nagid pareha sa una June tabs, mga sa San Juan, no? Nga, bisag dili, fiesta sa Dakbayan, pero mulabay ta kaning mga and then dool sa tulay, dool sa mga creek.
1: Napasan, na may San Juan
0: dyan. Oh, diba? Na may kanya, bibo kayo.
1: Basong pero, kagtubig.
0: Basong kagtubig na dili man masako ang tao sa una.
1: Lagi.
0: Karon kay balikasan na mo ka. Na, pero naka-observe ta, no? Kay kami, daplin mo pumis sa dagat, medyo minus-minus yun. No? Lagi, naligo. Wala kayo nagbasa-basa. Nagbasa-basa mga gani, pero nanago.
1: Alaka, lain mo na.
0: Lahi ang nabasa. Sabi tayo, may muntag po natiaw na lang niya ito kay Saka Init sa isyo sa politika. Pura na
1: ginapay ni Kwan, Sir Ayan.
0: Oo, nga, gibasa-basa.
1: Uy, tuwasa sa CDC ro, Sir Ayan.
0: Oo, oh, nag-appeal sa CDC. Ngun siya nga, nako dire, pero nagpadala na kong snack
1: niya. Na.
0: Panginoon to, nalay ko lang, pwede sa itong mga pas dito. Kasi na rin buffet, no? So, may muntag, no? May muntag sa tanan, may muntag.
1: Yeah guys, salamat mo na. Dili man at. Anyway,
0: una ang mga pasakali.
1: Direta sa ato mga nakong giskutan na mga sorrowan sa nato kay good news ni kay Nike gayon karon nga mukabat sa 60 million pesos para kini sa pagtukod sa Oro Fish Complex Project. Diya kini sa ato nga nagbayan para nga ato matiman ang ato mga fisher folks, no? Gipasali kini sa tukaman sa tukang syudad. Kinsa ang pinagi kini sa pagbisita pod kay nakabisita pod ang representante sa World Bank o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng BFAR Regional Office Fish Corps Fisheries and Coastal Resilience Team adto milabay nga Martes kini migsuon and nagtagbo sila kauban pod ang atong City Agricultural Productivity Operations Office kun nga kapo kauban pinangluhan ni Engineer Bernie Daba atong hepe dana. Now, matukod ni sa Sir Dako kay nagtabang para sa ato mga fisher folks. Ilabi na nga ato gud sila gitutukan karon. Kabahin na ini ang dako ni actually nanay na mapigipakita na magaling nga kuan ani. Perspective niya
0: sa building. Yeah, dili lang ni mga kuan juntab sa mga fisher folks. Apil ang mga kaning mga fish dealer ba? Fish carrier no, mga fish dealer broker sa atong Dakbayan nga diha na itampo tanan no. Mo nang itawag og Fisheries Complex Development Project no diya sa Bunbon no sa Bunbon ba?
1: Yes. So, kuan ni siya sir, kabahin po ni siya. Actually kana 600 million pesos nga gigahin. Kabahin ni siya sa atong counterpart sa
0: counterpart lang oh. Pero ang kinatibuk-an is maabot og 381 million no. I-finance po ni sa kana bitong fish
1: sa so World Bank kaning sa Fish Corps Fisheries and Coastal Resilience Seat.
0: BFAR. BFAR.
1: Kuan sa palugar collaboration na sa tanan ng mga hensya sa gobyerno nasyonal ingon mo nasab dayon sa atong sa World Bank ingon og agi og pagtabang sa atong mga fisher folks dako kini sa mura og kung hingpit ni matibawas dako kayo og epekto og palugar benepisyo para sa atong mga nagkadaiya ng mga fisher folks. Sama sa mga ingon kaganina, kabahin nini ang atong mga mag-deliver. Kaya ba kung fiskar? Magkuha diya. Diya mo tambo, mo palugar, plaster.
0: Ang mga dealers, ang mga retailers dayon, mo tagbo diya. No? Tinguha ang manggod ni Mayor Clark Soy no? Sa iyahang administrasyon nga committed siya to improving modern fisheries no? Infrastructure with facilities planned for a fishing landing center. Muna yung fishing landing center, processing plant, no? Cold storage, ice plant, docking quay, pier, no? Fuel depot, and administration building. So, dako-dako na yun. No? Mukabat og almost 400 million. More than.
1: 381
0: man ang sa gikan sa katong BFAR or katong
1: sa World Bank.
0: No, dayon 60 million dayon sa city. So, mga 400. No? Dako kayo ni, no? Complex gijan. Fisheries complex. No, kamulo na, no? Hopefully nga masugda na ni sa limadugay, no? Para po makahatag o kagaan po diya sa itong westbound, no?
1: Yes.
0: And makaagat po sa daghan ng mga fish dealers, no? O mga negosyante, kaya naaman siya cold storage, na ay processing plant, no? Na ay naay pier no naay dungguanan sa mga lansya
1: o pantalan
0: o naay pantalan
1: muna nga dia mo dug dunggo katong mga mga mananagat nato nato
0: mga mananagat o mga kwan gud mga commercialized nga fishing vessel no nga kwan kay na naman ni tonnage ani jud tabs no dili na pwede di atong gagmay o nanay tonnage ani pagsukod ani sa actually daghan man involved ani marina gifar DNR, no?
1: Multi, funny. Dagan yung mga stakeholders involved, funny. Ogo kabayan, of course, ang atong kinitibok ang kagamanan ng kalang isulad. No? Muna ang atong mayor, si Mayor Clarex, nagparangat kisya og mensahe, nga iyang ihatag o nag-pledge ang 600 million pesos nga counterpart para aning nasangpit nga proyekto. And of course, kung ugaling na naisda, sir, nga makuha, kung mahuman na siya, ang mga isda pwede dalam sa merkado.
0: Dalam sa merkado.
1: Pagdala dito sa merkado, dito ibaligya. Pero aron nga mas manindot pa ang serbisyo sa ato merkado, magdugang tadiha o wastewater treatment facility. Ikaduha na ni, nga wastewater treatment facility diha sa may merkado sa Kugon. Naa naman ito'y purmiro. Nahimo na, nagamit na, napahimos na na. Karon dugangan pag yun ang so, nasangpit
0: sa overall, sa tibok na kaya, ikatulo na ni.
1: Yes.
0: So, kay isa sa Carmen, duha da yun sa Kugon. Kugon. So, first time ni Juntabs no naka-remember ko katong dito ta sa sanitary landfill din gisulti ni Director Digamo nga mag-retire na siya actually pa-retire na siya no nga dugay na kanyang gidamgo no 30 years ago before siya na transfer office ingon siya nga unta makabaton ang dakbayan after 30 years karon pa sa administrasyon ni Mayor Clarex nabutangan og wastewater treatment facility ang atong dagko nga merkado siguro dili ma dili bitaw ma kita sa taon say benefits ani no in a long term nga hisgutanan jun tabs ang kaning magong wastewater treatment facility kaning hugaw nga gikan sa atong kamerkaduhan moadto ni sa atong mga
1: dagat mga water areas
0: o muna yung maka dugang sa coliform yung numbers nga di na dayon safe kaliguan di na safe imnan or di na safe sa atong mga pamanit ang atong mga beaches no atong mga kasubaan so kani siya one gikin sa environment nato no labi sa kinayahan nato nga dili lang tungod kay naglantaw ta sa kahugaw sa merkado kundi apil ang long term aning kaayuhan na dala ngadto sa paingon sa mga kasubaan no mula gina nalipay kaayo si Director Digamo atong first nato nga pag turnover dito sa may Barangay Carmen nga sa 30 years niyang gidamgo lagi, karon pa natagaan. So, dili biya ni makita sa tao dyan. Usually, sa uban politiko, gusto ni project nga, kanang visible bitaw sa tao nga.
1: Gani.
0: Maila sila nga, kay kanina anis ilalom, di ni makita ni mo. Oh, kaning facility, pero,
1: dakong ipikto.
0: Ipikto ani puhon no, sa atong kinayahan, labi na sa mga bodies of water nga maapiktahan, dako kaning impact. No? Wala lang, di lang makita, kaayo, pero, para sa mga environmentalist, dako kay ni og katabang labi na sa atong kinayahan, labi na sa mga bodies of water na to nga agian aning mga waste sa atong kamerkaduhan.
1: And nangayo og dispensa si SEBDA General Manager Attorney Marian Ragas kay dunay kaso siguro diha sa kadalanan nato kay lagi kapadayo na og gisugda naman ang construction ini. Ang kini nga proyekto makabat ganto sa 12.4 milyon pesos gidonar ni sa nasod sa Japan kay nakita nila nga nanay mga ni uban nga mga nasod sa pagtan-aw nila nga mayong pagdumala mosulod po ni sila mahatag po ni matabang po ni sila pagtan-aw nila og way ayo pagdumala na di po na sila
0: kwan ba
1: sayang ba ang ilang pagtabang
0: ilang pagsalig ba sa atong gobyerno labi na sa administration ni Mayor Clarex oy nga mapatuman ang mga proyekto ug maalimahan maamuma labi na nga importante gid kayo no ang pag-amping sa atong kinaiyahan dyan tabs
1: mao gani muna nga dako kayo ilang pagsalig sa nasod sa Japan dere sa ato og hinungdan nga ila kay gidunar ang nasangpit nga proyekto nga karon gisugda na og ganang tag dispensa kay lagi medyo nakahatag siguro og kakasol sa atong mga motorista but kung himpit na matibawas mahatagan na po dai pagtagad ang kalimpyo sa palibot sa merkado og medyo makatag na og dugang pa nga kasayon dayon para sa ato mga mamalitay, mamalikyaay, tanan diyan, no? And of course, di na rin maprevisyo ang ato mga bodies of water diri sana sa ato ng
0: rekbayan. Sama sa first nga wastewater treatment, ang waste gikan sa mga, grabe gid ni, waste gid nga waste, gaitom lang agyan eh.
1: Limpiyuhan na siya, ha?
0: Limpiyuhan. Magamit pa gid siya pang hugas.
1: Gani, gani.
0: After ani ma-filtrate, no, muagi sa proseso.
1: Mura sa ihugas.
0: Mura sa ihugas, no? Muna nga gamit gigi siya, no? Gawas sa makakonserve kag tubig, makalimpyo pagkas kinayahan, no? So muna nga importante kay ni, no, ingon ani ka mahinungdanon ning wastewater treatment facility nga karon pa nahitabo sa mag 40 katuig na kapin ng dagko na itong merkado pero wala ni sukad na butangan. So karon pa, no? Congratulations day, no, sa kadagkuan sa SEDA o sa ato pong administrasyon ni Mayor Clarix Hoy. Ang maapektahan ni Adalan Juntabs ang yakapin o gusmen niya, no? Ato lang.
1: Temporary lang na.
0: O temporary lang. Mga pila ni isa sa
1: pabuhan. Mahuman ito na. Balik naman po na yun.
0: Kuan lang, no? Gamay lang abiso o pag kana bang lugwayan na ito itong pasensya o muagita ng dalana kay medyo mahuot yon, no? Tungod sa gitrabaho ang maong wastewater treatment, no? Diya sa may yakapin o gusmen niya. Anang atbang man siya sa Shell, hindi ko masayop, diha ng area, ang maong apektadong lugar. Kaya diha raba ang parking, dagan ang parking di ang motor. Dagan vendors din na. So, apektado gito sila.
1: And speaking of pagsalig, kay lagi minana magyod ang pagsalig sa ato, uban ka mga kasilinganang nasod, kay lagi nakita nila ang maayo pagdumala sa atong labina, dari sa atong nagkwayan sa Kagandero. Kabahin nini ang pagsalig, tungod kay nakita nila nga dagantag mga kalampusan sa atong ipatuman nga mga palisiya. Kabahin nini, ganit pa man bago lang, kabahin nini nga ang atong Kagandero City College ang nahimo nga o nakasakbit sa overall global rank nga 801 to 1,000 natani sa Times Higher Education. Okay? Sustainability Impact Rating. Tanawa ni Muna sa bago pa kayo ang City College, ha? O nakaabot na taan eh.
0: Iyahang mga kompetensya ni mga private schools, mga dagko nga universidad. No? Sa tibok kalibutan.
1: Gani. Global niya. Nakasulod ta ng 801 padulong sa 1,000 nga rank. Nataana. Kita ninyo ni, makita ninyo ng atong sa atong pictures karon nga muna na ang pagipatuman ng kalidad sa serbisyo sa edukasyon diha sa atong Cagayan de Oro City College. So congratulations. Taliwala nga medyo bago pa ni ang Cagayan de Oro City College, but di lang kay kini ang naangko nila nga mga awards and rankings, several na. Daganan, sir, no? Nga mga...
0: Sunod, no? Napaginikinin ko, no? United Nations Sustainable Development Goals, no? SDGs, no? Oh. Diin, nakakuha usab ang Cagayan de Oro City College o kuan? Yang
1: number ranking. Rank number 101 to 200.
0: Oh, sa SDG
1: 1. Nasa diya. Nasa ana.
0: Sa SDG 2, Good Health and Well-being, no?
1: Sa 801 to 1,000, nasa ana. Dayon kini quality education 401 to 600. Dayon gender equality 401 to 600. Reduced inequalities 301 to 400. Og partnership for the goals rank 601 to 800. So meaning kaning ilahang pagsusi aning the times kani say global sama sa tong igon ang Times Higher Education nga sustainability impact ratings. Kuan isa sara di ni basta-basta nga pagsusi nila sa mga institusyon sa edukasyon. Ilang ginasusi pag-ayo kung unsa gipatuman nato di ang mga palisiya o kumusta ang educational nga mga programs nga atong gipatuman muna nga nakasulod dani overall global rank nga to ni naataan ang 801 to 1000. So pasabot naata sa at parta sa bapa uban nga mga educational nga mga institutions sa tibuok kalibutan. Dili lang kay diri sa Pilipinas or baka sa sa Asian nations, but sa tibuok kalibutan kinisa. So congratulations sa Cagayan de Oro City College kang atong head ya
0: Dr. Justoni Babia og ni Doktora Tapanan,
1: no? Yes,
0: mo gadala sa atong City College unya sa tanan magtutudlo ang mga non-teaching og personnel nato sa Cagayan de Oro City College. Congratulations. Og speaking of education, Juntabs,
1: yes,
0: atong miaging adlaw, I think that was Wednesday, nag-courtesy visit ang mga ni-graduar sa Xavier University nga
1: Latin honors. Doon ay Latin honors.
0: Oh, and then first ning batch sa scholarship program ni Mayor.
1: Yes.
0: Okay, nagsugod siya 2022. No? Dayon, karon na dayon, nakaproduce na og mga graduates ang scholarship program ni Mayor Clarix Hoy. No? Gani, dili katayimun pa rin mo nga Latin honors kay dunay nag magna cum laude.
1: Oh, magna cum laude, summa cum laude.
0: Duha ka nag summa cum laude. I think four to ka cum laude. No? Wow. So, grabe. Pero, bisan pa man ana, giaghat gihapon ni Mayor Clarix Hoy nga, tungod kay kinahanglan gihapon na nga kanibitaw, wala man gunay puwas ang learning. No? Gusto niya nga, aron gyud nga prove nga dili gyud mausik ang kwarta sa kagamanan sa dakbayan. Mm. So nakapulos ta graduates gikan sa usa ka universidad, no? Mm. Iladong universidad sa dakbayan.
2: Mm-hmm.
0: And then giaghat pa gyud niya juntabs nga magpa-enroll sa law school o sa med school, no? Mm. So cool ba kayo ang programa sa atong mayor nga gawas nga nakapulos na og mga graduates nga with honors pa gyud. Iya pa gyud giaghat nga kay ang trabaho ko, no, matud pa ni Mayor Clark Soy, makahulat.
1: Ganit.
0: Pero ang higayon o ang panahon, dilit na ni masayang na og imo pang ipalampas ni nga after ka mag-graduate, nakakuha kang baccalaureate degree, gusto niya nga mo-proceed pag idoglo, mo-proceed og medicine. Kay talagsa na kayo ng higayon, yun. Muna ingon niya nga, paimuslan mintras na apa, siya pa ang mayor sa dakbayan. Kay mabutang panahon, siguro dili na nakaya o kinsa mangay mo dala o kinsa mangani ang mamunuan. Kay lahi-lahi man tag-priorities, no? Mo ito nga, kalipay ni Mayor, no? Ang paglantaw sa mga unang produkto sa iyahang scholarship program, no? Dili man iyaha, pero inisyatiba. Kay kwarta mga po ni. Mo ito ingon ginya. Una ganyang statement, wala na usik ang kwarta sa dakbayan.
1: Gani.
0: No? Kay nakapulos tag mga graduates, gikan sa universidad. Ya, dili lang kay graduates, ordinaryo, with honors pag yun, no? Yes. Grabe, no? Dunay cum laude, summa cum laude,
1: yes.
0: Dunay magna cum laude, no? Muna nga, proud kayo siya, gani, na teary eyes to siya, no? Naglantaw sa mga estudyante nga, nagsuot silang toga, nagsuot silang mga medals, nga malampuson kayo, no? Nga nakapagraduar sa usa ka pribado. Dili, tiaw mga juntabs, no? Kay, ato nang dawaton nga, na ay, kanyang bitang discrimination, usahay, na labi na mga apply tag-trabaho nga, pag kaning eskwelahan, ay mo pulder ito si Lalom. Pag imo ganing kaning TUR na ay mga kolor-kolor, na ay mga F, na ay mga laking na ilawom gindi. Mm. Labi na og atong natunghaan kay medyo apikisan, samot, no? Pero kanunay gid giaghat ni Mayor, no, nga kinahanglan motibawas og kurso aron yun nga makatabang sa pamilya. Mumita ingon si Ma'am Petals na itong head sa SEDO nga, every scholar is a story, no? Has a story to tell, no? Matag pamilya, matag scholar sa dakbayan, lunay istorya, no? Sa matag kinabuhi nila. Kay katong 15,800 ka scholarship program nga gigrant sa itong mayor, lahi-lahi itong istorya, Juntabs, no? Lahi-lahi istorya sa kinabuhi, lahi-lahi o mga naagian sa kinabuhi nga nakahatag og alibyo ang gihatag nga scholarship program nila gikan sa dakbayan og sa inisyatiba ni Mayor Clarix Uy, no? Congratulations sa mga ni-graduar na scholar sa dakbayan na nahimong wagid na usik, no? Ang
1: mga cum laude, mga
0: wagid na usik
1: ang kwarta sa dakbayan. Cum laude mga po niya.
0: Kuha na siya magna.
1: Magna?
0: Magna 9 years. Ha?
1: Mag 10 years
0: na. Huwag nagsapon niya ni Xavier na eh. Dito lang siya sa engineering. Ako, magna mangig ko. Higin ako na ilimod. Anyway. Magna 9 years o mag 8 years?
1: Mag 10 years. Anyway, so congratulations once again sa Cagadero City College o sa inyong nangkon nga pasidungog kaning top rating o ratings nga ito na dawat kay Garbo po nato ni sa pinitibukan sa dakbayan sa Cagadero. Okay? Now, speaking of education, kaya makaproduce ng mga nindot ng mga graduates.
0: Kini, sa pa i-produce ani?
1: Kini po sila naka-produce na ta o nagkadaiya nga mga maanyag nga mga binuhat. Kay lagi mahimong ambassadress of goodwill sa atong dakbayan kini man sa atong hugot nga pagpangandam alayon sa atong kapistahan sa atong syudad at unang i-presentar ang 12 ka mga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026. Nga kini sila mo'y napili na nga official candidates sa 61st Miss Cagayan de Oro 2026. Gipailahilan ito malamay kadlaw sa prensa natin sa publiko. Ang mga nagblanko sa ating mga kandidata, imo ang first six, sir. Be?
0: First six?
1: Mm.
0: Ako na gano'n, ako yung mo-mention.
1: I-mention lang.
0: Ayan, ako na. Mura naman imo na, yahay ba kayo?
1: Ayan, ako na. Kaya basig na yung masuko.
0: Na, no. Oh, nang yung masuko.
1: Ah, magali.
0: Bitaw na, ang atong mga kandidata sa, gipailahilan na, no? At ito, sa gani. May programa sa Ayala Mall, no? Ayala Mall to, Gihel, no? No, ang Dusi ka mga kandidata sa Miss Cagayan de Oro 2026 sumaan gipahigayon sa ang press and public presentation ni atong Hunyo 19 no, sa Ayala Centrium Mall. Diin ang una ay unang
1: kandidata number one. First six candidates. Ayaw ko na lagi.
0: Adi lagi.
1: Awayon niya.
0: Ang first candidate no gikan sa Barangay 17 si Miss Noreen Ashley Cabonialda.
1: Cabonialda
0: no si Miss Noreen Ashley Cabonialda from Barangay 17. No, wala tayo. Unsa yung stats ano siyang hawak,
1: yung
0: edad. O, yan na. Sunod na po, atong bitinon sa... Hey, I think i-present ni sila karong coming Monday
1: sa
0: flag raising na to. And then, ang next na po, no, ang ikaduhang kandidata no, from Barangay 31, si Riza Arandilia. No, si Ms. Riza Arandilia. Dahil ang third na to, nga kandidata, gikan sa Barangay 40, uy, Natasha Dane Mutia. Mutia kanang mutia biya kay kwan biya ni kanang
1: jewel
0: kanang
1: organ parang
0: simple ya puni sa beauty ang mutia
1: kwan lagi parang jewel lagi
0: jewel mutia ka baliling kana ba
1: murag
0: ang English mo si baliling naman to sa psychosocial ang yun yan ni Nika Bora na ikaupat nga kandidata sa Barangay Carmen no kani Barangay Carmen no si Tricia Salvani Abalos no si Miss Tricia Salvani Abalos no, from Barangay Carmen. And then ang ika-lima from five. Barangay Kugman no, Sushmita Shin. Uy, mo man yung katong
1: Miss Universe.
0: Miss Universe nga uyab ni Kwan?
1: Dili mo.
0: Dili na mo? Uyab ni Ugel Kasin dito mo?
1: Ah, dili. Ito, Miss Australia to.
0: Australia na ito?
1: Kini siya, kauban to sila nga batch sa
0: Miss Universe.
1: Kauban to sila.
0: Si Sushmita Shin.
1: Ang gidaw, kini siya from India mani, si Sushmita Shin.
0: Indian din si Sushmita Shin.
1: But iyang ngalan.
0: Oh, iyang ngalan.
1: Magkakadaw ba? Sa Miss Universe from India.
0: Siguro, adto ni nga year siya na tao.
1: Posible, no, kaya
0: ganyan no, naman siya. Or idol, siya ang ginikanan si Sushmita Shin. Itom. Barangay Kugman. Sa Barangay Kugman. Dayon ang ika number 6 nga kandidata no si Catherine Jane Yang from Barangay Ipunan no congratulations sa unang unom sa ika 7 hangtod sa ika 12
1: ako na magbasa dili na magkunon
0: ako magbasa ikaw ra magbasa
1: candidate number 7 agikan sa Barangay Kaswagan si Aries Graziel D. Kaasi
0: kulba kay
1: ang pangalan paglisod ug basa Aries Graziel Kaasi. Okay. Kuyawa. Mayroon tatog ka ng... Nakaya itong kaoban na rin yung pangalan lalaki. Niya, Lawrence.
0: Lawrence. Babayin mo niya. Babayin mo niya yung dako.
1: Laulaw. Yung nagnay ka rin, Lexi na. Okay. Anyway.
0: Lexi
1: na. candidate number 8. From Barangay Lapasan, Erica P. Gabutan. Okay. Congratulations. And candidate number 9. From Barangay Makasandig, Kyla Mar Judiniel Lauron. Iuso na ganyan mga tagduwag pangalan, no?
0: Tulo pa ganyan, oh.
1: Nga na ilagi.
0: Natakas na ba kayo?
1: Pero wala ganyan. Candidate number 10 from Barangay Nazareth, Mary Hyacinth Zamora.
0: Uy, karong Lunes po, no? Atong KSB, atong People's Day sa Barangay Nazareth.
1: Poon.
0: O belated happy fiesta atong... June 13, I think. No?
1: Sa, sa yes. Oo. Bibo po. Next, candidate number 11 from Barangay Patag, Princess Joyce B. Tagnuay. Okay.
0: Kini Tagnuay ha, dili. Tanduay. Tagnuay.
1: Alaga. Princess, nakindi siya. Number 12. Candidate number 12 from Barangay Tablon, Crizel Jane Vitorillo Torres. Okay. So
0: muna ang mga kandidata na.
1: Congratulations ha, sa dagang kayo nga nag-apply tagkas mo lang gawas sa tagkas kay
0: ilang mo na. Kinsa nang abay ni Councilor Gigi?
1: Uy, sa muna naaman si Debbie Moro si Laula o si Kwan.
0: Nitan. Oh, mga taga CIO man din na. Or AI na.
1: Usahay
0: kayo makaingon na tag-AI ni.
1: Kini si Debbie Moro mas kibawi mas siguro ni siya.
0: Kuan ko no, kibawi, yung itambok doon siya ng dangkagan.
1: Si Nathan, Mr. Cagayan po niya sa...
0: Mr. Carmen.
1: Mr. Cagayan, 1979.
0: Mr. Carmen lagi doon siya.
1: Mr. Carmen?
0: Oo. Oh,
1: si ha? Mr. Makanhan?
0: Mr. Makanhan.
1: 1979?
0: Di, oy.
1: Ah, bag-ulang?
0: Bag-ulang.
1: Ah, ito okay. Kuan. Ah, nahala. Pita ato ng mga kaoban. Si Kagawa, Gigi ko na yun.
0: Tagas kayo mga kandidata, oh.
2: di usa sa mga requirements po nga.
0: Ang height, no?
2: Oh, okay.
0: Ano yung 5'4"? Ang kwan? 5'4 ba? 5'3?
2: Hindi ko sure. Basta kay, tagkasi sila, kay,
0: oh. Basta, paabuto na nato ang dugang, ang magkwan pa man sila, mag, kaning,
2: swimsuit
0: competition, oh, daghan, na, pa. Daghan pa din sila kwan. Agian, hangtod sa Coronation Night sa may, I think, mga August 24 man siguro, o ana, diha, ang mga pizza, ang, Coronation Night sa tuang Miss Cagayan 2026.
2: So, muna, ah, ang katong mga kandidata, congratulations ka ninyo
0: kay 61st Agent Tabs, no?
2: 61st nga Miss Cagayan. Alayon sa itong kasalugan sa kapistahan sa Rekbayan sa Gindiro. And speaking of kapistahan sa itong syudad, nagpagkaya na po o registration para sa gibuksan nga Higlaay Festival Street Dancing Competition. O sana isa na kung mga activities o naghanay na itong mga highlight activities o sa itong syudad during sa itong kapistahan. Ika-sitintay size katuig na po dayon ng kapistahan sa atong syudad sa Cagayandiro kay humanta na mugna atong 1950 diay. So gidapit ang mga barangay nga buot po salamat sa Higlaay Festival Street Dancing Competition nga magpalista lang dito sa City Tourism and Cultural Affairs Office.
0: Hangtod lamang July 10.
2: Uy,
0: no? Pag-parehistro, no? Sa gusto mutambong sa atong Higlaay Festival Street Dancing og sa dahil diya madto sa atong City Tourism Office diya sa kilid lang
2: pagita dire sa main building sa City Hall main building
0: pagita si Sir John Alex Pontillas para sa dugang detalye pwede po niyo i-scan og naa mo
2: may QR code diya
0: na QR code ingon ni kahit tiktron kay scan na lang yun no og na kay mga kwaon nga information i-scan na lang dayon di na kay kanang manhi so i-scan lang dira para sa dugang ng mga detalye sa street dancing competition. Dugang na po, ginako na ang premyo karon ron, Juntab.
2: Yes,
0: sa mga
2: kwan. Magka, kwan, kanatoy, ginako mo ni. Muna, diya, kining QR code, inyong scan, or kung doon na may, pwede po mo tawag, or mabisita sa atong Facebook pages, or emails. Okay, so pwede.
0: So, na ang mga activities, no, para sa kapistan. Duhan na niyo, major activities na to. Kwan, Miss Cagayan ang street dancing no so dagko ang preparasyon ang gyandam sa Dakbayan para sa kasulugan na pod sa kapistahan ni Senior San Agustin karong umabot Agosto 28.
2: Nalakbitan man nato sir kanang QR code kay lagi ko anang takaron high tech samot bata mo high tech kay ang PLDT Smart midunar og gamit alang kini sa artificial intelligence AI na taron no nga dere sa atong di man nagkalik sa atong Dakbayan sa Cagayandiro but sa kinitibok ang nasod sa Pilipinas kalibutan man gani ug balipayan nga gidawat ni Mayor Rolando Clark Suhi ang PLDT Smart sa ang gidunar sa PLDT Smart para kini sa artificial intelligence kuya ang artificial intelligence na magay makauyab karo kay AI
0: oh knife ni ko lang AI Ati gani ang itsura, ma-AI gani.
2: Gani.
0: No? So, ay lang gini og pagpatakag chat-chat kayo. Basta AI na yung chat. Mawag mo AI. No? Lakip sa Gitarn Over, June Tabs, mo ang Osaka Acer Laptop Extensa. No? 15, Extensa 15. Nga doon ay 12-month chat GPT subscription. No? Cool ba kaya? Appeal pa chat GPT.
2: Ula.
0: So, AI plus chat GPT na. Wala nang gini. Looping na kita sa technology yan eh.
2: Gani, gani.
0: Dayon, usa lang kay Smart Bro Turbo Wi-Fi nga dunay SIM, usa ka Samsung Galaxy A07 cellphone nga dunay smart power SIM og 30 ka smart cell and text load cards nga dunay sulod nga tag 100 pesos. And then naisgutan pud diha June Tabs nga atul pud sa kuan ni Sir Bernie Diatras no, usa sa mga consultant especially sa mga kaning telecom na to ng isgutanan, magpahigayon na po sila o dugang cell site o power diya sa may tumuran no? Or pagalungan. Wow. Pagalungan wow. Area. Wow. Pagalungan. So, makumpleto na halos. No? First time ni sa Dakbayan nga nakabaton o mga cell sites din ang katauhan sa hinterland barangays na to nahatagan sa kagayunan nga mo access sa internet, no?
2: Yes.
0: Mutang gato talas Saturday sa may barangay Bisigan, abi nato dito og Wi signal, pero ang tao dito bisag nagdaro, nagbasok, gamit ng cellphone, kay doon na
2: may kinanglano naman po.
0: Na doon na may wifi dito tungod na sa sa kuan, no? Paningkamot sa tong mayor nga mabutangan og cell site dito, no? Kay tungod lagi na mampud sa mga higala sa telco business, so mutong siya pa lamang, no? Sa pila ka tuig natagaan sa kahayag, no? Hmm. Kahayag tungod kay ang kahayag mangod naa na sa kanibitang technology, no? Nga doon na kay access murag
2: na opportunities
0: na bilong na ka sa kalibutan, yes, no? Yes. Kay dili lang kay ang matubang nito mga tamsi, mga kaning mga lagot mo, no? Mga lube, kahoy, unsa pa yung matubang nito sa barangay bisikal. Layo ko kay na.
2: Gani.
0: But tungod sa paningkamot sa tong mayor nga mabutangan og cell site dito, tinuod na butangan na. So doon na yung access, no? Ang atong katawhan sa kaning larang sa
2: teknolohiya.
0: Teknolohiya, labi na pag-access sa atong internet connections, no? Congratulations, no? Og hopefully tanan ng hinterland barangays doon na yung access sa internet kay usa ni, no, nga makapadasig pagsamot labi na sa mga estudyante nga maka-learn, no, through internet, no, di na kinanglan nga muanhi pa din sa ubos nga bahay sa tong dakbayan aron maka-access sa internet dito na mismo sa ilang lugar maka-access na sila.
2: O gato nga mga kagamitan, sir, ang gitunol kini usab kadto na sa atong City Management Information System Department kon CMISID, pinangluan ni Sir Selfred Anthony Cocoon, Sir Timbo, o ni Ma'am MJ Mecca.
0: Uy, no, manipayon galing ni siya karon.
2: Si?
0: Si Ma'am MJ.
2: O ne?
0: Manipayon.
2: Na. Muna, no, say, gamitin po tayo ni sa CMISID para ngayon palambo pa ang ato servisyo.
0: Nakoy, nakita dito sa car park.
2: Ah!
0: Oh, manipayon siya. Ay, sila di ay sila.
2: Mara galing. Kaulayin ako sa inyo, Marites. Anyway,
0: basta muna. Ang no? Assistant Department Manager sa CMISID, no? Si Miss Mary Joy. Mary Joy na yung alam?
2: MJ, oh.
0: Mary Joy Mecca og ni Juan. Sir Bernie, og siyempre, ang ilang buutan kayo nga Department Manager,
2: Selfred Anthony.
0: Selfred
2: Anthony Cocoon.
0: Si Sir Timbo. Sir Timbo.
2: Maing buntag di ba na, sir? Okay. So, congratulations kay gamiton ni sa CMISID para nga mapalambo po ng atong aspeto sa information technology kuban pa dari sa atong syudad sa Cagandero. Okay, kajot lang. Minas at pipila ko buluan. Pero muna pagbalik. Hindi ka magsagtaran. Stand by.
3: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalaw gawani sa Magnum Radio.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Sa Rikas
4: Epic Table.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giloyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit timan kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang ngakon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
11: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
12: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
13: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
14: Kinsa na?
15: Kuto!
16: Ayaw na pabutan ang mag-wild ang imong tiyan. Tara! Kusina ni Giselle. Nga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako! Tagang lamig ang butahe.
17: Miami!
16: Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
18: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
19: DTX 500.
20: Mabalin sa mga butika.
7: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
14: VTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026. Great Samsung
2: Sale. Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
7: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
6: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
8: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon, usangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
6: Aba eh, ayaw.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
4: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbito Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul.
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
2: DTX 500. Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Nangita ka ba og pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna ka ba ang family history sa diabetes? Ay nahulata nga mo grabe pa mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia og ang sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayon na pagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pamuli usab ang ilang libreng check-up og senior citizens discount sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o 0991-450-4163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
7: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaitisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maitisi.
6: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.

0: karon ang inyong kalagad Mayor Clarix Uy og of course sa gapon kabanata ang ating spokesman Sir John Boy Sir John Gilmer John Boy Aktob og direta sa ato mga dugo pa nga mga eskutanan hugot gapon ang suporta sa ato kamahan sa atong syudad Mayor Clarix ngadto na sa atong mga live radio programs no kabay nini ang sericulture project na sa may parang balubal nga live liod kini sa mga kababayenan sa atong syudad ilabi na anang ng barangay labi na sa may Oro Resettlement and Socialized Housing Project o sa kini sa mga relocation sites sa atong syudad ilabi na sa nasangpit nga barangay kini para sa pagbuhi og silkworm pag kini sa sericulture muna yung silkworm
1: muna yung sa piring ba?
0: Muna yung na muna ang silk kaya ang may tabo mong god bahugan man ni sila bahugan ni mo sila
1: o maproduce siya yung laway yung mana
0: kukun ba kukun
1: dili si Dimbo ha
0: kukun mana siya dayon kanang i-produce silang kukun muna silk
1: i-harvest na siya pag sige na siya i-produce o kukun magkadaghan na siya mahimo na siyang muna din nakatapit ang thread o
0: silk thread
1: murag na na siya ibutang ang chemical dito muligon pa siya samot aron po nga muna ang himo pag nga barong mga
0: yes muna yung rearing house nila no? Kana mga kukuns muna laway mo guna nila sir kanang pag
1: laway
0: in
1: nila.
0: Contact sa hangin mugahi mahimo rin dito na yung inana so ang may tabo ina ng harbison
1: spider pa na mga supot nila ba
0: inana no?
1: Supot.
0: So, silkworm ni sila. Uy, di ba na ipasabasang silkworm, ha?
1: Kaya... Isog yun ay, pagawa, ay muna ay.
0: At sa mga nilibaw galing nila, murag mulberry leaves?
1: Dili, mulberry, lahi mo ito.
0: Di, naibaw galing
1: para man to.
0: Dahon mo na, mulberry leaves, di ba? Di ko sure, ha?
1: Mulberry, pagkuhan mo ito, mulberry, ka nang himuog tiba nga, pang ginseng.
0: Ano ay?
1: Ano ay, mga kuhan man siguro na, mga... Murag pichay man siguro na, o kuhan mo na.
0: Pichay, o, ito mo na.
1: Sa mga dahon mo na, o. O, kwan ba ka na sa kwan? Kani bitong saling talam nun, ay?
0: Kwan na eh.
1: Brahon, madridig kakao.
0: Madridig kakao ba na?
1: Uh-huh. Muna siyang gamit no sa sidorship nga programa dyan, tabs, no? Sa, mugyapo no, sa administrasyon ni Mayor Clarix, wag itagaag, panginabuyan, kaning mga nasa itong mga resettlement areas, no, nga, dili lang kay i-kuan sila dito, i-plaster, but appeal, no? Ang livelihood programs nila, hangtod, gidevelop nila ni, dito sa may Sidorship 4,
0: yes.
1: Na hangtod, nakapurma sila o Sericulture Farmers Association Incorporated. Kay, mahal ang kilo, ang program, ang gani, ang baligyaan ni, no? Paliton din siya sa Philippine Fiber Industry or PhilFIDA and uban usab sa presidente sa Sidorship Sericulture Association alang sa katukuran sa dugang rearing house. Rearing house, kaning mag-produce, ana.
0: Pitsay ba na nag-ibaw?
1: Hindi mo naman. Mga dahon-dahon naman siya.
0: Ang kaya nila, mulberry leaves lagi.
1: Ah, mulberry? Nakabutang din na.
0: Mulberry. Ah, din. Inay, atong gisearch ito. Mulberry leaves.
1: Okay, ako naibawaan sa mulberry. Mo man ang pa-tusking.
0: Ako naibawaan kay hotel.
1: Mul mo to. Di, mulberry mo to.
0: Mulberry ka. Anyway, basta kayo muna lang. Ibaog nila. Nya dayon mag-create sila og ilang piyo kan kanang kukun ba para sa ilang anak, di ba? Anak mo mo jugo na.
1: Tusa. Mo na, yung support.
0: Support nga lagi kukun din. Actually murag pabukalan pa mo na. Para matangtang kay imo man dayon hinayon.
1: Ato agan dito unsay proseso ani, no? Kay atong nakita ni puro sa picture.
0: Ano na yon ani maghimay-himay maguro kay task na eh. Single strand na task kayo. Anyway, basta kay mo na. Kini siya karon git suportahan ni pagayo sa atong kamahan sa atong syudad ang ilahang Sericulture
1: Farmers Association Incorporated, no?
0: Ganaw mo no, daghan kayo.
1: Muna siya dagko din nga balaya bitaw sa anang arawan o diya siya mag-produce. O hangtod nga
0: ano?
1: Mura bi na gapas so mahal kay siya.
0: Pabukalan lagi. Nya dayon hinay-nayon nila og unwind pa para kay taas mo kanya siya. So muna na mahimong strand then silk strand, okay? Sakay muna na siya. Si Laulor ay nakabaluan na. Si Elixir again.
1: I-explain ni sunod sa itong programa, ha? Pila ang per kilo, ani. Kunya, pila ilang bahina dito sa ilang association. Aron makita na ito nga, gini-improve bagyan sila.
0: Pon. Samtang nakakana nga livelihood, dapat training po para sa lain na po nga atong sektor sa itong katalingban, kining atong bamboo farmers, no? Kulago Farmers Association. Ngayon, gipaubo sila sa e-bamboo plank production training. Kay kini sa importante po ni sir panginabuhi naman po ni No, so congratulations na kay puno sa paglawang lokal ng kagamanan sa tusunan. Kaya laging mutambang og sa produksyon sa industriya sa Kawayan. Ilabina din sa atong syudad, pinagi sa itong kaman sa itong syudad, Mayor Orlando Clarex. Uy, kining ipagayan nga e-bamboo plank production training. Ang skills training, ubos kini sa programa sa Department of Labor and Employment kong DOLE, ngayon ang nga DOLE Integrated Livelihood Program, nga igitunod kini nga project support funds gato sa itong Kulago Farmers diin na dunay training component sa engineered bamboo production. Kini po para po ni
1: Kulago o Kulago?
0: Kulago.
1: Kulago. Kulago.
0: Farmers. Ay, patong kulago nga kuan. Lahi man to.
1: Tubo man to sa gasa.
0: Panit man to. Ang mga inisiyatiba, inabagan kini sa national at local nga kagamanan sama sa Department of Trade and Industry and Ms. Orr, Obisang Ms. Oriental, Department of Agriculture, DOLE, CDO, CDOFO. Of course, sa itong syudad, pinagi sa Clenro, APO, Engineering Office, CID, Oro, TIPC. Saon na nila ang
1: matod pa ni kuan Sir Yoyong deputado Juntabs no ang kadasig sa mga mag-uma sa daghang pamaagi sa pagpananom maoy makapalig-on sa sustainable livelihood diin usa sa prioridad sa rice agenda ni Mayor Clarex no muna nga daghan kayo ang concern ang
0: si Kapitan Golo sana Kapitan Fuentes
1: no
0: sa si Jude Fuentes no? Sa kuan man ini sa pagatpat no
1: pagatpat
0: no. Kapitan Jude Fuentes
1: congratulations. So,
0: ayan, Pentes.
1: Nag-imitar ka sa kwan, Thanksgiving?
0: Wala po man.
1: Oh, wala pa diyan. Wala pa na nag-kwan. Sige na nag-one one month.
0: Sige na mag-Thanksgiving ito lang, Sir Ayan. Mag-on.
1: Ah, oh, i-appel na lang dito.
0: Kada Sabado.
1: Bitaw, no? Congratulations guy, no? Sa Kulago Farmers. And then, wala ginagyan ito. Basta empower ni mo ang mga department heads, department managers na to. Nga, tungod sa, kana bang pamaagi ni Mayor ba nga, mo excel gig ka kay tungod empower man ka no naa ba sa imo ang trust and confidence niya nga ibutang tika diya sa APO ibutang tika diya sa kaning kang Sir Yong Def sa niyang kwan
0: CID
1: no ang ato ang sa pagini Clenro no so engineering pag ibutang ka dinha pasabot na gisaligan ka niya no naa ka niya ang 100% nga trust and confidence nimo so ikaw na dayon. Ikaw lang yung mag-ngitag pamaagi sad nga i-develop ni mo na ang pagsalig sa atong mayor. No? Kay, diha mangod ni mo ma-express po ang imo bitong imong kahibalo, imong expertise pag gisaligan ka.
0: Gani.
1: Okay. Lain biya, magdala kag opisina niya ang imuhang ang agalon or imuhang direct sige lang, boss kay
0: tudlo sa imo.
1: Oh,
0: sige no? Lang mandar. So, oh,
1: ang purpose biya na is i-guide ka nga ma-empower ka din ha and then ma-develop ni mo ang imong opisina tungod kay well supported man no dili man pud si Mayor ang magbuot sa imo no iyaraya is power ka unsay man kinahanglanon amumahon no ampingan unya hangtod nga unsay mga like ilabi ni mo nga mga proyekto mga funding so kanunay man pud na maminaw si Mayor basta ikaayo sa kinabag-ang katawhan diha gina siya pabor
0: gani. So congratulations ha, sa atong Kulago Farmer Association daghan man to mga kapitan na pud diri si Kapitan Jao Gumapak na dito kanina. Di po di basta-basta rin, sir, kay kining Kawayan lingin ba ni? So, imo ni straight, no, tanawa, para ma-murag mo kuan, mo-flatten siya. So, naka

0: digit. Oo.
1: So, after,
0: dugay na biyata wala na ka 3-digit ha kay kanang tungod sa tagnilibo na, no? Mm. Ning minimum na takaroon, 2,000, 3,000 ang mga People's Day. So, atong panahuna, pag-uli sa gabi eh.
1: Salayag din mo?
0: Gitistingan ako.
1: Dabi.
0: Pusoy pa. Sa Lunes sa gabi eh. Pagka-Martes sa gabi eh, kay di man lang kita mo surrender. So, gidungagan. Dabi yung tabs kay
1: Disco
0: man. Dito naman ng gawas sa alas 5 sa hapon sa Miyerkules.
1: Ay, magkasayang.
0: Isa ra ka draw ang pagitan. Unta 564 target unta to.
1: Amo ba?
0: 564. Duha ra ka adlaw ang pagitan. Ni gawas dayon.
1: Magduha na na tumiyagi to
0: 521. Katulo na ning higa yon.
1: 521, 564.
0: O katong 664 sa barangay oh, 446, 664. 644 dito sa may barangay Tumpagon. Oh, munang atangan na to ng mga hinterland barangays kay di man kaabot og sa kalibo kay di man pudaghan ang tao dito.
1: Magani, oh.
0: No? So muto nga successful kayo ang maong People's Day sa barangay Pigsagaan di no katapusan ni second to the last no sunod sa Tumpagon ang barangay Pigsagaan din naka-avail na pod no ang atong katauhan sa maong barangay sa mga angay no nga ihatag kanila sa atong lokal kagamhanan pagpaabot pagpaduol na pod sa gobyerno ng atos katawhan no kay dili tiaw nga ang uban mong good politiko jun tabs during lang magpakita og turnover dunay mga duol ng election no pero si Mayor Clarex I think ika third round ani fourth round abot na gid fourth round ang pagsuroy sa mga kabarangayan no walay puwas nga paghatod sa batakang serbisyo labi na ngaron nga medyo apiki kayo ang mga pipila nato kakaigsuunan no sa kabukiran nga unta matagamtam nila ang gobyerno ba mabitaw
1: yes.
0: na ingon sa DILG nga ang pagserbisyo sa publiko dili ang ipasigarbo ibutang sa mga tarpaulin no unsa pa nang ipangmantala sa atong social media no kun dili kanang mafeel sa tao nga giabot ang imong serbisyo ngadto kanila so muna ang inuod nga serbisyo sa tao.
1: Di lang kay Kiri, kay Yasmin Mani. Oh, di rin, People's Day. Napaday, sorry-sorry sa baryo, sorry-sorry sa skulahan, napaday yun ang KSB. Speaking of KSB, dito na dayan ta sa Konsolasyon. Karong
0: Ugma.
1: Ugmang Adlawa.
0: Ugmang Adlawa.
1: Barangay no? Konsolasyon, Tagma.
0: Kuyog ta sa serbisyo sa baryo, Ugma, sa may Barangay Konsolasyon. No? Kita-kita tagikan sa alas 7, no? Na nato mga kauban din na hangtod sa alas 3 sa hapon, no? Alain na po ng hugna sa bago pag ito nag People's Day din ha no Barangay Konsolasyon karon usban na pod og lain na pong serbisyo no ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo il dad on gyud no ang tibok City Hall ng mga serbisyo City Hall diha sa tugkaran sa may Barangay Konsolasyon no
1: ang kalainan ang People's Day si Mayor magtambong sa daan og matambong sa flag raising sa barangay
0: oh kay pagpaminaw no kay dili lagi no matud pagyapon sa DILG daghan kitang nakutlo ato nga pagtulon-an nga ang kanang pagtambong sa mga kaning flag raising dili lang natungod kay pagtahod sa atong nasundong bandila kundi pagpaabot na sa serbisyo o pagpaminaw sa tao kay ang smallest form of kaning sangay sa gobyerno is ang atong mga barangayan no so dito napaabot tungod lagi kay sa kaagi sa atong mayor gikan mangod siya pagka barangay
1: chairman
0: kapitan barangay sa... kapitan unya dito kay sa Pigsagaan yung tabs ha no na mention naman gid ni sa karadyohan atong gihimo nga People's Day dito medyo naagi na buyan si Mayor Clarex ng mga pulong nga pagmaymay sa council no kay dili niya gusto nga maghulat pang katauhan sa mga konseyo sa barangay no labi na sa amahan sa mga barangay gusto niya nga unhan gid ang tao dili kay maulaw si Mayor nga ang tao pa'y maghulat sa opisyalis sa barangay. Muto nga, na ang pagmaymay, natural, no? Isip amahan sa dakbayan, isip na himo pong kapitan, medyo nagyo yung mga kanabitawang pagmaymay sa...
1: Pagparimayin kanila.
0: Pagparimayin kanila nga dili yun ipaghulat ang katauhan labi na nga nagkinahanglan kini. No? Kinahanglan, unhan ni mo ang tao nga ikaw mismo ang muservisyo. Dili kay murag ikaw mo igiservisyoan sa tao kay ikaw mo igihulatan. Munang dili gusto itong mayorana, gusto niya mag-una, no ang mga opisyales aron pod na ang katauhan kay sayang ang panahon no di manggod nato ni everyday nga services kay tungod sa kadako sa dakbayan tungod sa kadaghan sa katawhan sa dakbayan kinahanglan ilibot ba no round by round ni ang mga services sama sa People's Day nga dili lang kay

0: makapangonsulta ka sa mga department heads, no, na diha ang pananglitan na kay magpa-otro sa imong pangalan, no, na yung mga
1: sa civil registration
0: na diha na apoy pag-check up sa mga doctors, no, pag-apod-apod sa mga tambal, dayon naapod ang atoong mga pwede po ka magbayad sa imong mga gagmay nga business permits, no, RTA ni mga violations. So nadya na atong assessor, na atong city legal. So kompleto si Ricardo's gina nga People's Day. So kinahanglan nga ikaw pod nga konseho, ilid nimo ang tao dito nga i-avail nga services kay eh dako biya kay mawala pod nimo juntam sa muna og pagka sa city hall, no.
1: Plitihan so, mo. Nga,
0: plitihan pa. Niyang nakalindot ana tungod kay naa ang pagkamang gihatagon sa pamilya ni Narcarex, nagi kay mabitbit na 5 ka kilo nga bugas, no. Wa sa bugas, apoy financial assistance ka.
1: Yes.
0: Makapamalit pod og sud-an muna nga maglain gid ang buot ni mayor basta
1: naging
0: kana bitong gamay rang tao. Mas ampay pa niya nga bakitang daghang tao kaysa kanang gamay rang tao kay kinahanglan pahimos lang ning higayon. Okay. Dili biya sa tanang higayon makadalikyat din ha, no, labi na nga hinterland barangays ni. So mutong naa ang pagmaymay niya, no, sa atong pulong barangay nga kung naata sa panerbisyo, kinang unha na to ang tao, no, di ipaghulat ang tao. Muto nga, medyo upan siya to, medyo kanang seryoso kayo to nga pamulong sa usa ka amahan sa dakbayan, o usab isip na himong punong barangay. No? Feel niya ang kana bitong unsaon pagserbisyo sa barangay. No? Namanggoy uban juntas nga, nga politiko lang tungod kay sikat, tungod kay sapian, no, niya, muna nga, wala bitaw pagbati, tinuod nga pagbati sa katawhan labi na sa grassroots level ba, no, na advantage kinato ni nga nakabaton tag mayor nga susama ni Mayor Clarex Uy.
1: And congratulations sa Barangay Pigsagan sa inyo hangga People's Day o karong Sabado o mga dawa pohon dito ta sa May Consolacion. Okay, so kita-kits ta dito kay subli dalo na pod ang atong gobyerno diya sa inyo hang tagsa-tagsa ka mga tungkaran kay muna ang mensahe or ang prinsipyo ni Mayor Clarex. Ang gobyerno dool sa katawan, katawan dool sa gobyerno. Okay? So, Consolacion o pagkadawa sa Consolacion Elementary School. Ah? Ano sa ito? Ay, klaro sa ito.
0: Ay, kanino, kanino.
1: Ay, oh, nalimot ko. Sorry, kanin, sorry, sorry. Nalimot. Ay, may gali. Uy, magmahay kasi Roger Sir na ani ko. People's Day sa Nazaret.
0: Oh, karang, sa Lunes.
1: Sa Lunes na, sa Bicha 29. Ugma 27, dito ta sa May Consolacion. Oy, sa kay ang atong City Cooperative Development Council in partnership with the City Government of Cagayan de Oro ang magpahigayon kini og community pinagi sa Community Improvement Division magpahigayon sa 27th Annual General Assembly sa atong mga kooperatiba. Ang tema Cooperative United Cooperatives United in Purpose, Resilient in Action, Scaling Cooperative Impact for Global Golden CDO. Karoning pitsa 14 sa bulan sa Hulyo, nga diin tabungan sa atong mga nakadaiya nga mga kooperatiba dere sa atong syudad. Kinsa tong gusto, makapwede ka mga open it anan, matapan ni Roger Zernada, CID, sa nani Sir Yuyong Diputado. Salamat, matapan na kang Mayor Clarex, sila ipasalamatan natang umahan sa atong syudad, o si Consul Gigi Go. Yahama ko niyong komitiba, no? Nga kining sa kooperatiba. Salamat po ng FICO, OIC, MASPEC, Pera Co-op, ACDI, Sipalco Employees Cooperative, CHEMCO of course, COA and POMIPCO. So tanan kini sila mo tambong ani dagko ra bani nga mga kuano dagko nga mga kooperatiba madalikat madagko magagmay makadalikat mo mapila ni ani nga tong 27th Annual General Assembly dire ni sa atong Tourism Hall karong Hulyo 14, 2026. Pwede pa makadalikat po diyan sa CID para nga inyong pagtanong kung saan ninyo maka-appeal mo ani kay open ni sa tanan nga mga kooperatiba mo ningingo ni Roger Serna nga open kini nga kalihukan para nga matambungan ninyo sa atong tanan nga mga kooperatiba. Okay, so congratulations and kita-kita na sige lang sunod ni gayon ato ning ipalapad pa nga eskutanan regarding sa 27th Annual General Assembly sa tanang yung mga kooperatiba, ang City Cooperative Development Council. Okay? So, sir, wala tayo yung oras.
0: Wala tayo yung oras, pero balik ko na itong pagkagat, no, atong katawahan, labi na sa Barangay Carmen, nga maglipay-lipay, ugmang adlawa, no, dito
1: Ginuman
0: sa may
1: Fest.
0: Ginuman Fest, no, featuring cookies, no, o karaga Chocolate Factory og uban pang mga entertainers nga gidalit kanato, no? Walay lain. Butan, Mabtiko, no? Kapitan Cupcake Kikang Uy sa Barangay Carmen atol sa kasulugan sa Dinugan Festival, kapistahan sa Barangay Carmen karong sunod na pod nga mga semana, no? Ugma, no? Kita-kita ta sa may pueblo. Pueblo si tawag ani. Pueblo de Oro Business Park uptown, no? Dito ipahigayon ang Ginuman Fest 2026 hatod kanato subli ni Kapitan Cupcake Kikang Uy. Og sundo na to, no, ang mga activities kay daghan kayong giprepare, dagko nga mga artista.
1: Basahon na to.
0: Carl Agustin,
1: ipadako.
0: Si Wang Chiti. Sino ni Wang? Huh? Wang Chingti. Wang Chingti, no?
1: Mga comedian Ising TV.
0: Wang Ising TV, no? Comedian ni sila yung tabs, no? Carla Paula Henry, no, ang muni ang mahimong celebrity host sa Miss Carmen, no, ang pagbalik sa Miss Carmen.
1: Wow.
0: No? Murag ingrandi ni kay ang pagbalik man. Basta ang mubalik gani ingrandi ginawa.
1: Wow, magani. Apil ta tanaw ta na.
0: Basta mubalik ingrandi na. DJ Kyle para sa katuning sa kuan rave party, no.
1: Wow.
0: Naapod si Brown Man Revival, no.
1: Lecture sa Lexter.
0: Lexter, DJ Lexter man siguro ni siya. DJ Gapon eh, no? Mga maghatag kalingawan. Pero umma lagi, no? Ang pinakadako, no? Ang Ginuman Fest dito sa may Pueblo de Oro Business Park, no? Upper Carmen ng Dakbayan. Featuring Cookies o Karaga Chocolate Factory. O na ay, I think, naagi ilim nun ane. Kay Gin Numan God.
1: Oh, good.
0: May inong ginig gin, no?
1: World Gin Day.
0: Huh?
1: World Gin Day.
0: World Gin Day sa Carmen.
1: Di sa kalibutan.
0: Ha?
1: Kalibutan, no?
0: Di nga na, muna ilang murag tagline nila. World Gin Day, ha?
1: World Gin Day, yun.
0: Ugma, di ay.
1: Nangyun.
0: Tibok kalibutan na yung mag-inom. Pero dito ta sa Carmen, ugma, no? Dayon. At ang ginin nyo, no, na nakapaskil sa itong official Facebook page, no? Sa Office of the City Mayor o sa CIO na to, ang mga activities sa Barangay Carmen, no? Kay daghan kay activities, nakahanay.
1: Sa ilang kapistahan, Ginuma, kuhan ka ng Dinugan.
0: Dinugan Festival, tayo, no? Na ay mga kaliwakan sa simbahan, na ay sa sports, no? Na ay boxing, na ay pickleball. So, daghan kayo nga mga drum and lyre. So, ubay-ubay ni nga kaliwakan, no? Wala lang yung month-long celebration, kaya sugod na gurugma.
1: Gani.
0: Disisize pang pesta. Pero sunod na itong programa, atong balik-balik ko na aron pag-aghat sa katawhan, no? Saksihan ang mga activities nga gipreparar ni Kapitan Cupcake Kikang Uy sa Barangay Carmen atol sa ilang kasulugan sa Dinugan Festival 2026 juntags
1: sa bulan sa Agosto mo ni dako kay kaliukan sa Carmen pero
0: July
1: kun apay mas na pay dako nga memorable pa nga kanana ngadlaw
0: sa July
1: 4
0: People's Day sa Barangay Carmen murag nangandam na po ang City Mayor's Office ani, no? Kay murag tibok adlaw ni nga
1: gari
0: og di magani sila luyahan na basta kay muna to
1: apil na kala maluyahan ka.
0: kuan lang ta ani kanang datas crowd control. Datas crowd control na butang, no? Kita-kita ta sa July 4 People's Day sa West City Central School sa Barangay Carmen. Lain na po din nga hugna sa pagpaduol sa gobyerno sa katawhan, no? Atod ka na to ni Mayor Clarex Uy atol ni sa kasulugan sa Barangay Carmen og hindi na ako mag-tell.
1: Ay na, sunod na. Dito na.
0: Basta kay Ugma sa Pizza 28 sa imong birthday. Basta sa Pizza July, na po yung mag-birthday.
1: Kana mo yung angat na tanga na
0: ito. Kana na yung mag-birthday.
1: Kana mo yung
0: tanga na ito. Basta imong birthday karong Domingo. Matod pa ni Ma'am Kit Kat nga i-greet gid siya kay kuara ba siya sa lalayong dapit karon.
1: Alaga.
0: Ay.
1: Anyway,
0: ano ba siya?
1: Wa ako ka pagkabla pa. Anyway, hapit na. Kala na. Nabubasa ko na sa atong
0: pagpapasok. Muna nag-message siya kay
1: sige na.
0: Nagmahay-mahay daw ska kay nasa malayong dapit day ay mong...
1: Nasa CDC, nag-meeting.
0: CDC, wala sa CDC, oy.
1: Ingon, pagkakaganina. Anyway, sige na. Kaya marating yung oras, kaya kakapapasa.
0: So, ay, belated happy birthday day, no? Atong former nga city treasurer, Ma'am Jing Maagad, no? Happy birthday. Na malipayon sa iyong retirement. No? Sige na itong katagbuan niya sa mall. Sige lang shopping.
1: Okay, wala kayo palapos?
0: Wala na, no? Kanunay, no? Kita-kita, tapon ta, dungog-dungog ta sunod Biyernes. Aning programa, inyong alagad, Mayor Clarex Uy, ang gobyerno dool sa katawhan, ug ang katawhan dool sa gobyerno nga dunay kasing-kasing o kalidad nga pagpangalagad.
2: Salamat sir. Nyo nabati ang atong spokesman sa Rekbayan, si Sir John Gilmore, John Boy Active. Og sa ngalan sa atong kaman sa atong sirad, Mayor Rolando Clarix Uy, sa atong hepe sa City Information Officer Jay Dedeser, sa atong assistant Sir Ryan Fuentes. May God logan and run to God be the glory.
3: Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At ang sunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o matinungdanong pag-alagad sa kagamhanang lokal ng sunod. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinion sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: May galing na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabalid, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Party ready? Lechon ready na pod sa Mart and Scene Lechon House. Order now at Matilde Neri Street, Carmen City O. Fronting Carmen Barangay Hall and beside Fico Carmen. Mart and Scene Lechon House. Ang lechon nga once matilawan ang kalami. Dili malimtan.
5: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong hunahuna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: in action.
1: Hola, de las 11:48. Oiga, ¿cómo está? Mañana tengo que tener un welcome para el grupo Andrisato, un tulumano en Guillón, un tulumano.
0: Magnum in action.
1: Hasta Miguela Magnum in action, que nos lava Miguela, Adla Cronia Pérez. Pizza 26, Miguela Sabulán, año 2026.
0: Magnum in action.
1: Cuidado, Miguela, tu pizza caronca y June 26, 2026, Divaso 666. Javier Miguela, no. Durante tu loca, 6 makes on.
0: Magnum in action.
1: Dato para acá, Miguel, ¿cómo está? ¿Cómo está? Miguel Tocatarán, Miguel Alto, Miguel, ganamos a Mike Pagabas.
0: In action.
1: Le pide Miguel a su paquete exunan a Carona, exunan Miguel a Trinisaton, a Tulomanon.
0: Magnum, in action.
1: Le pide a Saton 80 con mga barangay, Sinakbayan. Advance of Fiesta Res, Barangay Carmen.
0: Magnum, in action.
1: Hello, Miguel, ang Bulan, Miguel, sa Julio. O so pista na Miguel, ang Barangay Carmen.
0: Magnum, in action.
1: Mahingot ko sa Pilapinas, ato mga kisunan, Pilapinas, na kanyang kamerkaduan. Dini sa ato, nakbayan, mahingot ko kay Tanan. Mahingot ko sa Pilapina, Miguel, diya sa mahingot ko.
0: Magnum, in action.
1: O diya, Miguel, sa mahingot ko, Miguel, Pilapina. Adiya sa ato, Miguel, ang Mercado sa Cogon.
0: Magnum,
1: in action. Karo na, Miguel, ang kuano, karo nga pizza sa manihin, eh. Karong may gala nga una sila ay kaliw kandiya. Labi na may gala ang market ni may gala. Karong sunod na unang simana may gala sa bulan sa Hulyo. So ang Cogon Market may gala, ang ngala nila karon di na kwa kinimani muraga Kusimba. Ang salamat namin ang Kusimba naman.
0: In action.
1: Nagkato sila ang presidente na may gala sa Kusimba may gala nga si Luis Marzamulo, mga Ixon.
0: Magnum, in action.
1: Atong gabay, mga igala, lugar small, batiribol, mga presidente.
0: Magnum, in action.
1: Gamay-gamay lang, mga igala, pro presidente siya.
0: Magnum, in action.
1: Kaya mga dagkuglawa siya, mga igala, wagin mo saler, mga Ixon, ang gamay na tao. Mga presidente, mga igala, karong panahon na.
0: Magnum, in action.
1: Sa ato, mga igala, mga igala, tabuglangan na nagunabang luwa sa mga balita.
0: Magnum, in action.
1: Una ta Miguel sa atong ato Miguel nga balitang lokal nga tunay pos Miguel di na gingon matud pa nga rally Miguel o kini kaliukan sa mga relihiyon ang Katoliko murag apike ang ato Miguel nga grupo sa Kagenduro Evangelical Miguel apike unya ang kupa Miguel apike gapon
0: Magnum in action
1: pasabot Miguel nga tungod sa kasayo kayo kini bang sayo kay Miguel. Kaya ba nga apike may gala nga preparasyon, matod pa may gala nga posible ugma sa Domingo, dili sa madayon, kanyang ilang kaliukan o ilang dayon nun eh, sa sunod may gala nga Domingo pa.
0: Magnum!
1: Kanagay sakto nga preparasyon nila kay mamagyapon eh. Uraga sunod-sunod may gala nga rally ni.
0: Magnum! In action!
1: Tungkol may gala sa corruption mga eksyon sa ato nasod.
0: Magnum! In action!
1: Mas may na may gala ang makwansab no, nga makita sa atong gobyerno nga wala malimot ang mga tao kay kung tanaw nimo wala may balita sa Manila karon kita ka magbalita sa mga dagkong TV network o di ba sa mga dagkong TV network tanawa sa lagma kara ka kita may gala og nay ilang ibalita mga igsoon nga duna may gala usa ka white ribbon march usa ka protesta may gala kini kalabot na sa korupsyon sa Pilipinas kay mura man gud may gala dili ka maglihok. Lipay ang atong gobyerno. Salamat, praise the Lord. Kapag praise the Lord pa, may gala nga mga...
0: Magnum, in action.
1: Basta wala, may gala. Karabang, tanaw lang, okay, salamat. Kaya wala, murag wala, makabantay sila sa atong kawat. Tinana ba? Sumana, so, may gala nga dito, karong Domingo, sa Manila, may gala. Doon ay rally, may gala nga may tabo. Kalit-kalit, tingnan nga, kalit-kalit, kanyang rally. Pero mato pa nila, dili lang ni may gala. Kaya murag tuloy-tuloy na ni siya. O piningsalbo lang sa ni may gala, pero tuloy-tuloy na may gala. Sa sunod bulan, may gala mga rally, batok sa korupsyon.
0: Magnum, in action.
1: Unang gingon, may gala, while sila, kunuha, pasiro-serios, may gala sa kining impeachment, batok may gala ni Vice President Sara Duterte, muna ba, garong malimta, siguro kining tinood nga isos Pilipinas, ang tulis, may gala, skwarta sa gobyerno. Amro ginana, may gala, ang dagan, mga eksoon.
0: Magnum, in action.
1: Pero sayop sila, mga eksoon, kay niyaman ng simbahan o ba mga reliyosong pundok, apilat ng mga eksoon, mga Muslim, ang magpaygayon may gala sa usaka dakong rally mga eksyon putista batok may gala sa korupsyon sa Pilipinas.
0: Magnum in action.
1: Lahir din sa ato sa sun may gala kay callback ito na sun mga eksyon walay kaula good kawat sa kwarta left and right mga eksyon.
0: Magnum in action.
1: Masabay mga gudo sa bad news may gala karon gingon ang bad news may gala gikabalakan mga eksyon na ibaraba na may gala nga kapin sa 40,000 ka mga tao missing may gala dito sa Venezuela. Unya libo-libo na may gala ang libo na may gala ang patay. Unya kining 40,000 kapin mga Exxon. Ila pa ning balaban ang may gala. Wala pa nilabot sa kanunang uban, hinahinay man. Di na makita may gala ka dito. So, grabe mga balay na nga hugmo dito. Unya sa ila man dito, wala, di man para sa ato din nga na squatter, Islam area. Sa ila may gala, ang ilang mga balay, kanabang na building. O so, inana may Exxon, anang hugmo. Muna nga sa pagkahugmo, daghang kayo nga mga tao nga nasa laom sa kini mga nahugmo, may gala ang mga building.
0: Magnum in action!
1: Mauni may gala ang usa may gala ang problema nila karon dito may Exxon kay siyempre ang ilang mga kwa nila uban ng mga rescuer uban pa apil man mga Exxon sa biktima usawang pagliok sa uban mga rescuer nila nga usawang pagliok nila nga daghan ba kay may gala ang lugar kining biktima ikaduwa gingon may gala nga ang Venezuela mga Exxon medyo kwa madili mag-resya kanay sapiang kay Rasol pero tungod may gala sa netabo, automatic may gala ilang ekonomiya collapse dito.
0: Magnum in action.
1: Di ka makulapse may gala ang mga building na lumpag, taga mga building, balay ng guba, mga Exxon. Siyempre ang pagrihaba na, dili basta-basta. Gagasto ka may lagdago ka tinag. Unya, ang negosyo rito, stop na lang. Karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Samda nung kabalita may gala, gingon, preparasyon may gala para sa fiesta sa Cagayan. So preparasyon may gala sa fiesta sa Nakbayan may gala. Ready na.
0: Magnum in action.
1: In fact, may gala kani mga dagko ng mga activities giandam na karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Alang sa amat na mabot Agosto may gala ang kapistahan.
0: Magnum in action.
1: Hindi may gala gumanda ka sa Portugas o panagumang din sa ato nga tulumanon. Nga ito may gala nga Magnum in action sa ito magpanagumas tulumanon. Sa magbalik na may gala, dugang isyo to Tagas pagdagan oras, alas 11:55 na.
2: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Daig Zone, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
1: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o pangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Oras, alas 11:58.
1: Time check is brought to you by Mark and Sin Lechon House. Ang lechon na once matilawan, dili gyud malimtan.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
0: Magnum in Action. Ika na pata sa ato para kuban diri sa atong tulumanon ato migalang Magnum in Action.
2: Magnum in Action.
0: Sa ato para kuban mi kadiri sa atong tulumanon pabuta migala no kay ato migalang follow up no kay karong adlaw Biyernes ug ma Sabado. Sulod lang migala Domingo pero sa ato na bawan kay atong i-follow up migala kiribang kalukan na binasa kining gitawag White Ribbon March mga igsoon agi kining pagpamati ug pagprotesta sa walay puwas ug hantog karon. Wala gyud katugan may kala nga sila nakadawat og kwarta pinagis malita. Wala gyud bisag usa. Hinunuha may kala kini si Trilanes, gitawag nga Trililing may kala. Lugar mapasigarbol pa kay siya may kala nga iyang gifile kaso gikan sila si Marcolita sa Tukuban. Nga mga dagong official kay naulawan kuno siya gipakawa o cyber libel. Naulawan kuno siya may kala si Trililing. Wala may katuon in tawhana mga igsoon. Diba? So, ilang nag-file sa kaso karon tanan may gala mga kalis sundalo, unya apil si Attorney Baligo, si Senator Marcolita Guanpa, iyang gifile ang kaso may gala, kaya ipakawawan ko no ang iyang dautan ng dungog mga egzoon.
2: Magnum in Action!
0: May babanig dungog si Lianes, munang gingong may gala, the price is right may gala, sugot siya sungag mga egzoon.
2: Magnum in Action!
0: Aman niya mo sugot may gala, gala magpairuhiro siya, wala may gala, katapat anang kwarta. So kinala nagin may gala para nga mo gana may gala kapag kwan ba mo gana gyud. Na karon mga igsoon, iya may gala nga gi file ang kaso na sab. So ang mga kini may gala ang mga nagtestigos lang o gitugan na may igsoon nga muna ang ilang trabaho, tigator may gala skwarta nga gisulod sa malita, ang naitabo may gala, gitamusak may gala karon sa kaso.
2: In Action!
0: Hilamo silang kaso may gala, daghang kayo. Bisa ko sa may gala, wala ginyangkol nga nakadawat si Escudero. Wala sa may gala. Kung paminawan mo istorya, muragin o tinuon ba? Pero ang imo pa sa istoryaan may gala, mga kanay sundalo, nagdala sila dito. Erwin Tolfo, samot mga egzoon. Tito Soto, samot may gala.
2: Magnum in Action!
0: Ang Obama kagawan, halandong kagawa, ang mga halandong mga kongresman, ang kini may galang halandong nga congressman mga egzoon, ang naitabo may galang mao nga kwani lugar ilagay po

0: doon na nga po may gala, nagpailo kaso sa mga tao, mga eksoon nga igo lang may gala, nagatugan sa ilang trabaho nga gihimo. Kaya ipang sugo man sila, aron may eksoon nga ihatol kini mga malita nga doon ay sulod kwarta, nga to may gala sa mga official.
1: Magnum in action!
0: Namabuta may gala kay karong June 28 ugma sa Domingo, maglalima, pero din sa ato, mga eksoon, walay rally may gala din sa ato. Ang latest karon na pikuhan pag-ayog yun ang tanan. Oo, kay pero matod pa, dili may tabo kay maghimog yun sila bisang pag sila kaubang karon ilang tagaan sa igo yun may gala nga panahon. Ilang tagaan may gala sa igo may gala nga oras.
1: Magnum in action!
0: Kini may gala nga lugar ilang pagpakita sa pag supak may gala o kinibang giingon mga eksoon.
1: Magnum in action!
0: Nga karismaya may gala tungkol sa corruption may gala sa Pilipinas.
1: Magnum in action!
0: Pabuta na katunin tagas, pagtagad may gala, panagumas tulong pabuta sa abgay. Atong inabiyo may gala, si Bishop Alex Edwabe sa Kupa o niya, si Jeff Makunga sa Cagayan de Oro Evangelical Council mga eksoon. O kaya usara man sila. Pero dito sa Kaluan, wala na kasana may gala kini nga kalihukan.
1: Magnum in action!
0: So buta may gala, ito tagas, pagtagad niya, mag-update buta may gala sa Linog ha, dito sa Venezuela. Tungod may gala kay sa Linog may gala sa Venezuela karon. Sus, grabe mga eksoon. Gibanabana may gala nga lugar kapin sa 40,000. Wala pa ikuan ha, banabana pa sana. From sobra, posible, musaka pa. Ang gingon may gala ang missing karong panahon na. Galisod may gala itong mga rescuer. Usahaw nila tukos kadagang kayo sa nga lumpag, asa sila muna. Ikadua, wala saktong kagamitan sila mga eksoon para mo kalot anang mga debris may gala nga naka dito na lubong ang mga tao.
1: Magnum.
0: Ikatulo, ang gimos mga tao, sos moragin may gala, manumano. Ay di magsilbing manumanoho ni muna kay mga dagko, bugat, mga ini. Mga simento ko na, haloblak, sukuban pa. Pero gingon may gala nga ang ikabalakan may eksoon, buhabo sa kapis 40 ka mga tao, posible na halubong o sobra pa niya na. So nagandagangin may gala. So muna nga karon pa lang, nagkinangla na nawagan sa tabang may gala karon ang Venezuela. O so tabang-tabang ang ilang ipangita karon sa ubang kalasuran may gala tungod may eksoon ini. Luwag itong kaban na.
1: In action!
0: Mga ginikanan, ganoon na yung anak, apo, wala ng lubong. Di na makita may gala kaya ito si Laom sa Dibre. Sumawa na may gala nga medyo paet kayong kaimtang sa Venezuela. Luoy kayong katawan dito sa nasangpit ng lugar mga eksoon.
1: Magnum!
0: Hinilaka nga hinilaka yun tungkol may gala nining wadam hanilang kalit kayo nga linog may gala for kapintas sa gatos katuig mga eksoon. Lugar kinina kanina ito na may kunoy linog ka na ito, pero ni Balos karon mas grabe pa may gala nga linog.
1: Magnum!
0: Hindi may gala gumatagas, pagtagas, panagumas, tulong may gala, pagbalik itong isyo na, oras, alas 12:04.
2: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
0: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag, sa Principal Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform, o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabi niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad o flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na pa ulahi. Enroll na!
5: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawadon, ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.

0: alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta, pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente, ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
1: Bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa iyong lugar.
2: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Tanang bills, chukarun!
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up, og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
9: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Lunida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na nai ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
8: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drug Store, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
12: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
13: Oras alas 12:15. Tugnato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries dinhi sa Cagayan de Oro since 1936.
14: Ron broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
13: Alas 12:16, sigala, kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras maglublukal, lugot nga sekuridad sa mga atong haan. Sinakbayan, gimando karoon ni Mayor Clarex Hoy sa atong Magnum National CIC. O CICC, may pamangno sa mga gidikanan, gabantayan ang sinyales sa social media addiction sa ilang mga anak. Sa atong Magnum International, ihap sa mga namatay sa linog sa Venezuela, misaka pa sa 335 ka mga tao. Sa atong Magnum Business Oil Price Adjustment, lauman sa sunod simana. Sa atong Magnum Entertainment Means of Philippines Earth 2025, Joy Barcuma, miyangkul nga dili komportable sa mga lalaki. Sa atong Magnum Sports sa Pinay Tennis Star, Alex Yelog, US player Venus Williams, napili sa Bad Homburg Open na doubles quarterfinal dito sa Germany.
15: Magnum Noontime News.
13: Mga ex-on, kumusta? Maingot doon karoon laudaw karoon ng Pernes. Hunyo 26, 2026. Kininyo mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
16: O Magnum April Borja.
13: O karoon sa detalye sa Magnum Lokal. Ipasalig karon sa lokal kagamanan sa Dakbayan nga paugtan ang seguridad sa mga tungaan sa Dakbayan. Kininunod siya na pagkakurat ng shooting incident sa Tacloban City. Matuban ni Mr. John Actop, Tigbawa City Mayor Orlando Clarex Hoy, nga ninabi na sa mayor ang kapulisan o gaduna sila ay mga lakang aron bantayan ang mga tinunan batok sa mga hulga.
17: Naa kanunay atong gobyerno naglantaw pod sa tong seguridad gani natay gipost kagahapon ni Mayor Clarex after gid sa incident last Monday. Naghinagbo dayon si Mayor Clarex ug si Colonel Dexter Pahe, no, yan ang hisgutan unsa pay dugang laka. Timing sad na ay marching order gikan sa kataas-taasan sa PNP sa Kokpo nga every Monday flag raising sa mga tunghaan. Panlan ni apil ni ang mga private siguro, no, magkandak pod sila og IEC, no, information education campaign, no, regarding sa cyberbullying, bullying, no? And then kana dayong paghatag pag information or education sa mga dunay mga pamilya, no, na naay mga na lugar mga armas, no, naay mga mahayt nga hinagiban. Appeal na, no, pagresgutan sa mao nga atong mga kapulisan nga moapil sa mga flag raising sa atong mga tunghaan. And then gihangyo pod sa atong mayor na dungagan ang police visibility, no, magdugang og mga police assistance desk duol sa mga tunghaan, labi na mga dagko nga high school and colleges.
13: Aga payaga ni Mr. John Actopa at tigbaba ni City Mayor Rolando Clarex Hoy.
16: Magpadayon na paghatag seguridad sa Police Station 5 Puntod sa mga tunghaan nga sakop sa ilang Area of Responsibility kun AOR. Matod ni Lieutenant Marechal Mata, ang deputy kun na Deputy for Administration sa Police Station 5 Puntod, sub sila gihimo nga adjustment sila mga personal sa isa lang nga AOR dungan usab sa paghatag seguridad sa mga tunghaan.
18: Ang atong kapulisan ni Adin He sa ato ang mga kadaiyang eskwelahan sa Makabalan from 6 a.m. onward. Hantod nga makasulod ang atong mga estudyante. So yung siguraduhon na sab nga ma-maintain ang atong peace and order din sulod sa ato ang mga tunghaan. So ang atong mga kapulisan din sa Police Station 5, ato yung gi-maximize, no, gi-kulangan po na ito ang atong personalia sa atong opisina para mag-perform aning para sa ato ang balik eskwela.
16: Ang pamahayag ni Lieutenant Marechal Mata, ang Deputy for Administration sa Police Station 5 Puntod.
13: Alas 12:20 sa amtanugang balita lokal, suportado ni Cagayan de Oro Press Club Incorporated, CPC President Hani Pisos, ang panawagan nga paubsan nga sa 12 anyos ang criminal liability kung liability aid sa nasud. Matod pa ni Pisos nga kini, tungod kaya lahi na ang kapatanunan karon nga panahon kung itandi kanyanto. Samtang suportado sa Bipesos ang laing sugyot na lidaan ng mga batang nag-edad 16 anyos paubos nga makagamit sa social media.
19: isip usa ka inahan ang ako ang panlantaw ani uyon ko no nga paubsan ang criminal liability minoridad. At tungod kay nakita man pod natong naobserbaran no nga sa ako nagikaingon lahi na ang mga kabatanunhan karon sa unang panahon ang bata pagawas gikan sa sinapupunan tagduha kat semana iha pa makakita pagawas sa sinapupunan si maglig mata mo smile nang tipo ko anang 10 kay medyo bat linghod pa kayo na nasa Rosie ana so yun kay yes o yun kay ko ana magtong mga kabataan karon dako ng influence sa ilahan no ang paggamit git sa social media.
13: Ang payag ni COPC President Honey Pisos.
16: Nagparin karon ng monitoring sa Department of Agriculture kundi Region 10 sa mga lugar nga gila umang maigo sa hulaw. Matili di Region 10 Senior Agriculturist Gay Nanette Aleria nga doon na nausab sila yung mga lakang aron matabangan ang mga mag-uma o mga mananagat.
20: We have a provincial operation center. Sila ang nasa forefront in terms of monitoring. So they're the one directly coordinating with the local government units. So sila ang naa sa provinces in all provinces. So na-plaster sila in all provinces. So sila ang ga-provide especially for the reporting. Aside sa among naman may mga mitigation plan or El Nino plan prepared. But aside from that, napud ni mga like mga coordination with the LGUs and the conduct of mga info caravans.
16: Ang pamahayag ni DA Region 10 Senior Agriculturist Gay Nanette Aleria.
13: Alas sa 12:22 sa karosong lakaw sa panahon.
21: Magnum Weather Alert.
13: Pinata may gala karoon si Arian Susun ng Antupagasa Weather Forecaster. Ma'am Arian, may ngunto ni mo.
22: Yes, sir, maayo nga. Udto pa rihal ka ninyo. Ilabi na po sa mga sugrinting paminaw. Update, itong duha kabagyong atong ginabantayan kagahapon, si Bagyong Francisco, nakagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility kagabi. Samtang yan, si severe tropical storm Agardo, nakagawas na po sab kini sa Philippine Area of Responsibility kagani ng alas 11 sa buntag. Ugang dagan ini ni Gardo, pengang gihapon kini sa kadagatan diha sa may habagatan nga bahin sa nasod sa Japan. Sa pagkakaroon na wala na kita ay laing ginamonitor na low pressure area or bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility. Aban na doon ay cloud cluster karoon na atong ginabantayan diya sa may kadagatan sa may silangan sa Mindanao na gadala karoon sa mapanganurun na kalangitan ng labi na sa rehiyon sa Caraga o Davao. Din sa Northern Mindanao ang nakapagpa sa ito ang panahon karoon na dalawa. Kadayan kita ang makasinati sa panulagsang pagdagom mato sa madagom mga kalangitan o gilatang sa gihapon sa mga patak-patak ang pagulangan kilat o pagpanulugdog o mga localized sa thunderstorm sila binig kahapon o gabi o posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasinati sa mga severe thunderstorm. O karoon na mga oras sa basis sa ito ang latest monitoring wala pa kita nakita ang mga dagko ng mga pagulan sa lakong bahin sa Northern Mindanao. Ang atong hangin sa kinatibukan ng Mindanao hinay nga sa kasarangan na gikan sa habagatan nga sa habagatan kasadpan ug ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalot. Ang temperatura nato din sa Northern Mindanao karong adlaw mag-range sa 19 to 33 degrees Celsius. Ang ato adlaw magsulok na pud yang alas 6 sa 3 sa gabi. Philippine Standard Time alas sa 12:24 na sa udto gikan diri sa buhatan sa DLC Pagasa Mulugan El Salvador City kini si Aryan Ciosan dagang salamat.
21: Magnum Weather Alert.
13: Alas 12:25 na.
23: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
24: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik skin allergy pag blood detox na mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kay puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya kaysa DTX 500 protektado ka na apil ang imong Pinanga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika diri sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Paimon si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Good news!

0: 1-800-259-9.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
8: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Magnum Noontime News.
14: Alas sa 12:28 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Nagmamano karon si Cybercrime Investigation and Coordinating Council kon CICC Executive Director nga si Renato Paraiso ngadto sa mga gidikanan nga bantayan ang mga sinyales sa mga naadik sa online nga mga anak nila. Kini asama na lamang sa dili makigsusulay sa mga membro sa pamilya pagkaulitan o pagdula sa sikreto. Mato pa ni Paraiso nga importante usab nga kontrolon sa mga ginikanan ng screen time sa ilang mga anak.
15: Magandang indikasyon na napapansin na ng magulang kasi nakikita natin ngayon na karamihan sa mga magulang hindi na napapansin, pinapabayaan, ginagawang yaya yung mga cellphone, yung mga tablets, yung mga games na yan. So doon sa mga concerned na magulang na ginagawa ko nila yung trabaho nila. Pansin ninyo, may pagbabago doon sa attitude ng mga nagiging irritable, nagiging pasaway yung mga bata to. Second is, pinaprioritize nila yung games kung hindi na sumasama sa mga family meals, mga family outings, mga lakad ng pamilya at pinaprioritize itong mga games na to. And third, is tumatakas na sa atin nagiging secretive yung mga bata kasi naglalaro sila in secret. There's an application that can limit the time that you can let your children use that particular gadget. May mga applications na ganyan. For specific games like Roblox, nagkaroon na sila ng parental control. So, paaralin natin na, itong gantong oras lang pwede maglaro yung bata. Ito lang allocated niya. Ito lang yung mga content na pwede niyang i-access. Hindi siya pwede makipag-usap sa ibang tao. Inirealistic mo yung even yung mga text messages or even voice call function doon sa Roblox. So, pwedeng ganun. Pero generally, there's an application that can limit the time of nung isang gadget na pwedeng mag-on lang.
14: Ang payag niya, CICC Executive Director Renato Paraiso.
16: Nagtuo si Family Law Practitioner o Litigator Attorney Paul Castillo nga kinahanglan nga iripaso na ang Juvenile Justice Act sa nasud. Mato ni Castillo nga kiniaron makatagan usab og hustisya katong mga nabiktima sa mga minor di edad.
17: All laws made by imperfect people will never be perfect. The law as it stands now has room for improvement. One aspect would be looking at the possibility of revising the age of criminal responsibility. That's the most popular portion of the law that's being talked about. Are 15-year-olds now different from, say, during my time when I was 15 or people ahead of me? Is the situation different? And there is room to argue that it is, no? Information is at the fingertips of everyone. It's good to review the law from a holistic perspective. While we also want to ensure that this doesn't happen again, we also want to make sure that the victims are properly compensated. Of course, life can never be returned and there is no amount of money that can ever replace that. But what can we do so that at least the victims get a little bit of recompense over what happened and further protection from anything like this happening?
16: Ang pamahayag ni Philip Cunanilla, Family Law Practitioner o Litigator Attorney Paul Castillo.
14: Alas 12:30 na sa nalagto si criminologist Dr. Raymond Darag na dinitubag sa nagataas sa krimen na ang ikalambigitan sa mga kabatanunan ang pagpabusa.

0: Criminal Liability Aids. Matubang darang kini ang lakang ang maghatag duga exposure sa mga kapatanunan sa mga krimen, ilabi na kung sila ipangsulod sa bilangguan.
1: Bababaan mo lalo yung age of criminal responsibility, mas lalong mga bata na non-serious or non-violent ay mapapasama din dito at we are all going to treat them as adults and babalik tayo sa panahon na ikukulong natin sila sa isang siksikang kulungan, magtatagal sila, they will expose to criminogenic tendencies at pag sila'y lumaya, they are becoming even worse of a threat to our society. Tulad ng sinabi ko, I'm very willing to share my research. I teach comparative criminology and criminal justice and also juvenile delinquency all over the world. And I've seen many countries, the trend is actually pinapataas nila yung minimum age, right?
0: Ang payag ni criminologist Dr. Raymond Narag.
2: Nagtuo si cybersecurity expert Albert De La Cruz nga daghang mga ginikaran karon ang nagpasagad na sa paggamit og social media sila mga anak. Matud ni De La Cruz nga susama nga nanubra na ang pagsalig sa mga ginikanan ngadto sa social media o wala na usab na kontrol pa ang ilang mga ginakonsum mga content dito sa online.
3: Yung perception nila about what's right and wrong is the blur. Again, going back to one, yung constant exposure sa violent content, no? Tama ka, na-desensitize siya. Two, kakulangan ng guidance, di ba? I hate to say this, pero kasi masyado kasi na tayong dependent sa technology, di ba? Especially sa internet. Alam mo, I really feel sad pag nakikita ko na may batang umiiyak tapos tatapalan ng magulan ng tablet, di ba? Dapat kasi, we have to put our foot down and have limitations, no? Like, hindi kita bibigyan ng cellphone or access until you finish high school or something. Nako, marami pong magagalit sa akin. Pasensya na po. Di ba nga yung ibang bansa, binaban na nila yung social media. Nakita na nila yung effect. It's really tough, especially for a parent. But of course, meron po tayong mga pwedeng gawin, no? One, which is hindi alam kasi ng mga magulang, marami po tayong technical controls. Pwede tayong mag-filter sa router, pwede tayong mag-filter sa phone, pwede tayong mag-filter sa application.
2: Ang pamahayag, Berta Albert De La Cruz.
0: Alas 12:33 sa mga ibanduan karon ni Tacloban City Mayor Alberta o Alfred Romaldez ang kapulisan sa ilang lugar nga magbaton og blueprint sa tanang mga tungan sa area. Matod ni Romaldez nga kini aron makatabang aron na maswito ang kapulisan sa pagblastar sa mga tungan og daling makaresponde kon kinahanglan.
4: We will continually have meetings and debriefing with them. Also with me was the chief of police because I've instructed the police that they should have a blueprint of all the schools within their jurisdiction, like station 1, station 2, and station 3. Kasi pag kami tumawag sa 911 at sabihin nila may gulo sa San Jose National High School, for example, in classroom 18, they know exactly where it is and they should have drills on this response para kabisado na nila yung mga eskwelahan, private at saka government schools, no?
0: Ang payag ni Tacloban City Mayor Alfred Romaldez. Alas 12:35 na karon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum
0: Nagmamano karon ay part of health community sa publiko nga pilion sa kanunay kanto mga pagkaon nga maayo og sa og luwas og sa kinaiyahan kini sama na lamang sa mga prutas o tanon ug uban pang plant based nga pagkaon sumala sa DOH nga makatabang kini aron na maminusan ang polusyon og basura sa katilingban ingon man mas sustansyado usab kini alang sa lawas mas ubos usab ang galastuhan tod kay mas barato man ang organic nga mga pagkaon sama na gayud usab sa buhatan ang katawan nga kon mahimo magtanom sa tanon og prutas sa mga bakanting luna sa ilang panimalay. O kalos tumaglo international bisa sa Venezuela, bisa ka pa nga ito sa 235 ka mga tao ang kumpirmadong patay sa netabong kusog galinog sa Venezuela diin na samaran ang 1,500 ka mga individual sa gipagawas ka report gingong panayong madungog ang pangayog tabang sa mga tao nga natabunan sa Libre sa mga nahonglong kabalay, partikular sa Caracas, samtang kabalakaan usab. Karon nga musaka pang iap sa mga namatay, gumikan sa panayang search and rescue operation, dugdon ni daghang mga residente ang nagdesisyon nga matulog na lamang sa kadalanan tungod sa kahadlok nga mabalik sa ilang panimalay.
2: Sa Vatican, nagpadala na si Pope Leo XIV og inisyal nga hinabang pinansyal ngadto sa Venezuela. Kinihuman sila tay uga sa duha kasunod-sunod nga linog ang lugar nga miresulta sa kamatayon sa gatusan ka mga tao. Gingo ang gipadala nga 100,000 euros kon 6.9 million pesos nga salapi nagikan sa pondo sa Apostolic Almond Ring opisina sa Vatican nga responsable sa mga charity program sa Santo Papa. Hisaran nga gawas pa sa Vatican, nagpadala na usabog hinabang ngadto sa Venezuela ang Cuba, Iran, Italia ang Amerika, lakip na usab ang Europa.
0: Alas sa 12:30 sa isdag karoon sa itong Magnum Business, posibleng ipatuman sa mga kumpanya sa lana ang sunod simana ang oil price adjustment. Matod pa ni Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, kuna DOE OIMB Director Rino Abad, nga kay tungod kay dili consistent ang pag-ubos sa presyo sa lana sa world market, rason nga dili usab sigurado ang rollback.
6: Hindi naging consistent yung trend nung trading price for the 4 days. Mm-hmm. Akyat baba to the extent na hindi ho siya makadiretso ng baba, no? Baka ho ang estimate ho natin next week, alanganin, pwedeng rollback ng konti or pwede ding baka may increase din ng konti. So dahil may range tayo ng 2 pesos, pwedeng ganun ho ang mangyari, may konting rollback to onting increase. Hindi gaya ng last week na dire-diretso, no? Aakyat babaho eh. For example, ang diesel $114 sa Monday, bumaba ng 100, umakyat ng 111, ngayon no, umakyat na naman ng 100 kapon. 112, hindi natin ho maano eh, hindi ho dire-diretso. Kaya halos yung apat na araw na average, parang hindi siya nakakumpara ng malaking pagbaba doon sa last week average.
0: Ang payag ni DOE OIMB Director Rino Abad. Samtang sa forex rate ng usaka US dollar, nagbalaw karon sa 61 pesos, 38 centavos, Canadian dollar, 43 pesos, 25 centavos, Hong Kong dollar, 7 pesos, 83 centavos, Australian dollar, 42 pesos, 40 centavos, ang Taiwan dollar, 1 peso, 92 centavos, ang Korean won, 3 centavos, ang euro, 63 pesos, 82 centavos.
2: Samtang ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil ana karon sa $79.52 per barrel, kini miubos og 0.90% kung gitan ni isadaan ni ini nga presyo nga ana sa $80.24 per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Miangkon si Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma nga dili siya komportable sa mga lalaki. Mato ni Joy nga kinatungod kay nabalaka siya nga malapas ang iya mga boundary o kaha siya mabastos. Hinong gibutiyag sa beauty queen nga malipayon uga komportable siya pag-ayo sa iya mga tig-suporta ng mga babae, mga bata, ingon man mga miyembro sa LGBTQ community.
7: You know what, I've said this a couple of times to my friends na sobrang masaya ako that usually my fans or my supporters are kids and gay
8: kids.
7: People. Yes, and
8: really?
7: Gay people. I love them kasi I feel safe around them. That's why I do a lot of fan services. Usually kasi parang ang hirap, diba, makipag-interact with so many people because you're not so sure kung paano ka nila iti-treat. But with them, I feel so safe. I feel so G na makipag-usap, makipag-harutan because I know that they're gonna respect me and they love me for who I am. Event one. Once about, and it was about a game, and then also gaming community siya, and there were lots of men, and I didn't feel so safe. I feel like I have to be careful because whenever they take photos, I feel like they're gonna touch me, they're not gonna ask for permission, and I feel like I'm always gonna be subjected to a certain type of sexualization just because I'm one of the lesser gender there.
2: Ang pamahiyag ni Miss Philippines Earth 2025, Joy Barcoma.
0: Alas sa 12:40 na karoon sa ato Magnum Sports. Matapos na ang kampanya nilang Pinay tennis star Alex Yala o partner nga si US tennis player Venus Williams sa nagparayong Bad Homburg Open doubles quarterfinal sa Germany. Hinuman na sila pindiya sa tandem nila ni Slovakian player nga si Teresa Miha Likova o British player Olivia Nichols sa score 6-3-6-2. Sila managsama ang ika-29 sa doubles rank sa Women's Tennis Association. Unang naka-abante sa quarterfinals sila si Iala o Williams. Humampilya sila ang Catherine Harrison o Alexandra Osaborni sa score 6-3-6-4. Samba ng tungod sa mga kapilian. Hingpit na usab nga natapos ang kampanya ni Iala sa WTA 500 event. Tumaan usab unang pilya si Elise Martin sa single draw. Siya lang si Iyala Laumang Bulula alang sa Wimbledon. Sunod semana din siya ang pinakaunang Pinay tennis player ng Bulula sa Grand Slam single events. Mga isyon niyo na bata itong kompleto ni Tali sa atong Magnum Nonchai Maniu sa Lagarod Lawa del Caron na Bernes. On you by the size, to English Mill by the size, ukuros itong headline review. Sa atong Magnum Lokal Ugot ka Seguridad sa mga tungan na sarak bayan, gimando karon ni Mayor Clarex Hoy sa atong Magnum National CICC. Bipay Magnum sa mga ginikanan ng bantayan ang sinyalis sa social media addiction sa ilang mga anak. Sa atong Magnum International, ihap sa mga namatay sa linog sa Venezuela, misaka pa. Sa atong Magnum Pesos Oil Price Adjustment, lauman sa sunod simana. Sa atong Magnum Entertainment Miss Philippines Earth 2025 Joy Barkuma, miyangko nga dili komportable sa mga lalaki. Sa atong Magnum Sports, Pinay tennis star Alex Yala o US player Venus Williams napili sa Bad Homburg Open Doubles Quarterfinal dito sa Germany. Mga eksulti man lang sa nagawaso katiling pal katawa ng labing gamhanan. Naglaib ang atong baruganan kum sa katawa ng matuman. Hangturog ma kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: Ug Magnum April Borja.
0: Awa sa mga news sweaters, Chintirina, Lada Delgado, News Manager, Elena Corrine. Dili lamang sa balita o servisyo,
2: Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12.42.
9: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of Sidio.
10: DTX 500 Health Alert.
11: Sa gihapon, Dr. Hans, lima na lang yung magkauman. Ang DTX 500 og ang Mighty C na ani sa halos tanan ng mga butika at pharmacy.
10: DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month ka pa,
13: naayo na ako.
10: DTX 500.
15: Ako si Albert na taga Dumaguete. Ang akong mga

0: GTX 500.
1: Bumalik sa mga butika.
2: Mapalit ha sa mga leading ng mga drugstore butika sa inyong mga lugar. Garantisado kaayo na nga herbal supplements. Tamang gunay Ampalaya o nanay Ampalaya ang GTX 500. Grabe na siya nga mo cleansing sa ato ang dugo. Kay we all know halos tanan karon sakit nagikan sa dugo. Hugaw ang dugo. Kagadog kolesterol ang dugo. Taas ang uric acid sa dugo. Taas ang triglyceride sa dugo. Taas ang creatinine. Hugaw yapo na ang dugo. Intoxicated. Munang usa sa ato ang gina-encourage kung mahimod. Maglimpyo ta. Maglimpyo ta sa atong dugo. Munang gingon nga in order to have a good body, we need to have a good blood for the blood is the current of life. Munang usa sa atong mga gina-encourage kaning pag-inom na to sa DTX
1: 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag-100 ang akon nga sugar.
4: Wow! Katalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
5: Q7 lot. High blood gid ko.
6: Ano sa una ang blood pressure?
5: 180 over 103 Gito. Times adi gid na ako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 700 muna'y mo cleansing sa itong dugo. Mulimpyo sa itong dugo. Kauban ang Mighty C. Isabay na to ang Mighty C. Kay kining Mighty C na to, muna'y mo paligon sa mga ugat, sa organo sa itong lawas. Mutabang sa paspas nga recovery.
1: DTX 500. Garantisado. DTX 500.
5: Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: mga? High blood gid ko.
6: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
5: 180 over 100.
6: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times adigin na ako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: DTX 500. Epic. DTX 500. DTX 500.
7: Gina Canon. Ang ginibatsya ko. Ang ako na UTI. Kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa isa kadlo kapila ka mag-inom. Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
7: Uy na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay nagko ginibatsya.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Hello, maing adlaw. Kinsay ngalan nato sir?
8: Si Paul Mercado diay ni sir.
2: Motanan lang ko kanang gatumar ka og DTX 500.
8: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mong ug ko nga naay prostate problem. Magisud kog pangihi kay ni hubag man. Hubag pura kong tiil. Ginahilantan pug ko. Nagpa-check up ko sa doktor nya. Gi-advisean ko sa doktor nga magpakatitir. Magisud na mo kog pangihi. Nga nakapawati ko sa radyo. Sa programa ni Dr. Hans, nakadungog ko tambal nga DTX 500. Mong ako din gisugo ang akong anak. Matubutika palit og DTX 500.
2: Yeah.
8: Akong gidistingan og inom. Niinom ko sa buntag kaduha, na sa gabi doha kapsula sa susunod taon. Adang tantawag tulog kabulan, naayo ko, may alibyo. Muto na, kaihi na ko. Muto, gitangtang na sa doktor ang akong katitir. Ay nakaihi naman ko. Daghan na kay kong ginom nga tambal. Pero DTX 500 na ginakayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
9: Sa Janilin Prosperidad, Dennis, sir, taga Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga, masigil po ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og my TC. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og my TC. Gainit niya kung tiil o gabaga. Murag na'y magimok, sir, ba? Nga, pagdagan sa pipila ka adlaw na wala man ang ngulmol sa akong abaga o batang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura kog hubog maglakaw buyod inya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 o MTC radyo nga akong ginainom sir. Maayo na pud akong tulog karon sir tungod anang DTX 500 o MTC. Salamat jud kaayo. Ginilane Prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
1: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
2: Anyway, sa tong oras limitado mo si babay ko. Ay kalimot usbon nako DTX 500 DTC. Puros kini available mga higala sa mga leading nga mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
10: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
11: Libre?
10: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. bawat Linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aromangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio, nagkinahanglan og dugang aplikante, alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with by data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
10: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Higil na pinas sa Tumarang Kumbante ni Sato ng Tulumanon. Ang ato may galang Magnum in Action.
1: Magnum in Action.
2: Sa ato may galang Magnum in Action, may galang sa atong issue, may galang karoon. Atong pikip na suras tumo sa adlaw may galang Biyernes, medyo apike kita sa oras.
1: Magnum.
2: Pabuta lang may galang no, kay amusang i-monitor may galang. Ilabi na may soon, kinibang kining may tabo may galang rally karong adlaw Domingo. Pero sa ato na bawan, mga igsoon, karon ang atong kasimbang Katoliko, daan na silang pebalo nga wala sila sa mo, suporta sila, magbutang sila may galang o white ribbon diya sa simbahan, meaning sa suporta nining magpaygayon may gala sa rally akribang putista dito sa EDSA may gala gubang bayan sa Pilipinas. Pero sa latest may gala sab sa ato may gala nga kupa kining kagandiyoro pastors auxiliary mga eksoon kagandiyoro pa kining mga pastor sa ato nga ato sa ato may gala sa Dakbayan matod pa nila nga medyo napikhan gin sila kaya sa ato na bawan gikan pa mag sila sa Jinsan may gala ubang mga pastors kaya nagatod sila hinabang. So nakaabot sila may gala atong kaning Lunes, Martes, Merkules. Sumo na may gala nga of course sa ang nasangpit nga kaliukan karon lang pinsa 28 kay kinuto sila mo sabay sila may gala kay mo lang kunin panahon nga at least magpakita po sila sa ilang pagpakabana dili las pagampo kundi lihok sa may gala sa kadalanan.
1: Magnum in Action.
2: Kay una ang kinibang Evangelical Churches Mixon sa tibuok Pilipinas ni duyog man may gala din eh.
1: Magnum in Action.
2: Nakiapil man sila. Ano mo na may gala, kaiapil sila. Mo na ang rason nga no, nga lugar na naapod sila may gala ang tamuban. Pero sa pinakalitis may zone, ilas ang ipalabay kining kalihukan. But pasabot, wala may gala, kalihukan sila nga himoon may gala o mga lawa sa Domingo.
1: Magnum in Action.
2: Pero sa sunod may gala, posible sunod may gala nga mga simana, nana sila may gala, maghimo sila o kanabang ilagyong pangandaman usab kini nga nasangpid mga igsoon nga lugar na kalihukan.
1: Magnum in Action.
2: Ilang atangatangan na ito na may gala no, kay para na ito mga igsoon lugar kini pagpakita maguni mga gala sa kinibang pagpagamana sa katawan kaya mo naman o sobraan pagay kini nga gobyerno o kaya puro na lang sumbong kutob sa mga tao nga naningkamot sa mga tao may gala nga lugar mihimo sa pag lugar bulgar ini nga ilang mga lugar na hibawan ipanumbong man ya ikaw may gala magsige ka og panaway sigag pangitag lugar unsay buhaton nimo para maduot ang gobyerno ay tingala ka may gala kaso na may katubag nimo.
1: In Action.
2: Puro kaso dito kaso dini mao na may gala ang sitwasyon kalabot ini so
1: in action
2: dito sa kaluan of course may gala. Doon na ilang mga kaliukan sama nini. So, tangan-tan lang sa idagan kay Momona may gala ilang desisyonan nga ilang sa may gala ipalabay sa, no, sa itong inisyal pagigabi may gala ni Bishop Alex Edwabe sa Kupa may gala nga nag-meeting. Doon na magkani, kung diba? Doon na gibasa niya nga pastoral letter sa doon na pastoral letter may gala nga ilang nadawat. Pero, lugar mas ipalabay pa niya mga igsoon nga kanabang igo nagi ilang puwersa kay karon tungod sa kapike kayo apike may gala ilang preparasyon kaya ang gusto may gala ni sa grupo may sa mga pastors nga kinalan katog yung lunay dako gid may gala nga kalihukan o kay siyempre og apike magud may gala siyempre og apike normal nga ikaw sa Megala murag di ka makatigom og mga tawo nga musabay Megala ning sampit kaliukan, pero still Megala na ila suporta sa mga magpaygayon sa usa ka liok protesta mga igsoon rally batok sa korupsyon sa Pilipinas karong adlaw mga igsoon nga Domingo. Sige lang. Aton lang ang tangala Megala nga adlaw kaya napamay mga igong adlaw Megala. So katunguban nga murag wala kay magkapurma at sa sunod Megala muna na ilang buhaton sa kalabot sa Megala dini.
1: In action.
2: Mga igsoon, medyo abigay sa alas paraguban din sa atong tulumanon. Ang atong Megala nga Magnum in action. Inyong alaga sa ganan, Magnum Jolacobo sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, ala una uno.
4: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ay dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Laguindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagka-alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag-alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka-alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: X500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Good news. Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugnaw ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
6: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
6: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
6: O feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
6: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Kininkatang, yatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
1: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
2: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
3: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C alkaline-based vitamin C available nationwide.
5: It's 1:48 on Magnum Radio.
6: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: Kining kata, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swag sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
2: Time Check is brought to you by Natis Lechon, the taste of CDO.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 2:01 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Giawag ni KBP CDO Misamis Oriental Chairman na Dr. Ronnie Waniwan nga mamisibiyog broadcaster nga magbinantayo sa paglito gamito nga pulong diha sa radio o ilman sa social media tungod kay sensitibo karon na mga kabataan kung itandi kani atong panahon. Mato ni Waniwan nga kini makaapekto sa ilang emotional distress ingon man sa ilang mental health.
6: Kani atong mga kabataan dali na ito mabadlo na maginikanan, pero karon tungod sa ilang kasensitibo, dali kay sila maka-adapt, receptive kayo sa ato mga pulong, kinahanglan something na kini-imposar yun sa Matag Radio Station o sa ngalan lugar sa KBP, no? Kinahanglan, hatagan yun ato ni dako kayong pagtagad, no? Kani mga vulgar, obscene nga mga pulong diha sa radyo. Dili man lang kayo sa radyo, but appeal na din sa social media because it can cause emotional distress, no? Mental health sa ato mga kabataan. So, kana, bantayunon yung kaayo. Ug it's a must, yun, sa akong tanong. We need to be precise sa atong pulong.
5: Ang pamahayag ni KBP Cagayan de Oro Misamis Oriental Chairman Dr. Ronnie Waniwan, samtang gisiguro ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac ang suporta sa gobyerno alang sa 75 ka mga Pinoy nga nasa Venezuela nga nakasirati sa sunod-sunod nga linog. Matog ni Cacdac nga walay natalang OFW o kundi na pulos mga missionary ang tanang anaas na isgutang nasud ug nagpadangat na usab kini sa iyang pasubo labi na sa mga biktima sa naisgutang kalamidad.
7: Halos wala nang OFW sa Venezuela at this stage. Gawa nang kasi di ba may mga previews na rin na mga mangyayari doon, ilang sitwasyon doon na nagkaroon na ng paglilikas. So the number from the DFA, wala tayong migrant workers office doon, so we're relying on SECTES and the numbers at the DFA, around 75 na hindi OFWs, mostly mga misyonaryo. And the latest report is walang report ng apektado, adversely affected for now, no? Sana it stays that way, Filipino. And all Filipinos have been advised to shelter in place, to seek proper shelter and protection. And of course, yung pagkakaroon din ng pagtugon kung sakasakaling kailangan nila ng basic needs, ano pa man. And so, ganun muna, pinag-monitoring the situation.
5: Ang pamahayag ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac o garon sa itong Magnus Hunter, CHO, mihimo sa Community Health Orientation alang sa mga future nurses sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Magnum News Hunter!
8: Bipay gayon sa Community Health Nursing Orientation alang sa mga bagong nursing student gikan sa Capital University ang botan sa City Health Office kung CHO din sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Kinig dito bipay gayon sa CU Mini Theater sa nasapit sa mga tunghaan na ng orientation na tumong sa pagpreparar ng itong kanila sa gingon ng mga bagong future nurses sa mga ospital nga ilahang pagkatrabaho ana, isip ilahang usa sa mga vital role sa pagka-deliver sa quality healthcare services sulod sa mga trabahuan nga mga ospital din ipakita ang importansya at ang pagdasig ini ngadto sa pagpatun sa knowledge and skills kalabot sa ilang healthcare professionals nga mahimong epektibo ubos sa community-based healthcare na sa kalihukan na sila CHO Jennifer Porpiu sa Health Education and Promotion Unit designated og si Hilmerita Mesindi ang registered nurse di nakapokus sa ang orientation sa eksekutanan sa disease prevention, healthcare promotion, ug rehabilitation, pag-imusab sa future frontliners aron makaprovide ug mga gikinanglanon nga public health services ug mapa-improve ang ilahang overall nga kining well-being sa mga pagka-nurse alang sa ilang serbisyuhan nga komunidad. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palita og serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan o karon sa itong Magnum Public Service. Panawagan ni Jennifer Mondrano nga taga Zone 5 Bugo ni atong syudad sa pagdalikyat dinhi sa CBN sa Magnum Radio sa dili pang alas 4 sa hapon kini may kalabutan sa panawagan sa school supplies ug uniform sa imong anak. Gipahibalo gidapit usaban tanan sa pagtanbong sa 3D masses in honor of our mother perpetual help ngay pahigayon karong adlaw Hunyo 26 sa ining tuiga alang sa Our Lady of Manawaga Chapel Lamkit Kaya Center Cagayan de Oro unya alas 5 sa hapon ang sa dili pa magsugo na misa ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pag sa ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
0: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
1: It's 2:15 on Magnum Radio.
0: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With NoStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcore.ph. Playtime Entertainment.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
6: Ug pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon. Utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted ng Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano Sere Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026.
10: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa auto profile smoke emission center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug
12: pagpamilod sa mga tiil.
11: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
11: Di kaya ang diabetes.
12: Mag DTX 500.
11: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
11: DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
14: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
9: Mga aligot-got.
15: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
9: Oh, feeling in love ka ba karon?
16: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka, mwah.
9: I-shout out na na. Magnum shout out.
17: Magnum shout out.

0: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
1: Oras sa tuod kaninyo sa DTX 500.
2: Lock it in.
0: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulba na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro City proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ng uptown areas, anakin ni sa Carmen proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapulo, Juan og Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tut sa 45,000 pesos matag bulan.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches o original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sa sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito sab sa sporting items, sama sa billiard accessories, ukuan pa pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Para sa malimpyo na dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
9: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Kining kata, giatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swaks na budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na! Mr. Talagsaon!
1: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
2: Oras may gana, alas 2:47 na sa Kapunon. Lawas sa kitchen na dal with bulong mga higala. O, saan ang bulong be? The Whisper. Para na sa itong mga Magnum friends, kanaminaw ron. May mga pangitabo usahay may gala, no? Kanang kailangan ni mong ihunghong na lang para di madunggan sa uban. Oh, ihunghong na lang para di masakitan ang tao ngayon mong gilibak. Ihunghong na lang yun may gala, no? Anyways, may hapon sa iyong tanan mga Magnum friends. Welcome sa itong programa ang Magnum Music Jam. Kao ba nasabi niyo mga Magnum friends, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends, hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Today is Friday. Biyernes karon may gala, thank God it's Friday. Sa may atong kalingawan karong Friday may gala karong adlaw. Dunay mga opisina may gala nga hangtod karong wa gapoy trabaho pag Friday, di ba? Pagya po na change ang ilang ano, ang ilang adlaw sa ilang duty may gala. So Friday wa gapo sila trabaho ron. Diba? So maing pagpaminaw sa yung tanan mga Magnum friends. Sa mga naminaw karon og bisan pa man galing ng buntag pa lang kadlawon. Hangtod karon may gala kapaminaw gapon sa atong programa o sa tanang programa sa Magnum Radio. Salamat sa yung tanan mga Magnum friends. Karon kay Friday, June 26, 2026. Aba, 26, 26, ha? Duha ka 26 may gala, no? So may mga, ano, lakaw nato yung gabi may gala kay Biyernes man. Friday, beya, unsa may mga, ano, lakaw nato, maglupad-lupa na sab mo. Friday na sab daw may gala kay Biyernes. Wala siya mga Magdon friends, no? Depende, unsa yung mga kalihukan nun yung gabi, di ba? Pero amping lagid mo mga Magnum friends, every now and then sa yung paglakaw-lakaw, sa yung pag-banding-banding, mag-nightlife ba mo, kao ba yung mga amigo-gamiga, amping lang kanunay mga Magnum friends na. Malipay na sabang mga estudyante kay Biyernes karon ugma, wala na po yung klase, di ba? Sabado. So, malipay na sab sila kay weekend, di ba? Weekend na sa para sa mga estudyante. Walay klase, ugma. Alas 2:50 na, syempre may gala at ang inasama itong mga nagunang mga segments sa itong programa. May gala din sa Magnum Music Jam at ang iang itong talagsaong pangutana. Unsa na sabta, unsa na pagka may gala ng itong talagsaong pangutana. Yun ang mabati unya may gala ha sa di madugay. Og syempre at ang isa bang anong latest marites. At makaoban si Magnum Diana Mendoza. Pila may gala at mga nagunang mga musika nga inyong mga paborito, inyong mga ganahan. Mga ganahan yung mga music may gala at nang ipabati karong apuna. Dini sa ato nga programa mga Magnum friends, okay? So padayon lang sa pagpaminaw, may gala ha. Kay mabati mang gyud ta bisan asa. Worldwide ta mabati may gala pinaagi sa tong website www.magnum999.com. Sa Facebook gyapon may gala, di ba? Kay ang Facebook worldwide ba gyapon na may gala, di ba? So makita natin itong mga Magnum friends sa Magnum Live. I-like din nyo, i-follow, i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o daghan pang uban may gala. O daghan pang uban, many, many more. O sa inyong mga radio side may gala, Magnum Radio 99.9 mga Magnum friends. Okay, sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday!

Happy birthday sa iyong tanan, mga Mike Dream friends, mga nag-birthday karong adlaw, June 26, 2026. Happy birthday sa iyong tanan. Ikan syempre sa Mike Dream Radio.

0: Alas 2.53 na may gana. Darita mga Mike and friends sa atong talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang. Talagsaong

0: Ready na ba ka, Magdon friends, sa atong talagsaong pangutahan na karong hapon, ha? Kung ready na ka, ready na sab kumaygala, ha? Ang atong talagsaong pangutahan na maygala, ano na siya? Sumpayan ninyo ni mga Magdon friends, ha? Inyong ning sumpayan maygala. Okay? Inyong sumpayan. Ang atong number day ha, sa mga Magdon friends atong gusto mo tubag, syempre, 0995-322-6237. Atong ibalik daan atong number para inyo nang ma-save di may gala. 0995-322-6237. Ang atong talagsaong pangutana, sumpayin ni may gala. Malipayon man unta ko sa imuha, apan kailangan na nako mubiya tungod kay blank. Ato ibalik ha. Malipayon man unta ko sa imuha, apan kailangan na nako mubiya tungod kay blank. Oh. Sumpay na mga Magdon friends, ha? Atong balik ko na one more time. Malipayon man unta ko sa imuha, apan kailangan na nako o kailangan na nako mubiya tungod kay blank. Okay. Wala may galang atong talagsaong pangutana nga inyong sumpayan may gala, ha? Blanco na sumpayan yung mga Magdon friends. Sa gusto mo tubag di ha, maglingaw-lingaw ragod na may gala, no? Ayun, pagkabuhaton, syempre itawag na mga Magdon friends. Ako naman gi-mention ng number, di ba? Pwede na mo manawag may gala. Huwag ka, pwede ka mo text kung asay mo medyo ganahan ka. Depende ni mo Magdon friend, di ba? Kung asa ka malipay, suportaan ta ka. Agoy, tao na lang yun may gala, no? Saon na lang yung mga Magdon friends, di ba? So, tawag na 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag. Hello?
1: Hello, good afternoon.
0: May nga po, ang ginsan eh.
1: Si Jimmy, sir.
0: Jimmy?
1: No, Timmy.
0: Jimmy or Timmy?
1: Jimmy, G-I-M-M-Y.
0: Ay, Jimmy! Maing hapon, Jimmy!
1: Maing hapon, sir.
0: Taga-asa man ka, Jimmy?
1: Taga-asan, sir. Taga-Makabalan, sir.
0: Makabalan. Dool mo sa Pantalan?
1: Oo, sir.
0: Ah, okay, okay. Pwede hinayan gamay mong radyo, Jimmy, para dito mong feedback?
1: Okay, sir.
0: Ah, hinayan lang gamay, ha?
1: Okay, sir.
0: Sa may lingaw ni mo karon, Jim?
1: Driver, sir.
0: Driver, ka?
1: Yes, sir.
0: Sa ano?
1: Company,
0: sa
1: sir.
0: Sa?
1: Company.
0: Company. Abi, yes, abi na ako driver ka sa train. Ito, ga-drive ka karon o naka-standby ka o naka-hazard?
1: Naka-standby.
0: Okay. Bitaw na. So, di ka nagtrabaho sa imong ano, gi-drive ng kanang sakyanan, ana, lunga. Di ka nagtrabaho. Dugay na ka diha?
1: Kataon na, sir.
0: Kataon na. Mga pila naman ka oras?
1: Sir?
0: Pila na katuig sa iyong trabaho?
1: 10 years, sir. 10 years.
0: 10 years. So, ulitaon pa ba ka? Minyo na?
1: Minyo, sir.
0: Minyo na. Pila yung mga anak?
1: Tolo, sir. Tolo.
0: Tolo. Sa ikadua?
1: Wala, sir.
0: Ah, wala, sir. Wala, sir. Abi na mutubag ka. Isara dito. Wala day. Sige. Taga Makabalan ka or ay mong trabaho, ay mong ano, imong duty na sa Makabalan?
1: Sa Makabalan ko nagpuyo, sir. Baloy ko nagtrabaho.
0: Ha?
1: Baloy ko nagtrabaho, Baloy.
0: Ah, Baloy. Okay. Sige. Sumpayan ng limo ni Jim, ha?
1: Yes, sir.
0: Malipayon man unta ko sa imuha, apan kailangan na nako mubiya tungod kay...
1: Wala na'y gugma.
0: Agoy! Wanay gugma. Oo, di na di pwedeng taganog chance nga base mabalik pa ang gugma?
1: Di na pwede.
0: Unsa ni mo? True story ni or saan eh? Sumpay-sumpay rin mo ni?
1: Sumisumpay lang.
0: Ah, okay. Okay, abi na kung ano ka, na kay pinagdadaanan sa buhay ba?
1: Ah, wala ba.
0: Alam man, murag malipayan man kaya ka siguro sa imong pamilya, di ba? Sa imong asawa na.
1: Yes, sir.
0: Di naging kabulingi lugar. Lingi lang kay driver ba base dai mabanggaan ka o mabangga na yung kay mabanggaan di ba?
1: Kanang dinhi mag-driver.
0: Oh, ana gid na bitawan na. So, sa to, unsay sumpay nimo ato kay
1: Wala nay gugma.
0: Wala nay gugma. Ana gid na basta wala nay gugma mo biya gid ay.
1: Mogin na sir.
0: Ana gid na. Okay. Sige. Hoy, salamat kayo, Jim, sa imong pagtawag. First time nimo, di ba?
1: First time, sir.
0: Oh, sige. Sige, mag-look forward po kung manawag yan mo kabalik sunod, ha?
1: Thank you, sir.
0: Okay, salamat. Okay, shout-out.
1: Shout-out ko ni Juan, ni Girly.
0: Kinsa na si Girly?
1: Akong amiga.
0: Uy! Ako
1: din mga anak.
0: Yung asawa din eh, di nimo shout-out.
1: Shout-out ko ng Kanjoy.
0: Ah, okay. Basi matingala yung masawa, basi girly mong gi-shoutout, siya wala.
1: Sige.
0: Vita. Thank you, sir. Salamat kayo, Jimmy.
1: Thank you, sir.
0: Alright, bye. Watot si Jimmy Maygala, atong Mike Dunfran, nga nitubag sa atong talagsaong pangutahan na karong hapon. Ikaw ha, pwede gapon ka. O na ganin nakatawag, magani si Jimmy. Ikaw pa nga nakaroon diyan, naglingkod-lingkod. Nga, naglakaw-lakaw. Nakatawag ba it's Jimmy? Ikaw pa, di ba? So, atong talagsang pangutana, ibalik ato may gala, no? Malipayon man unta ko sa imo, ha? Apan, kailangan na ako mubiya tungod kay blank. Muna itong talagsang pangutana ng inyong sumpayan may gala. Mubalik ta para sa anong latest marites sa itong oras, alas 3 sa hapon.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 3:02 sa kahapunon. Mahigala ng balita karong orasa. Bukas si COPC President Hanif Visos ngay padangat nga to sa mga members of board sa COPC ang sugyot nga didaan ang mabatang na edad 16 anyos paubos sa paggamit sa social media. Matod de Visos nga kini alang sa pag-suporta sa balaod nun, alang sa protection sa mga kabataan.
6: Ako kanang ipadayag no sa atong kauban sa board na sa Cagayan de Oro Press Club, and I think nga wala man pud siguro mga kauban nato nga dili uyo niini no aron sa pagsuporta niini nga balaod noon og mamahimong maimplementar kini para sa protection no sa atong mga kabatan-unan.
5: Ang pamahayaga ni COPC President Hani Pisos, samtang gibutyag ni Jessica D. National President sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, nga gisugdan na nila ang pagwag datos sa kabataan nga nalambigit sa mga insidente ni ato pang milabay nga tuig. Matod ni D. nga subay sa datos nga ilang nakuha, adunay kausaban ang direksyon karon sa mga kabataan kung itandi sa milabay nga mapanahon, kundin usa sa naguna nga kaso sa mga juvenile case ang pagpang lugos.
7: Bago pa man po mangyari itong mga insidente na to sa mga minors po natin, we've already been gathering research since last year. Nagkataon lang itong taon na to, itong June, itong pasukan, nangyari itong mga to. But we have been seeing different patterns ng behavior din ng ating mga youth. So since last year, we've been gathering our data and we've been seeing na nag-iiba na po, nag-shift na talaga ang direksyon ng ating mga kabataan ngayon. In fact, ngayong taon na to, ang number one case din po, number one offense ng ating mga juvenile, according to our studies, is rape. Hindi na po mga matatanda lang ng rape, pati mga bata. Ito pong violence, we've seen this a lot. Una sa lahat, no, hindi naman to agad magmamanifest in physical behavior right away na ganyan katindi. Yeah. Of course, it's going to manifest slowly. So magsisimula yan, no? Makikita natin, mapapansin natin with how children speak, paano sila, their opinions about certain things.
5: Ang pamahayag ni Jessica D., National President sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ugron sa tong Magnum News Hunter, City Agriculture's Office, ginasig ang mga batanon nga pahimudsan ay pagayong internship program sa organic agriculture sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
8: Magnum News Hunter.
9: Gira 6 Agriculture Office mga batalon nga kagayano nagpangidro sa 18-35 anyos nga paimutsa na kagayunan nga makapil sa Youth Internship Program on Organic Agriculture Konwa Iepowa. Kauban ang ating Northern Mindanao 4-H Club Gagende Oro City og City Veterinary Office sa mga pagkakasuluan ng mga batalon na mga katoon ng organic agriculture at masamang training tinlo sa rog on-farm internship sunod sa siyam kabulan kauban ng organic farm partners nga nakalinya silang butunan ng organic enterprise gawas ni hindi gawin paubusasab sila sa 12 kabulan ng enterprise implementation kung din makarawat sila continuous mentoring, technical support o startup assistance at tabangan sila makatukod o kagalingan ng organic enterprise. Alang sa dugang kasiyuran, may mabubisita silang buhatan diya sa City Agriculture Office sa pagkakauswagan ng syudad o mag-email sa 4-H Club Federation.cdo at gmail.com. Balita agikan, City Agriculture Office. Kini sa Magnum News Hunter 23, kaya Abilianosa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 23 kaya Abilianosa. Karon sa itong Magnum Public Service, panawagan ni Miss Jennifer Mondrano sa Zone 5, Barangay Bugoning atong syudad sa pagdalikyat dinhi sa Sibian sa Magnum Radio sa dili pang as 4 karong hapon. Atong malikon, Jennifer Mondrano, nga taga Zone 5, Bugoning atong syudad sa pagdalikyat dinhi sa Sibian sa Magnum Radio, kini may kalabutan sa imong panawagan sa school supplies o school uniform sa imong anak. Samtang gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of our Mother Perpetual Help nga ipahigayon karong adlaw Hunyo 26 ninga tuiga sa Our Lady of Manawag Chapel lamkit kay Center Cagayan de Oro sa alas 5 sa hapon. Apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ug mang adlaw. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chiquintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Hining kata ang kiatut ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
3: At oras may gala, alas 3:18 na sa kapunan. Balik gapon ta ha? Nagpadayang mong naminang may gala sa itong programa, ang Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na may humor pa on a Friday. Salamat sa mga naminaw karon sa mga nag-open sa mga radio set. Karon lamang may gala naka-open kay gika naglakaw, gika nag-shopping, baka may gala, o ka gika natulog mga Magnum friends na. Salamat sa yung pagbaminaw diya may gala. Bisan asa mang kakaroon panahon na din sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Lakip na sa Misamis Oriental. Basta naminaw, salamat gid kay may gala. Ito palakpakan na itong mga Magnum friends ha. Kaya salamat sa yung tanan may gala sa yung pagbaminaw. Nana kita sa atong katapusang oras may gala sa atong programa may gala ang Magnum Music Jam. Kauban po nato may gala, syempre ang Reyna sa Kahayag o Kaanyag, Magnum Diana Mendoza!
4: Hi! Mayo-mayong hapon mga Magnum friends! Kumusta ang inyong hapon? Friday naman, so excited na! Kay weekend na ugma, oh, tinglaag na po ninyo, no? Tinglupad na po.
3: Fly-fly na sa.
4: Oo, so happy-happy na diha, kay wala na kay obligasyon ugma. Pero sa mga napay obligasyon, labi na sa mga college students, no? Nga napay klase pagka Saturday, ay laban lang dyan gihapon, no?
3: Laban lang?
4: Labi na sa kong friendly, nga napay trabaho ugma, oh, laban lang diha.
3: Laban lang gihapon.
4: Oh, laban lang dyan sa buhay.
3: Nag-smile good smile yung Siegfried.
4: Nilaban na lang good siya. Balag siya lang gihapon dira.
3: Palagi ko tom na bitaw.
4: Wala na itulog-tulog na ba?
3: makatulog gihapon.
4: Makatulog pa di ay.
3: Tulog gihapon.
4: Laban lang di Sir Siegfried.
3: Lagi. Okay, anyways, sa itong mga taxi drivers ka na minaw ron, mayang hapon. Dagan kayo na minaw mga taxi drivers ka ron, Magdalena.
4: Mayang hapon sa inyo, amping mo sa inyong biyahe.
3: Amping mo ha.
4: Oh, dapat nga safe gyapon ng inyong koan, inyong pang-ihatod.
3: Oo, ang mga pasahero.
4: Yung mga pasahero.
3: Kay, labi na kung medyo, ano bitaw? Naiuban kay kusog kay magpadagan ang driver ang taxi driver maayong pagpadagan ang iyang katabo di maayong mo padagan sa sakyanan
4: amo sa magina o
3: ang resulta ikaw ang ano
4: low bisag unsa panimo ka amping pero kung ang uban di pud mag amping madamay jud ka sa ilang pagka ko ano lingas
3: correct.
4: Sa dalan
3: correct ana gid siya mamay daghang mga ano gid mga tao sa mga driver bitang medyo pasaway gihapon.
4: Oo, digid medyo pasaway gid gihapon.
3: Pasaway gid kayo no.
4: Oh, labi na kanang ginatawag nalag ka mote drivers nga kanang ginatawag pud nilag nga motorbike killer.
3: Oo.
4: Nang sabak bitaw kaayo nga gasiga-siga nga mga motor.
3: Correct.
4: Kana grabe kina sila makapasutoy.
3: Lagi.
4: Okay ron to sila-sila lang mga disgrasya no pero makadamay sa lain.
3: Mao nang isa niya, madamay ang uban bitaw nga gaamping kanunay unya sila nagpatakalag padagan.
4: Oo. Tama na lang.
3: Kanang pedestrian lane, di ba Magnum Diana? Kanang naay mga manabukay di ba mga tao.
4: Oo.
3: Dapat maginay-inay po nagpadagan mga driver diyan, di ba?
4: Good no? Ang pasutoy magidoon sila dira.
3: Dili mag ano ba? Di mag slow down. No?
4: Dili jud mag slow down. Bisan labi na kanang padon na kog uli mag agi kog pedestrian, di jud sila mo slow down. Oy, ako na lima ulaw.
3: Oh, nabali mo.
4: Nabali.
3: Namo ko na sa ano, di ba? Kung naas pedestrian na imutabok, dapat
4: maghinay.
3: Hinay gid ang ano.
4: O kanang duol naka sa school nga area, maghinay.
3: Oh, ana.
4: Balag walay klase hinay gid gyapon.
3: Hinay gyapon.
4: Saman mo ay.
3: Okay, ano man.
4: Slowly but surely ba?
3: Simple ra kay nang balaod bitaw.
4: Good.
3: Di pa gid matuman.
4: Nga na gid ka hard-headed ang uban no.
3: May uban nga na ay ginatawag nga overpass dili gaagi dito.
4: Adto jud mo tikang sa
3: dito gid sa highway mo tabok.
4: Oh, mo tikang jud kibisa gibot nga nagbarricade hala tikang.
3: Oh,
4: dana bitaw sa atbang sa simbahan dire sa Nazareth.
3: Oh, naay ga tikang
4: dili. Ay naa jud gihapon mo tikang. Ay hala sila mag-agig overpass kung naay magbantay dira nga murag traffic enforcer. Oo. Ay ha pa nagigyapon pa badlong ag shortcut mang gyud.
3: Mo shortcut gyud dili labot kung madisgrasya sab kay magbagulbol na dayon daga kay complain ana.
4: Gani. Una lagi na.
3: Mga ano bitaw mga basic lang ng mga balaod. Pagtabok sa dalan, magpedestrian lane ta, hinay-hinay ang mga sakyanan.
4: Di matuman.
3: O, sakat sa overpass kayo, kayo, para mas safe. Safe, ka, oo. Usahay na magdumdaya na kay na magyapoy mga daotang tao sa overpass. Gasta sa ibabaw?
4: Mo ba?
3: O, kalabit itong ilabi na kung ngit-ngit ang overpass na yung mga tulisan diya, manulis kalit
4: ito. Ay, oo, oh, tama. Oh, muna kung gabiin na kay di na sad ko muagig overpass. Sa pedestrian ako.
3: Oh, lagi kay di apod mo sakay sa panahon bitaw mga tao sab nga kani direta mo. Oh. Pagulat og matripingan bitaw.
4: Tama, tama.
3: Oh, para matulis.
4: Oh. Og warningan lagi ko ni ate kada na magugusig agid to sa bulwa bitaw.
3: Mm.
4: Warningan ko niya kay maadto biya kog merkado. Siya ipagagi-agi dara sa overpass kung ngit-ngit na kay agoy saon ka na lang.
3: Lagi.
4: Umuto nga sa pedestrian na lang kay usay magud mahadlok kung moagig pedestrian kay nakoy silingan dato sa bulwa nga kadlawng tong dako. Nitabok siya pedestrian, nagid nagpasutoy nga motor na disgrasya siya.
3: Agoy.
4: Oh, naligsan siya. So, muna nga kahadlok kumutabok og pedestrian kay ang mga sakyanan di gahinay-hinay.
3: Mm. Amo sabay na lang ka sa mga mutabukay.
4: Oh, ana akong style usahay pero kung ako usa o maning kamot jud ko. Nga mag-stop gi kog sign basta.
3: Wala gid oops. Oops. Ana, lagi. Oh, moy mabuhat ana kay pedestrian man maghinay-hinay mo diha kay di na yung dalan.
4: Oh, ang style rin ako, di jud mo hinay magnum friend, ipagawas din mo tinaguan nga bato. Di ba mo hinay na?
3: O, oh, lagi. Charo.
4: Charo. No?
3: Di sila mahadlo kang magkubay lang sakyanan?
4: Oo, natin time lagi nga. Pasutoy ginang sakyanan, di siya mo hinay magnum Gilbert.
3: Oo.
4: Akong gigawas ang payong.
3: Oo, mo ba?
4: Oo, pagawas ako sa payong, nagkanam yung hinay-hinay ko. May gani.
3: Lagi. Pag hinay-hinay mo diyan, kay makaligis gani mo, di araba mo. Huwag yung trabaho mong dagang kibasturya bitaw nga.
4: Gani lagi. Huwag yun.
3: Huwag yung hinahiragin mo may gala kay. Ikaw agad ang sala na kung nainitabok sa pedestrian yan, napakusok pagkagpadagan, sala agad na name mo my good friend nga.
4: No.
3: I-design ba ng pedestrian para tabukan, mutabok ang mga tao diyan.
4: Cute. Keep safe lang dyan ta.
3: Ano pong traffic light bitaw magdumdayan ng naman ay green para sa tao, di ba? Magtabok.
4: Oo.
3: Diga po naman katuman sa upan.
4: Diga po, no. Appeal na ko, ana.
3: Kaya bitaw ang dili pa green, mutabok na.
4: Mutabok na. Kay mingaw naman.
3: Mingaw na.
4: Isa na ko, ana. Labi nag-late na.
3: Na, malagi. Disgrasya
4: yung mabot. Ayun yun yung awata, my dear friend.
3: Follow
4: lang yung Japon.
3: May kay lisod na may gala.
4: Oo. Okay, what if naikalit lang nagpasutoy?
3: Oh, ina na. Wala tan ni mong na-sign dito nga green para
4: green
3: sa tao.
4: Ano.
3: Karang galakang bitaw, galikang nga tao. Muna siya. Muna ang sign nga pwede na kamutabok, Mike and friend.
4: Oo.
3: Kung wala pa yung sign, ayaw mo pag tabok-tabok diya kay
4: disgrasya. Sakitan ra ka.
3: Lagi.
4: Pagkitagaan sign, ikagat na ka.
3: Lagi. Yatag na raban ni mong tanan.
4: Wow, sao na lang. Diba di?
3: Yatag ng tanan. Ano yan, itabok sa lain.
4: Oo, tanawa.
3: Anagid lugar.
4: Oh, ana gyud. Magulat lagi sa sign D.
3: Na-appeal gyud noon siya.
4: Na-appeal na sad siya. Nag-wonder na sad siya. Ngayon na-mention na food ko.
3: No, pedestrian naman tong topic on
4: that. Gani.
3: Na-appeal na noon.
4: Hay nako. Oh, next topic na ta.
3: Next na.
4: Okay, nagtagbo na yung kilay.
3: Ikaw magdumdayan na unsa ano yung pag-handle sa mga criticism sa imo kinabuhi?
4: Criticisms? Well,
3: nagita inang kagnanang mga story nga makasakit unsa ano yung paghandala na?
4: Pasagdan ra nako sila.
3: Pasagdan ra nimo?
4: Kay kung imo magud silang balusan kay mas ganahan sila kay like, uy, di ba pa sa ungit-ungit? Same sa ungit-ungit kana bang ungiton ka unya. Nakita pud nila nga naungit gid pud ka. So ganahan sila muungit pa nimo. So kana pasagdan na lang nimo sila. Let the dogs bark. Oh, mga iro man pud sila.
3: Mga iro pud sila.
4: Let them bark na lang. Kapuyan ra pud na sila sa sige na lang awhag.
3: Kay ano ba kay kung magsige na sila awhag demo amo. Ano ra
4: mga lagi, you don't need to please everyone. Di ba importante kana mga close nga tao mas nakaila sa imo ha. Ano ang importante? Kana mga tao nga wala kaila sa imo naghatag mga criticism. I'll let them be. Ilaman ang sa tawag ni feedback or something ilang istorya. Pasagdain na lang na sila. Kapuyan na lang na sila.
3: Lagi.
4: Kaya kung mutumpang ka o ganahan na sila, mas mutaas pa nun ang istorya.

0: comment ka mga medyo makapasakit sa imo.
1: Kung ang comment po siguro, tinuod man po, like makita gid nila nga sayop gid po, and then nag-reflect ka nga, oo, tama po dahil po sila. Mayo po siya gamiton para bitaw nga mas mo improve po ka.
0: Alagay, na may uban good kay pag makabasa bitaw mga comment na masakitan sila.
1: Lagi.
0: Morag mawad na nag-gana.
1: Oo, ano no? Pero kung siguro magkuan ka, mag-reflect ka, nga nung naingon na nila sa ako? Lagi. Siguro na ako'y nabuhat nga nakaingon po sila, ana.
0: Correct, ana.
1: So, himuan na lang siya as motivation na lang po.
0: Oh, kana, pwede ra.
1: Mahimo kang better nga tao.
0: Lagi kay at least na po yung mga comment nga makita nimo para makapa-improve sa imong self.
1: Oh, kana mo kay usahay nga we do a lot of things nga abi nato is right. Pero naman giduban nga sayop gid po, di ba? Nga murag ma-blind ta nga feel nato kay dili man puto sayop. Kaya siguro nadala lang po ito sa moment at itong time.
0: Lagi. Ay, na,
1: so, dawatan na lang na ito mga criticisms. Labi lagi. Na kung ang nag-istorya sa imo is concerned lang it po sa imo ha.
0: Correct. Labi na kung giatag na ni mong tanan.
1: Diba?
0: Ibalik ka sa tanan. Ibalik ka sa tanan.
1: Ibalik ka sa tanan. Magtagbo na po ito yung kilay ron.
0: Saon na lang. Ang atag talaga sa ang pangunta na magdumdayan na.
1: Okay.
0: Unya, pangunta na ako na ipangutana ni mo.
1: Nga nang unya pa man. Karun na.
0: Malipayon man unta ko sa imuha, apan kailangan na ako mobiya tungod kay?
1: Tungod kay? So, wala ko kayo maingon. Malipayon naman unta ko sa imuha, pero kailangan na ako mobiya. Anong lugar?
0: Mobiya, oh. Kay, tungod kay?
1: Tungod kay? Wala ko kabalo.
0: Wala kabalo?
1: Oh, wala ko yung ma-imagine.
0: Ano man?
1: Oh, wala pa man po ko na miya.
0: Ah, wala pa na miya. Napakay gipa. Napakay tao nga gipaasa dati. Ilabi na sa mga kanang suit, mga kapanguya ba na mga suit asa na.
1: Daghan naman.
0: Daghan na eh, daghan.
1: Oh, wala man ako siya gituyo nga nagpaasa ko. Kay like maluoy mo gugas sa tao sa imo na lang pa sila i-entertain.
0: Entertain. Unsa pag entertain sa sayawan nimo?
1: Eh, go away.
0: Dili ay. Dili day.
1: O kana constant bitaw ang communication ning ana bitaw kung makig-date sila o okay go lang pug ka. Kay murag itagalan nimo og chance ba nga ba hindi ay.
0: Lagi na.
1: Pero at the end of the day murag wala jud kay nabunga nga feeling sa iyaha. So, mo na nga ginatawag ko sa ipaasa.
0: So, maulat na lang lugar ka mo, ano siya, mo atras na siya nga, di naman padayon.
1: Kuan. Mang-ghosting.
0: Mang-ghosting.
1: Mang-ghosting na dayon.
0: Moral lugar si Angelica, kaya ka pang ghosting mo na eh.
1: Oo, naglingo-lingo agad siya. Nang-ghosting, gina siya. guilty, guilty.
0: Apil day gapon siya na. Sa, una lang.
1: Walang ko'y matubag ato eh.
0: Wala day ka matubag day.
1: Kaya kung happy mo ko sa tao, kaya di mo kumubiya. Diba?
0: Except lang kung nairason yan.
1: Ikaw, Angelica. Sama ni mo matubag. Gisipatan ako.
0: Kanang in English, gapon na tubag.
1: Kanang in English, ang bongga ha.
0: Kanang pang last time nga pagbasa ni Magdum Diana ba?
1: Last time? Ay, nai ga-answer na ni Magdum Gilbert. Ako masaho na.
0: Sige, dami.
1: Ano siya, malipayon.
0: Itago na lang natos pangalan nga.
1: D. Itago na to sa pangalang D, ano siya. Malipayon man ang tako sa imuha apan, kailangan na nakumubiya tungod kay naanakay uyab.
0: Okay. Malipayon siya pero kailangan mo biya.
1: Oo, ano nga, na, magkas na uyab, boy.
0: Lagi ba? Morag, so dapat mobiya na gyud kay kabalo man nay uyag.
1: Na may uyag. Pero kung di ka gusto mobiya, langkata oy. Oy, langkat man gani nay titulo. Char lang.
0: Pwede ra oy.
1: Langkata oy.
0: Kadang-kadang yung kasado na mo, bulag mo gani.
1: Gani, malangkat magiskabit, di ba?
0: Lagi.
1: Unya-unya.
0: Say unya.
1: Unya daw langkaton daw niya.
0: Dito niya langkaton niya, naka-idea na siya.
1: Naka-idea siya.
0: Langkaton niya.
1: Wala di maayo.
0: Lagi. Well, eksakto man pud na magdumdayan na, di ba? Kailangan siya mobiya kay kabalo man siya nga na uyab.
1: Na may uyab. Distansya ka na lang, di ba?
0: Malipayon pag kaayos siya sa yung uyab.
1: Oy, naapoy ilaing tubago. Ato lang itawag sa pangalang. Ay, tago na to sa pangalang A.
0: Lika. Ang lika.
1: Ang lika. Ang lika. Siya, malipayon man ang tako sa imuha apan, kailangan na ako mobiya kay dili na kahapi sa ako o di na taga-grow duha.
0: Moral sa tanom lugar?
1: Sana.
0: Okay, di na mo grow.
1: Putot siguro silang duhan. Huwag inibubos.
0: Kulang sa vitamins?
1: Kulang sa cherry. Ay, sorry. Vitamins pa pataas.
0: Alagi. Anak gidain, no?
1: Okay, di na daw siya happy.

0: dinadaw siya happy kang A. Tapos wala na po sila nag-grow.
1: Wala na nag-grow.
0: Bakit hindi kasi diniligan? Di ba?
1: Bisbisan, ginakanunay.
0: Di na ako nadiligan.
1: Di ba magdong sir Fred, si Fred? Bunyagan gapon panalagsan.
0: Bunyagan.
1: Sa mga maayong mga ano, mga ano, maayong mga wika.
0: Wika. Maayong mga wika.
1: Wikang pambansa. Ikaw, Mike, doon, friend nga na minaw ron. Nakatubag magani ang, ano, si D o si A?
0: Oo.
1: Ikaw pa ka, Mike, doon, friend nga na minaw ron sa Mike, doon, radio. Malipayon man unta ko sa imuha, apan, kailangan na na kumubiya tungod kay... Sa itubag din mo, Mike, doon, friend. Fill in the blank ni siya, ha?
0: Mm-mm.
1: Makakuha, ano, na ay libreng medyas ni Mike, doon, Diana, ay pamatago.
0: Wow. O, kanan ay buslot. Ay, dapat na pud answer si Magnum Jade. Digit pwede nga po siya answer.
1: Jade, yung halanan niya.
0: Jade. Yung second name, I think.
1: Ang third name niya.
0: Kuan, Angelic.
1: Jade, ayan.
0: Jade. Jade, pag-answer na diha, Jade, ha?
1: Pangayon yung number ay mga kauban niya.
0: I-relay lang sa itong mga friend diha, nga si D o A.
1: Lagi. Natay caller, hello.
2: Hello, may hapon, Magnum Gilbert.
1: May hapon, Sam.
0: Hi, may hapon.
1: Insan eh?
2: Si Bibi.
1: Baby. Si Baby M?
2: Baby sa bugo.
1: Baby
0: sa bugo.
1: Kumusta mga baby?
2: Okay ra ko, dere. Okay ra ko.
1: Okay ra ka. Kumusta pod, Ming Dua?
0: Gani.
2: Kumusta man pod mo diha?
1: Okay ra pod, Ming. Kamag na yan. Okay ra ka?
0: Dili gid ko okay.
1: Ano man?
0: Kailangan ako og kaon. Kaon na sad.
1: Sabi na ko, mingawon kanila ano di sa sulod.
0: Mingawon jud ko nila sa sulod.
1: Bitaw, baby. Sa itubag ni mo ni baby. Malipayon man unta ko sa imuha, apan kailangan na ako mubiya tungod kay...
2: Tungod kay dili, manday ako ang una nga babae sa imong kinabuhi.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ay, na, manday kay pamilya. Nagtuoman ko nga single ka.
0: Agoy.
2: Mahimo nga kita.
1: Ay.
0: Kawa lagi nag-pretend og single.
1: Lagi na.
0: Pero double di ay.
1: Lagi na. Okay ra na mag okay ra na mag pretend nga single pero batan-o no itsura.
0: No. Ingon na o medyo kay
1: pero kung naiga pretend nga
0: gore na.
1: Moingon siya nga single pa siya pero medyo gore nang edad ay itsura.
0: Dudahi na.
1: Medyo di na katuuan.
0: Gani.
1: Pero na magyapoy mga ha?
2: Na magyapoy mga matured na
0: nga.
1: Na magyapoy na pero panalagsara.
0: Oo.
1: Bitaw, so sa to, ibalik mong tubag kay?
2: Kay, dili maday ako ang unang babae sa imong kinabuhi. Naamaday kay pamilya, so mabihan
1: lang ko. Ano sana, true to life or chika lang?
2: Chika lang.
1: Chika
0: lang. Char lang.
1: Abi ko. Abi na ako true to life. Dili di. Wala de. Hurot tayo mong mga baligyang pre-love di ha?
2: Dagan pag yapon ay mga aksesoris, pagwapa.
1: Oo. Sa pamaylain baligya, aside ato.
0: Na do brief.
2: Mga sandals, mga
0: pre-love nga brief.
1: Asa man ang gikan imong mga pre-love, gikan sa gawas?
2: Thailand.
0: Ay, masawa di cup, di taan na di ay.
1: Thailand.
0: O, kailan po na siya?
1: Kailan na ito siya. Kailan na ito. Okay. Sana, gina-online na ni mo or sana, kung depende lang kung sa'yong kinsay mo musulod sa yung tindahan.
2: Di, order na.
1: Ay, order lang?
2: Oo.
0: Asa online, pamain, ganun.
2: Napoy mga make-up.
1: Napoy make-up. Para sa patay o buhi?
2: Sa buhi. Buhi.
1: Lagi na. Pareha na mag-makeup ang sa patay o sa buhi, baby?
2: Pareha na sila.
1: Kada yung mga makeup para na sa buhi?
2: Para buhi ni.
1: Lagi na. Bitaw na. Okay, sige. Katawa lagi si baby. Nag-snack na ka, baby?
2: Manakong snack. Bahaw.
1: Bahaw. Bahaw nga kanon?
2: Bahaw nga kanon, oh. Kanang sa ganyan pambuntag bangalinungag.
1: Makapatambok ka ba ng bahaw?
0: Lagi.
2: Lagi kuno.
1: Oh.
2: Makapatambok kuno na.
1: Lagi, no?
2: Oh.
1: Kanang dukot, labi kayo na.
2: Ah, dukot. Tambal man na sa tas mo.
1: Sa, tambal sa abinos, panuhot.
2: tambal tas mo.
1: Pas mo din. Bitaw, oy, salamat kayo. Baby na kay gusto, i-shout out.
2: Shout out ko sa imo, Magnum Gilbert, Magnum Diana, ug sa
0: yes.
2: Tanan dyan, stop sa Magnum Radio.
0: Okay.
1: Okay. Sige, imong banad, ay din mo i-shout out.
2: Ano tulog, oy?
0: Ha, dito mag-shout out yung makadungog.
1: Kayahay kayo man, tulog.
0: Matulog. Pahulay lang sa karon.
1: Yun sa manto ni mong anong murugi kapoy mo na siya.
2: Wala eh, tagsayo man ko nagamat na ganagan man manok yung garing lahon, manok ba nga at panderbi.
0: Manok di ay.
1: Ang manok yung kapikapon, how about ikaw?
0: Gihikap ba ka?
2: Gihikap
1: lang, ayun ako katulog. Siya manok di ay.
2: Dagan kayo eh, panderbi lagi.
1: Agoy, nakadaog na.
2: Yung kapila na lang siya katampong derby, usay, maka-champion, usay na. Wala, pindi, ana. Minana man ang sugal god.
1: Ah, lagi
2: na. Wala,
1: lagi na. Morag dato, nagit siguro mo, kay medyo ga-derby-derby na.
2: Ay, igu-igura yapon, igu-igura.
1: Igu-igura na, bitaw na, sige. Anyway, salamat kayo, baby, ha, sa iyong pagdawag.
2: Gilbert, salamat.
0: Okay. Yes, bye-bye.
1: Moto si Baby May Gala.
0: Mm-mm.
1: Na-I pre-love nga baligya.
0: Una na itubag si Magnum Jade,
1: oh. Oh, sige, sige.
0: Ana siya, malipayo naman unta ko sa imuha. Tungod, ay, apan, kailangan na na ako mubiya kay Char-Char da ikos imuha.
1: Agoy!
0: Agoy!
1: Muna ang listo diya.
0: Char-Char lang ka, no?
1: Ibon lang siyang Char-Char da.
0: Pampalipas oras lang.
1: Para ma-full charge ba? Char-Char.
0: Char-Char. Laipo na siya.
1: Charger na ito.
0: Charger na siya.
1: Charger man na ito, no?
0: Ay, nako.
1: Ay, nako. Sige, hello!
2: Ah,
1: uy, nakasulod na yun ka!
0: Hi!
1: Dali
2: lang ayan ko nag-dial.
1: Agoy!
0: Oh my God!
1: Ganina pa rin ka na-dial.
0: Dial. This is?
1: Dial.
0: Ah, dial lang.
1: Dial tawag ba?
0: Tawag din.
1: Asa mga karon?
2: Nakabalay.
1: Ah, okay. Kumusta man?
2: Kwarto.
1: Nas kwarto. Nagigdahito. Bitaw, Lady M, malipayon man, malipayon man unta ko sa imuha, apan kailangan na nako mubiya tungod kay?
2: Malipayon na unta ko, pero kailangan na nako mubiya tungod kay na discover na ko ng ilad at batasan.
0: Agoy! Ilad at batasan. Gabungan naman taon.
2: Sa imong question, kaya nagsabukit at mga textmate na friend.
1: Ha?
2: Mga dilip. Ang mga textmate na friend na ako na ang uban dili tarong na friend sa text aka nang katawag sa cellphone. Ang hindi ang buhat sa mga kan pa mga daot pa yun. Bisan lang kayo buhat.
1: Ang daot din.
2: Paano akong hate na pinakakuan mga nilad o batasan o kinaiya.
0: Agoy.
1: Nilad ba po ba yung batasan Magnum Diana?
0: Lagi, mamirahay rin ako buhok.
2: Ay, buhutan ba yung Magnum Diana?
0: Ay, buhutan na
2: ko. Buhutan ko, guwapa.
0: Ay, ganahan, jud ko ano, pili mong gusto.
1: Pwede sa buhutan, ratatama?
0: Ay, bakit na guwapa? Ipakapinan na.
1: Gapi lang yun. Gapi lang yun.
0: Ganahan ta na ba?
2: Magnum Diana.
0: Ha?
2: Ikatuhan ako sa beauty ng Magnum Diana.
0: Ah. Ay, hindi. O, ikatulor ako ni mo.
1: Oh. Ako, ikapila ko.
2: Ay, ikaw number one na guwapo.
0: Ay, number one. Ay, guwapa di ka Magnum Gilbert.
1: Oo, hapit na.
2: O, ganyang tawag mo, opa.
1: Opaw? Ano sa'yo? Opaw?
0: Opa!
1: Opa man.
0: Upahan.
1: Ah, mga Koreano.
0: Korean opa is big brother Kuya.
1: Ah, sumencho pod.
0: Okay, limin mo man sa opa.
1: Oh, limin mo. Ikaw opa pod.
0: Ah, dili oi.
2: Ganon.
1: Upaw.
2: Ala ka oi.
1: Ah, upaw ka deka.
2: Nagnaan lagi.
0: Hala.
1: Na upaw deka.
2: Secret.
1: Ah, natagdaan na gani mo secret.
0: Gani.
2: Natag.
1: Kitsa ba upaw di ay?
2: Imong karelasyon.
1: Ah, imong karelasyon upaw.
2: Wow.
0: Ay, naupaw di eh.
1: Naupaw. Nagbira-bira sa kung yung buhok niya. Mura naupaw.
0: Oh.
3: Dili, bagay man po sa'yo tanawon.
1: Ay, lagi na.
0: Masya bato.
3: Depende na sinatanaw sa tao sa kung bagay ba tanaw na mag-upaw o dili.
1: Lagi mag, depende na may uban nga, di ang ngayon mag-upaw-upaw ba?
3: Kaya nga na si, parang artista na si Ben Borroco.
1: Ah.
3: Dili, yun siya ang ngayon na naibuok. Okay, pangit kayo tanaw, dili ba kayo siya? Kaya karong nag-upaw man siya, na-upaw na siya, hago po tayo siya.
1: Ay, oh. Uh-huh. Napoy uban nga, napoy uban nga ano, di ba? Upaw, dili ang ngayon.
3: Napod.
1: Napod. Ah, sige, sige. Okay. Salamat kayo, Lady M, ha?
3: Shout out ko.
1: Ay, ginay man, hello?
3: Oh, shout out ko.
1: Oh, shout out. Ay, oh, sige. Madunggan na. Sige, oh. Sige, go.
3: Shout out na lang ako sa ng mga loyal group of friends na ko na mga buotan ka ayon sa tanan o wala ni Bia sa pagka-friendship na mo sa mong grupo. Then ang ako pinakagwapang friend ko dila sa mga may kamamanan, Inday Villama, Christy Tagagadas, Angie Tumambog, and then si Maria Isabel Castilla, na busy sa iyang business na tindahan, dila sa may Apple Puerto, pag-amping and good luck dila sa iyong business, day, na malambok pa dila na. And dayon, sa akong my one and only nature shower, na amping always kay Simira Bamakulana, dila sa iyong lugar, and ayun, pinakalasi split lang na ko ang akong bayaw ng akong pag-umangko na sabay na nag-birthday karong adlawa. Happy birthday sa inyong duha.
1: Happy birthday sa inyong duha!
3: Yes. Oh. Thank you, Magnum Gilbert and Magnum Diana. And yes. Sa inyong mga co-pilot pila sa Magnum Radio na always number one.
0: Mulan din yan eh.
1: Mga piloto, ganyan si piloto, manday ka Magnum Sigprad.
0: Siya mo ang main pilot.
1: Sige, salamat kayo.
0: Sige, bye.
1: Bye. Pwede mo sakay Magnum Sigfred kay Pulito. Ano man di ka, piloto. Bitaw na. Anyways, may gala. Salamat sa mga nanawag o sa mga mutawag pa may gala. Karong panahon ng mga Magnum friends. Sa di pa ito magpadayan may gala sa ito mga nagunang mga musika. Dari sa ta sa ano ang latest Marites. Marites.

Hello, hello, hello! Mayong hapon, mga Magnum friends! This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Oras, alas 3:46 na sa hapon. Kini, si Magnum Diana Mendoza. Nga pirmi, magdalo mga bagong init o trending ng mga storya. And now, you're listening to Ano Ang Latest Marites? Manasad ni ang latest mga Magnum friends, Joy Barcoma, nagbilin og dakong hagit sa sunod nga Miss Philippines Earth. Nahimong usa sa labing na ilhan o gihigog mga beauty queens sa nasod, si Joy Barcoma, isip Miss Philippines Earth, sunod sa iyang usa ka tuig nga pagreyna, na ilan siya sa iyang makalingaw nga personalidad o ligon nga baruganan sa mga importanteng issue. Gawas sa pag-represent sa pageant, gigamit sab ni Barcoma ang iyang impluensya aron mapalapdan ang kahibigan sa publiko bahin sa mga issues sa environment o guban pang importante nga mga kalihukan. Nailhan sab siya sa iyang pag-appeal sa mga podcast, environmental events o mga programa nga nag-awhag sa responsabling pag-atiman sa kalibutan. Aktibo sab si Barcoma sa pagpasiugda sa maayong panggobyerno o pagdasig sa mga kabatanunan nga mahimong mas responsable o aktibong mga lungsuranon. Nakabisita sab siya sa daghang eskwelahan aron maghisgot bahin sa Sustainable Development Goals o guban pang mga advokasiya alang sa kaayuhan sa komunidad. Tungod siya mga nahimo, dako ang hagit nga tubangon sa musunod nga Miss Philippines Earth winner. Ang mapiling bagong reyna, maoy mo padayon sa inasugdan o maningkamot nga mapabiling ligon ang mensahe sa pageant alang sa pagpanalipod sa environment o pagserbisyo sa katilingban. Og mo na to mga Magnum friends sa atong latest chika this afternoon. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress but to connect para sa anong latest marites.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ng butika kat sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil,
3: basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun na yun.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
8: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan, mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mopaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon imnon bisag wala pa ikaon likay sa hypertension. Mighty C adlaw-adlawon. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora La Pasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam. Music Jam. Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.
9: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Oras alas 3:53 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza, o ang atong Mr. Talaksaon, Magnum Gilbert. O para update na sad mo sa internet lingo mga higala, mo na sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang slanguage of the day nato kay AFAM. Ang AFAM di ay mga higala kay acronym sa A Foreigner Assigned to Manila. Apan sa karon nga panahon, gigamit na kiniisip slang para sa mga foreigners or mga langyaw, labi na kadtong naa sa relasyon or nakig-date sa mga Pilipino. Tungod sa social media o dagang international couples, ni sikat kaayong paggamit sa word nga AFAM sa online conversations. Usahay, gigamit ni siya sa pa-joke nga paagi, pero kasagaran, neutral running a term sa pagtawag sa usa ka foreigner. So muna to mga Magnum friends sa nga tuang slanguage of the day.

0: Alright, salamat Magdum Diana. Mo din ng AFAM din, no? Okay, mo nang ginagamit karon oi. Gusto
1: ko acronym lang di ay.
0: Gusto na ko maka-AFAM ana lugar niya. Dili na ko ana mga Pinoy, AFAM ra ko.
1: AFAM lang.
0: Mo din pasabot ay ana.
1: Yes, a foreigner assigned to Manila. A foreigner assigned to Manila.
0: AFAM. So, para sa Pilipinong ano?
1: Para sa
0: na line, di ba? AFAM.
1: Oh, AFAM.
0: Okay. Ikaw ganang ba kag-AFAM?
1: Oo. Labi nagtaas.
0: Taas. Gusto kag-AFAM. Ana, taas?
1: Taas, taas, dako, ugahi.
0: Ano? Okay.
1: Taas, ugahi. Ano ba?
0: Oy, maudi ay.
1: O, dako, panglantaw sa iyang life. Future o sa life. Then, gahig baruganan.
0: Kana, importante na. Magdumdayan na.
1: Importante kayo.
0: Okay, di ba? Naka-shoutout Magdumdayan na?
1: Ay, shoutout day kang Dave Hart nga. Mag-birthday na karon sa June 27.
0: Ay, ugma din ay.
1: Happy birthday daan. Advance happy birthday sa iya ha. Mata nga mamaayo na jud siya fully sa iyang health.
0: Happy birthday!

0: Okay, happy birthday.
1: Yes, sige. And congratulations po di ay sa ako ang igagaw nga si Bench. Ang sabay tinanong niya pangalan. Benjoy Lipang. Nga na graduate na karon sa college.
0: Wow, congratulations. Happy yes, birthday. Birthday ba?
1: Graduation. Congratulations. Good luck sa imong next journey sa life.
0: Asa nag school?
1: Dito sa Camiguin Polytechnic State College.
0: Wow. Grabe of course. Ba? Okay kayo. Diba? So, napaday mga graduation karon day?
1: Oo, napa. At katugan ni naglaakaw ni aking adlaw kay napa ko nakita nakatoga.
0: O ba sa'yo, nag-suot-suot lang ito niya.
1: Di, oy. Murag kami ito, naglaag ni Tulo na tumi sa mall. Na
0: malay mo, malay mo nga, nawot na siya sa nina. Mga nagtoga na lang.
1: Wanilain.
0: Wanilain ba suot ba?
1: Ang siya na gid na.
0: Lagi na. Sao na lang gid na may galan. Ang siya na.
1: Congratulations sa tanang nag-graduate ha.
0: Lagi.
1: Good luck sa inyo hang next journey. Kay mo na jud ni ang reality. Mas so, harsh ang reality.
0: Lagi. Sa una, manggod kay March. Muna ang ting graduation, di ba?
1: Good.
0: Karon kayo, nanay June.
1: Oo, nalate mong
0: April, ano, di ba?
1: Tungod itong nag-start ng COVID.
0: Oo, dito.
1: Oh, naglahi ang pag-start sa klase o ang pag-end sa klase.
0: Correct. Muna siya, mga Magdum friends. Anyways, uy, hapit ang alas 4 sa kampunan. Magdum Dea na
1: ay, magbabay na, Jota.
0: Magbabay na ka? Ano, magbabay naman ka?
1: Dagan dyan, magbabay na ta.
0: Magbabay na ka?
1: Okay, 4 p.m. naman.
0: Hapit na yung 4 o'clock.
1: Oo, so, hapit na mag 4 p.m.
0: So, daw, be.
1: No, be?
0: Oh, saan so na ito mag-bye-bye ron?
1: Hi, nako.
0: Ha?
1: Hi, nako. Magbabay na kita.
0: Oh, magbabay na gudeka nun.
1: Babay na jud ni siya, mga Magnum friends.
0: Lagi. Daw, be? Ang sabi mo itabuan ni ron.
1: So, sa mga Magnum friends, pero diha nga, nakasubaybay na ako, no? So, kahit itong permiro na akong pag-start din he, up until now. Thank you so much for supporting me, ano ito, for helping me.
0: Nada din yung support day, nada eh.
1: No, sa mong ko eh.
0: Nada yung gapo day.
1: Oo, dagat biya sila katek sa ako, gapaminaw sa ako, and thankful kayo ko sa ilang support, labi na sa mga panahon nga, agbiyaan ko ni mo, kura usa. Salamat jud kayo mga Magnum friends ha. Kamo jud ang usa ka nakapalipay sa akong journey dinhi, nakapagaan sa akong gibate. So karon mag-bye-bye na jud ko for real.
0: No, be.
1: Daw, be.
0: Napakay gusto yung shout-out.
1: So, may shout-out na ako. Ay, shout-out na ko, Tanen, ako mga kauban ni sa Magnum Radio, sa Lamang Bing, and Tanen, diha sa admin, sa news department, dinipod sa IT, sa production team, sa marketing, and Tanen po, as a reportorial, and thank you so much kaayo sa inyo, ha? Masa mo ni Sean, may live. Di taga na ng live kayo mag-cry-cry, ta na.
0: Remembrance, wala.
1: Remembrance
0: okay,
1: lang.
0: Record na lang. Pwede. Record na lang.
1: And thank you kayo kang Sir June, kang Sir Manny, o kang Sir Jujak sa iyang tasa.
0: Iya, dito?
1: Iya, to tasa, gyatag sa ako. Kang Aileen, kana sila na dinatanan sa news department. Thank you so much for making my journey so kuan, so wonderful. Dinhi. Wala ra kayo na ko na-feel ang stress sa work. Tungkol sa inyo.
0: Wala ko na yung na-appeal diya sa iyong pagpasalamat.
1: Ay, nag-ingon na ba yung ako ng production?
0: Appeal diya. Huwag may pangalan.
1: Thank you kayo, sir.
0: Joke lang.
1: Thank you kayo, Magnum Gilbert, sa imuhang pag-guide sa ako. Dinhi sa ako. Eh kung dili tungod nimo dili mo sad pug ko maggrow, wala ko yung mga matun-an, so okay. Daghan kay kog na learn from you. And unta madala-dala na ko ni siya sa akong life.
0: Madala-dala gyud nimo kay
1: Apil ka mampay nga murag nahimo na nako ko ano advisor.
0: Lagi.
1: Pamintin na akong ichika sa akong mga na-feel. So, yung simple lang, how are you? O, nga na, no? So, maramo tulo na dahil atong luha pag ingat palag, how are you? thank you so much.
0: Problematic mo sa ahay.
1: So thank you kaayo sa inyong tanan.
0: Nagsugod man yung tanan. Actually, may gala itong nag-chat si Magdum Deanna.
1: Kaya
0: natulog na ko.
1: Look, grabe. Natulog na ka ito?
0: Tulog na ko eh.
1: Sorry na ko.
0: Kasi sa'yo ba yung tulog?
1: May lang.
0: Tingala ko, na may gusto mo yung mag-chat mate mo yun?
1: Wala.
0: Lahit mo na ito yun.
1: Lahit mo
0: na ito. Handon nabot na siya dere.
1: Yes, nangutan na rin ito.
0: So, salamat kay Magdum Deanna, ha?
1: Yes, thank you.
0: Huwag kulang pa yung gihatag na speech sa gaya na.
1: So, tama na gamay naman nabilin sa itong kwarta.
0: Pitao. Salamat kayo, Magnum Diana.
1: Yes, okay. Thank you kayo mga Magnum friends ha, sa inyong perming pag-uban-uban ka na ako din sa Magnum Radio o sa itong Magnum Music Jam. And syempre, balik lang gihapon tani tomorrow ha. And same station. And
0: ako na lang.
1: Oo, kang sir. Kang si Sir Gilbert na lang dyan ang inyong hanggoan. Balikan. So again, mga Magnum friends, so this has been your DJ Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye.
0: Happy baka gapon?
1: Happy.
0: Alright, salamat may gala. Musunod na si Magnum Angie Alzado para sa Magnum Reports. Darap ito, ga-request nga ipakanta ka.
1: Agoy.
0: Wala may oras, oy.
1: Wala yung oras, Joy. Kaya, next time.
0: Next time na lang. Napaday next time?
1: Oh, nasa Facebook.
0: Ah, Facebook din.
1: Oh, dito na lang kung yung i-follow.
0: Lagi. Bitaw, salamat. May gala. Ugma, mag-uban-uban. Gapunta sa Magnum Music Jam. Tuloy-tuloy. Gapunta mga Magnum friends, ha? Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: This song is brought to you by GCash. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
1: You've just heard the best variety of hits of Magnum Radio 99.9, Station 4, Magnum Reports.
2: DJX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
2: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
3: Sa mga biyaydor, paingon sa Laguindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay

0: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kandidat niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos sinig enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon og enrollment ang ABCA hilabi na sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat padayon sa inyong nakadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran at lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi! Enroll na!
1: Niyatong wapa ma-enroll tungod sa kawad-on ayaw pagpagawa sa paglaom. Adto na mo og pa-enroll na sa ABCA nga nimutang kilid sa PNB Corrales Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Palanturong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabahal sa mga butika.
9: Oras alas 4:12.
10: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
11: Magnum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
3: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
9: Oras alas 4:13 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka natong tanan? Welcome sa itong tulumanon ng mga programang Magnum Reports. Ning adlawa adlaw karon mga higala. Nga Biyernes sa Hunyo 26 tuig 2026. Palindrom daw kuno karon ng pizza mga higala kay no. 626 so gibut yag mga gala nga karong mga panahon na naay mga uban totoo nga nindot daw kuno ang dagan po sa inyo pa rin po nga tagsa-tagsa no ka mga kinaboy pero depende gyapon na sa tuwa pon mga gala so maying hapon din ha sa inyo ha maying hapon sa tumakaisunan karon nga nagmonitor sa tung tulo ng Magnum Reports sa mga nakatutok sa nagkadeng bahin dinhi sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro maying pagpaminaw po sa mga silingan sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, di na sa mga provincias Bukidnon, Lanao del Norte o Gamigin. May pagpaminaw sa itong mga kasilinganan o sa mga nag-monitor karon diya sa atua pa din pong official Facebook page, Magnum Live, official website, www.magnum999.com. Uga kini si Magnum Angie Alsado. Yung makauban, gikan karon hangtod ta sa alasay sa kagabhion. Uga niini nga tuwa nga duha ka oras nga programa, inyo yung pong masayra ng mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos ng kauban. Silang tagsa-tagsa ka mga lokasyon.
8: Magnum Reports!

0: sa 4:15 sa hapon sa itong pagpanag-uban mga higala. Dini nga adlawa, maghatag po ta kaninyo sa mga uluhan, sa mga balita nga nangahipos po sa itong mga kauban sa nantag sa tag sa kaera og at ang atangi po dayon ang atuang paghatag po og pagtagad. Sitwasyon sa itong palibot. Talakaw sa panahon dagan sa trafiko. Kaya nakastandby po dito mga kauban alang sa paghulagway po mga higala sa nang tagsa-tags sa kalokasyon. Para kamo, magihan mo usabay sitwasyon karoon din na sa gawas. Nini po nga tuwa po nga pagmonitor po na karong nga takna. Kaya sayo da, doon ay uban po nung gawa. Siguro nakalili din na sa ilaha po nga mga tagsa-tagsa. No? Ka mga tungkaran o kanakalantaw karoon. So at least mga higala, no? Dili po mo mabalaka kay na itong mga kauban magmonitor man po sa palibot. So at least iniga before mo makagawas makapangandam na pud mo kay maghatag taga situation na report ta unya og ilubanan pud no sa tong abatan sa pag-asa inyo ha pong mabati dayon kung unsa ba ato apong angayong pangandaman sa sitwasyon sa gawas nga bahin.
1: Magnum Reports.
0: Oras alas 4:16 sa itong pagpanag-uban ining itong tulumanong Magnum Reports din sa denta mga higala sa paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Madag kong uluhan sa tuang balita nga lokal. Dinhita mahigala kay hugot nga seguridad gipatuman gayon sa mga otoridad sa nagkaroon mga eskwelahan din sa tuwa sa Dakbayan. Kiniwan lagi nga gimando gitpud mismo ni City Mayor Orlando Clarix uy nga himuon ang pagbutang yung mga kapulisan sa mga nagkaroon nga eskwelahan o tungaan din sa tunga syudad. Lain pa na itong uluhan sa tuang balita nga national kaya paghatag siguridad sa tuang kapulisan. Wala po yung gi-strategize. Tungod kay di ikalimod, ngang ihap sa itong mga otoridad kung itandi sa mga tao nga ilang bantayan. Digit in town po 1:1. Oras alas 4:17 sa hapon, nakok po may angkon. Nga doon naging po itemporaro yung suspension sa ilang mga day off. Alin po, sige patuman nga heightened alert status sa tibuok kanasuan. Oras alas 4:17, dinisadda kay gibutyag karon. Sa to pa rin pong duga nga uluhan mga igala sa balita nga lokal. Nga doon na po ay capability o capacity and development. Gihimo para sa itong mga barangay kapitan karon. Huwag gani man na lakip na City Mayor Orlando Clarix so mitambong po sa mong kalihukan. Diin makauwan po lang nagkadayang mga ahensya sa gobyerno karon din sa may Chali Beach. Oras alas 4:18. Lain po na itong mga uluhan pa mga higala sa itong balita po na dinita sa itong balita nga national kay gibutyag po karon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council kung CICC nga kinahanglan nga ang mga ginikanan mahimo pod sa pagmonitor o magbantay pod sila ang mga anak labi na sa mga sinyalis kung kini na addict na sa online games o guban pang bisyo. Oras alas 4:18 sa tumadag kong uluhan sa itong balitang national dinitada kay violent online games gisugit karon sa DILG nga ibawal na din sa Pilipinas. Samtang lain na pod mga higala no nga kaning paghimo related nga po lagi nining mga krimen nga mabuhat sa itong mga kabatanunan dito po no sa Osaka eskwelahan na po mga higala na ana po ya na sapon no na sapon nga Osaka kaning armas o na po yung kutsilyong dala ang kaning pipila ka mga estudyante nga ni sulod po da sa tunghaan. May nalanggani kay nakumpiska kini dito no sa may Apari School of Arts and Trade ni Ininga Anlawa.
1: Magnum Reports.
0: So, duha ka mga estudyante kan sa Apari School of Arts mga igala ang nakuhaan og sa kakalibre 38 nga armas na pa din po yung kitchen knife nakuha yun sa mga grade 10 nga students. Kinitungod lagi kay nabisto man ang dalang armas o hinagiban dihang nagahimog inspection ang 2nd Provincial Mobile Force Company sa eskwelahan. Matod pa sa mga estudyante, cutting classes o personal grudge ang hinungdan kung nga nung doon na sila idala. Nga pusil o gahinagiban. Oras alas 4.20, dugang na itong uluhan mga igala, Padilla o Senator Padilla nagahimo na sa pagdusog resolusyon aron nga hatagan o pag-ila ang nipanaw nga student athletes nga si Rene Batarbonia. Congressman Romualdez nimo karon po da sa pag-pabor ni ining pagpalaam sa investigasyon sa Tacloban na shooting. Dugang natong uluhan sa tuang nga balita nga national, giingon pud mong higala DOJ na kadawat og referral na karon sa CIDG batok kang coach Tab Baldwin ug uban pa. Samtang giingon nga dain sa tamang higala nung dugang balita natong national, strong indication o naghimo no, sa pagpasalig ang NBI na nagpabilin paghihapon si Senator Bato de la Rosa din sa tuong nasuod. Huwa pa daw kuno naka-ikyas, huwa pa nakalangyaw ang atuang senador na nagtago-tago gihapon din sa nasuod. Oras alas 4.21, dugang na itong uluhan sa itong balitang National Pre-Trial Order para kang Vice President Sara Duterte sa iyahang impeachment case yung mugawas karong adlaw nga Lunes. Sigon po da kini mga higala po da sa pamahayag sa Senate Secretary and Senate Impeachment Court Clerk na si Renato Bantuga Jr. Samtang Gorbax gingong nga mihimo sa pagbalibad nga mutambong sa Senate approve o investigasyon sa Senado sa nahitabong pagpamusil dito sa Tacloban. Okay, usar ba po sa giingon na kining Tacloban shooting may kalamigitan po ni sa addiction sa usa sa mga suspect sa yahapong pagdula ni ining Gorbax. Dugang na itong uluhan sa itong balitang national. Di sa itong mga higala, sa itong lain pang balitang national, kaya gibutyaga po na karon nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. gilaraw nung ang bagong NKTI building magsilbi nga pinakadako nga dialysis center sa Southeast Asia. Oras alas 4.23 sa hapon. Dinisadayon ta sa mga dagkong uluhan nato sa mga balitang international kay gibutyaga po da karon sa ato mga uluhan nga Venezuela giisa na ang ihap sa mga sir ilahang ihap no sa mga nangamatay ngadto sa 235 tungod lagi sa nahitabong sunod-sunod nga kusog nga mga linog sa ilahang nasud. Samtang search and rescue operation gihingusgin karon sa Venezuela, umalagi nga ubay-ubay ka mga tao ang namising og gipangita ning panahuna. Security concerns ang mga
1: reports.
0: Isa na sad nga issue nunoto sab nining UN suspension sa ship escorts sa pag-agi lagi din sa may Strait of Hormuz. Fransya na kadidik na sa pinakauna nga Ebola case gawa sa Africa. Samtang ihapon sa Ebola cases sa DR Congo, Democratic Republic of Congo, anana sa dulag 1,200 katao. Sunog na itabo dito sa Poland, human nagbangga ang duha ka mga train. Dito sa Roma, Pope Leo na himo po sa pagpadala og 100,000 euros isip tabang sa nasud sa Venezuela. Tungod lagi sa nahitabo nga linog. Dugang luhan sa itong balita nga international, anhi sa mga higala sa dugang pang mga panghitabo pod nga angayan gihapon pod ninyong masayran kay gibutyag China nasuko sa giingong West Alarm tungod niini nga mga activities sa China Coast Guard duol sa Taiwan. Samtang gibutyag pod mga higala nga aduna karoy gihimo pod nga pagpasakag kaso ni US President Donald Trump sa mga judges sa ICC. O gagibutyag dagahimo karoon sa pagpuyo una ang Hari og Raina sa Buckingham Palace tungod sa gihimo pong renovation. World Cup, Japan ug Sweden giingong paingona sa knockout stages. Muna ito mga nagunang mga uluhan sa tuang mga balita. Lokal, national, international, makisayo din ta. Sitwasyon sa itong palibot, lakas panahon dagang sa trapiko. Kaya nakastandway ko ron itong kauban, si Magnum Hunter 24. Aron magihan ta mga higala sa tuang dagang sa trapiko, lakas panahon. Ani atong kauban nakastandway na itong Magnum Weather and Road, ang Hunter Magnum Jane Luna.
2: Light to moderate traffic na karon magdumaan siya nagigan sa May Puerto Highway. Padulong din sa Maya Akugman. Galikong isgutan ang gidaghanon sa mga sakyanan. Ubay-ubay ni gid karon ang magdumaan siya ang gabiyahe. Doon na po yung mga dagko ng sakyanan. Ang gasubay sa mga area. Doon na mga truck gali magdumaan siya. Ito nga na matikdan. Nga, padayon gihapon sa pagbiyahe. Ang panahuna niya. Ang mga bus po na ito rin magdumaan siya. Dagan gihapon ang gabiyahe. Sigutan ang mga public vehicle, ubay-ubay gihapon karon magdemand siya, makita na ito ang ilahang presensya o yung mga po ng mga private vehicle, medyo minus no, karoon nga panahuna. Kung isutan po no, ang presensya sa mga RTA, na sa duha gusto ka mga RTA at mga namatikdan, traffic enforcers at sa palibot po lukay ito nga maobserbaran no, ang ilahang po nga presensya, labi na diyan sa may Busa Highway, patulong na dayon sa may GR Borja. Galino na po yung mga gikan sa barangay po, traffic enforcer, sila po mismo, no, gaman gihapon sa dagan sa trapiko, gatabang sila, ilabi na sa mga pedestrian lane, kahit yung klasibya magdumaan siya, so na yung mga bata ang gatabok, so sila mismo, no, ang gahatag po do gagiya, aron sa mga luwas yung makatabok, ang naisgutan po ng mga individuals. Taniini, no, wala makita na matikdan po ng mga disgrasya sa mga sa mga sakyanan, nga nagbangka, tapos baka sa heavy traffic, sa mga... Alang yung mga ginagmay po, no, mga disgrasya, pero mga sakyanan naman po itong namatikdan po, no. Lugan nga, adunay kadaot po nga na ang kono. Nung tanihin yung magdumanji, po nga panahon karon ito po nga ihulagway, naagiha po yung mga gabon, ito namatikdan karon na sa kawalangan. Pero ginoon, huwag mga pagulan o pagpanalit. Pero ikang, git kay karon magdumanji, no, ang atuwa nga pamati. Taliwala man lugar karon nga landong ang atuwa nga palibot. Kaya kali magdumanji, no, taliwala man.

0: DTX 500 mo itubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
2: Magnum Wanted Job Hunters.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
8: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato.

0: ang lakas! 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Gelowa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 4:38.
3: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mahigala sa itong pagpanaguhan sa itong programang Magnum Report.
4: Magnum Report!
2: Dinidenta sa balita sa itong kauban, Magnum Hunter 23 sa Takay, 240 ka mga suspitsado ang naaresto sa itong mga otoridad sa ilahang gikasanga sa kasimanang law enforcement operation. Detalya itong sirens itong kauban, naka-standby Magnum Kia Villanosa.
5: Yes, sa Magnum Hunter, mabot 240 ka mga suspect ay naresto sa ipagayon nga law enforcement operation sa kapulisan sa Police Regional Office and gika na Hunyo 18 hanggang 24 nini nga tuiga sa ipagayon nga 74 ka operasyon batong illegal nga droga. Doon yung naresto nga 79 ka mga individual na pagkakumpiska sa 531.163 grams sa gituan nga shabu o 1 gram sa gituan nga marijuana din. Kaya ito na yung total estimated drug price nga 3,611,960.40 pesos. Ipahigay na saab nga unom ka mabresyon batok sa illegal gambling din kinimirisulta sa pagka-aresto sa siyam ka mga individual o mga kumpiska sa valor 2,843 kandidat sa igituhang illegal gambling nga items. Samtang sa pagpangdakop ng mga wanted person magnamaan, dito rin nasikop nga 113 ka mga wanted individuals na nagatumbang sa managilahing ng mga kaso kung din kinigilang kuban sa 19 ka mga most wanted person o 94 ka mga other wanted person na nagatumbang sa managilahing ng mga samtang sa pagpagayon sa mga kampanya batok loose sa firearms kung kontraboga. Doon ay napaygayon nga 33 ka mga operasyon din kini may resulta sa pagka-aresto sa 11 ka mga individual pagka-kumpiska, pag-surrender, pagka-recover sa 35 ka mga gagmay nga armas. Samtang sa 15 ka mga operasyon ipaygayon batok sa illegal mining kini may resulta sa pagka-aresto sa 8 ka mga individual pagka-kumpiska sa mga kaninga illegal mining items sa gitnga mabot nga to sa 218,440 pesos sa pagpagayon sa abog na 33 ka mga operasyon batok sa mga smuggled cigarettes kini minisulta sa pagka-aresto sa 20 ka mga individual o pagkakumpiska sa mga kontrabandong maabot nga to sa 2,820,400 pesos sini nga itong rabalag na sa bilangguan. Kining 240 ka mga individual nga o gitak ng pasakani kini sa mga kasong ilangan na labas o ipang turnover na kini sila alang sa korte alang sa tukmang desisyon. Berita gikan sa Police Regional Office. Para sa Magnum Reports, kini sa Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Villanosa. Oras alas 4:41.
4: Magnum Reports.
2: Dinitas balita ni Magnum Hunter 24. Kay Gibutyag, dunay 31 anyos ka lalaki sa amdan, humana biktima sa hit and run. Ano yung detalyes tungkol ba nakasanbay? Magnum Jane Luna.
6: Samdan ang usa ka 31 anyos kalalaki human kay mabanggay og motorsiklo sa barangay 25 ning Dakulan gibuot siya sa biktima nga si Alan. Gapatugok ta unta kini sa at mga dalan sa dung adunay motor ang kalit nga tupa nga nagpukusog siya nga dalan kay gaapos sa gi Magnum Angie makalahutay gud siya no tungod kay green light man ang niiskutan pud nga traffic light. Igabot siya sa mga insidente, nakaangkon gud og sama dugun og ang biktima. Siya nga lawas may lampod magdumaan siya no tungod kay gamay ra kay nga bahin pud siya pong lawas ang naigo sa mga motorsiklo og wala gid kini siya na lagpot gud taw nang niiskutan pud nga biktima. Giingon daling gidala sa pinakaduol nga balay tambalana nang niiskutan nga biktima samtang gikabot siya ga ang motorista nga nakabangga kadiya nga sakay matud pa sa usa ka Honda Creek nga orange. Siya misibat matud pa og may patulong siya rito sa may UCM Recto ang iyang direksyon. Gali magdaman siya tungkol kinaka-helmet man kini, wag yun hibaw ipuno ang iyang dagway. Ang hapong plate number magdaman siya, nalikalimtan po tao, tanaw po sa mga tao rito tungod po lagi, kay kalit-kalit ang insidente, niya iuna nilaglantaw po ang maunga biktima. Na nila nga gitabangan, rason nga, wanigid po nila balibaliha ang nakabangga ni ini. Magdaman siya na sayod matod pa ang naiskutan po ng motorista, nga nakabangga gitaon siya tungod po lagi, kay na pa ang magigitaon po no ang naiskutan po ng biktima, nga mihimo po da sa pagtabok. Kalilang magdaman siya, yung timing po ng iyong pagtabok tungod kay naka-green light, mapod na uno. Kinilog ang naiskutan po niya traffic light, so posibleng baka nga wag din po damhataw din ni pong motorista nga adunay mutabok tungod po lagi kaya isa no ang kining uban ng mga tao rito pero siya nakakita man po magdumaan siya nga naka green light pa sumuto nga dis-dritso gitaon ang iha po nga pagpadagan apan ang sayo po dito magdumaan siya kagibiyaan niya yung responsibilidad yung obligasyon kagang gibiyaan gitaon ang naiskutan po niya biktima nag tumba no sa naiskutan po nga dala nanuta ni ini magdumaan siya plano po ni Mr. Alaj pasaka og kaso no po ng lidan din nga matumbo kung kinsa po itong iskutan po ng motorista nga bihimo no sa pagbiya kanya dito po sa area nga kini nabanggaan po sa maunga motorsiklo. Nanuta ni ini na wala na yung ngayon kabalakaan sa sitwasyon ni ini po nga biktima tuwid kituan naman po siya sa balay tambalanan tambala na po ng ihapo nga sumad nga ng angkon o ga na lang karon makapahulay siya magdumaan siya tungkol po lagi kay sakit iyang lawas magabunog po nga ihapong higuman. Sa Magdum Reports, kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa bitaw og serbusyo, Magdum Radyo.
2: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna, oras alas 4.44, din sa Dakay, doon na po'y laing na hit and run na rider samdan sa og nadala sa hospital kay jeep po niyang involved nga sakyanan. At itong paminan itong kauban na ka-standby si Magdum Hunter 19, sa iyang lokasyon, si Magnum Nancho Kabaktulan.
7: Pamaraan nga gidala sa ospital ng Osaka driver sa motorsiklo kini malgagi tapsingan o yung hantod gagi hitandran sa Osaka jeep dadapit sa Corrales Chavez Street Barangay 3 din itong syudad. Ang Osaka biktima nga nakasakay usaba o nakaangka sa nasangpit ng motorsiklo ang bidangop sa kapulisan aron sa pagpakitabang na sa iyang pagkadisgrasya ni ini sa usa ka motorsiklo nga Suzuki ug sa dihang nakadipaka nabanggaan kini kalit sa usa ka jeep sa dihang ni overtake ang nasangpit usab nga motorsiklo ito kini nga natapsingan hantod nga naka out balance ug napadulong sa daplin nga dalan rason sa pagkatambling usab dinhi usa ka rider ni nakaangkon upon og sa lawas lakip na diini yahang psiko ang iyahang ulo nga pahin ang naangkon sa ng driver samtang nakahimo pa sa pagkalikay sa makuyaw kahimtang ang nakaangkas ni ini suna nga nakapanawag pa sa rescue ang nasampit nga mga biktima hantod nga nadala sa ospital ang driver ni ini tungod sa mas grabing nga samata nga naangkon daw gidala sa Northern Mindanao Medical Center samtang nga nagapahigayon sa baong investigasyon ang kapulisan na posibleng adunay kalabutan ni ini ang pagwalay signal sa usa ka jeep pinundan nga natapsingan niroon ang sangpit nga motor diang mihimo kini sa pag-overtake sa nasangpit nga lugar daw at anausap ang traffic enforcers sa pagman sa nasangpit nga mga sa trapiko na malikayan ang mas grabe nga kalangan sa traffic tungod sa nasangpit usap nga disgrasya. Balita gikan sa Police Station 1 de Visoria, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
4: Magnum Reports.
2: Oras alas 4.46, dinita sa ni Magnum Hunter 13 kay Mowa signing para sa care program sa CHR Region 10, giyong nagmalampuson. Detalye itong siren, Magnum Riza Cruz.
8: Pormal nga gipirmahan ang MUA signing sa Commission on Human Rights kung CHR Region 10 kauban ng Salay Community College ang Memorandum of Agreement alang sa pagtukod sa Commission on Human Rights Education kung CHRE Program sulod sa maong kolehiyo. Ang programa nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo sa mga estudyante magtutudlo guban pang miyembro sa komunidad kabahin sa human rights ug responsableng social justice. Gipirmahan ang maong kasabutan ni President Dr. Vincent Lee Padilla samtang gisaksiyan kini ni Salay Mayor J. Vincent Capistrano isip timaan sa iniusang suporta sa akademya ug lokal nga pangkagamhanan sa pagpalambo sa kultura sa pagrespeto sa katungod sa matag tao. Matod sa CHR ang maong panagtambayayong kabayan kini sa ilang padayon nga kampanya sa pagpalapad sa human rights education paghulma sa sunod nga henerasyon sa mga responsableng lider sa maong tunghaan. Balita na hipos gikan sa CHR Region 10 para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz, balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 Risa
4: Cruz. Magnum Reports. Magnum Reports.
2: Oras alas 4:48, balikan sa nato Magnum Hunter 24 pod mga higala kay duna poy laing na biktima sa kawatan sa motorsiklo dinhi sa Tusdak Bayan. Makisayod tayo na kastan may karoon si Magnum Hunter 24, Magnum Jane Luna.
6: Reklamo karoon ang usa sa lalaki, human kinigigawatan og XRM125 nga motorsiklo. Sa may barangay Tablo ng ato nga syudad, giingon nga gigawatan tang niskutan po nga siya, Jen Jad. Hindi po wala mahiling nga suspechado giingon nga naalamang niya sa gawas nga bahin sa balay siyang igala niya giparking magdumaan siya tugot palagi kay naaman sila sa sulod sa panimalay wagit taon po nila nabantayan. Ang naiskutan nga XRM125 pula nga motorsiklo gikawat na dahil sa wala mahiling nga suspechado. Giingon magdumaan siya nga paggawas pagyod nila ayak pa nila nasairan gibali na na sa 5 oras nila na bilin bitaw sa gawas magdumaan siya ang maunga motor niya medyo sudunon po ni magdumaan siya no ang ilaha lugar nga giplastaran kay lagi special man magdumaan siya so naagid sa sulod nga bayan pero nga gikabutangan ni ini magdumaan siya wala gyud no sa sulod po mismo sa maunga balay wala bitaw sa ilaha po nga area gyud naara gyud sa gawas. Gali no, kining diskutan ng motorsiklo, wamang po daw nakatangag dito ang iyahang yawi. So, posible magdumaan siya, nga gitulod-tulod ni sa maulugar nga suspechado. Sa tang sila, naglingaw-lingaw kay ila, ang panimalay po na niyang igala magdumaan siya. Medyo sirado, gid siya. Kibalidigid mo, batayan kung kinsang nakasagawas nga bahin. Usap po nino sa kaingon nga, mapod nila ka, wala man po yung CCTV magdumaan siya, dilimang gitanan magod no, ng mga panimalay, pamilya, makabaton gito sa CCTV. So, sa ilang pong part magdumaan siya, sa pamilya po siya po nga igala, wala may CCTV po, nga nakabutang po rito sa, nakatutok baka dito na po sa kung asa niya ni Giplasta. Nagsasig na rin siya magdumaan siya, no, nga, dili gud makawat ang iskutan po ng motorsiklo, kay lagi, barangay road na siya magdumaan siya, no, kasagad niya sa mga kawatan, naagid sa mga highway, ni Giplasta, yung madaling ito isibat. So, kanina naa sa barangay road, mabantayan ba biya sa mga tao, sa mga silingan, kay mas tagan biya mga tao din na sa barangay road, kaya na mga magtambay, pero din ni Higayon, mingaw po kayo magdumaan siya, mga tao po simple, tuwa sila mga panimulay, nagpahulay baka ha. Sama po nila no, nga naapagihim mo sa sulod nga bahin, huwag itaw po nila nabantayin. Agiya to tulod na ang maupod ng motorsiklo. Pero ikaw po siya po magdumaan siya, no, nga wala po nakalakan na iskutan po ng motor, kalagi nagsabi kinaara sa barangay road. Oto, nga dali, gihapong kayo gin nga nakuha ni ini pong suspechado ang maunga motorsiklo. Nanota ni ini magdemand siya itong subliun no XRM125, color black ini nga motorsiklo. Kanya gibutang din ang plate number, kaya nagtuo po na niskutan po nga biktima. Nga katong magdemand siya, kinawat man lang katong gyud ang plate number atong magdemand siya kung ibaligya man galing ito. Pero kung pananglitan nga, doon na ibaligya online nga mo pa... Hindi lugar magdumaan siya, no, nga walay papele, susunugan sila, unsa pa na diyan ang mga alibay magdumaan siya, so dili kila yun paliton, nag-report nito sa HPG, yung sa itong RTO, tungod kay na ay bagway lamang nga nakawat, nina sa may barangay Tablo, ang nga XRM125 motor siklo, so gali magdumaan siya, walay mga papers na ito sa sulod niya bahin, so kabutsa, nini po nga biktima, nga dali, nagigit ito matutulan kung parangitan nga ibaligya, ito siya sa maulang. Chado, gawas na lang po ng chop-chop ang buhaton magdumaan siya, no? Kahit di naman ginda ito na mailan, kaya labi na nga para parehara, bagdagway mga motor, mga parts di ini. Kung tibok, dito siya mabalik ang magdumaan siya, niya ang panahamang pasagi lugar, kaya wala na yung mga papel na hurot na baka sa baka niya gibutang nga papel magdumaan siya. So usap po na no sa likayan yun ini po nga mga buyer nga mupalit yun ini mga kulang sa mga papeles o gawalay mga insakto mga dokumento lugar ng mga motorsiklo o mga sakyanan tungod kay sagad ni ini gipangkawat magdumaan siya tungod kay hato din panahuna doon na paghihapon mga insidente o kaso sa pagpangawat sa mga motorsiklo o mga sakyanan diri sa syudad kay Dedoro na nandini. Report na magdumaan siya nardo sa SHPG sa LTO na iskutan po nga mga motorsiklo nga kawat po no din sa may barangay Tabloan para sa Magdum Reports. Kini si Magdum 124, Jane Luna, sa Bata Oak, Sir Busho, Magdum Radyo.
2: Salamat Magdum 124, Jane Luna. Oras alas 4.52 na sa hapon.
4: Magdum Reports.
2: Desidenta, balikan na to si Magdum 123. Sa PNP region tayo, nagpagawas ng mga gabayan. Sa mga pwedeng himuon kung adunay mga insidentes pagpamusil. Atong paminaw na itong kauban naka-standby, Magdum 123, gikan sing lokasyon, Magdum Kia Villanosa.
5: Yes, Magdum Radyo, nagpagawas ng gabayan na itong mga kapulisan sa Police Regional Office. Kung nga kinanglan nga tamdad, guna na magalis yung bako Magdum Radyo ng insidente sa kaning active shooter at ako na pagpamusil sa usa ka lugar kung din si bako na pagkariya sa maunga lugar po Magdum Radyo. Ang ilang lagi pagawa, sa dali nga, dali siya nga madumduman Magdum Radyo. Kaning words nga, run, hide, o fight Magdum Radyo. Kaya kung kaning run, man yung mga ilang unang ipagawa, kung na first nga option Magdum Radyo, kung nga din kinigilang kuban niya sa pagunahuna o usaka escape route plan dayo na kung ikadawa po Magdum Radyo, dagan hangtod sa durabay mo uban sa imuha o maginusara baka ka Magdum Radyo. Biyaan na to na nimo nga mga gipanagyan nga mga butang. Di na ka, para lang yun nga ma-safety ka Magdum Radyo. Wala kay lain nga naon o makasibat yung kagigan ani nga usaka kaning mamusil po Magdum Radyo. Ika upat ani nga nasa run nga first option, mga keep your hands visible and the empty. May mo, wala kay pang kuptan, wala kay pang awiran, kaya rupod nga si Makong, doon na manggaling nga maka, kung na mo dool, manggaling sa imo itong dautan po nga tao po Magdum Radyo, marag maka fight po ka or maka sukol po ka sa iyaha. Kung na ikalima, help others escape kung nga posible, kung nga makabantay ka Magdum Radyo nga medyo naka sa advantage, na naka yung nakinapod nga mga tao nga medyo di na sa delikado or kaninga pwede pa nimo sila matabangan, pwede po sila, nga pwede po ka nga matabang po Magdum Radyo. Ikasunod, mao ang paghunong sa mga individual nga magmusulod sa usa ka area kung nga diin dunay pay maraga aktibo nga papamusil nga natigayon. So ikasunod, mao ang do not attempt to move wounded to people. Kung na magaling si Mako Magdum Radyo nga naay mga nangasamdan sa imong palibot, mas mayo nga kaninga dili unsa usa nimo itandugon o manawag o 911 kung nga safety po nga pag buhaton po kini aron pod nga matabangan kito nga samdan nga tawo nga naa duol sa imong vicinity kun sa imong area. Susunod nila nga ipagawas kaning words nga hide mo ni siya nga kung dili manggaling nga posible ang pag-iska pag sibat po Magdum Radyo, kinanglan nga magpili sa usa ka lugar nga dili siya dali nga makita. Sunod ang pag-lock sa mga putahan o gamay mo abungan kini siya o kaning mga bugat nga mga furniture or mga office equipment pero dili po dali-dali nga makasunod po ang katong nga gapamusil po Magdum Radyo. Dahil ng katulo pag-tago sa mga solid objects nga layo sa kaninga layo sa portahan sa maning mga lamisa baka nga dagko or kaninga mga higdaanan Magdum Radyo basta kay kaning maprotektahan imo nga tibuok lawas. So kung nga posible mangita og lugar nga kanang dili pugad ka maka trap dili ka matrap Magdum Radyo or kanang dili mapugan imo nga pagliok sa malugar nang putago ka og mga aparador or kaning mga closed spaces bitaw Magdum Radyo nga guot nga dili posible nga makadali-dali ka galihok. Sunod ang pagapalong sa mga suga kaninga mga computer po Magdum Radyo pero dili po dudahan sa katong pamusil nga naiya tao di ang area o galabian ng po kaniya kay muna yung buhaton kung dili gyud posible ang pagasibat. Sa sunod mo ang silence your phone and keep quiet. So para si mo kung magaling doon nga nga itabok po Magdum Radyo mas mayo nga naka-silent din mo cellphone or naka as when totally mute gyud siya Magdum Radyo kay once mag-vibrate na na nasa sa lower na sa yuta po Magdum Radyo may possibility nga mabata yan nga ga-vibrate na siya sa katong ganing gahimo sa pagpamusil. Ulay, ang pagtawag sa 911 sumabati po nimo nga safe na po ang usa ka lugar magdumaan siya dibina kung dili man galing gid kaingon nga makaistorya dili lang po nga palungon aron po nga matabangan gilayon ka o ma-detect dayon sa 911 ang imong nga lokasyon pod magdumaan siya. So ikatulo sa kaning ilang ipagawas pod nga mga gabayan ang kaning fight bali ulahin na lang ninila nga tambag kung doon ay active shooter attack po mag-imagine, no? Kung kini, una is acting as aggressively as possible. Kini, manggawas kita na ni mga kaisog sa lawas, ani mag-imagine. Kaya marag, dirigit mo gawas yung mga adrenaline rush. Bitaw nga, yung mga una, kanang maluwas lang ka, uga, ba, kaning, kung hindi yung magiging posible nga, maka-away ka, ayun na, makasibat, or makadagan, yung ka mag-imagine, kaya ani nga, naisutan yun po nga shooter. Sunod, ang kaning paglabay, yung mga items, o mga paghimo sa kaning weapons, nga pwede po nimo himoon nga ikasukol at nga suspected magdumaanji nga sunod ang kaning yelling. So yelling kung magsingkita pwede ka magsingkita yun magdumaanji para makuha gini mo ang atensyon sa kaning uban kaya kung once makuha ni mo atensyon sa uban daga naman yun po ang mutabang sa imuha o kaning at least man lang ma-overpower itong usak usaramang galigit po daga pamusil magdumaanji ma-overpowered siya sa kaning mga pwede nga mutabang sa imo nga narapod sa palibot po nagmagdumaanji dayon ang committing. So, kani committing reactions, kung sa manggaling yung mga nasugdan nga, nakasukol manggaling ka magdumanji, magay mo na nangit siya nga paningkamutan nato sa kamaka, na nangitabang yun po nga maabot sa imo, halubi na kay kaning mga mga insidente, dili magin din siya matag na kung kano sa may tabo magdumanji. So, ilang paimang doon sa publiko, kung nga, may tabo ang galing nga si Makunay sa ka-active shooting nga kakita mo sa kalugar kung naamang galing ka dumdum mo ng kaninga run, hide o fight kung magdumanji kay posible kaya po nga kung buhato ni Manila ang ipagawas nga kaninga magabayan sa to nga police regional officer labi na sa PNP may mo po kininga makaluwas sa mong kinabuhi yun man makatabang po ka nga makaluwas po sa lain nga kinabuhi ito sa dunan na yung maabot nga tabang ikan sa mga police o ga ma-neutralize na ang katong sa ka tao nga nagahimo sa usaka ka pagpamusil po magdumanji ito nga naipot ka balita gikan sa Police Regional Office 10 para sa Magdum Report. Sige, si Magdum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
2: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 4:59 na sa hapon. Mamati tayo mga pahinom doon. Matakatayin na yun mga igalang dugang balita sa tumakuban. Magdum Hunter 19, Hunter 23 o Hunter 24. Lakip na Magdum Hunter 13 Riza Cruz. Oras alas 5:00 na sa hapon.
9: Time Check is brought to you by DJM Tailoring.

0: Magnum Wanted Job Hunters.
1: Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, Second Floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City.
0: Magnum Wanted Job Hunters.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
4: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promo runs from June 1 to June 30, 2026. Great Samsung Sale.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
1: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa, usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy ka lunay.
7: DTX 500,
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
6: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura.
12: Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputus og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
13: Tanang bills, Jukarun?
14: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
15: GCash G-Bills.
16: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
17: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok ug isgutan pag-ampo. Kay tungod kay para tang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ngawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuy-an nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Oras alas 5:07.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
0: Balik tamang higala sa itong nga pagpanag-uwan sa itong nga programang Magnum Reports.
2: Magnum Reports.
0: Dinhi din tas pagdawat sa mga balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan kay giingon nga dunay usa ka lalaki ang nadakpan sa by-bust operation. Makisayod ta gikan sing lokasyon ni Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan sa detalye kalabot nini pong nahitabo nga by-bust operation nga nagaresulta sa pagkaaresto sa usa ka tigpayot sa illegal nga droga. At ang atangi din po balita ni Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa kay giyong Pride Month Assembly ipahigan alang sa mga LGBTQ dinhi sa tuwa sa Cagayan de Oro. Sa iri mga igala, ang mga detalye kalabot na na. Pero unahan sa nato, kininadakpan sa Bible Superation, Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan.
3: Nagkating kagul karon sa kaprisuhan sa Police Station 4 Carmen, kiningusag ka lalaki na ganadakpan sa usag ka drug bypass operation na yung partikular sa Makanhan dahil sa rasapit ng barangay. Yung mga nagsagpay kayo nga operation sa Police Station 4 Carmen na kalabot sa usa ka suspitsado nga 30 anyos di nagkarapuyo sa sapit nga lugar diha nga napalitan sa sakapakito sa gituang Cebu bukti sa 500 pesos nga bypass money ang nasangpit nga suspek nunda na gatit sa narang kining giposasana daw gidakop sa kapulisana nunda na sa pagparayon sa baho nga operasyon nakuhaan pa sa lain mga sasi sa gituhang Cebu na hinunda mukabat sa 5 grams ang gibugaton ini. In estimated market value gumukabat sa 34,000 ang nasangpit nga kantidad din sa baong operasyon nga nagparayon pa ang dugang investigasyon sa kapulisan kalabot sa kinsa ang iyahang source o iyahang mga ning ginahatdan sa nasangpit usap nga operasyon din nasa dunapay masamakuting investigasyon na kalabot sa koneksyon ni ining suspitsado apanatul nga sa buong operasyon nga makatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang nasampit nga lalaki man nga aktuhan gana sa puna nga namaligya o gagamit sa illegal nga droga. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan sa palitaog serbisyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan na oras alas 5 jazz din sa renta kay Pride Month Assembly gipahigayon ipahigayon din sa itong syudan ano si Magnum Hunter 23 Kia Abelianosa.
4: Yes, sa magdemandyo na inlaing ang mga kalihukan gihandam alang sa mga members ng LGBTQIA+. Sa itong syudad, pinagi po sa itong Cagayan de Oro LGBT Federation, inubanan sa lokal na pagamanan sa syudad, ang Cagayan de Oro Gender and Development Office, katimbayayong ang usa ka pribado nga institusyon, pagbagdam anjing nga mao, ang kahilwayan ang Mindanao Pride, ginigitawag, uga Cagayan de Oro City LGBTQIA+ Pride Month Assembly 2026, kaya kung diin kinimay tabo, karong nga adlaw nga Domingo, Hunyo 28, gikan alas 5 sa, kuna alauna sa hapon, hangtod alas 5 sa hapon, diha sa Maya City Tourism Hall kung nga diin na ginasig ang kanina mga miyembro sa LGBTQ ang magsuot sa pinaka-colorful nila po nga kanina mga sinina. Ato sa mga kariyukan magdumaan, G, doon ay mga ipahigayon usab ng mga kanina mga programa alang sa mga miyembro sa LGBTQ QIA kung din mo ang input health rights mo gang sa City Health Office, sa ng hospital care o right to care nga pangulan usab sa kaninga itong JRB, kuna JRB General Hospital, kaninga legal rights sa pinaagi sa ni Attorney Samantha Tan, gikan sa LGBT Pilipinas o magpagayon usab o election of new officers alang sa LGBT Federation po magdamanji. Magpagayon usab o makani mga padula o doon na po ipanghatag ang mga premyo sa itagayin po sa nila nga kaninga Q&A isip papaghatag lingaw sa mga musalmo sa mga kalihukan. Doon na po yung mga pang booth nga ipang-set up po para po nga makahatag po ng servisyo nga doon sa mga musalmo po nga LGBTQIA magdamanji sa mga nalamang niini nga bones scanning kaninga bone scanning kaninga kuha nilang mga bukong magdamanji kung kaninga ligon pa ba or di kalibit labi na kalibit ang daga na nga ipang bati sa sakit lang likod, sakit sa hawak o guban pa nga mga sakit-sakit po sa ilang agibati nga basin posible gyan na gasumikan sa tungkol magdumanji. So, doon po yung pag-inusap nga kaninga PhilHealth membership sa so, kutong mga LGBTQ nga wala pa yung PhilHealth. Sabi na, kaya kailangan nun doon ba kayo na siya magdumanji na kung magsakit o diri magiging nato gusto nga ma-admit. Pero at least man lang, kung member ka sa PhilHealth, kung labi na kung indigent ka magdumanji, makasure you ka nga wala nagid kay bayran sa ospital po magdumanji kung member ka aning PhilHealth. Na po yung pag-inusap nga CHIO registration. Kaninga, doon po na kaninga health booth, gikan sa City Health Office, so, kaninga cooperative membership registration kay dili lang gid ba ta kinahanglan magdumanji nga kaninga so sige lang tao gawon nga sa tao nga pag at sa kogalingon mas maayo nga lagi tayo savings so kini tudlan ta pinagi aning registration sa mga co-op pod magdumanji so ang mga kalikarihukan na daghan pod nga gyan na sa mga LGBTQ o gagi da sa ipod nila nga motor pod nga mapahimus lang nila mga gyan na pod nga programa sa ato ang mga karakuan sa Cagayan de Oro LGBT Federation. So, mas Anji Noy, pagayon kinigarong adlaw Domingo, June 28, kagikan sa launa at 5 sa hapon diha sa Maya City Tourism Hall. Para sa Magdum Reports, kini si Magdum 123, Kia Belenosa, sa balita o servisyo, Magdum Radio.
0: Salamat Magdum 123, Kia Belenosa, oras alas 5:13, disita kay Taguluan Municipal Police Station, nagpahigan og anti-bullying awareness campaign sa mga tunghaan sa maong lungsod. Aniya si Magdum Riza Cruz.
5: Gihimusgan matod pa sa Taguluan Municipal Police Station ang kampanya batok sa bullying. Pinagis pagpahigayon og anti-bullying awareness campaign sa mga nagkanlaing mga tulunghaan sa lungsod among sa mga kalihukan nga mapalambo ang kahibalo sa mga estudyante kabayan sa dili maayong epekto sa bullying o sa importansya sa pagrespeto sa matag usa. Gipasabot sa kapulisan ang mga nagkanlaing matang sa bullying lakip ang verbal, physical, social og online cyberbullying. Giyawhag usab ang mga estudyante nga dili magpakahilom kung adunay mahitabo nga bullying sa sulod sa classroom kundi isumbong kinigdayon sa ilang mga magtutudlo ginikanan og sa kapulisan. Subay sa mensahe nga stand up against bullying giyawhag ang tanang estudyante nga magtinabangay sa pagtukod og luwas malinawon nga mahigalaong palibot sa sulod sa eskwelahan. Padayon ang Taguluan Municipal Police Station sa pagpahigayon og mga programa nga nagpalig-on sa seguridad og kaayuhan sa komunidad ilabi na sa mga kabataan-unan sa lungsod sa Taguluan. Balita na hipos gikan sa Taguluan Municipal Police Station para sa Magnum Reports. Kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 113 Risa Cruz.
2: Magnum Reports.
0: Balikan sa nato si Magnum Hunter 24. Kaya adunay lalaki na nakuhaan og balor 27 mil pesos nga droga ang arestado. Detalye itong sirens ng Kauban Magnum, Jane Luna.
4: Mukabot sa kapin 27 mil pesos, gagkatidad sa gituang gusabo ang nakumpiskas ng mga otoridad gikan sa usa ka lalaki ato sa gipahigayon nga drug bypass operation. Ang suspect na ilang si JR, 28 anyos, nga usang matataka watchlisted sa itong kapulisan sa papayot sa illegal ka droga gingan nagbanaban ang mutimang sa 4 gramos ang drogang nakumpiska. Ikan sa mga suspect, isang ibalog na karoon ng panahuna. Ngayon nga na-recover usabang 1,000 peso. Mismong Bible's money, sa matutpaka unit sa cellphone, nagamit din ni ato sa pig-transact niya ng atos tong kapulisan ng tungura arestado na ang mga suspect tungod siya paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Indigenous Drugs Act of 2002. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 124, Jane Luna, sa bita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 124, Jane Luna.
2: Magnum Reports.
0: Oras alas 5:16, dinisada ni Magnum Hunter 19 kay giyong aduna ay lalaki nga giharas og kutsilyo sa iyang higala. Detalye atong siren kay naka-standby karon si Magnum Hunter 19 nagikan sing lokasyon kalabot nini po nga maong panghitabo adto ang paminawon Magnum Mencho Kabaktulan.
3: Gireklamo sa usa ka higala ni ini ang iyahang kining higalang ng haras o kining self kining usa ka mahait na butang nga atol sa usa ka kagubot sa nasangpit sa lugar sa zone 5 barangay Kloswagan ani nga tong sidad kini ang reklamo sa usa ka lalaking 49 anyos nga nagpuyo sa nasangpit nga lugar kansa nga gireklamo ang usa ka lalaking hingkod ang paydaron nga si alias nga Luloy. Si Luloy mo ang mihimo sa pag-ukonfronta nga to sa biktima nga tulo sa ilahang pagkumpronta nagkabinayloay sa mga dautang tulong sa matang usah dana ga duna kining ginapakita nga hay tabutang ito ang konsilyo ang mihimo sa pagdunggap ngadto sa biktima pan sa diyang katranta nakahimo pa sa pagpanagang kining usa ka biktima atul sa kining panghitabo nga gusto kining buikyas inadagalayog ang duroha atul nga diabot ang nisangpit ka mga kauban nga pamilya nining biktima nakaparawag usapa sa kining barangay tanod sa barangay kasuwagan ang maong pamilya nunda nagalapugan pa ang kagubot sa maong ilya uga na sagang uga na pugan sa ang kainit sa ulo dili usa ka suspitsado nga dunay dala nga konsilyo di nakuha usa unabawi usab sa mga otoridad ang maong konsilyo at usab sa mga panghitabo nga miabot ang kapulisan aron sa pagdakop dining lalaki ugi kabutiag sa maong investigasyon nga nagsugod ang ilahang panag-away tungod sa gikabutiag nga parking space sa nasangpit nga lugar dito na dahil kinig nga nagkabikil hangtod nga nagdumot ang duruha ug ang nasangpit usab nga insidente kapay lalo sa usa ka barangay Lupon diya sa barangay Kauswagan ni atong siyudad aron na masetel ang ilahang matagpanig din kansang gigabutyag nga ang ilahang panaglalis na gumikan pa usab kini baong personal nga panagbangi nga miresulta sa pagkaguba sa ilahang relasyon na balita gikan sa Police Station 4 Carmen kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan na sa palita og serbisyo Magradio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan oras sa 5:19. Balikan po nato Magnum Hunter 23 kay duna matun pay na samdan sa disgrasya tali motorsiklo o pickup truck. At ang tayo po mga higala unya totoot kay makisahid po ni Kagawa da Ramel Binatero dinas may barangay makabala ng atong dakbayan sa ilaha po din po nga gihimo nga pagpangandam sa ilang kasaulugan sa araw ng makabalan. No, kay sunod na ba po ni nga mga simana no, sa 1:07. Oras alas 5:19. Dinita ni Magnum Hunter 23 kay dunay nga samdan pod sa maong insidente tali ni ining motorsiklog pickup truck Magnum Kia Abilionasa.
6: Yes, sa mga dimanjo na kakunog mga samad o mga pangon sa lawas kining atulo ka mga tao human matutagin nga nalambigi sa disgrasya tali isa usa ka pickup truck diya sa may barangay kamamanan ning atong siyudad giingon nga nagkabanga matutpa kining usa ka motorsiklo kadto dayon atulo ka mga sakay o sa ka pickup truck diya sa South Pitford nga barangay diya nga girespondihan kini sa mga personahe gikan sa Oro Rescue na suta nga dunay naangkon nga mga samad sa tuhod o sa siko kining atulo ka mga sakay sa motorsiklo pod Magnum Angie o gagariman mayon na lamang kaya sila nga pag-assess po sa sitwasyon ni nga tulo ka mga biktima po sa maong nga disgrasya Magnum Angie mga minor injuries ang ilang naangkon labi na dili sa maya tuhod o sa siko o sa uban pang parte sila nga lawas po o ganima na di manggit kayo ingon nga naglabihan apa na nagi mga sakit sa lawas o mga bunog ilang nga naangkon na agumigan po silang pagkabangga nga tupod sa maong pickup truck kinuha ng kanina driver po sa pickup truck wala na po siya ingon nga nasamdan kundi lang maraga na samdan regiodis kanina tulo ka mga maong motosiklo. Gani man, paghatag sa ilaw, first aid po, dali po silang agidala sa Balitang Malalang, particular diya sa mga Jarbora General Hospital. Arang git po nga matagan doon sila gadugang po yung medical nga atensyon na talo na paman, igagmay naman yung mga sama, dila nga naangkon. Samtang, ang nga maong kaso, dali po nilis mo sa mga atong mga investigador gikan sa Traffic Enforcement Unit o masuta kung kinsa ang ay manabag o ga mabuhatan o ga settlement kini nga duha ka mga panig o ga dinigit po din nga mudako ang kaning naitabo po nga incident. Noon luwas na kaning mga biktima o ga lagi po yung nga nagrabihan at sa mga disgrasya diha sa mga barangay kamamanan ng atong siyudad. Balitagi kan sa Oro Rescue para sa Magnum Reports kini sa Magnum Hunter 23 Kia Abilionasa sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilionasa. Unya sa itong pagbalik mahigala ito na din po nga paminawa ng ato po din po nga ang barangay karon dinas Makabalan alang po doon sa mga kalihukan na nakahanay sa ilahang nga pagsaulog sa araw ng Makabalan sunod nga semana. Oras alas 5:21 una sa hapon.
7: Time check is brought to you by Kuya Alan's Bulaluan. Ang kalami, dili gid matupngan.
0: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tuod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face, hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
10: Puti Vitamins Plus Iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
11: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
12: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
11: Ha? Nga naman?
12: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
11: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
13: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Oh.
14: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkaraiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio

0: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
2: Oras alas 5:29.
3: Time Check is brought to you by Gilao Shopping Center, located at Yakapin Kogan Street, City O.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong nga pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Magnum Reports. So, dinilin ka sa itong nga pagpapakit ka ninyo. Sa mga gihimo po karoon nga mga pagpaningkamot sa barangay mga kabala aning atong nga dakbayan sa ilang nagkaduol. No, nga ila po mga pagpangandam po mga higala ni ining pagpahigayon nila sa kasaulugan sa ilahang araw ng makabalay.
5: Ang barangay karoon.
2: Dinisa ta makisayo ta sa ang barangay karoon ni Kagawa Daramel Vinatero dinha sa maong lugar.
6: Araw unsay mga preparation nga giandam
7: yes,
6: sa barangay?
7: Gusto pag-aug araw. Actually ato araw is aputsing. July 1 is akong civic parade. Sa barangay Makabalan.
6: Unsay participation sa mga eskwelahan ano?
7: Natay apil ang mga tungaan ana sa atong civic parade sa July 1 Wednesday, next Wednesday. Dahil tayo kapit sa dost, natay pancit festival at pagkagabi din sumba dancers.
6: Mm-hmm.
7: Puntis. Pagkapit sa 3, mo na itong boxing.
6: Mm-hmm.
7: Boxing. Pagkapit sa 4, mo na itong karatido tournament, karatido. Ang kanang karatido is sa ato lang din ng mga grassroots ng mga karatido mm-hmm. din sa ato sa barangay Makabalan.
6: Mo ito nag-present last katong
7: sa pista. Is fiesta. Mauto sa pista.
6: Chinese festival po.
7: Ito siya, kanang Arnis.
6: Ah, apil to sila.
7: Yes. Pero karoon, ang atong gitayon is karatido.
6: Mm.
7: Kini karatido is atong tudloan atong mga bata sa self-defense.
6: Mm.
7: Pero kini self-defense sa atong mga bata na gitudlo, ano nang na atong nangusultana sa ato is chairman sa, overall chairman sa atong kalihukan sa araw, para daghan ang mga mabuling karoon.
6: Mm.
7: Bulihon ang sa kabata, minor. Pero kung naa siya ay kahibalo, posible dili na siya mabuli.
6: Na
7: dili ko siya gamiton sa pag-abuso na kanakay balo.
6: With discipline.
7: Then, yes, discipline. Kaya ang atong mga instruktura na is dili lang ituro ang Philippines na ang discipline, respect, and kining kay balo knowledge. Dayon sa pizza 4, mao na siya ang kartido. Pagka pizza 5, mao na siya ang catch a pig. Ato sa larong Pinoy nga.
6: Mm.
7: Butangan og oil ang baktin, then ipalakag ang makadakop sa baktin, iya na.
6: Pila ka mo?
7: Tulo ka baktina.
6: Mm-hmm.
7: So, duwano na o siya o dinakupay yun niya. Ang participant is mag-blindfold.
6: Mm-hmm.
7: So, dali siya basta-basta manakpan ang baktin. Na pag mawiran niyo mo puno siya sa glasa.
6: Mm-hmm.
7: Danlog yun. So, pagtikay yun. Then, pagkapit sa size, mo na itong bunga ka na yung atong butang highlight sa ato mm-hmm. sa barangay Makabalan. Na atong mga mama, atong itagaan o panahon.
6: Mm-hmm.
7: Na kung wala nila ma-obserbahe, wala nila mabatuni sa ilang pagkadalaga,
6: mm-hmm.
7: basin mapakita ilang talent din sa bunga kanay.
6: Mm-hmm.
7: So, natay 10 participants every turok.
6: Mm-hmm.
7: Ipahigayon ko sa size sa gabi. Then sa Pisa City, atong culmination na di atong teacher's night. Kanagayon atong awarding sa ato sa Port Arrow Basketball League.
6: Mm-hmm.
7: Ito yun, din yung mahagawat o ma-plak o appreciation sa atong mga ministro sa ato sa barangay sa Makabalan.
6: Wait, balikan lang doon ako itong Murag Pansit Festival. Nga nung Pansit?
7: Ma'am, ang Pansit Festival is dirigid gi natay manufacturer o ato gi sa barangay Makabalan ang tigbuhat sa Pansit sa ato din sa Dakbayan. Ang barangay Makabalan is magigid ang pinaka dako na production din sa ato sa Makabalan.
6: Mm. So, unsa man na siya may tabuan na? Libre mga kaon?
7: Yes, ang ato Pansit Festival is libre sa tanan.
6: Kinsay mo luto?
7: Ang puntis namin is ang atong chairman is Joel Tongko. Pero ang itayan is every organization, matag purok.
6: Nailang kaugalingon?
7: Yes, pero libre at transit.
6: Oo.
7: Then, unsa nga pamaagi na may konsepto ang ipapaan ni Kagaw Joel Tongko, ni may mechanics, unsa ilang pamaagi sa pagluto.
6: Dayon, nga katong pagtila na dahil mo, dahil ito nga...
7: Kanang ilang luto sa matag organization, ipakauna, libre, wala na iba. Libre sa tanan.
6: Okay.
7: So, manghangi ko sa naminaw na muro, anita, aron makatilaw sa atong Pansit Festival.
6: First time na?
7: No. Port. Ikaupat nga tayo ng Pansit Festival sa ato sa Barangay Makabalan.
6: Okay. So, kani lugar ang sagad yun mga participante ani, mga taga din nilang yun?
7: Yes, wala tayo.

0: I-imitar ang mga lain ng mga barangay. Ang ato is barangay Makabalan alone ang mga participant sa ato sa Pancit Festival.
1: Okay. So, ang sagad venue ani Sir Akaman?
0: Para covered court, ma'am, ang tanan na ipagayo ng mga activity is bara. Kaya napal itong night cafe po diha. Sugod karong Monday 29, hangtod na sa next week. Bali, 15 days ang mulihatag na night cafe.
1: Okay. Ang kuha na lugar, mga tao nga na muyo sa kalibot, unsay mga guidelines po ninyo no, para di po matugaw, labi na niyan itong mga tulog?
0: Yes, ma, ang ato naman tayo guidelines na gisunod sa ato sa night cafe, dili man tamo lapas at 12 o'clock in the evening. So, tama na ta sa 10 o'clock. So kung na may nangitawag nga ma sumbar sa oras, minimal lang niya. Huwag na ito gitugutan ang magbuntag na pamalikya sa next cafe.
1: Ang security da yun, kinsay kauban? Dinatong
0: security measures nga gipaygayo na ata atong tanod force gitan sa pagsuos activity hangtod sa tadlaw na ata gibutang nga tanod force dyan. At the same time, ang atong police force sa PS5 na po dyan itong gila ito dyan. Na napag-augmenta sa maritime, coast guard o uban nga mga agency sa atong barangay.
1: Okay. Pilay budget niya ni Juan?
0: Dilit na ko ma itok ang figure bang kay
1: pero mas dako siya karon
0: pero mas gamay gid dipis gid ang atong budget karon kay ang atong activity sa cultural is kaduha ni hagit sa pista atong gibahin ang atong activity sa pista og araw so ang atong budget atong ito nga
1: dayon kani nga wag ang kuano ang iyohang pagpahiga ni ini pong araw ikapila na gid ni
0: ikaapat fourth araw ng Makabalan.
1: Nga noong manual nga ikaw pa, karong pagid na establish, bago lang gid na establish di ay na uyunan sa konseyo sa Dakbayan ang inyo po nga pag-establish nga kinig yung kitsaha mo na yung araw ninyo.
0: Is or ma'am as principal author sa maong barangay ordinance na ako sa ang principal author sa barangay ordinance at aning kamot ta last 2021 a last 2020 na
1: first week yun.
0: Mapahigayon ang araw kay subo ta palandungod ba ang uban barangay uban munisipyo pagpahigayon mag-araw ngano ang barangay Makabalan tugay naman kang barangay gidi so atong gipaningkamutan makita ato ang hard copy dita ito ta sa atong gilakaw ang maong kuan ni Agali ni Abota og Manila Alpagpan sa copy na patabang tani na Mitruwa
1: mm-hmm. Sa trace back ang history kuno sa
0: gyud sa Makabalan na ako na pagdusok ta sa approve sa barangay council din atong gipadusok sa city council ang atong ordinansa. Pasalamaton sa city council last sa itong city council. Pinaprobahan nila wala sa magumili pag-approve sa mga ordinansa.
1: First week siya or na specific date?
0: Nasa tayo specific date, July 7. Ang na lang i-appeal ang one para ang ato activity is taas ang ato itaygayon.
1: Sa semana.
0: Kahit kung July 7 lang, one day lang. So, ang atong commission is July 7, mauna akong araw yun, July 7. Pero ang atong activity is, kita sa July 1, hangtod sa atong adlaw din sa barangay sa Makabalan.
2: So, motong mga higala, si Kagawad Romel Vinataro din na sa may barangay Makabalan ning atong syudad. Oras, alas 5:39.
3: This time check is brought to you by GCash, chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
4: G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Ligunang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio nagkinahanglan og dugang aplikante alang niining posisyon og qualification. Technical staff, graduate of any IT related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development and ability to multitasking. I-submit ang imong application letter with bio data and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
10: Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik naman higala sa itong napagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So, dinhidin ta sa tuwang Magnum Operation na tabang sa ta.
11: Magnum Operation tabang.
2: Mayroon sa nato ang sitwasyon ni Sir Arturo Daco Jr. Sir Arturo, may hapon.
12: May hapon, ma'am.
2: Sir Arturo, unsay iya sitwasyon? Naabot di ka din sa Magnum Radio?
12: Sa karon nga tayo, ma'am. Namay karon sa Polymedic Medical Plaza, ma'am, sa fourth floor sa may room 470. Ang akong problema, ma'am, is ang among bill, ma'am, nga almost 89,000, pero ang nabili na lang karon kali na lang 23,000 ata ni. Para sa bili para makagawas, ang dami, ma'am. Muro na hangyon ako, ma'am.
2: Kinsay pasyente ganini mo, sir?
12: Ako ng anak nga na epilepsy, ma'am. Unya karon na napoy lain pending sa doktor sa iya, ma'am. Dara siya na epilepsy. Niya naman siya maintain na nga tambal good, ma'am, kay gasisure mo guna siya, ma'am.
2: Okay. So kaning imong anak, sir, pero pwede na siya i-discharge.
12: Adto ta may adlaw, ma'am, kay okay naman doktor do niya. Akong anak kay murag naluoy pud siya niya. Gusto siya mauli pud balay kay damor nga magdugay may sa pwede, may dako bay kay ang bill baya, ma'am. Samot ang dako ang bill na mamuna nga ingon siya nga pa okay naman ko pa mauli na ta pa. So di mi kagawas, ma'am, tungod sa bill na mo na, plus na pa kay doctor's pay. Ang uban gani among gihanyo na lang gani unta si doktor nga unta og pwede GL na lang, guaranteed letter na na yung doktor ni sugot, pero half lang daw ko no, ang guaranteed letter. Ang uban gidaw, kailangan cash gidaw. Muna problema na mula ka lang, ma'am. Ako maghangyo sa naminaw sa Magnum Radio, unta, ngaunta, matabangan ko. Ginoo na lang magbalos, ma'am.
2: Okay. Sir, kaning unsay panginabuhian na to, sir?
12: Ma'am?
2: Unsay panginabuhian na to?
12: Sa karong tayo mo, lapagay ko mga bago lang ako nag-resign sa kontrabaho, ma'am.
2: Kani mo hang anak, pila na edad?
12: 21 yung edad, ma'am.
2: Nag-eskwela pa ni?
12: Wala na lagi, ma'am. Kaya itong miyagi, nag-eskwela siya. Niya, and then, night time, nag-eskwela siya. Yung, itong kukire yung tayang ko, kaya mahilig mo siya luto-luto. And then, dito nga time sa eskwelahan, hadlock yung teacher, yung mga kasmit, kaya natingala sila, kaya na sila activity yung tayo nga magluto sila. Natingala sila, kaya kung anak nagkikirig naman, nagsisure naman. So, nahanlok ang teacher. Mismo kayo ang teacher. Kaya makasama niya. Ito sa balay. Niya ito sa ito na balaka. Nagpahibalo nga, ma'am, ni si Hanami. Muna yung nahitabo lagi. Wala sa kabalo. Nga niya, anak di ay muto. Amos ang ina nga. Naasa yan ang history sa epilepsy, ma'am. Namang ko lang sa maintain nga tambal na kanang pinobarbital, ma'am.
2: Pila kabuki mong anak day, sir?
12: Upat na sila, ma'am. Niya, atong last year po, last year po, nawala po ng magulang na ma'am. Kaya murag same sila o gibate, ma'am, sa tiyan, ma'am.
2: Kani mo hang anak nga, kani si Hana, kung ano siya, kanamanghuran?
12: Kamanghuran, ma'am. Ang katong last year nga namatay, kamagulangan to. Mm-hmm. Kanapod siya karon kamanghuran.
2: Okay. So, karon sir, nakatry na po mo pangayog tabang po, sir, din na sa inyong LGU.
12: Oh, sa mga politiko na, amo nang gidulan na, ma'am. Sa, ikan sa City Hall, tanan, mga congressman, gidulan na namo, ma'am. Okay. Pagid, sir, kulang pagid siya, ma'am.
2: Lagi. Sir, kaning, ano, kasayod ko, layo yun kayong gigikanan sa talaba pa, pero... di gyud ko makapasalig sir no nga natay kaning nga ma-turnover din pud nga dakong kantidad depende magud pud ni sa mga naminaw karon if ever nga dunay makapadala pug kwarta ato pud din pud nang i-turnover din na sa inyo o kung nga dunay may tunol karon pud din sir ato man din pud nang ihatag sa inyo at least naman lang mahimong pandugang sa inyo pud din pud ginatigom pud karon nga kantidad pero no sa dako pud nga kantidad 23,000 ato lang pud nga hangyuon og suway ato apo makaisunan sige sir try na to sige, sir Arturo pa.
12: Ako si Arturo Daco Jr. sa Barangay Baikingon. Ako nag-aangyo sa imulong mong kasing-kasing itong mga maluloy o ano, naunta pa ay untaog na mo'y gamay ang hinabang unta. Pinagi sa Magnum Radio, ako mahangyo sa imulong mong kasing-kasing nga unta aron ang dapod mahuman ang mga problema sa ospital. Kaya napagay mong kulang nga bill nga 23,000 wala abot sa doctor's pay. Nga ako mahangyo sa imulong mong kasing-kasing unta. Depende na kung sa inyo pinahikaloy sa ako. So, yatag sa Ginoo.
2: Mm-hmm.
12: Pwede takong dawaton po. Magpasalamat po ko sa Magnum Radio, sa mga naminaw po sa Magnum. Dagan salamat. God bless.
2: Okay, sige. Sir, kaning si Sir Arturo, mga higala no, si Sir Arturo, humuni ang amahan sa pasyente nga dunay ihang upper gastrointestinal bleeding o epilepsy. Basin pwede nyo matabangan, mga higala, 23,000 ang iyang gikinahanglan pambayad sa hospital aron makagawas din sa May Polymedic Plaza tungod lagi kaya ang bayro nun sa doktor man lang po ang ilahang gikinahanglan nga makompleto aron nga makauli na gidang ihapong anak. So, basin pwede nyo matabangan, bisag pilang ang kantidad, welcome, yun kayo na muna nga dawaton. Ang inyo pong ikatagana po no, sa mga kaning nanawagan ko rin. Ilabi na ni Sir Arturo nga ni Dalikyati ni sa ito sa Magnum Radio. Aron po nga mapasibya ang ilapong nga sitwasyon. Pinagi sa ito nga paglusa ng Magnum Operation Tabang.
13: Magnum Operation Tabang.
2: Oras alas 5:46, balik-balikan lang nato si Sir Arturo karon totoo. At mo balik po ta. Dawat sa balita una nila ni Magnum Hunter 19, Magnum Hunter 23, Magnum Hunter 24. Ato sang sayron mga higalang duga mga balita. Dili ta ni Magnum Hunter 19 mentro kabaktulan kay giyong job employment gipahingusgan karon na sa dole uban usab sa buhatan sa Tasda Region 10. Atong paminawan ang detalye niini sa balita sa tong kauban Magnum Hunter 19 dayon natangatay po ang balita ni Magnum Hunter 23. Magnum Hunter 24, gikan silang mga lokasyon. Ani sa ta, Magnum Mentro Kabaktulan.
14: Gipahingusgan sa batan sa Department of Labor and Employment Control Region 10 ang mga programa na ini sa Jobs and Employment and Entrepreneurship inuparana sa Technical Education and Skills Development Authority Contest sa Region 10. Pag partnership nga pagpahingusog sa mga employment and livelihood opportunities alang sa mga beneficiaryo pinagi sa supplemental agreement sa technical sa TESDA. Nag-establish sa structure sa nasampit nga graduation system uga program sa mga beneficiaryo din maunga supplemental GMC. Ipermahan ni Dole Secretary Francis Tolentino uga Director General Jose Francisco Kiko Benitez. Sa maong seremonya sa TESDA Central Office din miaging adlaw sa maunga wala pamaagi din matagaan uga human matagaan sa training uga mas makalampus sa maong pagtuon uga tersangpit nga mga training program sa TESDA ilayon sa kining matagaan sa employment or sa matagaan sa gayon nga makabatun sa ilahang mga kining trabaho ug mga employers inubaran sa tabang sa peso office inkini ang nasangpit nga programa kansang dugang kalambuan labi na sa mga kaigsunan nga mga bagong graduar sa training skills program din hantud nga makatrabaho sa ilang mga taksa-taksa ka mga kumpanya. Balita gikan sa Dole Region 10, kini si Magnum Hunter 19, mentso kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19, mentso kabaktulan. Dinidenta mga higala sa dugang pang mga balita sa tuwa po mga kauban na koron na sa ilaha pong pag-monitor sa palibot. Sa tuwa nga pagpunag-uban po mga higala, niining nga tulungan ng Magnum Reports.
13: Magnum Reports!
2: Atos ang lakmitan po mga galang, dunay gitanya karoon ng kaning theoretical driving course po ang buhatan sa LTO Region 10. O pahimusin ninyo mga higala, labi na niya itong wala pa yung mga lisensya. Kaya doon ay gitanyag ang buhatan sa LTO Region 10 nga theoretical driving course. Kani siya mga higala, no, limitado lang po ni ang slots para sa mga gusto nga mo avail. So ang theoretical driving course nga gitanyag nila, himuon din ha sa may 5th floor sa Sky Park sa SM Downtown na CM Recto Avenue gikan sa Hunyo 29 hangtod sa Hunyo 30 ning tuiga. So kani mga higala, no, kabahin kini sa pag tinabangay po sa Government Corporation Service Caravan nga gilusad sa Department of Finance LTO Region 10. So ang Drivers Education Center ang mangulo nining free theoretical driving course. So kaning free theoretical driving course magsugod ni alas 10 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. 2-day seminar nga himuon din na sa may 5th floor sa Sky Park SM Downtown na Premier. So kung gusto niyo nga mo avail po dan ini, no, paspasin ninyo, naasa kaning ilahang official Facebook page po nila ang link aron nga marehistro mo kay 100 participants ang allowed lamang nga mo appeal po din ini. So magpa-register na mo. So i-check ninyo po mga higala, no, ang official Facebook page sa LTO nga kaning Region 10 o LTO Cagayan de Oro. Kay kaning mga higala, no, di na mo magastuan. Kay kung dito mo sa mga driving school, dako-dako gid-gapon nyo magasto, no, na sa mga 2,000 guro, mga inana. Kalimot ako mga 2,000, no, basta mag kuan pa mo theoretical driving course. Then mo man na siya pinakauna nga step yun aron nga maka himo mo sa pagbato ng inyong certificate nga inyo pong ipresenta sa inyo pong pagkuha o inyuhang kaning SP or student permit. Dayon, lahi na po ng gasto kumpletan mo yung tamang higala para sa inyong driver's license. Kaya kinangla naman po ito o practical driving course na po dayon. Pero sa theoretical driving course, 15 naman na ka mga oras mga higala ang kinangla ni complete. So din ha, matuluan mo sa mga kaning gikinanglan yun po ninyong mahibawaan ng mga balaod, trapiko, o kanilin po mga signages, sa mga buhaton po din lugar ninyo while nag-drive po mo. O, kung unsa pa mga protocols may gala, samtang kamuno nagahimo sa pagmaneho sa inyong mga sakyanan diya sa kadalanan, labi na sa mga national roads. Sa mga highways mga gala, importante kayo. So mo nang karon gihimo gyud ni sa LTO or sa DOTR ang pagdugang, no, sa mga guidelines gyud before ka makakuha sa imuhang driver's license. Dapat ni agi kag theoretical driving course, then practical driving course. Dapat na kay mga certificates gyud mga galagikan sa mga authorized or gikan, no, sa mga kaning driving school nga gi kuan pod kanang ginagid po yung panugot gikan sa LTO accredited mga igala. Kay kana pod ang imuhang pagpasar pod ni ana mo manay basihan nga oy pwede day ka gyud mo himo sa pagdrive og sakyanan. Kay kamao ka, nakabalo ka, natudluan ka, no, dili lang tungod no nga kanang nag kuan lugar ka, nagahimo lang din ka sa pagbayad sa imuha pod dayong lisensya. Lalay man tong sa una kay ko ano dili kayo nalay exam inana, pero wala gyud nang kanang mo ingon ka nga taay lecture nga mahitabo nga murag nagklase ba, then dili pug ka matagaan pud og certificate sa theoretical driving course kung di pug ka mo pasar sa ilahang ambot lang depende, no, kay sa among experience kay gikan mo to sa private pod nga driving school naay exam after sa lecture bago man din na kinanglan mo pasaron ang katong exam. Kung dili mag-retake ka, dili din ka, di ka mahatagan dayon manggod og certificate. Katong certificate nimo mo to mo i-attach mga higala along with sa imuhang kaning medical certificate pod dayon nimo nga ipresenta nimo dito sa LTO. So kung wala ka kapasar, but pasabot nga, wala ka naminaw sa lecture. So, wala ka nagtuon po dayon na may lecture yun. So muna, kung ano gini siya, must na gini sa magkuha og lisensya. Katong mga bagong mga aplikante, no, kinangla na gini nga mo himo sa pagpaubos sa theoretical driving course. So i-grab niyo opportunity, check niyo ang official Facebook page sa LTO aron malista mo sa 100, no, nga participants nga ilaha pong gi-open nga slots para niini pong libre nga theoretical driving course. Oras alas 5:54, balikan sa nato si Sir Arturo sa atong Magnum Operation na Tabang. At sa siyang balikan mga higala, kaya doon na po naghatag karoon ng ginabang food para sa ilang.
15: Magnum Operation Tabang.
2: Sir Arturo, subli may hapon din na sa imuha sa itong pagpanawagan na doon ay nagahimo no, sa pagpanangat o hinabang para sa imuha. Pandugang lang gini siya, Sir Arturo. Pasensya, gid kayo, no, kadi magin na ito magahom nga mapugos po na ito mga katawhan sa paghatag o kaning salapi po alang sa ilahapong nga pagpanangat po no, hinabang. Pero at least nga doon ay hapon po imitunol po da, Sir Arturo. Kini magamit ninyo hapon pandugang na 1,000 pesos. Gikan lang ni Madam Anonymous, Engineer Anonymous. Anonymous of Adela, Subdivision Kamamanan, kag gawad Ronnie Giao, Santana Taguluan, Uga Charlie. Unsa itong mensahe lang po sa ila, Sir Arturo?
12: Ay, salamat kay ma'am sa naghatag o gusikin sa magaling ka. Ang ginoon ay, magbalo sa imo, ma'am. O, salamat po sa Magnum Radio. Kundi pinagi sa inyo, dilipod, mamay mong basit kamoy, kayo mong tulay sa ginoon po. Aron sa pukos matabangan po.
2: Mm-mm. Okay. Sa so, itong mga kaisunan din ha, nga buot pa nga muhatag o donasyon, no? Bukas paghihapon kami nga mudawat sa inyong pong ikatabang para nila ni Sir Arturo Daco Jr. Aron nga makagawas na gid in town po ng ilahapong anak din sa hospital. Kaya kung magpabilin sila din na mga igala, no, mas madungagan manggod ang ilahapong bayro no, na taliwala pa man nga naalang ni mga anaani sa 23,000 pero medyo di ba yun ka dali makakitag inani nga salapi, no? Di mo kita halos kitag piso des dalan. So basin pwede niyong matabangan mga igala kaya para po masulbad ang ilahapong problema. Labi na nga karuno ang pamilya nila ni Sir Arturo Daco Jr. No, nagatuwang po sa financial problem tungod lagi ni nga ilahapong pasyente nga napakaroon sa hospital. So, basin po din nyo ma-extend ang iyuha po din po mga grasya nga tupo da sa ilaha samtang napas Sir Arturo dinhi na gulat po din sa inyo pong ikatunol po nga hinabang para sa iyahang kaning anak. Nga unta makapauli na silang panimalay. Kaya lahir na bagayot po din ang feeling na sa mga pasyente basta pag nasa sa hospital murag mamati nila kay murag mas maluya sila. So, basin po din nyo matabangan mga higala. Willing kami mo daw at sabisan pilang nga kantidad nga inyo pong ikadunar sa ilaha po din po nga sitwasyon. Oras alas 5:56 na sa hapon.
15: Magnum Operation Tabang.
2: Sa itong pagbadaan sa itong tuluman ng Magnum Report sa dinilan tamang higala no, sa pag basa sa inyo pa rin po mga komento sa inyo mga suwestyon. Kaya napamantayin habilin po nga pipila ka mga minuto sa di pa tama na milit po sa tuang programa. Salamat kay Dina sa itong mga kaisunan nga kanunay no, nga gamonitor sa itong mga programa din sa Magnum Radio. Salamat sa kanunay din sa inyo hapong pagtutok sa itong official Facebook page Magnum Live. Sa mga nakamonitor sa itong official website www.magnum999.com. Salamat din sa inyo. Salamat no ni Sir Bebot Clarakay din sa kaning iya hapong area si Buenas Tardes daw. Uy, may hapon din na po da sa imo. May pagpaminaw po din ha nila ni Erlindo Bagay. Salamat sa imo, Sir Erlindo Bagay, nga nag-monitor po karon sa ito apong pag-sibya po no, sa itong programa nga Magnum Reports. Salamat usaba din ha. May pagpaminaw po sa mga taga-Talaba. Alubihid, Misamis Oriental. Salamat po din ha po no. O din ha po sa El Salvador City, Misamis Oriental sa may kalabay-labay. May pagpaminaw na usap din ha sa inyo ha. Okay. O gamay pagpaminaw.
15: Magnum Reports.
2: Ni Sir Joel De La Cruz. Salamat sa kanunay Sir Joel De La Cruz. Sa din ha po, damay pagpaminaw ni Ma'am Yan-Yan. Oo. Salamat po din ha sa imo Ma'am Yan-Yan. O gali na po ni Ma'am Angie sa may barangay Gusa. Salamat din ha sa inyo ha. O may pagpaminaw sa daddy na. Shout out po daw ko no, ni sa Makahilos family din sa may hinigdaan na El Salvador City, Misamis Oriental. Kang Romeo Briones, kang Jenny Brandares. O din ha po kang Baha Wezo Ernesto din sa Barangay Nazareth. Kang Joe Loves J. Lanyas nga nag-monitor ko rin po din sa to sa Dakwa yan. Kang Sir Makin Ilicol, kang Dirama din ha, kang Alejandra Adora. Salamat po din ha sa inyo ha. O gamay pagpaminaw din ha po dayon ni Gloria Hustula Mugot. Salamat no all the time. Gapaminaw daw ko no sila sa Magnum Radio. Shoutout po dayon po din ha sa Alcover Family, Counselor Family, Bunayog Family, nga na din sa may Lapu-Lapu City, Cebu, Galantao, may pagpaminaw po din ha ni Sir Bong Labaho. Shoutout po daw ko no, ni Maria Isabel Casila, Kamore Power sa itong mga programa, o salamat po din ha no, sa mga nakatutok kauban po din sa may Zone 7 Upper, o sa Zone 5, Mambatangan, Manulo, Fortich, Bukidnon. Pagpaminaw po dayon din ha ni tatago no. Salamat din sa imo kang Randy Santisas, kang Jerry Uba. Salamat ako na sa mga press kong balita. Oh, salamat pa din na sa inyo kang Arlindo Bagay. Salamat din na sa kanunay. Oh, gamay pagpaminaw po din ha. Oy, salamat po din din po no sa Kamam Joan. Salamat din na maying hapon po da sa inyo. Maying pagpaminaw po. Oh, wala pa na sin. Din po da. Okay. Kang Carmel po din, maying hapon din po din ha sa inyo ha. Oras alas 5.59 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Ugma mag-uban-uban gyapon ta sa susama gyapon ng estasyon, susama ng dial sa radio, no, palihog din ang gyapon, 99.9 ng paminaw mga higala. Uga sa ato po din po mga kaigsunan nga nakatutok po na ay gyapon mo pagbiya sa ato po nga pag hatag kaninyo og mga dugang update dini pod no sa ato apong official pod nga website gihapon. Pwede ninyo nga ma-monitor atong mga programa sa atong website mga higala, ang www.magnum999.com. Oras alas 6:00 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong ng Magnum Reports. Oo, shout out daw ko no, din sa kaning muhimo sa pagpartisipar sa mga kalihukan po no, sa God Office din sa ito ang adak bayan sa City God nila ni La Ma'am Sol po no, Moskeda din na ang nagpasiugda po sa mga activities. Oo, sa ito po din po nga umaabot po ng mga kaning official sa LGBTQIA community din po sa ito ang adak bayan. Shout out po din kang Carmen Boria sa Pasko. Dinapod kang si mga kauban daw kuno sa Food Star. Shout out din sa Food Star ug si mga kauban nga sila si Sir Nilo, sila si Ma'am Juvie ug si Ma'am Mary Jane. Higala, napupusigid ang atong oras alang sa pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Ugma, maugyapon mga higala, alas 4, maugyapon ta magsugod sa itong programang Magnum Reports. Pero igo na tama sa alas 5, no? Taman rata sa alas 5. Kaya adlaw man nga Sabado. Basta adlaw Sabado o sa kaoras lamang itong programa. Pero karon no, kaya alas 4 hangtod alas 6 man ta, mubalik gyapon ang regular po nga programa mga higala sa adlaw nga Lunes. Alas 4 hangtod alas 6 gihapon ta. Huwag ay mo pagbiya, tutuki gyapon ang mga masunod nga programa kay dugang balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business, huwag balitang impossible ang inyong madungog sa tuang masunod nga programa nga mao ang balitang Magnum. Pauban si Magnum Jowa Lakubo o Magnum Ching Interina Enriquez. Huwag at ang atang isad,
16: Magnum Reports.
2: Ang programa ni Magnum Mentro kabagtulan nga maghatag kaninyo og lingaw, maghatag og dugang kahibalo nga maong Magnum hit sikat. Diin na ang mga trivia ni Magnum Mentro, mga dugang kahibalo nga iha pong i-share po sa inyo kay Magnum. Knowledge is power. Apil po na sa iha po din pong ipaambit sa inyo. So at nga tayo mga higala, mga musika po nga iyang ipabati. Ug sa itong pagpanamilit sa itong tulungan ng Magnum Reports, Timani ayaw kalimte. Nga sa usa ka gawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum G. Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo. Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhirama sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 6:03.
17: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sitio.
18: Mahig ko bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala gina allergy?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang nagatinlo sang imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
19: Masalikan DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mga butika.
1: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makapabus sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagendor o Misamis Oriental. Paimunsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Kagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
22: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
23: Same ba yata, Besh? Nabila ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
24: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
25: Igsoon, pagpagabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilamang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilanggelowa ang inyong nurse on the air og Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa kanunay magunsa man ang sapi kun sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 7.
2: Time check is brought to you by DJM Tailoring.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Ito balitang Magnum tungkol nato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Euro City.
4: Balitang Magnum, tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Alas 6:08, igala kumusta mga kaibigan karon ang uluhan sa atong balitang Magnum, oras Magnum lokal. DepEd, mikaro nga dunay kakuangon sa mga guidance counselor sa mga tungan sa atong Magnum National Protesta batok sa korupsyon sa nasud. Ngayon sa White House kung White River o Ribbon Movement sahid sa sumabot Domingo, andam na sa atong Magnum National Rescue Team gikan sa nagkadayang nasud sa kalibutan aron mo appeal sa pagpangita sa mga survivors sa duwa ka sunod-sunod nga linog sa Venezuela. Nagpadayon sa atong Magnum Business sa BFAR, nagmamagno sa mga aduna is guys daan ngalikayan ang pag-overstock sa mga fish pan sa atong Magnum Entertainment kani basketball star nga si Benji Paras Biancol nga dili malikayan sa profesyon ang mga tentasyon sa atong Magnum Sports bagong gabayan sa PB Governor's Cup ito patuman sugod karong Julio Jess ning tuiga.
4: Balitang Magnum.
1: Mga Exxon, kumusta mayong gabi karong adlaw daw karon nga Biyernes, Sunyo by Desayes, tuig 2016. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
5: Og Magnum Chingintirina Enriquez.
1: Og karong salita sa Magnum Lokal, miyang kon karon si Department of Education kung DepEd 10, Assistant Regional Director Dr. Federico Martin. Na doon ay kakuhon karon sa mga guidance counselor sa mga tungaan. Madumin ni Martin nga makatabang ang maong mga espesyalista aron magiyahan ang mga tinunan nga makasinati o nakasinati og problema sa mental health ilabi na gubikan sa bullying. Hinoon na palayan karon ang pagpalingkamot sa buhatan aron masigurong makapangita og dugang mga guidance counselor alang sa mga tinunan.
6: When it comes to the professional guidance counselors, well, we have to admit that we are dealing with that. We are still addressing that. In short, kulang pa tayo sa guidance counselors. School can never ignore the presence of guidance counselor or let's say guidance coordinator. When we choose the teacher's coordinatorship para sa consider also yung expertise nila still at mas possible values, education major, mga ganyan, no? So we have a lot of consideration still. The department is now trying to make some flexibilities like mayroon pa yung ginawang ano, they are trying to study the qualification of the guidance counselor's qualification.
1: Aga pa yaga, Repetent Assistant Regional Director Dr. Federico Martin.
5: Nanawagan si Mr. John Actob, tigpamaba ni City Mayor Orlando Clark, suwing nga sa katawan, ilabi na kantong mga nagbato no armas, nga mahimong responsable, mato ni Actob, mga kinahanan ni puso ng mga armas, o gabisan nun sang hinagiban aron dili kini, basta nga ma-access sa mga bata o magamit sa krimen.
7: Huwag na amagintay mga license ng mga firearms, no? Kanabitong pro-gun, kanang peaceful, responsible owners of gun, no? Aron po ba nga, di nabitong makadalahig pag mga civilian, looy tao, no? Ang mga madalahig, no? Tungod sa bullying, unya, nakakita og timing nga makahawid og armas, so usa to naka-trigger, no? Labi na nga, siguro, lenient ra kayo ang pagtago or kinahanglan maguna. So, na ang ginay protocol, ano, especially nga, muagi ka gun safety seminar, no? Ang ginay protocol, unsaon pagtago, unsaon pag-safekeep ang imong mga gamit, no?
5: Ang pabayag ni John Actob, tigpamaba ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
1: Alas 6:12 na sa pagpapor si Kagawa Dramel Binatero sa barangay Magkabala ng siyudad sa sugyot nga paubsan nga ito sa Rusi nga hantod 15 anyos ang edad sa mga bata nga pwedeng manubag sa balaod. Matuman ni Binatero nga nagtuo siyang ang mga bata ang muhimo sa mga ngilgi ka krimen sama sa pagpatay dili baka makonsiderar nga minor edad tungod kay ang ilang pangisip dili na haom sa ilang edad.
8: Isip chairman sa education, no, sakit na nato sunungon o lantaon na 12 years old makabato na upo sa kadakong krim. Dili ko uyon anang juvenile welfare act ni Kiko Pangilinan. Although 15 ang edad, minor siya. Dili naman minor ng 12 years old nga mo, bilo 15 nga mo, kuan sa mga dagkong krimen. Dili na makonsider nga child. Iyan discernment sa iyong huna-huna. Is adult na.
9: Labi nag-premeditated.
8: Yes, muna nga. Ako hangyo nga kung mahimo, kung ubusan, itong mga bata nga nagbato ng krimen na dagko nga dili na mahimo sa kabata. Ako nagtuo na dili na siya bata. Kaya nung nakahimo siya, gumatang sa laod nga, dili na pang minor. So ako uyon ko nga paubusan. 12, 15 to 12.
1: Ang payag ni Kagawa Dramel Binatero sa barangay Magkabala ning siyudad.
5: Mas gipahugtan pa sa Police Regional Office 10 kon PR 10 ang ilang seguridad sa matungaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Mato ni PR 10 spokesperson Police Major Juan Navarro, nga gipaligon usab nilang ilang koordinasyon sa mga school heads o paglantaw sa ilang gipatumang security measure.
10: Pagpalingon sa ato ang koordinasyon sa atong mga school head, school management, ang kining paglantaw pod sa ilang mga security measures na ginapatuman sulod sa espilihan sa eskwelahan. Though it is more on internal management kini siya, but ako nga butang, kita sa ato ang mga field commanders kung sa pangayan nga i-enhance, no, para mas papalingon ang mga security measures na ipatuman.
5: Ang pamahayag ni PR 10 spokesperson Major Joan Navarro.
1: Alas 6:14 na karon sa itong Magnum Road Hunter.
11: Magnum Road Hunter!
1: Pinata may gala karon si Magnum Kia Belenosa niya sa Captain Vicente Rua, Guillermo Street. Magnum Kia, kumusta na karon?
12: Sa Magnum Major, dalos laos gapan ang dagas trapiko diri sa mayindalang Captain Vicente Rua, Guillermo Street. Sing atong asyadad na binakayang isikakili diri Magnum Major. Well, wala naging mga kaninga agapamaligya nga kaning mga vendors po tungod kay nagkatag po ng pwersa sa RTA nini nga panahon na aron po nga abugon sila magdamadyo tungod kay nag-action na po rin nga kaot ang adagas traffic na bina kaya rush hour po nini nga oras sa ganiman isgutan po ng alakaw sa panahon nini nga oras sa magdamadyo well walang na naman tayangit po nga mga pagtutaliti o di baka po nga mga sinyalis po baka nga maulad po magdamadyo well ini wala po tayong mamatayangit po yung mga pagpanagom sa kawanangan nini nga mga oras sa ito nga pagulagoy sa yes magdamadyo well.
1: Sige, panahon.
12: Ito ang
1: panahon. Okay na ba? Nag-alos panahon?
12: Yes, Magdamadjoel?
1: Nag-ulan?
12: Wala, Magdamadjoel, no. Wala yung pagpanagom, wala yung talitihe, wala po yung sinyaris po nga posible nga maulan. Pero, alingaang naging kaya din sa maya gawas nga bahin po, Magdamadjoel. So, nga pagulagoy sa kospanahon, yung ganito ko siyon sa maya Captain Vicente Roa Guillermo Street, ting atong mga syudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter Gunner 3, Kia Bilino, sa Subalita o Servisyo, Magnum Radio.
11: Magnum Road Hunter!
1: Alas 6:16 na para sa mga balita. Karon sa Magnum National, andam na putista batok sa korupsyon sa White Ribbon Movement sa EDSA. Sumabot na adlaw Domingo. Hoyo ba itin tuning tuiga, matod pa ni Bishop Efren Tindero, co-convener sa mga grupo nga dunay nagkariyang kalihukan ang mga religious group sa Domingo nga magsugod ala una sa hapon ng alas 6 sa gabi samta dagal usab ang ilang gimitahan gikan sa nagkariyang sektor o civil society group.
9: Kakaroon ng misa yung mga Katoliko sa alas 12 kay Bishop Colin doon sa may doon sa EDSA Shrine. Mm-hmm. Pero yung ibang mga grupo, dediretso na. Siguro yung iba galing sa White Plains, mag-uumpisa ang March sa mga alauna y media. At ang programa ay mag-uumpisa ng alas 2:30 ng hapon sa darating na linggo. Yung iba galing sa White Plains, siguro patungo doon sa People's Power Monument. Mm-hmm. Yung iba na galing sa EDSA Shrine, pag-march sa papunta, magsasalubong doon sa People's Power. Ang White Ribbon Rally ay ating hinihiling na una, lumalapit tayo sa Diyos na magkaroon ng kalinwag na malinawan ang lahat ng ito. At pangalawa, humihiling tayo sa mga tagapamahala na huwag tayong magkakaroon ng selective na justice. Ang mensahe nito ay nais nating patuloy na ipanawagan na bilang mga Pilipino, magkaisa tayo.
1: Ang payag ni Bishop Efrain Tindero, co-convener sa White Ribbon Movement, samtang ibutag ni NCRPO spokesperson Police Major Hizel Asilo nga magpakatag ang PNP sa kabig 9,000 ka mga pulis para sa White House March alang sa nasangpit nga protesta.
5: Dugang Magnum National, giklaro ni trial spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga pwede gyapo na buksan na BIR back sa samtang napadayon ang impeachment trial. Mato ni Tolosa, may posibilidad nga tugdan ang sa impeachment court ang pabukas sa BIR back so posibleng sa unang adlaw sa pagdungog sa Hulyo 6 samtang napadayon ang trial.
13: Definitely, no? But well, first of all, what happened? So we filed a written request, no, asking for the opening of the box. And then yesterday, ang naging resolution ho ng clerk of court is to give the defense until the end of day, today, to file a written response. So it's still possible, no, that when the impeachment court resolves this matter, sasabihin na let's open it. No? This could be done either before the first hearing on July 6th or even, no, even while the trial is already ongoing. Pwede naman ho yan. So it doesn't mean that it was not open today, no, for close na possibility. But in our position is, it would have been better, no, if it was open during the pre-trial conference. Since precisely, yan ho yung mga isang reason but ginagawa ho yan para ma-identify na at mamarkahan na mga ebidensya ng mga magkabilang panig.
5: Ang pamahayag ni trial spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
1: Alas sa 6:18 sa sabda, itakla ang paggawa sa Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bato pa ni Senate Secretaryo Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr. na nagpagawas na o advisory sa Senate President Sherwin Gatchalian kagabi sa mga senador kalabot sa pagpagawas sa pre-trial order sa Lunes. Sa Hunyo 29 ng Tuiga, mato pa ni Bantog humaan may ipagawas ang pre-trial order sa Lunes o gatagan ang dipinsa o prosecution hangtod sa tulo kadlaw o hangtod sa Huwebes para magkomento.
14: Sinisimula na namin ngayon ang draft ng pre-trial order and may nilabas na parang advisory memorandum si Senate President kagabi sa mga senators that we will issue the pre-trial order on Monday. No? So the staff will be working through the weekend para mailabas namin yung pre-trial order sa Lunes. Sa parties muna because meron silang 3 days to file their comment, no, on the pre-trial order. So after that, pag natanggap namin yung kanilang mga comments, then we will see if there's a need to issue a corrected pre-trial order. Within the time frame naman, we will be giving them 3 days. So kaya naman matapos lahat before July 6, no?
1: Ang payag ni Senate Secretary og Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr.
5: Padayong gipalapdan sa gobyerno ang pagtukod sa mga dam og irrigation system sa nagkanayang bahin dinhi sa Sud aron mapataksan ang produksyon og kinitaan sa mga mag-uuma. Mato ni President Ferdinand Marcos Jr. nga pinaagi nini mas sa malauman ang supply sa tubig para sa irrigasyon og mas mulambo pa ang ani sa mag-uuma og mapalig-on ang produksyon sa pagkaon sa Pilipinas.
15: Lahat sa buong Pilipinas ay nagtatayo po tayo ng ganito upang ang mga magsasaka ay mas maganda ang magiging ani. At yung ibang lugar na 2 beses lang nagtatanim sa isang taon, nakakapag 3-3 na planting na. Kaya napakalaking bagay yon, hindi lamang para sa hanap buhay ng ating mga magsasaka, kundi pati rin para sa food supply ng ating mga kababayan.
5: ang pabayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Alas 6:29 sa bukas ang Juvenile Justice and Welfare Council kung GJWC sa diskusyon kalabot sa ginusong pag-amendar sa Juvenile Justice and Welfare Law. Ubos sa balaod na nasa 15 anyos ang minimum age of criminal liability. Apan gibutyag ni Attorney Tricia Claire Oco, Executive Director sa Konsiyo nga kilanglang nakabase sa sinsya ang pagtumbok sa edad para sa criminal responsibility. Ipamag-usab ni Oco nga tutukan una ang panginanglan sa ipatumang pag-ayo sa Juvenile Justice and Welfare Law.
16: Batang-bata pa talaga ang 15 pero nilagay natin doon kasi nakikita naman natin na pag nandun na siya sa edad na yon, mas mataas na talaga yung kapasidad niyang malaman kung ano yung tama at mali at ano yung magiging consequence nito. Oo, sa totoo lang, ang development ng brain ng isang tao ay nangyayari fully at the age of between 22 to 25.
1: Ang payag ni Attorney Tricia Claire Oco, ang Executive Director sa JJWC.
5: Gihagit ni kani Ana Kalusugan Partyless Congressman Mike Defensor ang National Bureau of Investigation kon NBI particular na si Director Attorney Melvin Matibag nga porman siya pa sa kanug kaso. Gi-question ni ini ang presentasyon sa director diang gipakita ang building layout sa Girunda nga KTV Bar og Hotel sa Pasig City nga gilambigit kang Defensor.
17: Itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang nasa City Engineering Office, meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi ko makita yung connection kung ano yung sinasabi niya. At natatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha silang tanga. Kaya yung sinasabi ko, i-file niya na yung kaso. Ang tagal na eh. Di ba sabi niya, kailan ba ngayon? Oo, ngayon. Hintayin natin yung kaso niya. Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Para yung isang establishment, katulad na sinabi ko, yung example ko yung Soler, yung Okada, yung Resorts World, meron silang building. May mga marami silang lesor doon, may mga nagbibentang tindahan, may mga restaurant, may mga KTV. So ibig sabihin, pagka merong nagbenta ng shabu doon sa mga isang yung kasama ka, alam mo yung mga nangyari? Notwithstanding kung ano yung kaso ng ipapay nila doon sa mismong establishment, ha? Ang pinupunto ko lang, kami lang yung sa establishment. At pinipilit ni Director Matibag yung kaso niya para non-bailable case para kami ay makulong at mapatahimik.
5: Ang pamayag ni kani Ana Kalusugan Partyless Congressman Mike Defensor.
1: Alas 6:24 ganoon sa atong Magnum Health Alert.
18: Magnum Health Alert.
1: Gagad ganoon sa Republic of Health Duets ang mga tinunaan nga dili magduwa-duwa na ipabalo kung sila nakasilati o buling sa mga tungaan. Sumala sa DUS nga ang mga tungaan lugar alang sa pagtuon o pakikimamat o mga tao o di lugar sa pakig-violente. Ipamag-usab sa DUS nga walay bisan kinsang bata ang angayang makasilati o pagpanakit o bisan unsang matang sa mga pagpangabuso. Nagtunan importante ang pagpabalo nga ito sa mga hingtundan sama sa mga ginikanan. Magtutudlo ang mga guidance counselor kung makasinati o bullying sulod sa mga tunghaan. O kalos ito mga sa tumagrabi sa National sa Venezuela na kunayin ka ng rescue team. Gikan sa nagkadayang nasod sa pagpangita sa mga survivors nga nalukong sa mga nahuglong gambalay sa duha ka sunod-sunod nga linog sa Venezuela. Nagpadala na ang mga kasipit nga nasod sa ilang mga personay o kagamitan. Gilansong sab sa United States ang 150 milyones dolyares nga tabang o nga nagpadala sa search and rescue team o mga kagamitan. Samta gipadala sa Mexico ang 150 ka mga puwersa sa military, 5 ka rescue dogs o mga medical supply, mababot sa 300 ka mga rescuer o paramedic sakip ang 50 ka mga tulinada ng mga tambal o kagamitan sa El Salvador. Gawas din 46 ka urban search and rescue specialist, 2 ka rescue dogs o 6 ka tulinada ang kagamitan sa Ecuador. Nagpadala usab sa mga eksperto ang Pransya, Espanya, apilang Italia, lakip ang mga kagamitan para sa pagtukod sa field hospital. Mabiling sirado ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas tungod sa natalang damyos sa nasangpit nga kalamidad. Isara nga natala ang 235 ang yap sa mga namatay, libuan ng mga samaran sa maong kusog kapag tayo tayo piro. Gingon maglumching ang missing doon naman kayo sa sutong TV Network International. 40,000 ang ilang balabana.
5: Amazing.
1: Oh, miss, wala pa na makita. Kanikaroon, lisod kayo ang ilang Kadito mga God,
5: ang pag-aski mga gambalay.
1: Katong nga hugmo, lisod kay kulang sila giman.
5: Oh.
1: Kahila kamot-kamot lang unya nagansab sa mga rescuer ang mga naapil. Lugar biktima po sila sa linog. Sumuna nga karon dito daghan pa kayo ang langal tabunan nga hangtod karon wa gid makuha. Munay kabalak nila kining ihap nga 235 sa nakita
5: nila. Maduwagan pa na.
1: Oh, wa bay labot tutong nga tuan nga pigsa ta sila alom.
5: Lalom.
1: Kaya tiyan mo na mga building nga nga bungka, oh. Bungka kinang building nga grabe kagahi kayo. So kinsa na magantaw dito tutong sila alom muna ang problema karon dito sa nasangpit nga lugar.
5: Sa Poland, duha ka ang samdan sa panagbangga tali sa duha ka dipasirang train doon sa kasadpan sa Poland. Matod ni Fire Brigadier Spokesperson Pavel Rajkuski nga usa ang sa ka-train ang ibiagikan sa Kolorberg padulong sa Warsaw Station samtang gikan sa Pela padulong sa Bulldogs ang laing panga-train. Gibalaban ang anaa sa 200 ka mapasayro ang sakay sa duha ka-train diyan ay tabo ang aksidente. Subay sa video nga makita sa social media, nagtindog mga pasahero Dublin sa release sa pagkakaroon nagpadayon investigasyon sa otoridad sa hinungdan sa nasampit nga aksidente.
1: O karos ng Magnum Business at Pahimano karoon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources could be firing ato sa adunay mga isdaan nalikayan ang pag-overstock sa mga fish pond o fish cages. Kiniuman na sa sunod-sunod pagkamatay sa mga isda sa fish cages sa Sabila o Gifugao gubika sa kainit sa panahon. Matuman ni BFAR spokesman na Nazario Brigira nga kung makitaan sa sinyalis nga doon ay nagluya o mamatay nga isda, mas makayong i-harvest na rayon kini.
18: Maagap ang naging tugon dito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasi po sa ganito mga pagkakataon ang inaabiso natin kapag meron na pong sinyalis na parang magkakaroon ng pagkamatay ng mga isda, kailangan pa emergency harvest, no? Talagang kailangan anihin na, huwag nang hintayin na lumutang pa yung mga isda. Yun nga, ang dahilan nito dahil nga po sa init ng panahon, tumaas ang temperatura sa tubig at ito po ang naging dahilan para bumagsak po yung dissolved oxygen level. So kapag ganito po ang nangyayari doon sa tubig, nagkakaroon po ng talagang stress yung isda at manghulugan ito ng kanilang pagkamatay. Tuloy po ang pagpapabahagi namin ng impormasyon na kung maaari, huwag damihan yung stock, no? Huwag po mag-overstock kasi napakahalaga po ng stocking density, lalo na ngayon po na talagang mataas ang temperatura. Sa ngayon po, ang inabiso natin kung pwede i-dalhin sa medyo malalim na bahagi ng dam yung kanilang mga fish cages.
1: Ang payag ni Nazario Brigira, spokesperson sa BFAR, dito sa Middle East, sa Europe, ang Lubsing, million-million ang mga langgam na namatay karon dito. Million-million, ha? Dili ko ang tama. Makita mo, million-million. Matod pa ang namatay nga mga langgam tungkol sa sobrang kainit.
5: Kainit.
1: Huwag sila kagwanta kay anad pa kay sila bugnaw. Karon kay init man, 45 degrees Celsius man. Sa ubang mga lugar dito. So, daghang ay langgam na namatay. Patay ko tungkol sa kainit, no, ang mga langgam dito. So di pagin na mao kay mas nagkagrabe man kainit karon kaning kuang gid murag oven na ang nasapit nga lugar. Santa sa Fork Street ang usa ka US dollar nga balut karon sa 60 pesos 30 centavos Canadian dollar, 43 pesos 25 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos Australian dollar, 40 pesos o 40 centavos Taiwan dollar, 1 peso o 20 centavos ang Korean won, 3 centavos ang euro, 69 pesos o 82 centavos.
5: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gibot yag sa kani basketball star o komedyanteng

0: Pakanghel pa ba ako?
1: Oh. Not only being an athlete, also being celebrity and actor, may malapitin din yan. Politician ka, businessman ka, lawyer ka. Ah. Lahat yan eh. Oh, pulis nga. Oh. Tatay ko pulis. Oh. Kaya alam ko eh.
2: Ang pamahayag sa komedyante o kani basketballista ang si Benji Paras.
3: Okay sa Magnum Sports sa Patuman sa Holy Jesse Duiga, dunga sa PBA Governors Cup. Ang bagong gabayan o nga competition format nga maghatag dugang mas sa kolbahinam nga dula sa dili pa matapos ang Golden Anniversary Season. Matod pa ni PBA Commissioner Willie Marshall nga bagong gabayan magbutang sa liga nga duol na sa FIBA standard apan dunay house rules nga magpabilin susama sa 12 minutes quarter, 6 personal foul aron na ma-disqualify, unom ka fouls alang sa penalty o 4 points sa shot. Ipasabot sab ni Marshall nga ang bagong gabayan resulta sa kakuhan sa liga ngadto sa samang basketball ng Pilipinas alang sa Gilas. Isa lang nga ubos sa bagong PBA rules, ilalang usa ka coach lamang ang mo-challenge sa matag team. Bisan mo lang po sa man kini o dili, position arrow, humana sa opening jump ball o classification saan ang sportsman like o ang disqualifying fouls. Mga eksyon nyo na bata, ito kumpleto itali sa atong balitang Magnum malakarong at lawa na karong Pernas, Honyo 26, Tuig Gusmil, 26, ukaroon sa itong headline review. Sa atong Magnum Bukal DPN, miklarong lunay, kakuangon sa mga guidance counselor sa mga tungaan sa atong Magnum National Portista, batok sa korupsyon sa White House, movement sa ITSA, sa mga Domingo, andam na sa atong Magnum International Rescue Team, gikan sa nagadang nasud sa pagpangita sa mga survivors sa duha ka mga sunod-sunod ng linog sa Venezuela. Nagparayon sa atong Magnum Besas BFAR magpaymangno sa mga dunay isda o isdaan galikayan ang pag-overstock sa mga fish fan sa atong Magnum Entertainment. Kani basketball star nga si Benji Paras miangkol nga dili malikayan sa provision ang mga tentasyon sa atong Magnum Sports bagong gabayan sa PBA Governors Cup ipatuman sugod sa karong Julio Justin Tuiga. Mga eksyon, timbalaw sa agawasok at tilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlay ang mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang durugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
3: Pabasa mga news writers, Lana Delgado, April Burag, News Malja, Elena Corrin, dinilamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangturugma, dinhilamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Oras alas 6:32.
5: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
6: Tanang bills jo karon.
7: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon, posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash G-Bills.
8: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
8: At ang atong mga nakunang mga segments, sama sa Sing Mo Sing Cloverlow, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
8: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita og Servicio Magdom Radio.
10: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka. Stress tabs.
11: Puti vitamins plus iron. Issues your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising. Dahil fresh and focused. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro. Adto lamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
1: Ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mapalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
3: Magnum Hits Sika
1: with Magnum Mentor.

0: Sunan na tundi ang anak at sunin. Good evening kaninyong tanan. Sa mga higala na tundi ang anak, karoon sila mga taksa-taksa ka mga panimalay. Good evening kaninyong tanan. Sa mga nakakaroon sila mga sakyanan, mayong gabi. Sa katong mga nagbiyahe di akaroon ng bisan pa sa mga lagyo nga pa, lagyo nga pa balay, lagyo nga lugar. Katong mga nagsakay-sakay di akaroon. Good evening, good evening, good evening. Sa mga magdong friends nga naigikabisihan karoon gabi una, mayong papaminaw mga higala. Sa tanan diha nga nalingaw sa ilahang mga kabalayan, alamayong papaminaw kaninyong tanan. Katong mga wa nalingaw, bahala mo diha. So katong mga estudyante nga bagong kuana, na may klase dito. Pero na may mga colleges. Na yung mga college. Pinapoy college karon nga bagulang ng graduate. Nagpahigayon o graduation. Kay na ay mga ingana. Bagulang karon lugar nga na human. Napoy mo pa'y pagsugod eskwila. So katopong mga nagpadayon sa pag-eskwila. Amping na lang gyud mo kanunay. Dapat gyud nga kanang kuan lang gyud ta kanang magbidan tayon. So kay para di ta malikay ma, although diri sa tuang syudad wa, si, sa Kaluoy sa Ginoo wala man puy wa man puy kahitabo nga estudyante nga gusto mamusil. Wala man po'y sukad-sukad nga nahitabo na din sa siyudad sa Kagendoro na ng Musil. I don't know lang sa wapalugar na hibalaan. But sa mabantayan lang nato, mga buutan man niya to ang mga estudyante. Nalang yung mga bugoy-bugoy gamay pero di isab siguro tantong mamusil. So muna na kuan gyud. Sali, it's a kuan gyud. Kinsay sad an ad to. Ang guard nga wala nag-check sa mga kuan sa bata. Malay basad sa guard no nga magdadala dig pusil ning mga estudyante no. Pero siyempre responsibilidad gyapon na sa kuan sa guardya nga nang wala niya nabantayan. Di panakutan gyapon niya. Pero kinsa magyoy sad-an adto? Ang sad-an adto ginikanan. Nganong gipasagdan ra man nimo imong anak ka magdula-dula hangtod sa mahuman na ihang adlaw puros dula ang iyang gigadula. Kana ra gyud pong mga violent kaayo nga dula. Violent kaayo nga dula. Nga dili angay ra ba sa ila. Kana ba dili gyud na pwede sa bata. Kay di makaayo. Mas maayo na lang tong mga bata sa una katong mga 90s. Ako 90s man ko. Millennia ako niko kanang Gen Z. Sarap lang. Gen Z daw. Katong mga 90s, mga buutan lang itong mga 90s ng mga bata. Ha? Wala ta sukad ana mamusil sa kunoy. Wala ta sukad ana manumbag no. Manumbag. Ana nay madunggaban pero dili kuan accidentally lang. Dili lugar ano nga nang tinuyo sukad wala bang pud baya. Karon rasab ni kini mga jinsi nato, grabe kay kapalangga nato no, grabe kay kapalangga, di kay halos di ka disiplina. So dili ka disiplina, so mo nang kuan gyud kanang kinahang ano worst gyud ang mahitabo mga bata nga dili madisiplina. So, nagtuo sab ning ko ano. Kinikanan nga nag-eskwela pero i-check sab ninyo pag inig-uli sa kuan. Inig-uli sa inyong bata, inyo nang i-check. Unsay topic ninyo ganina? Unsay giingon ni maestra? Kabalo makaana kung nag-eskwela ba gyud o wala, ngano man. Musigot man na siya topic kay about ana na. Nag-participate ba ka? Wala. O dapat nag-participate ka para dako imong grado. Maka-share din siya about ana-ana. Diba, makakuan nimo, mamonitor nimo imong anak. Nanumbag ba ka dito? Wala mo, wala kong numbag dito. Wala ka nang kuan dito, wala ka dito nga nang nangusi, wala ka nang hapak. Wala, oy. Namusil ra. I-check kina ninyo na inyo mga bata. kay responsibilidad man nato. Diba? Oh, unsay gidula anak niya? Oh, unsay kinsay kauban niya? Imo dayon siyang kanan. Oh, imo din siyang ngani oh, dili ka dapat maguban-uban anak niya. O dili ka dapat magpalabi anak, kay kung magpalabi ka na kay kwan ha. Ana wala na kay oh, na magpalabi gani ka dili ka kakaon karong gabi una. Dapat kita mga ginikanan kabalo ta magdisiplina. Okay? Para mas makuha na to ang bata. Matrain kay nana pareha mo mamusil dayo ka ng silingan, mamusil ka ng classmate. Di ikaw din nga ginikanan, may ingog gipadako man ang tarong. I don't think so kung gidapadako ni man ang tarong. Tinganong ing anak man og batasan. And if ever wala na siya ginikanan, ay na may mga bata nga mayog batasan bisag walay ginikanan. Kinamay nagtudlo nga sakto. Dapat lang yun nga kang guardian anak. Either ka disiplina, inubanan sa gugma, o inubanan sa pagpangga nga dili niya malimtan. Siyempre di yun mawala para sa kuhan disiplina. Okay? Kaya katabi itong mga 90s, na mabuutan man lagi. Gilabay pag-chok. Dili yung taangay, pero gilabay chok na cut-on man lagi. Di na gusto mag-kuhan. Kanila, bayo na po tag-chok ano rin. Hilom. Di ba nagtarong? Katong sigkalit, sauna, kinsa may naka-experience na. Kung malate ka, ipakuhan ka, squat. Pasquat ka. Oh, okay. Kung wala kay assignment, may pasquat ka. Kinsa may naka-experience. Kana ba is ano, daotan gid kayo mahitabo, pero nay effect ana nga to sa mga bata. Maingon ni sila, ay di na ko magpalit kay basig makuan ko. O di nagtinarong, di ba? Nagtinarong. So naay effect sa bata. Disiplina nga makakat-on gid ang bata. Ditong disiplina nga imo rang gibunalan, wa kay gipuhat, wala kay ano. Dapat na kay gi-impart nga lesson. Dahil bunalan nimo, pero ang pagbunal dili nga ang tanto nga imo gid siyang samaran dili. Imong bunalan, pero ang bunal nimo inamping gid pod sab. Ay nang suko kay ka, pagidi suko kay ka, wala bungi ang bata ang kisuna. Masamat-samat. Dayon i-impart dayon ang imong gusto nga lesson niya na dapat ni matun-an. Pagkaulahi dili tong ano kanang igor ani mo gibunalan pagon biyaan nimo. Kasab-an ra pod nimo. Paghuman nimo og kanang impart sa lesson, then paghuman imo dayong gakson. Lab kay tika mo nang gihingana tika ha, busa ayaw ka sakit sa kuha. Ayaw pang luod ha. Oh, so mo na ikuan diha mga ginikanan. Aya, paghuman nimo og bunal. Impart din ka sa lesson. Ipasabot nimo sa iya ana. Paghuman, gakson din nimo siya para ingno nimo nga lab tika mo nang gibuhat na kuna. Okay? Ana ra. Kita manggod usay bunalan na to. Paghuman wala na dayon ML na din ta. Di wala mahitabo ni ana. Mulay mahitabo na na. Masuko na lang siya sa imo. So, likay nga dili siya masuko sa imo. Di po siya ma-spoiled. Dapat madisiplina tarong. Dapat yun nga ang atong nga pagpangga. Pan yun, naay kaalam. Ang worst anak, kung ginikanan na ka, nakalit lang kagkaburos o nakaburos, wala pa kay sakto nga pamagin sa anawa. Mogin ay problema. Problematic kita ni. Kaya dito sa tuwang topic. Gato ang tagna-tagna question on sa ba niya itong pangutan na karoon gabi una mga kaigsunan para sa tuwang tagna-tagna question karoon.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna-question. Tagna-question.
0: Nahulog sa tubig. Nalunod sa yuta. Wala naligo pero nabasa. Unsa man na? Nahulog sa tubig. Nalunod sa yuta. Wala naligo pero nabasa. unsa man daw kuno na nahulog sa tubig, nalunod sa yuta, wala naligo pero nabasa.

0: Nahulog sa tubig, nalulod sa yuta. Wala naligo pero nabasa. Unsa man ka na? Unsa ne? Tawag lamang 0917-716-1899. 0917-716-1899. Para sa tuwang tagna question kinsa makatubag di may gala, dapat gid nato makiksuna na nga matubag aron na kay 100 pesos nga load. Standby sa dayon mga Magnum friends para sa tumta Magnum knowledge is power. Mag-hype ko kajot kini magkakuan. Sa akong knowledge is power, atong tan-aon kining unsa gyud ang nahitabo aning kuan. Part lang sa unsa gyud ang nahitabo at tubitong duha ka basketbolista nga namatay kinalunod. Part lang ato portion sa atong kuan. Unya tataod sa tong Magnum knowledge is power, okay? Standby kay naapod dinhi ang usa sa mga pinakagwapa daw sa lapasan. Pinakagwapa daw siya sa lapasan. So, Miss Lapasan ba? Miss Lapasan. Hello, hi there, Rons.
1: Hi, Magnumin Cho. Good evening, Magnumin Cho.
0: Oh, good evening. Sabi hi to Rons. Kumusta man diha?
1: Okay kayo amo wede din sa lapasan kay piyesta na mo ugma sa mong setyo sa mong kapilya, Mother of Perpetual Help para ugma piyesta. Happy piyesta San Juan Dos.
0: Wow, piyesta din ninyo diyan. Naganda mo, naganda.
1: Oo, ugma.
0: Unsa may handa ninyo? Nailitson?
1: Wala.
0: Wala? Ah, wag ya po ni.
1: Wala man may ganda mang naminsyo.
0: Wala mo handa, pero unsa man na.
1: Pero piyesta na mo, ugma.
0: Makikaon lang mi sa imo.
1: Dili lang ko mag-tell.
0: Dili mag-tell.
1: Basta piyesta dyan na mo, ugma, magmamensyo.
0: Basta kayo mo ato, mesin yung balay ha, mga on me.
1: Niko, oy, wala kong may gusto magmamensyo. Pasensya lang yun.
0: Ay, nako. Ay, good gapo ni.
1: Sige lang, good.
0: Wala kaon di ha.
1: Wala piyesta na mo.
0: Wala kaon di ha. Guto man.
1: Naa, among mga silingan.
0: Silingan. Bitaw eh. Sige, unsa man ang imuang kondiha? Unsa may imong tubag?
1: Agoy, manginawat ko nga. Ay, sakto gid akong answer magnuminsyo. Kaya para...
0: Okay.
1: Eh, dugang-dugang.
0: Dugang-dugang.
1: Juan, ganang akong tubag magnuminsyo. Try lang ni ha.
0: Unsa man.
1: Ganang kabo sa atabay.
0: Kabo sa atabay.
1: Oo.
0: Final answer.
1: Yes, magnuminsyo. That's my final answer.
0: Imo final answer kabo sa atabay para sa tong pangutana is...
2: Mali ka niyan.
1: Sige lang, magnuminsyo.
0: Sige lang.
1: Sayo, pero...
0: Sige, mga on mo sa inyo.
1: Japon.
0: Oh, sige. Ha? Mga on mo sa inyo.
1: magnuminsyo. Sige, mag-go na ko.
0: Sige, go.
1: Shout out ko kang Ma'am Derama. Hi, Ma'am. Good evening, diha, Ma'am Derama. Ma'am Derama, happy listening.
0: Mm-hmm.
1: Kang Ma'am Celia Longgakit, good evening, happy listening. Dayon kang Ama Marian, kami Melody, kami Celine Doron, ka Isabel Ben Casilla, ka Emma Salon, happy listening. Ka Charlotte Bong Hanoy, kang kay Hector. Dayon kang Romeo Hanobas, happy listening. Listening di Asal, hindi ganun sa Miss Oriental. Dayon kang Lydia M, kang Ma'am Indevilio Moore, kang Ma'am Kasita Kagadas, happy listening. I especially na lang sa Concert Heart, sinong tabasan nga namin nakaroon dihan sa bilan mo ba sa Miss Oriental sa akong amigo nga si Buit Gadumar.
0: Ay.
1: O sa imong ko, mabailot diyan nga gwapo nga nato.

0: kaalaman lamang sa pipila ka mga pahinom na matura sa alas 7:30.
1: We'll be back in a moment right after this station break.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Galabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells ug sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% nga bio availability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hantod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
7: Sa musika, balitaong serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

more music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at doon lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: No ban, okay? Og sa to nga mga higala diya nga nakapil og sa kwan, nakapil og linog. Linog oh. Sabi nga kwan sad makiksunan pero hinay ra to nga nasinatian kay kanina. At least kwan ra yung at kwan na murag ka nang igo lang gi ano ba. Pero ato pang gina-monitor sa karon labi na din sa botan sa Vbox. Din to pang i-update niya tataod on sa to nga magnitude asa dapit nga area. Kay although murag nawala naman sad noon. Kay ato ang kwan oh na sinati nga gamay ra pagtayo nga karon. Oh no, kay kanina. Karon ko anal ni kanang murag kanang ano ni. Oo, so muna siya. Sige. So muna siya tong sa kwan dito daw na sa ano. Mas mara si so may color na to. So inay mandiri makita na to sa South Cotabato nga area. Pilay magnitude ani o kanang kwan. So at least dari sa ato a di naman kayo ingana ka kwan sad wa naman pay kwan na ay 6.7 magnitude sa South Cotabato muyang epicenter ani. So expected ang mga kwan ani mga aftershocks na manasab nila gidayo nang maguyok-uyok na rin talaga. So hinay lang ato ang nasinati dini but dito sa South Cotabato na ay 6.7 nga magnitude so epicenter mga kaiksunan. Okay. So sa CDR sa ato sa nga sutaon pinsan yung intensity kay para makuan din nato dayon mamonitor ang ato ang palibot lagi ba labi na sab nga kuan na uban na kasinati ang uban po siguro basig wala po kabantay. Na mo lugar na nga na kuan dia kanang na monitoring nato para mahibalo nato o mapahibalo nato sa tanan. Ang gamay nga pagtayog kaganina. Okay? So, kuan lang. Dari sa ato ha. Pero dito ka sa may ilahang epicenter sa South Cotabato. 6.7 daw ang magnitude. Alaka, grabe. Noon sa nang pusab din ito. Sa lahat mo natuplo ka noon. Okay? So, standby sa dayon kay dunay sunog na sad. La. Sunog na sad sa kining ato ang ano. Kining barangay. So sa usa ka barangay din sa Tosidad for verification at sa anya tataod atong i-update na ang nasangpit lugar nga ay oh no, second alarm na okay second alarm na to ang sa barangay ano sa tong barangay ano sabi okay para kuan so barangay 17 at sa muna nga kuan no. So muna to ang i-update niya tataod basig ka to makauban naka kuan naman sad nakapadulong naman dayon na sabay sa kuan sad sabay sa kining linog na sunog na sad na. So standby lang dayon niya tataod sa tuang kuan sa tuang pag-update kalabot nini kay kuan na nagdungan sa do naglinog pag human sunog na nagkadungan man noon. May gani kay kaning linog atong nasinatian kay Kuadra, diri sa ato a, kuadra ni. I don't know, basig pinsa ka pila ka intensity. Dayon ang ato lang kuan sad ani nga aftershocks. Dayon ang unya tataod standby pud sab diri sa lokal nga local area nato diri sa siyong siyudad sa Cagayan de Oro na pisunog na. So standby na sad kay lain na pud ni nga kuan sad lokal for verification pud noon. Pero ang nag-ingon is second alarm na, di ba? So second alarm na. So meaning na confirm nga naay sunog yun. So muna nga naay kininga to ang kwandari para ma-monitor sab nato dini ang maong area which is usa ka lain nga sunog nga kwanasad nga sunog ni nga to ang masinatian. Karon sa to usa sa barangay 17. So muna nga to ang kwansad kay lain na ba ni second alarm na medyo kwan na ba na dako-dako na. So so muna nga to ang kwansad tawagan na to si kapitan be basig atong mga kwansad na to si kinsa na si kapitan Alibano sa barangay 15 day 15 so sa barangay 15 dayon na so muna to ang kwan atong ikwan si si, para may nabi na to si Kapitan. Oo, so pero nga, standby, mga kaigsunan ha, sa tuwang. Si Ma'am, si Kapitan Merifil Rivano. Oh, si Ma'am Merifil Rivano. Rivano, Rivano. Oh, sige, ito sa nga, sabi. Fire alarm! So, standby isap sa ito mga kaigsunan, labi na sa itong kauban, nga padulong na dito sa mong area. Oh, si Kapitan B. Ato sa nga nawaton si Kapitan Cap, Merifil Rivano Cap, sa barangay si
1: Rivano.
0: Ang Cap, kumusta niya Cap sa imong area sab?
1: Ay, diri sa kuan, barangay 15 sa Burgos, Makamus, Luyo, gid sa Cusmo, na ay balay diri nga, wala na'y nagpuyo.
0: Ah, okay.
1: Kaning na ay natunga-tungaan aning 7-11. Ang kuan ani nagapuyo diri kanang sulod-sulod lang ang kanang dili kuan ba kanang murag ibutang nato kanang wala sa isip ba. O siya nagsulod karon then gikan man kung barangay karon pa ko nag-uli tingala ko nga aso na moy akong pagkakita nga kusog na kayo ang kalayo pero at least karon murag wala na sa natabang man sad sa atong bombero.
0: So wala na.
1: No, na lagi buang o wala na na.
0: Unsa man na ma'am kanang pila na katuig na nawa nang puyan?
1: Ay dugay na sa. Dugay naman wala na diri ang tag-iya.
0: Ah wala na diya.
1: Unya pero wala man puni sa ingon nga di abandon nga lang na may gaanian ni pero wala na gi nagpuyo diri.
0: Asa na nga part gani ma'am? Asa nga part nga dol na sa ano?
1: Dito ka. Paubos ka sa Makahambos.
0: Makahambos.
1: Luyo sa Cusmo.
0: Ay, di at luyo sa Cusmo.
1: O, so, kaning nailingin dito rin nga puro mga balay, lingin.
0: Pero unsa na, nasa'y sikit-sikit nga balay or sa ano lang siya?
1: Dere, ang luyo niya is Cusmo din. Ang luyo ko naman po'y firewall nga murag.
0: Dako-dako siya.
1: Kaning pabri dito nga office. Pabri office, o. Wala man po'y nakapikit nga. Lain nga balay sa.
0: So, muro na-isolate lang lugar ang sa kabalay, ani?
1: Pero okay naman sir. Nakuha na naman kay... Na okay-okay na kay naka-apasman. Naman po'y host ang Cusmo. Murang mo'y nakauna o tabang...
0: Pasirit sa tubig.
1: Then na naman po'y atong tipal ko para sa wiring. Okay na sir. Murang ako naman yung sir.
0: Pero okay asa, na, nga, sir. Asa nga porsyon na sunog or tibok yun balay na sunog?
1: Oh, kaning kuan sir.
0: Okay. Yang
1: kaning sulod ra sa balay mo, sulod ra kay murag.
0: Sulod ra.
1: Siminto manggoni siya.
0: Mamam
1: po'y nadamay sir.
0: Dus andanas na siya, ma'am?
1: Dili. Dili.
0: Usa ra ka andana?
1: Oo, isa ra sir.
0: Dayon, unsay ugulay nagpuyo diha, ngano po ka nga murag na sunog, ma'am? Nga ma'am na ni kakos man og sunog.
1: Damang gay ka sulod-sulod nga kanang kuan sir ba? Kaning murag, sa pa? Kanang dili. Walay kuan ba kanang kulang sa isip pa.
0: Nasudlan lugar siya.
1: Diya o oh, diya man sila guys standby unya galapog-lapog mong kuno ni sila kay na may tilingan na mo diri. Galapog-lapog ni sila. Oh.
0: Unsa man na pwede day makasulod-sulod ra day wala lay wa day kural nga.
1: Kural niya kay kawayan ra man.
0: Ay, pwede ra day ma ano.
1: Magubak. Pwede ra ma kuanan. Oo. Oh, oh.
0: So, daan, kuha na, permintinan na sila diha ka nang giingon ni mga homeless? A homeless ba?
1: Pero, kuha, ganap itong dili sa kumuingon o kuha at ka nang, wala sa isip ba?
0: Ah, marag, kuha lang.
1: B-U-A-N-G.
0: Oh, so, B-U-A-N-G. Okay. So, wala na siya, pero permintin na siya diha ga standby ya diha?
1: Mag-standby gin siya diha, permintin niya, makalapog-lapog.
0: Agoy, siya ra po'y galapog-lapog diha.
1: Oh, siya, bago man itong karon paglabay na ako.
0: Na?
1: Bago itong nisulod ang babae, duha mo na sila, bae o blacky.
0: Abso, matiayon? Or so ba?
1: Dili man, murag kapuan lang ba?
0: Murag, kauban lang, may nga na. Mga kaila.
1: Murag ba, maghigda-higda lang, kaya may tao good.
0: Na.
1: Walay tag-iya.
0: Pero taga-asa mo din na sila, ma'am. Taga-asa mo din na sila.
1: Dili ko kabalong taga-asa ng B-U-A-N-G.
0: Murag ka ng sabah, no? Dili
1: pa gid. Murag lang ba mo squatter mo rin
0: sa. Squatter. Pero kinsa gid tag-iya sa balay, ma'am?
1: Kanang naa man gud sa butuan nag-uyo sir, dek nalimot ko sa apelyido, oo.
0: So dugay-dugay na, kung dugay-dugay na, so siguro, kung ano yun, daot-daot na bakang wiring sa ana, sa ba, no? Kung say, kung ano, no?
1: Dili, kung sir, sa nang lapog, naglapog, kung yan,
0: na ipaingong
1: sa tulod, kung ano itong D-U-A-N-G ba?
0: Oo, lagi po, lagi.
1: May so, gali lagi kay naapoy host sa ugalingon ang host mo, na kuanan po dito, then pagkatotod, niyabot po datong fire truck. Sa Barangay 7, Manipurnero, na fire truck.
0: So,
1: then nanapoy.
0: So, sa karon kay under control naman, bro, wala may,
1: ano?
0: Wala na kalayo. O ana kayo.
1: Wala na, sir.
0: Wala na.
1: Wala na kalayo, sir. Aso na.
0: Aso-aso na lang.
1: So, may na, yes, sir.
0: May na lang yun po, nga wala na trap or wala na ano.
1: Ah, wala man po. Pero ang butong, ingon man itong silingan, murang nakagawas man itong babae.
0: Itong babae?
1: O nga may nag... naglungag. Naglungag daw ang babae.
0: Na.
1: Niya, kwan man, nawawala sa sarili man.
0: Agoy. Sud kaayo. Maglungag-lungag ba? But anyway, unsa may mahitabuan ng kanang wala sa pangisip lugar, ma'am, nga ano? Nga sa so man ano na ipada idala sa DSWD or sa ba o CSWD?
1: Wala naman pud siya, sir, usahay kay wala man pud, sir, wala na.
0: So
1: man kun siya ingon nga diha permigyod kanang mga atulan lang ba. Mag-standby dara. Ya may ingon diri sa silingan nga karon pagid ko siya gikan diha sa tulod, then after mo nitong nagkilaab dayon.
0: Okay. Sige, ma'am. Kuan lang yapon mi, mo connect lang yapon mi sa imo, ma'am, for ano, ha? Mga updates kalabotan ni ma'am, ha?
1: Sige, sir.
0: Salamat
1: kay
0: Kap. Si Kapitan Maryfield Rivanio sa Barangay 15. Salamat kayo, Kap. Again, si Magnum Hunter 24, Jane Luna, na dito. Magnum Jane?
2: Sa magpapansya na Life Defender sa Barangay 15, likod ng gininig ang Cosmopolitan, di inakroan na padayan sa Gapuno ang firefighting po sa mga bombero. Pero so far, wala na iangayan kabalakan, wala na kalayo ato nga namatikdan. Kung galo tayo sa hindi siya nga panimalay magdama mensyo o ka konkreto ang naisutan po nga panimalay o talino ang kural ni ini kanang kawayan di bino mga mensyo ibang tumba karon aron usab nga dali nga access ang naisutan po nga panimalay gali karong nga panahuna ato nga matikdan nga nagbarog paghapon ang naisutan nga panimalay magduma mensyo apan ang sulod nga bike na nangatulog na bitaw kitsa tanan ang iahabit ang mga gamit ang siyaha lugar nga ang mga itigakilid na nag-iaan po no, nininisputan po nga kalayo. Karoon na mag-mention atong uban pa nga mga fire station, nagpadala pag-iapon sa mga fire truck karoon, taliwala man no, nga wala na iangayan ng kablakan. Doon na pag-iapon mga pag-aso nga ato nga namatik dahil pero nigsis na lang po din siya mag-mention. Kaya lagi, dali lagi kay matun pa nga gitabang po din sa may Cosmo ang naisputan po nga tulog. Kaya sila po siya ang pabor din sa luyo mag-mention. So, simple nga, madamay sila na may firewall noon. Pero kung isputan lugar na to, kumuta ko pa yun eh, makadamay pa no, labi na sa mga punuan nga naapos yung palibot, kinaamag ko ni mga, marami siya, garden, din siya ang isi kakilid mag dimensyo. So, pwede nga po nung kumuta ko, kung isputan po nga sunog, pinaagil sa maong mga talam nun. Posible nga po nga, katabok niya po nga sa portion na likod lagi po noon, ini nga po mo mag dimensyo. Ang iahada yung po nga nasiyang nga, lugar ni ini po nga firewall medyo mas taas na yun siya compare ni ini nga firewall po sa Cosmo. So sila po dire na niguro po sila no nga dili na yun no mo patulong pa sa lain pa nga mga area sa naisutan po nga sunog. So sila po mihimo po sa pag-action mapalong ang naisutan po nga sunog. So dire sa Cipal po de kung mihimo po sila sa pagsusi po sa planta dire mag-dimensyo kay lagi gibudahan ng hindi ka kaysa electrical so namin kaingon po dire mag-dimensyo nga naman at pa'y naglapog. Tapos matutagi lahat po magigidahan ni Karol. Iti ko ang principal po mong dimensyo, no? Nakatay kining lugar nga, matiktan po din no, nga. Pasanib itong mga nagyan sa mga kalayo. Pero di ba nakaingon din eh kung naabay mga sunog-sunog, baka ni magduma mensyo, no? Kaya lagi yan, the investigation pa po nang naisipan po nga sunog. Ganyan Karol, doon ay aming dutong dali ang Carmen na Fire Station. Mihimo sila sa pag-arespond ni Karol, no? Oo. Pag-order yung mag-dimensyo, dinilugar sa area. So, galing, no? Ito nga, napatik na din eh. Doon na nalayusan na lamang sa calls na ilahagag ipalatay ka rin mag-dimensyo para lugar, no? Kapakapadayon sa kihapon ito sa lugibahin. Para fighting din mismo sa area. Pero siya mag-dimensyo, no? Naragin siya dapin po sa dalan. So, dali, ragin kayo siya magkita. Mga na karoon, no? Na ay portion lugar din eh. nga, sarado din siya pag gumamensyo ni hindi ka panahon na tungkol sa nagiging nabasila na po ng iyo. Sabi sila po lugar sa mga fire truck. So, kaling karong nga, pag-gumensyo, ito na lang ka fire truck po nung karoon ang gabi-gulsi, hindi lugar nga tubig, kaya dili man nila basa-basa po niya pwede biyaan din he. Panangitan lugar, naapay mga gabagabi sa mga dimensyo. Alipato nga gagmay, naapa man gahapon, pero kusulog gabahin na lang din siya. Ito sa lugar din sa taas, sabi na siya, lugar nga ato, palpuba, wala naman noon po tayo na matigda, no? Pero nga, panahon na. Hindi, sa uwan pa na ito ng mga, pero,
0: so, ay, gabili, kapasilit nga po tubig, Ma'am Conjin?
2: Or fire out na ta?
0: Pero out na, fire out na, sir?
2: Pero out, sa orasa? Pero wala pa naka-declare, sir, no?
3: First alarm
2: lang daw. Wala daw ni declare sila, second alarm. First alarm lang.
0: Ah,
2: ilang
0: first
2: lang. Oo. Wala pa, sir, no? Nag-declare sir yung far out.
3: Wala pa, under control.
2: Under control lang, sir. Thank you so much, sir. Okay, under control lang sa inyo. Niya karoon po, yung atol ko nga, investigator, karoon nga panahon na, mamaroon siya kitala-dala din papel mo dimensyo. So, kakuha pag-iapon siya, no? Kung mga duga nga, detalye, karoon nga, tak na aso. So, siya mag-i-score po, mag-dimensyo. Niya, under control, kamapun, no? Ang ilaha po nga kideklara. Wala po sila nag-deklara karoon, no? Ba, far out, mag-dimensyo. Tungkol kinagpadayan po mga hapon, ang ilang pagpasilid po ng tubig sa sulod nga bahin. Kaya ang gilid ni mag-dimensyo, daban man siya mga talab nun, pero halata na bitaw mag-dimensyo, nga napasagda na bitaw siya, kaya naglatay-latay na bitaw mga tanom sa koral. Alaan man yung munang ati manado mag-dimensyo, kaya nakatrim, pero kani, ligay daw, kataot-taot na siya, mag-iabang doon na ang naisutan po nga panimalay. Commercial building hapon no, ang ihang tapat mag-dimensyo, kaya lagi mga negosyo, maning nga asiyahang gilid. Ensures, may nana mag-dimensyo, no, ang naasa kay gilid ni ini, nga natabunan ni ining taas-taas, yun nga firewall. So, posibli kito ang taang, at ako-dako, din nga suno, kung panaglitan nga, wag din siya nang bunga, naigibuak na rin nga sabi ng dimensyo, no, kaya ang bumita na ani mag-dimensyo, sa amin,
0: bitaw
2: siya, oo, sa amin siya. So, buksanan nga nabuak din, no, na-student po lugar nga sa amin, para makapenetrate po ng ato akong mga bumbero. Para nga dili na gyud mo grabe po daw ni student po nga sunod. Taga tubal po ako ang nakita diri ng mga tanat akong active pa ba ang linya po sa kuryente. Ini nga na student po nga panimalay. Kapag gino nila nga mental challenge bitaw nga tao mag-dimensya. Huwag mo na ito nakita din ninyo. Kaya naabit ito ay alleged lagi daw ganina na mihimo matutbo sa pag-daog sa sunod niya. Katutaw siya mentally ill lagi daw ito mag-dimensya. No, pero wala mo say namatik din din eh. Nga panahon na nga nagsawi-sawi baka din he or nalipundo baka din sa darkin kay lagi sanibitaw nga uwan mo ganun nila mag-dimensyo diminis na makasabot po sila po nga lihok mag-dimensyo no pero so far kaya namatik na karong nga panahon na nga nakabang ka nagsawi-sawi dili ka nang giingon nila possibly nga maoy a mentally challenged person lugar na bigyan mo sa pagsunod sa area.
0: Usig naglakaw-lakaw na, usig ni Elias na siguro to. Kaya usig
2: nahadlo. Wala man tayo, namatik din po noon mo ma-mention na.
0: Mm. So, muna to ang sunog na naitabo mga kaigsuna no sa Barangay 15 usa ka panimalay kini nga di man pud ingon giabandon na siguro kanang nakuan lang no na biya watay tawa sa kwansad no. So, muna nga nasunog. But may gani kinapalong ra o nakuan ra kanang na under control o gani fire out naman to sa gikabutyag sa kano paginabi ni Magnum na Jane si Magnum Kia sa Picas nga area basig nakita baka niya tong nagkuan nag puyo-puyo diha si Magnum Kia basig na siya diha si Magnum Jane sabi Magnum Jane
2: okay magdumamention ako rin kinaverify pa nila kung kining active pa bitaw ang linya po sa kuryente diri mag-dimensyo. So ilaha pa nga gina-check karong panahon na galing na itaga si Palco ang imo sa pagduol sa planka karon na diri po dyan sa area kaya para matuti po diba hindi ay no electrical na ibang dimensyo na pasinglan lang itong mga challenge nga tao kaganiha. So kay maupulogin ang mag-dimensyo and the investigation pa man. So karon gituti pa no labi na nag-declare ng purog under control karon ang ato alugar ng kampung Berohan. So, kalil wag gumamention, no? So, kadi pa man siya mapiyo po karong panahon ng po baka sa electrical ato sa ipasa ka magdumagiya pag naabas yung madugan detalye po doon
0: Sige, Magnum Jane, no? Standby lang sa di. Ato saan dawaton si Magnum Kia sa iyang area? Magnum Kia, Villanosa?
2: Yes, magnamamensyon na natin na kadol sa dili maong panimalay po magnamamensyon nga nasunog. Sana niya siya kaandaan na o karon. Uso na lang po ka fire hose ang gigamit po sa mga bombero dili kita mismo sa maong murag kaning isa, I mean, sa ka-building po at magnamamensyon. So, ang gigimok karon sa taga-BSP, doon na lang manisilang na dili tulod. Gibasa nila ang atanan nga area po at magnamamensyon kaning mga alkuba, kaning mga dingding. Uga kaning mga nagyan po sa kalayo para po nga dili nagin siya ingon nga subli pa nga doon pa yung mga init. Uga may mo pagmuignay so pagbalik ang kaning kalayo po at magdumamin. So kaya nga maong balay, marag kung mayon ka o nasunog manggaling niya siya magdumamin. So dili nagin din siya ingon nga makatabok pa sa lain nga mga lugar. Kaya tagas kayo ay minahabog kayo ang mga firewall sa isig kagilid ani magdumamin. So kaya kaning isa funeral homes may kaning apos mo. Uga kaya tapat na din sa pikas niya sa ID is kung ano pa tayo kung doon naman galing mga sunog dire is kanirin kita ang maong balay na yun ang pagipalibutan mag din siya o puros lang sagbo tulog naman siya din ang likod po di sa luag lang po siya nga muragalo na so kung mayroon ka uga matabok pa sa lain ng mga balay maraglisundra magnamamin siya kaya paspas na po nga gipagawas sa itong taga yung mga empleyado ani nga Cosmo ang ilang fire hose po magdumamin siya kaya sa mga ilang sa standard wag tukoy yung establishment na magdumamin siya or mag-operate kag business dapat naagid kayo mga yung nanang mga butang sa malamang fire extinguisher niya ka rin ako manay so kinawan ginagay yung fire hose po magdumamin siya so tungo na dali yung rapod nga natabang ang mga kalayo kaya medyo taas-taas mampun ang fire hose ani nga taga Cosmo so karon dire sa itong agitindugan, do wala na tayo mabatayan gitpon yung mga pagdidaap sa kalayo or kaling mga agi po baka magdimamensyon kagapangalupad sa kawanangan. Pero tungkol kinanigurado pa ito taga BSP po, kamulong pagyapon sila sa pagbasa sa palibot. Labi na kanina mga naagyan sa kalayo po magdimamensyon. Kasi kung makita ni mo dira sa itong agitin nga videos na nga magdimlive magdimamensyon, usura siya ka structure. Pero yung bitawang kurma kay mura siya octagon na nga shape bitaw niya magdimensyon. O, oh, mitigan siya o gamaraga sides, bitaw ang kaning maong balay. Doon sa Russia kanta na unya ang mga isig kakilid ani, is nagko kayo nga sa amin. So, ang isa ka sa amin ani, nabuhak siya, magdumensyo, posibli, diribagit ka ang nagrabihan, gitpod sa kaning kalayo. Pero tungod kaya, ginama, mapunin siya sa kaning bitawang konkretong materya, simentado man siya, magdumensyo, kung naman galing mga portion nga kaning kahoy, at least kanina bitawang mga alkuba, kaning mga na yung mga portion na dingding pero sagad yun siya ginamagin siya sa kaninga concrete nga materials for magdimension meron na wala at nagin siya yun yun po nga nalamoy sa kalayo labi nakapasas ang po siya nga napas dito ng tubig gamit na nga host po sa kaninga tapat po nga establishment so mayroon pagkagali rin siya yung agawas nga bahay na puno po nga mga sagbot po magdimension wala matay na batayan yun po nga kaning nasunog dito sa may kural niyang kawayan. Uga na, gali na may mga kahoy-kahoy din magdimamensyo, kaning mag-alubi. Pero wala man po na angin o kasunog. Marang kasunog ang magdimensyo, kung basin, may makatag yung ginali karo sa taga-BSP. Marang kasunod na siya, nahitabo, bitaw na contained na siya. Uga, tungkol na-contained na po siya sa Osaka area magdimamensyo, na wala na rin siya ingon nga nidako. Uga, nilamay pag yun sa lain pa nga mga pwede pa niya agian po aning kalayo sa itong balikon. Dili sa itong agitindugan magdimamensyo, wala na ganyan ay kabalakan. Kaya wala naman po yung mga visible nga pagkalayo o mga agi po nga ito nakita dili po sa palibot magdimensyo.
0: Mm. So, tosang balikan ba si kaning makita na ba ka itong ano? Katong mentally ill lugar nga ko, ano? So, napapaka na diha. Oh, so sige Magnum Kia, salamat kayo sa tong balikan tas Magnum Jane Luna, Magnum Jane. As Magnum Kia, Magnum Kia.
2: So magdumamin sa natungod kaya wala pa man po da kay declaration ang atong taga BSC pero tungod lagi kay kanimi taong paspas rampod ang abot ang mga bombero po magdumamin sa ganyan nagatipo ka mga bombero diri ko sa masip na yung mga duha ay tulo man ka mga fire truck ang naa diri karon magdumamin sa daboy taga by user uga kani nga mga police gikan sa police station 1 pod magdumamin so kay ang tapos marag na namo kay na patungan magud ni siya ani nga sa ka building tapos kay sa itong building nga nasunog ug kay yung sa Cosmo pod magdumamin so marag kumayon ka og nay mga balay naras at bang ron niya diri gid siya mismo ang maugid ang diri sagad sa iyang gilinyahan puro ra ni siya mga building sa mga establishment nga naa diri sa iya nga isigigilid po pag namamin show niya. Mm. Tungkol kay Gitgit, magod kayo ang area. So, nanginangan di sila kugadugang lighting. So, karon ang ilang nga gimo na itong taga... Ang uban na ni magdumamin siya, no, sila po lang nag-flashlight, nag-iwag po sa palibot, kaya para po makita nila kung asa bagit ka possible na nag-sumigad ang kaning sunog, o gasagit po nga mga portion ang nagrabihan, aning nito po git po nga sunog, dili sa maya barangay 15 po magdumamin siya. Pero kung mayroon ka, o ga kaning line pa nga mga area nga nang sunog, wala mo po tayo nabantayan. So, itingit kayo, pero makita magita magdumamin siya, no, kung kanil siya na-appel mo niya sa pagkasunog area, kay maragahatagan po nagpagtagad sa itong taga BFP, kung apil manggaling po na siya nga nasunog. Ganit karon ang itong taga-uban nga mga bumbero gikan sa ganit nga Station 7, ba ni siya magnumamensyo. Ilan na nga ginanginay o gahipos ang ilang mga fire hoses. Labi na kay karon ito nga imbisigador po nga, itong imbisigador po sa taga BFP, isa ka muna na po siya sa pag-check sa palibot, pag-susi sa area po magnumamensyo. O ganit nga, inyong ginalatan niya aron po niya pumasala sa iyang inventory sheet kung ang sa manggaling ang resulta at investigasyon po magdumamin. So, kung mayroon ka, uga ka niya marag portion nga grabe nga pagkalamoy sa kaligiri na to siya matataw gin magdumamin. So, no, tungod kay ngit-ngit ka, yung nga palibot, maraga nga nakahatag na uga, suga nga po nakahayag po na ginagmay is kanilang mga flashlight nga BFP. No, mga tapad ani is kanilang mga establishment po nga dagko, pero ang ina pong focus na...
4: Maghatag ni statement nga to ang investigator.
0: Sige, Madam Jane.
3: Ah, yes sir. May gabi sana, no? Ganiya, mga alas 8:40 natin nadawat nga fire call, no? Kani siya gitawag sa isang concerned citizen nga naada ko noy fire incident nga pangitabo diri sa may barangay 15, Makahambo Street, Cagayan de Oro City. Involving residential occupancy, no? Isa rin siya ka balay. And then... girespondihan ni diretso no sa itong mga kabumbiruan, and then i-declare kani yung first alarm sa ni Senior Fire Officer 2 the Buplo, and then after pila ka minuto around 7:53 PM i-declare po din atong fire under control. So mga pila po ka minuto ato walang gikuan, gi-secure na ito nga wala na gikala pa. So at around 08:03 PM, gideclare po natong fire out there.
5: Alas
3: 8:03. Okay. Nadawat na to ang fire call around 7:40 PM.
4: Tagiani, sir. Isa tagiani, sir.
3: Unahot na ko yung mundura. Ang cause sa sunog, under investigation pa, sir. Kay kamulo pa itong investigator. Although nana siya initial, pero di pa na ito makakuha, no? Kay napa may other factor nga gina-consider. So, for the meantime, ito sa i-declare under investigation. So, we will wait for further investigation sa itong... Allegedly, ganimangun siya nga residential nga balay, sir. Allegedly, i-abandon na. So, wala na i-gapuyuhan eh. Pero, per verbal sa itong mga silingan rin, naada ko rin nakita in the name of ma'am... Ilan ako i-mention ang name, ilang silingan. Naada ko rin galuto-luto rin, sir. Sulod. Oh, and allegedly, kanina ko nung luto-luto, under investigation pagyapon, medyo not in good mind condition. So, under investigation to sana siya, kaya wala man ato nasapnan during sa ato pag-responde. So, inana, sir. Yes, sir.
4: Active pa yung kuryente diri, sir?
3: With regard sa electrical, ma'am, negative na nga itong kuhan. Okay, consider naman siya nga abandon. Oh, initially, pero kamulo pagyapon itong investigator, no, o suta kung nabay presence sa kurinti. Oh, pero ganiya, pagpangunta na ito si Palco, ang ipalong kanina din sa neighboring niyang houses.
4: Ano mo nakita dito, sir, ng mga lutuan po, sir, nga possible nga makakonect po sa gingon sa mga tao din na igluto-luto din, ha?
3: Aon saan sa ma'am?
4: Na mga lutuan inyo nakita dito sa sulod, sir, kasi din nga abandonado naman siya, pero ingon man sa mga tao din, hey, na igluto-luto. So naabay mga ebidensya dito sa sulod niya bahin, sir.
3: With regard sa anak, ma'am, ganang kamulo pa mangguna na itong mga kabumbiruan po na ito, pangita yun o ganang konkreto nga ebidensya. So, for the meantime, under investigation pa ta, no? Oh, and then, sa pag-ani, sir, estimated damage is around 300,000 pesos, more or less. Oo. Yes, sir. Ah, yes sir. Sulod sa balayo ang yung structural po, sir. Yes sir.
5: Sir, kaning building gyud siya, sir, nga kaning balay or kaning pangnegosyo siya, sir?
3: Akwa ni siya, ma'am, allegedly abandoned tumagun ni siya nga residential, no? So, for how many years kamulo pa sa ato investigator o ilan ay po ni siya katuig nga wala gyud na nagamit o pero allegedly lagi na ay tungod gyud abandon na siya na ay gasulod gawas diri nga personal based lang po sa ato na o na nga suta diri sa witness ay ang mga neighboring nga
4: Tagiya sa balay.
3: Ang Tagiya sa balay. Oh, ang Tagiya sa balay, sir, Iskala resident.
5: Iskala?
3: Yes, yes, sir. Oh. For so far mo pa ni ato nakuha ng information there o kamulo pa man sa ato investigator so
4: Patuigi, abandon na sir.
3: For now, ma'am, kamulo pa to investigator, so dili pa nato masutano kung sa specific yung number of years kung pila nyo siya katuig i-abandon sa Tagiya sa ating palay. Mga more or less around 160 square meters, ma'am. Ang
4: ito mga daog-daog daw, sir.
3: Ah, kana siya, ma'am. As I've said, kamulo pa mato investigation, so mabuti. Ato ang hulatan ng ato ang investigator mag-come up sa yung final na report. So far, kaluwi sa Ginoo, negative man sir sa injury. So, wala po yung trap o during sa mga pag-respond niya.
4: Sir, ang sunog na container siya sunod sa balay, sir. Wala na siya yung nagigawas.
3: Yes, ma'am. No, pasalamat sa Ginoo kay isa rin yung gabalay ang affected. And then, mapasalamatan po sa siya neighboring establishment kay tungod po sa itong pagpaningkamot no nga maka-comply sila sa mga requirements na gamit ko yung wet standpipe dito sa Cosmopolitan. So, actually, pagkakita nila, kani sila, we train them also how to use the fire hose cabinet. So, nagamit yun. So, yes sir.
6: Balong pa or
3: kamo lang mga kapumbiruan na nato sir. Mga kapumbiruan na to.
6: Napay kalayo
3: sir. Pagkapunta nato sa itong mga kaubana, napay kalayo. So, kita na po yung nag-declare o under control at the same time fire out. Yes. Ang niabot nga fire truck karun sir, Upato Kabuok, Station 1A, kaning Burgos nga fire station nga fire truck, Engine 4 sa Station 1, nakabot po na itong Carmen Fire Station, kaya ito ni Buring Fire Station, and then ang Kausuakat Fire Station.
4: Sa gitang mga pangutana, sir, luwas pa ba, sir, ang structure ng ini nga balay, sir, kung puyan siya pananglitan, labi na naigas sulod gawas, ani nga panimalay?
3: Kana siya, ma'am, structural stability, kinahalan pa na siya i-check sa ito ang mga expert, no? Most especially sa itong Office of Building Official, kung safe pa ba siya puyan, kay niagi mabot siya o severe nga hit, no? Kay tungod sa sunog, so depende na naman sa ilang further recommendation and instruction.
4: Sige, full name na to, sir.
3: Yes, ma'am. Pag ang tawag na to na nadawat na to at around 7:40. So, tungod kay ang distansya, kami ang kuan, diretso po dahil siya nakaabot na itong Burgos Fire Station, no? Kay diri raman siya naka 1A, Station 1A, o. Within the 7 minutes, less than 7 minutes, abot na po sila sa kuan, ma'am, sa area, fire incident. Ang time ko na to, ma'am, is 7:40. Gideclare na to under control at around 7:53. Wala pa sila siya nagpamatuod nga totally fire out na, kaya gideclare na to fire out at around 08:03 p.m. Okay. Dagat pa mo factor, ma'am, no? Ato makita kay through our visual sahay, makita na ito nga wala na kalayo pero kapag pa na yung other part. So, yes.
6: Sir, kanang karang sa amin dyan?
3: Ang, yes, sir. Nine portion nga kanang gibuak na ito kay para makasulod ang ato tubig doon, makapenetrate sa sulod. Pero, most likely, ang uban wala na ito kay maka-access mata.
6: So, wala na open the door daan?
3: Sir?
6: Open door daan ang balay?
3: Open na to yung kwan, sir, na pag-abot na mo na open naman to. Okay, okay. Ang ato ang mga kapumbiruan sa Burgos Fire Station, sila may una ni-responde. Sa pagkaroon, sir, ulat lang ta sa ato investigator kay Kamulo pa siya suta. O, di pa nato makuhat kay medyo ngit-ngit. So, siya rin yung nakamatikot sa clear view with regard sa mga objects inside residential.
5: Sir, mo regarding ang mga abandoned building, sir, nga hindi rin nasubli pa nga motruhan ni may nani nga incidente, sir.
3: Yes, ma'am, no? Yes, ma'am and sir. Sa kanunay, no, ang Bureau of Fire Protection, kanunay, paimang, no, o nag-inform sa atong katawan sa Cagayan de Oro na kanunay magbalantayon o maampingo, no? Especially sa atong mga tagbalay, tagsa-tagsa kabalay. Kani siya, abandon na siya ng occupancy, kinahanglan, dapat wala yun tayo makasunod ani, ma'am, no? Pero tungod lagi kay wala po nakabalo sa status ani nga structural sa building, so basic open space na po, di anytime pwede na makasulod. So again, magbalantayan kita sa tagsa-tagsa na ito kabalay. Kung muhawa kita sa tagsa-tagsa kabalay, dapat i-turn off na ito, tanan na ito ang mga electrical equipment, no? And always good, no? Nga magbalantayan o magmapingon.
4: Sige, pwede ma ito, sir.
3: Yes, ako na yung one of the ship supervisors sa Station 1, Cugon Fire Station. I'm Fire Officer 3, Dacilio, sir.
4: First name,
3: yes. Oh, 300,000.
4: Okay. Sir, pastor, sir, complete name. For
3: name. Yes, ma'am. Ako na yung ship commander sa Station 1, Cugon Fire Station. I'm Fire Officer 3, Alan Dacilio.
4: Thank you so much, sir. May gabi. Kay magduma-mention also kali karon na nakamatod pa sa 300,000 pesos ang radala na damyos to ang bombero. So, structural lang na siya magduma-mention na wala pa ilabot ang mga kabdangan diring naisgutan ko ng abandonado nga panimalay. So, kali, ning panahon na wapang mga tra-observe na naabakay man siya nga tao ang mihimo sa pagadalikyat din eh, ang pagsunod subli. Wala man po noon magduma-mention na ilabi na karon. Gate po doon ang naisgutan ko ng
0: area. Pilang damage mga ground, Jane?
4: Pila
0: ang damage, gani?
4: 300,000
0: mas naman siya.
4: So, gali karoon, gikordo na siya. O, dako-dako, magkudi siya magdumamin siya po niya area. Kanya, gali, no, di po ba daw nila mapiho karoon ko lawas o basubli nga po ano, ang naisputan ko nga structure ni init. Po dako lagi, kaya naagyan naman good po siya kalayo niya. Kalangan pa po di siya nga masusi pa magdumamin siya. Gan sa... kumahimok po doon para nga masuta yun, no, ang iyahang po yung bar nga beauty pong kaya pa ba niya nga magbarot pa siya labi na una yung mga linog-linog ba mong dimensyo basing dali na po kayo siya malumpag. Sa niya yung mag-dimensyo na walay lain pa ang mga nadama inining niya iskutan usap na sunog nakaandaman po diri atong Bureau of Fire Protection. Naanas na po din sa area po namin, mga duol din na aside po sa may kogon. So, gali, tungod po din ini, paspas yung kayo, no, napalong ang naisputan po na sunog. May nalang po, wala yung mga na-trap na missing, wala ka mga naangin pa na mga establishment tungod kay commercial buildings. Ang naa po din yung magdumamensyon na nakapalibot po din sa area ng residential. Pero tuwa pa sa atbang, so delikado gihapon, ilabi na akong itako, gidog sa mot, ang naisputan po na sunog. Hinoon karon magdumensyon na wala na yung angin kablakan, napalong na yung naisputan po na sunog. Ang naisputan po na ni lugar nga panimalay, wala po ang ayan na kabalakan ni ining panahon na tungod kay sa pagpudo ni nitong kabumbiruhan, ilahanag yun ning totally nga napalong po no ang mga lugar nga kalayo nga tuas sila nga bahin kay kaniya sa diha lugar nga nakabugna gid kini uga sunog. Under investigation ang tinugdan ni ini pong sunog no ang unang angulo nga ilang gitutukan possible baka magdimension na igluto-luto na apo dayo tigingon nga na inagdaog magdumagmension. Gali, no, ilaha pag kinina nga gipangitaan pa karon po doon mga dugang pa nila nga pwede po makitaan po ng mga angulo. Po di hindi pong ito po masunog din sa Barangay 15 sa may makahampus. Porcos Street ng atong asyudad. So,
0: na, nakita ba ka itong kwan? Mga buang?
4: Or sa walang natakabaluan na. Di man ko sa maka-istorya din sa buang ang usa ka tao magdumamensyon, no? Oo, gawa sila doktor ta. So, gali, wala man po tayo na matikdan po din hinga na pabuang-buang noon magdumamensyon. So, di pa nato karoon mapiwa po. No? Kung kinsa ba ni ginatumbo po sa mga tao din eh. Kaya wala man po sila gibasol, wala po sila kanang gipudlo, kabaon ni siya, wala man po noon magdumamensyon, no? So far karoon, dili pa rin makadeclare visa ng BFC. Sa pinigiingon po nila no, nga mentally a challenge na tao na nagtimo sa pagsunod din ni Puyo-Puyo sa mga abandonado po nga panimalay. sa Barangay 15 Macambo Street ni ato nga siyudad. Kauban si Magdum Hunter 23 Akia Aguilianosa, Magdum Early Verdelosa, kini si Magdum Hunter 24 Jane Luna, sumitawag si Tusho Magdum Rajo.
0: Salamat Magdum Hunter 24 Jane Luna, Magdum Hunter 23 Kia Aguilianosa, dyan sa nasang pitki area, Barangay 15 ni siya nga usa ka panimalay. Gabando na. Pero naadok ko nung nagpuyo-puyo. Sumoy giingon sa dila diha. Nga kanang labi na ni Kapitan. Si Kapitan Ribanyo. Nga kamoy nakabantay sa blagi. Giluto-luto. Kuno. Or napoy galalapog. So, pero under investigation pa man sad. Ang kiningi, ang nasang pit lugar nga sunog. At least nga wala na pong kailapas sa lain pang mga balay. So, balik tayo malamang pipila ka mga pahinom ng mga kiksyon na natura sa Lasot Sobay Desayas.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit!

0: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
1: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental.
2: Ang baligtad sa itong mga programa karon mga Magnum Friends, sa itong mga panakuman may gala sa itong Magnum Hit Sikat, syempre sa itong mga kalingawan may gala ka itong mga nangalingaw diya karon may gabi. O sa mga kaigsunan sa nato diya nga may pagpangaon, wala mo pa'y pagpangaon, kuha man sila ikan on. O, standby lang sa dayon ba lang sa dugang pa nga mga update ha kay sa itong nga mga panghitabong dada, nailinog, naisunog. Oh, grabe na nga. O, sumurag ka ng kuhan yun ba? Brother, sa tabi gala sa dugang panato nga mga to, kung kinsa to makatubag napamantay pila ka minuto be. Oh, mga minuto na to mga kitsunan. Tong minuto may gala murug-murug man igamay ra man pud sab ni day. Pero basig na makatubag sa tong pangutana mo nitong pangutana mga kitsunan. Nahulog sa tubig, nalunod sa yuta, wala naligo pero nabasa. Oh, unsa sa inyong pananaw kana? Okay? No, balikan na to, ha, itong pangutana, nahulog sa tubig, nalunod sa yuta, wala naligo, pero nabasa. Ayan, so muna nga ito ang iskutanan sa abdayin mga kiksunan. Standby sa abdayin para sa tuwang tawag lang mo, 0917-716-1899. 0917-716-1899 para aning tubag pangutana. Basid ka muna yung makatubag sa itong pangutana na may 100 pesos nga load. Ha? O sa itong panag-uban, mga kiksunan, risata sa itong Magnum Knowledge is Power.
3: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon, tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Dili magakahuman-human ang isyo kalabot sa kanang kamatayon sa duha ka mga ilado ng mga banggiitang basketbolista. Ayan. Siyempre, di pa man kahiyo hantod karon na pa sa subo nga kahimtang ang pamilyang Butterbunia o Adili. Ha? Kay human na matay in town, nalunod sa usa ka kining dagat, no? Bye-bye. May dagat, nalunod dito sa ilahang gipaygayan nga training. So, ang kining mga basketbolista gikan sa Ateneo de Manila University, which is no? Kay matingala man sa tanang nalunod na namatay niya. Mga kuan man ni sila, mga physically fit. So, physically fit. Pero na team building activity dito na sa lalawigan sa Aurora. But sad to say, si Rene Butterbunia o si Divine Aldili nga miyembro sa Ateneo Blue Eagles, which is mga banggiitang basketbolista, ang nalunod. No. Base sa investigasyon sa kining kapulisan, which is nalunod sila tungod sa current na outbalance baka ha, or na kuan na nali medyo na wadag kanang balance eh. No. So di pa naman oh. Di pa naman katos ang ano. Sa man itong katos ang ano, dagat. So, dito na nai-involve niini ang rip current. Okay? So, atong isgutan karon unsa ning rip? Ha? Rip current. Unsa in English ba rip current? In English? Anyway. So, unsa di ay ning rip current? Hantod karon na wala pa'y gikabutyag nga unsay ano ha? Unsay desisyon sa kapulisan, sa NBI, kay gikuanan pa man eh. Kamulo pa man ang investigation. But initially, walay foul play daw matod sa kapulisan. Walay foul play ang kamatayon. Pero ang pamilyang Butterbunia o ni Divine, which is nag-ingon gid sila nga mangita gid sila gustisya, mga isla gustisya, imposible man sad nga ang ilahang ang lawas aning mga biktima nga malunod nga naay mga bunog-bunog sa ilang lawas nga mura og gikulata. Oh, so nga na lugar dayon. But anyway, di na mo atong topic karon. Diri sa ta sa tuang ano.
3: Magnum Knowledge is Power.
2: Unsa di ay ning rip current?
3: Kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
2: Unsa ning rip current? Usa kini ka narrow nga pero powerful ha, nga stream. Powerful stream. Usa ka delikado nga matang o butang sa klase sa tubig nga rapidly, meaning kalit-kalit nga kusok, na kusok. Nga pwede kang i-push away gikan sa baybay padulong dito sa laod. Gikan sa baybay padulong sa laod. Mabira ka dito. Okay? So morning rapid nga pagkabira move of stream sa tubig nga naa sa dagat sa mga baybayon sa dagat ayan. So unsa man di ay kining tuang explanation nganong rapid aw kwan man siya move water powerful stream nga ang tubig daw kuno mulihok nga kusog nga unya mura kag gabirahon sa ilalom. Ha? So tungod aning rip current mga kaigsoonan. Ang ilang bulagway nga ang kini daw kunong rip current ang ilahang kuan sad ani tungod sad ni sa kusog nga wave sa ibabaw nga ni balod then paghuman ang current sab nga pabalik kusog sad. So mo nang inigbalod dako kang balod baludon ka sa kanang tubig nya pagbalik kusog sad ang ihang pagbira. Unya ang problema kay ang nasangpit nga current luag og layo kayo ang iyahang puwersa no layo kayo ang muhang daganan kay tungod birahon ka padul sa lawod. Mao ning nalaan nato ang sa una nga gibira ka sa syokoy. Oh. Gibira ka sa syokoy. Tungod sab kay nadala ka sa current nga gapa na pabira padulong sa lawod. Okay? So mo lugar ka na mga kaigsoonan. So unsay mga facts lugar nga atong mga kahibal-an kalabot sa rip current. Ang formation manggod kasagara aning rip current. Mura bitaw siya og kanang mura siya og kanang dagat din ha, between sa dagat, mura siya na ay sapa-sapa nga stunga. Nga makita, maklaro ni mo ang iyahang flow. Nga mura siya na ay dalan sa agianan sa tubig nga ang iyang direction is pa ilalom. Then, matingala ka din, sagol pig din nga balod, so di kini muna mahalata. No? Di kini muna mahalata. Pero kung mo overview ka, makita daw ni muna siya. Mahalata daw ni muna siya kung overview ka. Pero nakasabay-bay, di ni muna siya mahalata, labi na sa kining color sa tubig. Mamorigid po sa color sa tubig. Sa... Siyempre, mamorigid po na balod-balod po. Pero matingala ka, ang balod maputol diha sa iyang area. Oh. Ang balod nga kakaming magkaputol padulong na sa iya. So muna siya ang kining area na diha ang rip current. Okay? So muna ang imuhang bantayan. So angayan ba ni siya languyan? No. Tungod kay ang pwersa niya mas kusog kung ikumpara sa balod lang nga balod nga mo ibalod kaniya. So, ibalod ka sa wave. Oh. Kay naa siya current nga nasa ilalom nga gapadulong sa palaod. Dili ni mo na mapugnan labi na nga ang balod nga gapadulong sa imo maigo sa imo sa ibabaw pag-abot sa ilalom birahon ka sa ilalom. Munang magkaanod yun ka og delikado kaayo ka na languyan. Bisag unsaon nimo naglangoy kusog tungod sa kakusog sa puwersa ana. Bisag unsaon nimo naglangoy makram ka na lang bikil wa na lunod patay singa na lugar dayon. So unsa may angay buhaton if ever ikaw kakabalo nakalangoy kag galit sa rip current nga area sa baybay? Ang imo lang buhaton ay duhara kabutang imong buhaton. Although daghan man ni base sa mga divers ano nga mga expert, pero duha lang akong mahatak. Sa mga alang sa mga dili kabalo mo langoy ug alang sad sa kabalo mo langoy. Unsa may una? Ang una, ayaw langoy nga kanang pa vertical, pa parallel type ka sa balod. Okay? Mga feel man imo na nga palawod pa kwan ka, birahon ka palawod. Nga mulangoy din kabalik, mulangoy kabalik, di ka kanang makram ka na lang. Di na di ka kabalik sa bye-bye. Tungod kay dalon ka dito sa ilalom hantod sa lawod. So imong buhaton, langoy ka paparalel sa balod. Okay? Meaning, dili ka dito pa padulong sa baybay, kung dili padulong ka dito sa kanang palinya ka sa balod. Pag inilangoy ni mo sa paparalel na, ang balod na may mudala sa imo padulong dito sa baybay, kay layo na ka, distansya na ka sa area nga na ang rip current. Okay? Ang ikaduha, ikaduhang buhaton, mogid ning kikinahanglanon ang maayo ka mag-floating. Kabalo ka dapat mag-floating. Mogid na'y pinakadabis nga imong dapat nga buhaton. Tun-an na to ang floating. Kabalo ka? Bisa kung saog bira sa imo sa rip current, sa kung saog bira mo, mulutaw man ka. Kung mag-float ka, pwede na makasurvive ra ka sa kung asa ka padaloon sa rip current. So, dili na siya syukoy ha. Pero maunang kakaalaan sa una nga syukoy. Bata pa ta, ginahadlok ta, na syukoy gabira. Dili. Muna siya ang rip current, mga kiksunan, nga kusog ang puwersa sa ilalom. Tungod na siya sa formation sa kining wave nga naigapadulong sa baybay, napoy gabira padulong sa baybay. But dili tanan area sa baybay na ay current, kay na ay area nga safe lang siya languyan, okay? Pero napoy area nga dito nga area kusog nga muna siya ang rip current. So muna siya mga kiksunan ang atong bantayan. Para dili ta mga ilad sa una sa tumululo, kay gibira daw ta syukoy, gigadto sa ilalom, ayaw langoy sa naay rip current. Kasagara nga na yung galanguyan sa mga divers, dito po sa naay rip current, no? Ayaw. Likayigid na. Okay? So, mo lugar ka na mga kiksunan. Wala natin igong oras sa ito nga panag-uban karong gabi una. Salamat kayo sa inyo ha, nga pag-uban-uban sa ito nga Magnum Knowledge is Power. Sa tuang Magnum Hit Sikat, sa tanan-tanan mga kiksunan, ato diyan nga nakatsunin karon sa tuang programa. Antod, sunod ugma na lang po sa, o sunod na tuang panag-uban sa tuang Magnum Hit Sikat. Kini lang yapo na banggiitan na pa sa panahon na humo sa PIN Magnum Mencho, kabaktulan limin ho ng Cagayan de Oro. Thank you so much, God bless. Bye-bye.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9:02 kagabion. May gala ang balita karong orasa. Giawag ni COCPOS Spokesperson Police Captain Emilita Simon ang kooperasyon sa katawhan alang sa kahusay o kalinaw sa Dakbayan. Mato ni Simon nga importante usab ang suporta sa komunidad alang sa pagtuwa sila mandato, ilabi na ang pagproteher sa mga kabataan.
4: Good ang panawagan kanunay ni Cagayan de Oro City Police Office uban sa among City Director Police Colonel Dexter Pahi nga among panabisyo ang panabisyo sa katawhan or kapulisan ug sa gobyerno magkawang tanak kung wala ang operasyon sa atong katawhan busa agihangyo ug gituktok gid nato ang atong tagsa-tagsa ka mga katawhan especially at mga lumulupyo sa Cagayan de Oro nga magsagit kita sa tawag sa Kapre Kalinaw ang kaning mga nahitabo sa atong mga bata at abangan kini nato kay atong hinumduman nga it takes a village to safeguard and to ensure the growing of the child. So mauna nga tabangan nato ang tanan nga mga aspeto tungod kay ang atong kapulisan ang iyong mahigala ang pulis 24 oras nagserbisyo sa katawhan sa Cagayan de Oro.
3: Ang pamahayag ni COCPOS Spokesperson Police Captain Emilita Simon. Samtang dili mapektuhan ang mga Pinoy, labi na mga turista ang Pilipino nga gusto mobisita sa nasud sa Japan, nunot na sa pagdaha sa Byronon sa single entry o multiple entry visa sa nasud. Mato ni Philippine Travel Agency Association President Jason Yang, non-temporary visa sama si student visa o permanent residence visa ang gitumbok sa sampit nga pagtaas sa Balay Ronon.
5: In terms of visa fee, tuloy ang ligaya, walang increase, libre pa din, but you still need to process it via BFS. So yung sinasabing temporary visa, that's referring to the tourist visa, which we are, most of us are applying. Walang, yung visa itself, walang bayad yun ever since. Libre yun na binibigay ng Japan Embassy. Ang binabayaran natin is the service fee of a third-party handler processing the visa for you. Yan yung mga non-temporary visa. Ito yung mga student visa, permanent residence visa, yung mga ganong visa. But it doesn't affect the tourists in general.
3: Ang pamahayag ni Philippine Travel Agencies Association President Jason Yang. O garon sa tong Magnum News Hunter, National Kidney Month gilusad sa lokal kagamhanan sa syudad. Sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Kabahan sa sentro sa mga estudyante sa City Central School ang may apel sa launching activities National Kidney Month ng Panguluhan sa Health Education Promotion Unit kung naihepo sa City Health Office sa Katimbayayong ang DOH Region 10. Kabahan kini sa kick-off activity ang usaka health education lecture na nagtuki sa mga sakit sa kidney sa hustong pagi sa pagkatimahan aroon na malikaya ng mga sakit na makaapekto sa panglawa sa kipasab sa mga kaliukan. Ang urine dipstick screening din si 150 ka grade 6 pupils na nakamilipisyo sa maong libre nga serbisyo. Ibay gayon, ang kalayupan isip pagigduyog sa syudad sa pagsaulog sa National Kidney Month. Ganoon ay temang tunay na bugaw ang buhay kung ang bato ay masiglang tunay. O ganoon mapalambang kayo balo sa mga bataan niya bahin sa kamay ng dalan sa pagkatiman sa kidney pinagi sa mong kalayupan naglamang CHO. Ngaman sa imong responsable ang mga bataan noon sa pagkatiman sila panglawas at malikayan ng mga sakit ng may kalabutan sa kidney pinagi sa husong kayo balo himsog na pamaagi sa kilaboy. Balitagi ka, the City Health Office. Kini sa Magnum News Center 23, Kia Abellanosa, sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kia Abellanosa. Oga karon sa tuang Magnum Power Advisory gipahibalo sa Sipalco ang ilang mga kontsumante kalabot sa pagayong scheduled power interruption karong Hunyo 28 adlaw nga Domingo kini alang sa ipahigayon nga tapping sa new line gikan sa Ipunan padulong sa Amayes Cave kini magsugod alas 3 sa hapon hangtod alas 4 sa hapon apektado sa usa ka oras nga pagkawala sa kuryente ang Zone 9 Anhawon aug Amayes Cave Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chiquinterina Enriquez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 10 punto sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gipasalig ni Tagulban National High School Principal Dr. Gilbert Bailo nga walay lugar sa ilang campus ang bullying o ang mga gangs matod kini alayon sa security measure nga ilang gipatuman o gihawag sa mga stakeholders sa kooperasyon. Ilabi na sa magidikanan sa pagmonitor sa ilang mga anak.
3: Ang akong minsay sa mga ginikanan, well, tam of dinapangay talkamnan, kay Rota School, lili lamang yun nga kami na lugar ang matudlo sa mga bata, kay it takes a whole village to educate a child. So, a community, mga ginikanan, magkinabangay ta, para kaning bullying na problema ko sa inga tinitabo sa eskwelahan, ma-minimize or ma-avoid you in siya. O sa mga ginikanan, ako nga nyo nga, atong ipalob atong mga anak, if ever na yung mga problema, mga ma-encounter, so mag-ani kita sa istilan para atong may bawal kung sa ining mga problema na na-encounter sa atong mga bata.
2: Ang pamahayagan ni Tagulwan National High School Principal Dr. Gilbert Bailo, samtang gipanghimakak sa usa ka criminal justice professor eksperto, Dr. Raymond Narag sa Southern Illinois University, amikata ga fake news nga gingong walay silot ang mga minor de edad nga nalabigit sa krimen. Mato din Narag insakto nga silot ay pahamtang gikan sa mga punitive accountability ngadto sa rehabilitative accountability.
4: Ito po ay nakikiramay sa pamilya at nararamdaman ko, ako ay isang magulang din, yung concern na po na ganyan. Pero hindi po sinasabi ng batas na wala po silang parusa. Right? Pinaparusahan sila. Ang sinasabi lang natin dito ay dahil bata sila, tamang pagpaparusa ang ating ibibigay. Right? From punitive accountability to rehabilitative accountability. Medyo mali kasi yung lumalabas na balita. It's more about fake news. It's more about politicizing the issue na lumalabas na walang parusa sa mga bata na ito ay kumbaga small pat at the back at ikaw laya ka na. No. Mayroon tayong tinatawag na 12 to 15 years old, Section 20A of the amendments in the Juvenile Justice Welfare Act says that yung social welfare office or yung local DSWD or even the lawyer, the power lawyer, can immediately file to the court for involuntary commitment. And dito, nasa secured setting siya. I've been to many bahay pag-asas in the Philippines, right?
2: Ang pamahayaga sa criminal justice sa Professor Dr. Raymond Narag sa Illinois, Southern Illinois University. O karon sa itong Magnum News Hunter, livelihood grant sa DSWD Region 10 tumong sa mas iligong paginabuhian sa Northern Mindanao. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Doug Padayon, ang Department of Social Welfare and Development Field Office TAD sa paghatag livelihood grants ng atos mga beneficiaryo sa Northern Mindanao isip kabahin sa paningkamot sa gobyerno nga mapaligon ang panginabuhian sa mga pamilya o kapatid sa rehiyon. Pusyag sa DSWD Region 10 ang maong ayuda gitamong sa paghatag og kapital o suporta sa mga beneficiaryo ang makasugod o makapalapad sa ilang mga negosyo at income generating activities lakip sa mga proyekto nga gisuportahan ang sari-sari store. Processing, livestock raising, o guban pang gagmay negosyo. Giingon sa hensyang ang livelihood grants o sa kaimportanteng instrumento aron matabangan ang mga pamilya nga makabarug silang kaugalingon o makabot ang mas balungtaron nga panginabuhian. man usab nga kini makatabang sa pagpakunhod sa kakabus o pagdugang sa kita sa mga benepisyaryo. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum News 124, Jane Luna, sa balita og serbisyo magbrajo.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Jane Luna, dirita sa itong Magnum Power Advisory. Gipahibalo sa Sipalcos, ilang konsumante kalabo sa scheduled power interruption karong adlaw nga Domingo, Junyo 28 ning tuiga. Kini alang sa pagpahigayon sa tapping sa new line gikan sa Ipunan to Amaya Skips. Kini sugod alas 3 sa hapon hangtod alas 4 sa hapon, apektado sa walay supply sa kuryente ang Zone 9 Anhawon ug ang Amaya Skip. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni KBP Cagayan de Oro Misamis Oriental Chairman Dr. Ronnie Waniwan nga mahinungdanon ang pagpili og mga pulong ilitok sa mga broadcaster sa kahanginan tungod kay dili lamang hamtong apan lakip na ang mga kabataan ang nagpamina o mato ni Waniwan nga very influential kayo ang mga ana sa radio og TV diin na mahimong awaton ilabi na sa mga kabataan nga naminaw.
3: Nan nga paminaw diha sa ato mga dagko ng tao. Patkasagaran ang mga bata, lingkod kaayo nga makadungogso. Ang inappropriate nga language, kinanglanggod, something ay imposar yun na ito, no? Labi na sa mga station managers. Constant yun dapat ang monitoring, reminders kanunay, na musugutag sa dili Kuya Jun, no? Kanang very influential kaayo ang naa sa radyo, naa sa TV. Di believe ko ang mga bata maminaw, labi na o kananglitan na atas kasuko, mamalikas ta pananglitan, they think okay ra ho sila gani nga naa diya sa radyo ho gapaminaw sa tanaw sila. So kana mong gud nagtuo ko nga ang mga inappropriate language kuan kayo, no, unfit yod, no, sa pag
2: Ang pamahayagan ni KBP CDO Misamis Oriental Chairman Dr. Ronnie Waniwan. Samtang iklaro ni FIVOX sa Director Teresito Bakulkol na wala giisang tsunami warning sa Mindanao nunod sa magnitude 6.6 nga linog sa kadagatan sa Balot Island, Davao Occidental, mato ni Bakulkol, na wala tsunami threat nga ilang nabantayan.
4: So kanina at 7:34 PM meron tayong magnitude 6.6 and this is 90 kilometers south 12 west of Balot Island municipality of Sarangani in Davao Occidental, and yung pinakamataas na intensity na report sa atin is intensity 5 sa Maykiamba, Sarangani. Intensity 4 naman sa may Don Marcelino and Santa Maria, Davao Occidental. That's from our earthquake information number 1. Baka madagdagan pa yan as we get more information from the field.
2: Ang pamahayag ni FIVOX sa Director Teresito Bakulkol. O karon sa itong Magnum News Hunter, Got Talent sa Barangay 17 ning siyudad, gipahigayon sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, medyo kabaktulan.
1: Magnum News Hunter!
5: Dito ngayon sa karon sa bota sa Barangay 17 ning atong siyudad, ang ilahang Got Talent. Programa ura aktibidad dito sa mga kalihukan ni Nenoy Gayon din sa ilang pagsiliprar na pinas kapistahan sa inahan sa kanunay panabang din kinisa na sa kinisab sa maungat lugar ilalong sa Marcos Bridge napahigayon ang sabit ng kalihukan din trisi ni Idi Kabuho kabaga partisipante ang misalmod sa maungat ka talent ka programa. Nagkariyahan ng mga talento ang ginpakita sa lasangpit ng mga partisipante. Dahil doon na po'y mga nagpakita sa ilahang mga special numbers. So, upad pa nini. Din sa munang karon, natapos man ang mga presentasyon sa 3C kabuk ng mga partisipante. Doon na pa'y gipaygayon ng mga pasadula karon or mga games nga gibuhat karon, no, sa pagpanguna ni Ma Anthony Atterberry, kapitan na sa Barangay 17, at usan ini ang bingo nga kung asa magbutihan og number sa bingo dayon na hantod karon wa pa may nakadaog. Oh, so dayon lain pa nini mao ang ilang question and answer portion on trivia. So question and answer portion kung sige sang pagkatagna na 100 pesos sa ilang makuha. So gawas pa lugar sa mga kadaugan. Siyempre na tataon i-announce ang kinsa ang mananaog sa Got Talent nga aktibidad sa nasangpit nga barangay din sa nasangpit usab area din sa covered court. Ano, sa kining Marcos Bridge, ilalong sa Marcos Bridge na ilahang activity area sa nasangpit usab nga barangay. Murag tawag na hipo so atuang pagulangway gikan dinhi sa barangay 17 ning atong siyudad Crisi Magdum Hunter 19 medyo kadaptulan sa palitaw serbisyo.
2: Nga salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May galang ang balita karong orasa. Planong hisgutan ni COPC Presidenta Hani Pesos sa mga miyembro sa COPC ang kalabot sa pagpaubos sa criminality sa minor kuna minor di ida at mato ni Pesos nga nagtuo siya nga suportado nila kini ang maong plano alang sa kaayuhan sa mga kabataan.
3: Ako kanang ipadayag no sa atong kauban sa board na sa Cagayan de Oro Press Club, and I think nga wala man pud siguro mga kauban nato nga dili uyo niini aron sa pagsuporta niini nga balaod noon og mamahimong maimplementar kini para sa protection no sa atong mga kabatan-unan.
2: Ang pamahayag ni COPC Hani Pesos, samtang nagtuo si Bicol Saro Party ni Sunus Vantera Ridon nga mulungtad sa taas nga oras ang impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa Article 1 o maanomalyang paggamit sa confidential fund og Article 2 og explain the wealth og issue sa SALN, mato ni Ridon, nga sa sequence of presentation posibleng unahon ang threat.
4: Atin ko yung kuwano din ho yung naging matagal sa pre-trial proceedings, sa dami din ho talaga ng mga dokumentong pinag-uusapan. Ayan po pa rin yung confidential funds misuse at unexplained wealth. Very voluminous yung documents to, at meron din po talagang mahabang listahan ng po mga witnesses na isasala. Yung po nga sequence of presentation, yan po yung isa sa mga pinopose ng prosecution panel kung alin po yung mauuna. So ang expectation ho namin, mauna po yung threat, tapos confidential funds misuse, bribery at panghuli po yung unexplained wealth.
2: Ang pamahayag ni Bicol Saro Party Kung Sbantere Ridon. O karon sa itong Magnum Night Hunter, mananaog sa Barangay 17 Got Talent, gi-anonsyo na sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: I-anunsyo ko sa Barangay Council sa 17 ni nga itong siyudad ang mga mananao sa Gipaygayon nga Barangay 17 Got Talent this tuig 2026. Sa maunga kalihukan nga usa sa pag-celebrar sa kapistahan sinuog mga alawa para sa ilang patron sa inahan sa kanunayang panabang in pagpangunan ni Kapitan Anthony Atterbury ang mga kalihukan nagpanapuso na sa gipasundaya usab ng mga talento ngadto sa mga 13 ka partisipante sa nasangpit nga kalihukan na in gawas pa ini adto pa mga special number nga gipakita ang uban nga mga talentado diha sa nasangpit nga barangay ngan man ngadto na poy mga palapadula agi paygayon sama sa pag trivia question ug ang bingo nga kining dula diha sa maunga lugar isip pagpalingaw sa nasangpit usab nga kalihukan din sa maong nga talent na kuha or naangkon sa contestant number 13 nga si Trixie Maravilla ang first prize sa ₱3,000. Then ikaduha nagsakmit sa ni Nico Rico Rehas ang second prize sa ₱2,000. Isip second. Then samtang third prize si Flavio Gamulo ang sa contestant number 2 sa iyang price ng ₱1,000. Samtang ang 18 o ang 8 ka kining mga ano ang uban pa nga napulo ka mga nga participante nga miapil na kadawat sa tag ₱500 isip consolation prize sa maong kalihukan atol sa kilahang pag-apil sa maong nga talent diya sa nasangpit nga barangay sa kapistahan ug mga adlaw. Ratong raipos nga report update gikan sa Barangay 17, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo. Magnum Radio.
2: Dengan salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Father Dier John Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, nga taliwala pa man nga dili sila musalmod sa ipagayong White Ribbon Movement nga tumong pakigabatukan ang korupsyon. Karong Hunyo 28 nito iga, Domingo, kinitungod sa kasaulugan sa ika-65 nga anibersaryo sa pagkamugna sa Archdiocese sa Dakbayan karong Hunyo 29 adlang Lunes. Apan mato ni Fabrada nga nagkahiusa kahapon sila, pero lagi sa pagbutang o White Ribbon sa nagkadaiyang simbahang Katoliko.
3: We are one with atong mga kuanpod, atong mga kaigsuunan nga musalmot ni ining White Ribbon Movement prayer rally sa tibuok Pilipinas. Tungod kay naaman po yung mga kumabantayan ninyo, naapod tayong mga white nga mga ribbons nga ipambutang sa mga nagkadaiyang mga simbahan o sa mga institusyon na Katoliko. So, kita nagkahiusa mangyod ka na, no? Pero ang focus lang nato karon kay tungod kay naamay mga celebration sa Pizza 29 nga naay to naaman kini naay mga nagkadaiyang mga representative sa nagkadaiyang iyang mga parokya o mga ministries sa archdiocese aron magtipok.
2: Ang pamahayag ni Father Dirgen Fabrada, Social Communication Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro, samtang nagpahigayon og mga lakang aron mabalin sa mga remote community o marginalized sector ang teknolohiya. Mato di ICT Undersecretary for E-Government David Almirol Jr. nga nagbutang na ang DICT sa libreng Wi-Fi sites sa mga talagyong lugar sa nasun.
4: Kaya po ang EGOB, ginagawa po ng DICT rin, ang part ng innovation po at integration natin, ay naglalagay po tayo ng mga free Wi-Fi, no, projects po sa mga liblib na mga lugar. Ito po yung mga public areas, mga munisipyo, mga public school. Just in case na wala po talagang connectivity, they can go to those free Wi-Fi sites, no. Number two naman, yung mga talagang hindi po sila embedded or kumbaga technically incapable sila of using technology, walang cellphone or walang connectivity or talagang hindi po sila makagamit talaga ng technology. Meron pong bagong mukha ang EGOB po, no? Ito yung tinatawag po na EGOB Servicio Center naman.
2: Ang pamahayag ni DICT Secretary for E-Government David Almirol Jr. Mga higalay na batya ang Magnum News Alert at tingin dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Cook Populi sa Captain Emilita Simon nga ang wala paghataga og day off sa mga personahe sa Cookpo na sunod sa ipatuma nga heightened alert karong panahuna. Mahatod ni Simon nga mas itutukan nila karon ang mga tunghaan aron na sa paghatag og seguridad sa mga estudyante.
4: Karon kaning balik eskwela mo manggigani ang atong gitutukan busa mismo ang atong Deputy Regional Director for Administration and Deputy Regional Director for Admin Operation yun ni bisita ana last Tuesday sa atong Cagayan de Oro City Police Office ani bisita sila ni suroy sila sa mga lain-lain nga provinces and cities sa Police Regional Office then para gyud i-ensure pasabot sa atong katawan ang duty scheme nga naa kita karon tungod kay mas gikinahanglan sa atong katawan ang serbisyo makanunay yung serbisyo 24/7 available ang atong kapulisan.
3: Ang pamahayag ni Cookpo's Police Captain Emilita Simon sa managto si Trial Co spokesperson og Lanao del Sur Zia Alonto Adyong nga padahon nat nga tubago na sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang isyu kalabot sa controversial nga confidential fund og kog ito tinuod nga dunay Mary Grace Piatos. Matod ni Adyong nga tanan ang naginamhinam na nga maila si Mary Grace Piatos nga kanunay gakadungog.
5: It would be better, lahat ho tayo excited makilala si Mary Grace Piatos dahil parating ho natin itong naririnig for the past year. So, let's see kung meron talaga silang, meron talagang tao na mag-a-appear before the court na ako si Mary Grace Piatos. Excited ho tayong lahat para once and for all, mapatunayan po natin na ma-establish itong identity na ito na hindi puros haka-haka. Yun naman po talaga yung allegation natin na ang confidential funds ay natanggap ng mga.
3: Ang pamahayag ni trial spokesperson og Lanao del Sur Zia Alonto Adyong. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nagto si KBP CDO Misamis Oriental Chairman Dr. Ronnie Waniwan nga panahon na aron mahimo og lakang aron mapugngan ang paggamit sa mga pulong nga makahatag dili maayo alang sa kabataan. Mato ni Waniwan nga gikinahanglan na ang ninaliang action kalabot ni ini.
4: Og akong tanaw, aside sa ato, tingali, doon natin mga regulation within the organization, sa akong tanaw, tingali, ang gobyerno should come up something, kuhan, Kuya John, no? Legislation ani to this effect para kung di man ma-eliminate, ma-minimize sa akong tanaw.
3: Ang pamahayag ni KBP CDO Misamis Oriental Chairman na Dr. Ronnie Waniwan. Samtang gipahayag ni impeachment trial spokesperson Attorney Benjamin Tolosa nga magsugod ang presentasyon sa unang testigo sa prosecution sa Hunyo sa Isting Tuiga dunod sa pagtapos sa pre-trial. Mato ni Tolosa nga gitakda usab ang pagdungog alang sa presentasyon sa ebidensya matag Lunes hangtod sa Miyerkules una ang State of the Nation address konsura ni President Ferdinand Marcos Jr.
5: So the first day of hearing for the presentation of our first witness, you know, has been scheduled on July 6. Tapos ang schedule naman ho ng presentation of evidence would be Monday to Wednesday, every week ho yan, hanggang bago ho ang SONA. And then after SONA, ang schedule naman ho would be Tuesday to Thursday. No? Now, kung gaano ho to katagal, no? Ang paglilitis. During the pre-trial, the prosecution asked for 62 days to present our evidence.
3: Ang pamahayag ni impeachment trial ang spokesperson Attorney Benjamin Tolosa. Mga igalang debate ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalamayong buntag sa atong tanan. Welcome to ating atong programa ang Buntag na Pilipinas ng adlaw na usab nga Sabado. Lain nga pagpanikay-sikay na usab, lain pagpaningkamot na usab. Lain na ito nga pagpanikay-sikay. Labi na ni ini may galang adlaw nga Sabado. 27 na yun ang pizza. Bulan may gala sa kinibang Hunyo tuig 2026. Ala sa tanan na ito mga nanikay-sikay. Karon maayong buntag sa tanan. Welcome kita ning atong programang Buntag na Pilipinas. Magnum First Seed Blanca, gyapon yung kauban. Bagkauras, gyapon tamo, wadwad may gala. Pagpabot kayo sa labas ng balitang impormasyon ining sayo sa kabuntagon. Ala sa labo na ito mga abroad. Karon na mga suki na ito sa Magnum Live. Maayong buntag. Relax man ta karon, manggidi kanan, mamagpapa, relax man ta karon. Ala sige, kamas-kamas ta, relax-relax na ta, tumatagstag sa kapanimalay karon. Ikod-ingkod lang sa ta, ikod-ingkod. Ikod-ingkod lang sa ta, og manikay-sikay lang sa ta, ni ini may galang adlaw. Adlaw may galang nga, adlaw magigsoon nga, adlaw Sabado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangay may gala sa ato managuban sa itong kaburama karabutaga buntag na Pilipinas. Abag ta may gala mangarag kong uluan sa mga balita karabutaga balita ta balita balitang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balita lokal, giingon may gala nga usaka panimalay nga giabando na. Nasunog di amin sus barangay 15, 300,000 pesos damyos sa nasangpit nga sunog.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Santa, ang mga balita ta may gala karabutaga balita na ito balita balitang lokal. Balita ang lokal gigon sad magigsoon nakahalira may gala nga mga kaliukan sa atong syudad nakanay na magigsoon nunod sa nagkaduol sad nga kapistahan ni Señor San Agustin.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Santa ang gigon sad may gala kagamanan sa nagbayan muadto sad karon may gala des Barangay Konsolasyon alang may gala sa ilang programa ang KSP ni Mayor Lando Clarixoy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: So karon sa ato mga balita balitang nasyonal. Balitang National PNP CIDG girekomenda magigsoon ang pagpasaka og kaso ngadto may gala kang Coach Tabalduen og lain pang kauban ini nga napulo may gala ka mga staff sa kinibang Ateneo human sa kamatayon magigsoon sa duha ka atletang si Rene Bobet Baterbonia og si Divine Adili.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang duga mga balita ta may gala karong nga buntaga, balita, balita, magigsoon, balita may galang nasyonal. Lain-laing reaksyon ang kinibang gipagawas sa mga kinibang magbabalaod, mga kani magbabalaod. Labi na kinigitawag may galang juvenile justice law nga may kalabutan magigsoon sa edad may gala sa mga kabatanunan nga makahimo sa mga salaod. Nayuman uyon, nayuman dili sab. Di sa dato masamtan may gala, lain-laing reaksyon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang linog dito sa Venezuela. Sunod-sunod, mangigsoon o naimisaka na may gala nga ito. Di mo minus 35 ang mga nangamatay sa linog sa Venezuela.
1: Magnum,
2: grabe to linog hinilo.
1: Pilipinas.
2: Samtang gigunsan may gala karon. Nga away nila Floyd Mayweather Jr. o Manny Pacquiao nga gitakdaon ta karong Setyembre. Matod pa mga igsoon, kansilado ilang fight. Agay, nga ano ka ni kansilado man, pagkasayang ba? Sayang makaay may galang fight mga igsoon na sa duha. Bato na kong uluan sa mga balita, kanapataga sa naguban sa itong programa Buntag na Pilipinas. Magnum Lani Delgado sa Tabang Dodo Center ang mga dagong uluan karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, Magnum President, ano itong mga top stories ni Buntaga karon nga pagkatangan sa itong asuking Tig Paminaw. Dito sa karon sa itong Magnum National kay National Capital Regional Police Office, naka-full alert karon alang sa himuong peaceful rally batok korupsyon sa mga nagkaraiyang religious group o mga adlawa. Punta kay President Ferdinand Marcos Jr. may klaro nga dili lang sa mga sa gobyern ko na sa mga proyekto magsugod ang maayong pagdumala apan sa pagka matinud-anon o bukas sa matag Filipino. Punta sa itong Magnum International kay Dulaga 600 na ang ihap sa mga nangamatay sa linog sa Venezuela samtang tabang gikan sa nagkaraiyang nasod nagpadayon. Sa ipunta kay billion dollar defense contract agitak lagi anonsyo sa North Atlantic Treaty Organization sa maabot nga summit. Sa ipunta sa Magnum Business kay DTI niyawag karon sa mga consumer na i-check kung adunay ICC sticker o PS mark ang gipalit ng mga appliances. Kinaron malikayan Magnum President na posible nga magresulta sa sunog Magnum President ang mapalit ng mga appliances. Walay ICC sticker o PS mark Magnum President. Dari po sa kay Energy Regulatory Commission, gitugutan na ang mga non-NGCP entities nga magtukod o transmission project. Sa pagkasatong Magnum Sports, si Pilipinas misakpit o gupat ka medalya sa unang adlaw sa ASCON Asia o sa kona Oceania na Sambo sa championship. Dari po tayo, Gilas Pilipinas assist ko na si Gilas Pilipinas assistant coach Shana Chambers, masaligod nga na kung tabang ang bagong player sa Gilas Pilipinas na si Mike Phillips. Na Magnum President, mga nagunang balita karon nga ngay pag-atangan sa itong Suki Tig Paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dagan salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Hulagway sa ito ni Magnum Hunter Kaya Villanusa. Kamusta ko sa natong gawas? Kamusta bang palibot may galagron? Di Andy Talay, kamusta ko sa natong Magnum Hunter 23 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Kaya Villanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, sa Magnum Presidente, alas ito paglagay sa kaos panahon garo nga buntaga, wala nga kabalakan, gani man wala man kita po nakasati sa mga pagtotality, di ba kapod mga senyales po nga posible nga maulan gani man, kato nga karoon itong kawanangan, medyo minas sa tamabantayan po yung mga bitoon, nga nagasidlak nini nga oras sa isitan po ng sitwasyon sa paributikan sa mga dalan nga itong nagyan, diya sa maya si Imbrecto Osmeña, padulong diri po sa may Agora area, medyo mingaw pa out, pipira pa lamang po ka mga sakinan at ang nabantayan nga gadagan karong nga mga orasa. At ito ang pagulagway sa kasunahon o sitwasyon sa paributikan din sa kasunahon sa may Agora area ng atong syudad. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 123 Kevin Osa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Kaya. Diritas ng Magnum Weather Alert sa Magasa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Catherine Asunto, may buntag.
4: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking, tigpaminaw. Intertropical Convergence Zone or IPCZ prevailing ka nakatesto sa northern o eastern parts sa Mindanao. Today sa northern Mindanao, apila ang Caragao, Davao Region, makasunat sa mapanganurong nga kalangitan, lubunan sa katagatang mga pag-ulan, kilat o pagpanalulog tungod sa IPCZ or Intertropical Convergence Zone. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labin ako masinati ang kasarangan na tunasawsay kusog ng mga pag-ulan. Sa uban nga parte sa Mindanao, makasanati sa panalagsang pagdagom nga dala sa mapanganurong nga kalangitan na itsyansa sa patak-patak o mga isolated nga rin showers o thunderstorms tungod sa localized thunderstorms. Inihingad na sa kasarangan nga hangin, magagikan sa kapagatang kasadpan at na sa kasadpang direksyon ang kadagatan hapsay nga na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na 27 to 32 degrees Celsius. Then so far, wala pa tayong monitor ng low pressure areas tulog sa Philippine Area Responsibility. Monitor nito sa mga latest na update. Si Catherine Asunto sa DOST, Pag-asa Mulugan, may buntag.
2: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Alas 4:26.
5: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
6: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
6: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limpit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Pominaw kamusa Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Balik tamay gala sa ato managuman. Lupad sa tabulyara ta unang ta magduman tan Angel Sado. Sayang report karong abutan kakimatod pa may gala ni Magnum Hunter Angie. Nga na ako may gala ay giparintahan ko no nga usa ka SUV. Agay, wala naman ko no giuli sa duha ka babae ug usa ka lalaki nga reklamo na intaw may gala sa kinibang autoridad. Kining rintangay. Morning Louis, morning usay magparinta kay muna butangan nila GPS para matrace asa to padulong, para makita asa padulong. Pero problema lagi mga igsoon og di na gindi mo may gala ma ano bang layo na gigkay ba tapoy na kay lakagaon pa bang itaon pa nimo check ta Magnum 20 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzano.
0: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Ni dalawa sa botahan sa kapulisan usa ka lalaki human nga ang giparentahan nga mahalong sa kinaan wa anagi uli sa mga nag-abang niini sulod sa kaping usa ka bulan diin ni abot na sa gibalaba na nga 100,000 pesos ang utang sa mga responsable. Ilang nagreklamo nga si Mr. Jose, 38 anyos niya dumurupyo sa may barangay Carmen ng atong syudad. Santa nga giingon nga nahitabo ang transaksyon ni ini ngadto sa yahapon din po ng mga kliyente Magnum Pharmacy ni adto pang abel bandi size to igdis mil bandi size mga launa nuybe sa hapon din sa may CM Recto Avenue sa barangay 24 ng atong nga syudad. Sa mga higayon, gipick up matupa sa mga suspect nga sila si Evelyn o Elizabeth ang usa ka puti o pearl white nga Nissan Terra SUV na nagdala sa plakang KDB 4287. Ang mong sakyanan nakarehistro kini sa ngalan ni Mr. Glenn di ina na sayran nga usa ka nagdalang nga Jesse paghimo sa pagbayad din po Magnum Pharmacy sa tuyo lagi nga ilang gulman kini sa lima ka adlaw pero ang nihimo sa pagkuha sa maong nga unit matundo ka mga babae Magnum Pharmacy. So kini nga na hiskit ang lalaki nakahatag man sa kaniya giingon lagi nga bayad lima ra ka adlaw apan wa naman na kini may balik after sa lima ka adlaw tungod kay ang gitagal nga adlaw sige naman inuunog pa extend sa girintahan ang mga suspesado hangtod nga kalit na lamang kining ni hunong og koordinasyon ngadto kaniya ni abot ng juro kapig sa kabulan ang yakong pagparingkawat nga makontak kini na hiskit ang mga responsable apan wa gid gihapon gibayra nang ilang balanse nga gibaraban ang moabot sa 100,000 pesos. So, mula usab giuli sa mga suspesado ang nahisgitang SUV. Tungkol sa mga insidente, nagtuon na gilpod ang biktima nga si Mr. Jose nga taga barangay Carmen nga sa klinikal rentangay nga insidente gamay nung daan nga opisyal po siyang nagduso nga tusbutan sa Highway Patrol Group HPG uga reklamo alang sa dinalian nga pagpangita sa mga sakyanan uga alang sa tukmang disposisyon batok ni mga suspesado sa so, pagkakaroon nagi panikabutan gyapon po sa mga nga biktima nga makontak ang mga kaning ilahang contact numbers ni ini nga maong nga mga nangabang sa yung SUV hapa na wala gyud gyapon sila yung mga tubag kung Magnum Pharmacy kung nga unsa may tabo sa iyang mga sakyanan o kung nga mubayad ba bang yun kini sila sa ilang obligasyon. Rason nga naghahimo po siya sa pagdagop din sa police station na tukugon aron nga ipatala ang nahitabo sa iyang mga sakyanan ni ini po nga gihimo nga pagpangilad sa tulo ka mga individual na nagrenta sa iyang SUV apan karon gireklamo na niya o rentangay. Balita gikan sa police station tukugon kini si Magnum Hunter 20. Angie Alzado sa balita og serbisyo Radio.
1: Salamat magdabantan ang si Alzado. Magdong kaya abilinusa sa ta. Kay matod pa magigsoon nga na ako noy motorized car driver nga gisita. Ma, nagsuway naman ko nagligis ko sa barangay Tanod. Ana, bantay Tanod kaya basi ikaw na gininoy sa kasaan. Paycheck sa nato report Magdong Hunter 23. Sa balita og servisyo na si Magdong Hunter kaya abilinusa.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagpatala sa kapulisan kini nga usa ka barangay Tanod sa may barangay Lapasan naman matod pang imbes nga iguro ni kini siya nga sita o kanipitaw mga gahimo sa pag-drive o motorized sikat Magnum Pharmacy. Gisulayan na nun kini siya sa pag-ligis sa usa ka driver pod sa usa ka motorized sikat gingon yung mga reklamante na ila sa pangalan nga si Alias Ray, 36 anyos, residente sa may barangay Lapasan, samtang ang gireklamo nini na ila lamang sa pangalan nga si Wiman Hingkod Apaydero, nagsasama gihapon nga taga barangay Lapasan ng atong asyudad. Gingon nga samtang nga nagahimo sa kaninga pagsita uga pagbantay sa palibot kini nga si si Ray po nga mao reklamante po magduma for seed, nabantayan niya kini nga usa ka driver sa motorized sikat nga si Wiman nga gahimo lagi sa pagpamasahero unan ini ang gisuri at pagingon nga bawal gyud ang kaninga pag-drive og motorized sikat labi na sa kaninga mga national highway pod magduma for seed apan na imbes nga musanong kini nga naisgutan gyud pod nga driver sa motorized sikat so ko matod pa kini o nakikilalis nga to sa sangpit pod nga barangay Tanod. Gingon nga wala pa kini na kontento pod magduma for seed ni sulay pa kini sa pagaligis at to sa nasangpit pod nga barangay Tanod agi pod sa iya nga pagalik si suway uga si bat apa na tungod lagi kaya nakalikay ra pod nga uban nga kaya si Ray uga uban pod nga barangay Tanod wala ra pod sila ingon nga nabanggaan uga ila ra pod nga na flag down kining naisgutan gyud pod nga nagsulay uga si bat na kani nga driver sa motorized sikat. Gani man ang maungat insidente, girefer gila yun diri sa Maya Police Station 3 Agora, human nga na isuwa na puro ga insakto nga mga papeles. Gani nga si Wiman, kalabo sa iya po ni nalapas po nga ordinansa o gagipay ng naman, nga ginadili, hugot nga ginadili ang pag-drive o motorized sikat o ga kani po nga si Alias Ring, iya po nga giingnan, nga diri na utruhon pa labi na kaya po nga gipasaylo kanyang nasangpit po nga driver sa motorized sikat. Dahil nini nga itong ura, ang maungat insidente, girefer Agora, lakip na sa maya, lupong nga pamaya pa sa mga ginapasan, aron nga matagan sa tukmang disposisyon. Pero gikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnuman Retorne 3 Kiabilenosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Manong kaya di ba bawal naman ang motorized sikat diya sa maong area? O buo siguro
2: bawal.
1: Sa mga ito?
2: Bawal yun Magnuman proceed mo. Gani nga naghimo sila o gani nga pag-clearing o pag-abantay ani nga mga gahimo pag-ihapon sa kaning kawat-kawat nga pag-drive og motorized sikat. Pero tungod lagi kay kaning uban dili magid magpatuo niya dili na ko mo na ginila nga maraga source of income pod magduma for seed dili panginabuhian na timingan nga nasapon man gyud magduma for seed ato sa paghimo nila og kaning pagbantay aning magagian sa mga motorized sikat. Pero son nga nasitahan siya magduma for seed. Pero una yan ko kalma sa pag-istorya nga bay kaburo bay gigbawal gyud ni dire ang pag-drive og motorized sikat gani agahimo ang nagali og kaning libreng sakay para sa mga estudyante aron nga wala nagigikaning magka

0: Bagay sa karabon siya nga kalapasan pagbag ng first aid, kung nakaligis po siya, may nakaligis po siya, di ma, pwede pa siya makasuhan ng physical injury. So makabayad pa yun siya sa kaning ihang maligsan. Or kaning kung dili manggaling tao yung maligsan, basin kaning mga butang or kaning mga lain yung mga sakitan. So dakong problema gihapon. So instead nga, katuloy mong nga problema, katuloy mong giatobang nga muraga ticket nga sa imong kalapasan, madugangan, nagit po din noon ang imuha nga bayronon. Ugay mo nga problema. So advice sa tong taga barangay lapasan yung konseyo pod mag naman first aid nga bawal lagi ang kani nga pag-drive og motorized kad kay kani pod siya wala sila igo nga panugot ug risgo pod siya mag naman first aid labi na sa kaning mga bata kay kani ganing do na mga insidente kani adto nga do na mga bata nga nangahulog sa motorized kad kanya kani bitaw nga uban nga hapit lagmit mabanggaan. So kana siya ang giingos gayud sa konseyo sa barangay lapasan nga mapugna na ang kaning itak aning mga driver sa sikad nga, ang motorized sikad nga maghimo sa pagpumasero sa palibot.
1: Sige, nagkasalamat magdumanta kay Villanueva.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alas 4.37 na itong oras. Hindi may gala sa itong panaguban sa itong programa Garabuntang Kahabuntang na Pilipinas, mga maninay, mga syuki. Wadwad na ta mga maninay, mga syuki. Wadwad kamas na ta mga maninay, mga syuki. Lupad sa ta, may gala, dugang mga balita sa ta. Magnum Hunter Mincho sa ta, kay pagmintin kuno sa reserve and contingency plan. Gikang kanyang nanon kuno kay sa COWD. May ato sa dawaton, may gala ang report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter. Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Gibutiaga gana kulang pa sa pundo ang botan sa Cagayandioro City Water District kung COWD sa giinguna nga pagbayad sa mga payment sa mga giingon nga debt services ug uban pang payment sa nasangpit nga botana. Kini matod pa ni Vanessa Chu, ang Assistant General Manager for Nana Technical Services sa COWD, nga mapaningkamutan nga makuhaan ug pundo ang nasangpit nga mga programa sa maong botana nga gikinahanglan bayaran na kung asa laki pa nga gikinahanglanon ini ang reserve and contingency plan sa nasangpit nga botana.
4: So reserves and contingency fund, kini this is a mandatory requirement also from our regulatory body nga ang tanan local water district makinahanglan og mag-maintain og reserve and contingency. Asa man kani gamiton ang reserve and contingency? Actually, dito ra gihapon ni gamiton sa mga proyekto. In fact, sa kanang 15 anyos nga wala kami nag-increase, dina na mo gikuha sa among reserve and contingency among gigamit sa mga projects. And even in this 10-year nga projection, aduna gihapoy allocation or provision for reserve and contingency. Okay? In that case, pag makapundo na kita, pag abot din ni nga nagkula, gamiton nasad nato na for that purpose.
3: Ang pamahayaga ni Ms. Vanessa Chu, ang Assistant General Manager for Non-Technical Services sa COWD. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Dagan salamat yung debate report, Magnum Hunter Mencho Kabaktulan. Balikan ta magilas Magnum Hunter Angie Alasado. Kay matod pa, na ako noy motor, gikawat ko rin sa kamamanan. Sos, pagkanugon magkais motor. Gikawat man sa kamamanan. Standby dahil magdumkiya, Bidyanusa, kay tungodan lagi sa Marites. 32 anyos, may galang babae, gisulay, og dunggab, magigsoon sa iyang kaipon. Nakakadya lagi yung chismis lagi. Marie. Kabalo ba ka, Marie? Na, mauna gini si Marie. Ay, nako, Marie lagi. Marie, Marites. Dunggab mga balita sa tayo. Standby magdumantir, Angel Sado. Duga mga balita sa ta. Alas 4.40 na may galang atong oras din may galang sa iyo sa Cabon Tagon. Duga mga balita sa ta. Human gilubong may gala si Rini Batirbunya ni atong adlaw may galang kinibang Miyerkules. Gilubong sab kagahapong adlawa ang kinibang Ateneo de Manila, kinibang University Foreign Athlete nga si Divine Adili. Gilubong kini siya kagahapon kadlawa sa buntag dito sa iyang hometown sa Nigeria. Ang paglubong kaniya may gala, usa lang matod pa ka simple kay nga paglubong sa baong pubring nasod. Makita may gala ang igsuon pamilya ni Divine Adili nga mo'y naghatod sa iya sa ulayang ulahing paulayanan kagahapong adlawa. Manunduman nga si Divine Adili nga taga Nigeria

0: kauban ni Irene Bobit Batirbunya nga nalumos diadto magaigsoon sa Aurora. Gani ustisya ang gisingkit sa pamilya ni Divine Adili nga unta batagaan og ustisya ang kabatayon sa sangpit nga atleta nga gilubong na kagahapong adlaw.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Pobre taon kay mga igalag itong atlet bitaw nga si Divine Adili, duha man to sila ni Irene Batirbunya. Dito magigalas talakugon paglubong kang Rini, grabe kadagang kitao. Halos sinipaya mga tao kadagan, pero kang Divine Adili, susluoy tao kay paglubong magigala, yuta to yuta lagi, tungod sa kapobre. Kalot lang si yuta lagi magigsoon, gilubong in taon si Adili, wagi siminto-siminto. Ha, kalot lang si yuta ba? Unya, yuta pa rin niya litikan. Hindi ako, okay, kalot lang yuta niya, na din banda magigsoon, bass drum nga, trumpet dayon nga, uban sa pag-adto sa minteryo. Lubong in taon siya. Pobre sa rin taon kay Miss Divine Adili Japon. No? Ang lubong niya, dili ng pantyon-pantyon pa may galang gasto-gasto. Yuta ra'y gikalot. Kaya pinubris bukid ba nga maglubong ta? Maura, may pa siguro ang pobris bukid kay butangan pag siminto. Di ba? Butangan pag pantyon niya. Kani, wala ay pantyon-pantyon ang paglubong kang Divine Adili. Loisad, manangingon magigalang nga pobre gid sila, pobreng nasod po mga igsoon. Mauna nga hangtod karon, hustisya ang gisingit taon siyang pamilya. Nga, oh, we want justice. Ah, sa kamatayon ni Divine Adili, pero mo lagi na tanaon mo ang hulagway. Kuan lang kalot lang si yuta. Wa na siminto siminto tungod sa kapobre ba? Kalot lang dio. Kinalutan lang yuta. Sus pagkalot si yuta dito ra ni lubong ni tambunan na si yuta ra balik. Grabe sad kay mga isuon no. Kuan sab kana bang masulubon sab ta may galah nini nga panghitabo nga dinhi pagin sa ato nasod sa Pilipinas nga di mayo ang imahe. No nga mapaabot dito sa ila may galah nga hangtod karon wa pa justisya. Gani karon mga panahuna. Girekomenda magigsoon sa CIDG nga kasuhan magigsoon ang lain pang kauban may gala sa mga kinibang atleta. Now, kinsa man ang girekomenda karon sa CIDG nga kasuhan magigsoon sa gitawag may gala nga anti-hazing act. Ah, dinhi may gala maigo karon sila sa anti-hazing. Now, matod pa mga sukit ng kabinaw sa CIDG nga maoni magigsoon ang girekomenda karon nga pasakaan og kaso. Ah, sa kamatayon sa duwang ka mga atleta nga sila Rini Batirbunya og Divine Adili. Human magigsoon nagperwil na si Bobit nga atong Miyerkules. Perwil na sab kagahapong adlaw magigsoon inon patay naman. But sabton magalang gilpang lubong na ang duha ka mga nangamatay. But wala pay konkreto mga sukit ro nga tubag ko unsa gihinungdan sa ilang kamatayon inon patay kay nalumos. But kalon nga lumos man. Nawa pa kay tubag may gala konkretong tubag niini karong panahon. Now sa investigation sa CIDG, nirekomenda nila karon nga kasuhan mga igsoon ng 11 ka mga individual may tungod sa kamatayon sa duwa ka mga atleta. Now, kinsa man ang rekomend karon sa CIDG, way lain mga igsoon. Ang una may gala nga dapat may gala kung girekomenda sa CIDG kasuhan, way lain number 1, Thomas Anthony Baldwin. Kondili si gitawag nila Coach Stab Baldwin. Mauni si Thomas Anthony Baldwin, mauni si Coach Stab. Ikadwa si kinibang Grant Dearns, strengthening and conditioning coach. Ikatulo si Sir Vicente Ilumba, ang gitawag nga strength and conditioning coach yapon. Din si Sir Castanyo, assistant coach. Ikalima, Sandro Soriano, assistant coach yapon. Ikaonom, Rinaldo Jacinto, assistant coach. Paolo Manuel Masida Adivoso, student manager. Ikawalo, Andro Lorenzo Bundok Salud, student manager. Ikasiyam, John Eric Kiambao Ruesa, physical therapist. Ikanapulo, Aris Ponce, Conpronce, Ilanga Utility, Bullboy. Ikaonsi, Joel Rapa, ang ilang utility, Bullboy Japon. So, tigkuwa, asbula, og tiglimpyo sa ilang mga gamit, tuguban pa. Sumauni, 11 may gala karon ang girekomenda sa CIDG nga kasuhan magigsoon human sa netabo sa duwa ka student athlete ginamatay nga nalumos usan niya magigsoon si Rini Batirbunya og si Divine Adili.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Alas 4:45 na may galang atong oras. Dita ni Magnum Atiransi kay nako ni motor gikawat yas kamanaan ni ang detalye sa balita og serbisyo. Ana si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Balay karon nga gipangita sa usa ka residente sa barangay Kamuan aning atong nga syudad ang iyahang Honda Click nga motorsiklo human kini nga gidala si Bat so wala pa mailag nga suspitsado biktima na ilang si Mr. J na para 38 anyo sa minyo og residente gyapon pud sa mga lugar kung di na itabo pud mga duma parsidang nga pagpangawat particular na dinha sa Maysidar gibut ya nga ang iyahang motorsiklo usa kini siya ka Honda Click 125 color red og gingong naa kini nakaparada duol gyapon pud magduma farsi kung asa pud siya mihimos pagtrabaho dinhi sa Sidar gibutyag sa biktima nga anda naman pud niya nga area nga iha pud nga parada apan wa niya damha nga dihang migawas na siya sa iha pud din pud nga kaning trabaho magduma farsi mo na lamang pud yang gikakurat wa na siya masakyan pud wa na iha pud motorsiklo nga nakaparada dinhi sa Sidar pinikitan barangay Kamuman aning atong syudad gisulayan pa sa pagpangita sa mga biktima ang motorsiklo kaya alas 10 imedya naman sa kagabion niya na diskubrihan ang pagkawala niini so nagahimo siya sa pagsusi pagrubing dito sa mga area nga posibleng nga maluklukan lugar sa ihapong motorsiklo nagpakitabang po siya sa mga tao dito sa panibot apan wa gyud ikita ang Honda Click nga color pula tungod sa mong insidente milahos na lang siya dinis sa police station Tupugon tungod lagi sa kadismaya nga wa gyud niya ikita ang ihapong mga motorsiklo may dumduman nga dili lamang kini mauna ang unang higayon nga nay insidente sa pagpangon sa motorsiklo dinas may barangay Kamamanan kini agi simada aduna po ya usa ka kaning raider nga motorsiklo ang wa pa gyud kita din mo panahuna kinsa gisibat gihapon po sa wa pa mailhan yung suspitsado din gihapon po da sa may pirikitan barangay Kamamanan ning atong dakbayan sa pagkakaroon ang mga insidente po lagi pahimangnuan ang nahisitang biktima ang i-report po da sa wanpang bahin sa ahensya po da sa itong kaplisad kaya para po nga mas mahimong mapalapdan o mapadali ang pag-aarrest o pag recover nining yang Honda Click motorsiklo sama na lamang din sa botan sa LTO sa tuwa pa din po nga botan sa HPG aron panahon sila mag-checkpoint at basin makaagi kining maong unit gilayon po nga ma-hold o nga mabalik nga to sa iya o nga driver ni ini nga di po da autorisado nga digamit siya nga unit ma-aresto mga krito na hipos kibalita agikan sa may police station to Kugom kinis Magnum 120 Angie Alzado sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Dagan salamat sa labat report Magda Banter Angie Alzado. Igid ko piyansa may gala kay mga kawatan sa motor karon mo ganaan sa sila gid og kawat. Di ba pag makabinta ops. Sakay den diretso labi na og ang imong yabi naka tagal ra gyapon dia. Ay gid ko piyansa kinanglan gyud nya di ta magdali-dali pag naog sa motor check ang motor. Op butang og lock. Kuha ang yabi lock ang manubila. Ana gyud dapat kay daghan ang imong motor nga kawat lagi karon. Nakasagaran mga igsoon siguro sa nakawat, mga 70-80% sa mga nakawat, ang yabi nakatagal lang tungod sa kadali-dali. Kaya tabo bitaw na sa ato, kaya tabo, mangyapon na sa ato, gyapon, usay, bungaon ta ba, kanang usay, kadali-dali lagi ta. Nabiyag na sunog, na ipatay, simbako, ag, nagandagan ta, pag abot dito, nagandagan sa takay. Basig maunan ta, nagandagan sa, pag abot na nimo dito sa, asa na gid kang area, ana-ana kasi mong, kuhan, hawid-hawid kasi mong hawak, uy, yabi, umayabi. Dagan-dagan kag balik dito sa asa ka naka-parking. Kaya ang yabit oran to nakatagal nagbitay-bitay ra. Migani kay mga timingan nga walay kawatan sa motor dito nga naga atong-atong sad nga nay motor tag apo-ampo sad nga nautay motor man bilin ang yabi. Astilan pa ita no. Malusapan sa blentag taud-taud magalag dagan-dagan magisog balik dito asa ta naka-parking. Kaya ang yabit oran to nakabilin ra ba nakabitay-bitay lang. Kay magbitay-bitay lang ang yabi aw. Surebol na nas mga kawatan dali ra kay na nila magisoon nang yabi. Driver na ladaan ng helmet, naragod na gipatong di mismo side mirror, di. Kompleto na, may helmet na, may motor pa. Sure, bull na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ita, sab kayo ng ina na lagi, no? Tumatagaan na sila og chance ba, nga mga awat. Maka, kuan yun, makachansa gid ang mga salbahis. Pandamay. Na sige, sa tanan magala ng mata karon na, nanikisikay na, ninkamot na, sige, kamas na muntanan diha. Wadwad na muntanan kay buntag na kamas na muntanan. Abutalan nyo mga greetings ninyo kay ato na taga adong pagtagal yung mga greetings ka natutod. Ato sa ni Magnum Kia Bellanusa kay matod pa ni Magnum Atri Kia tungod ng lagi sa chismis.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kanin chismis digid maayo ni panaghanon kay usay gasubraan usay gakakulang ang chismis o kanag magkulang. Diba kay sa manubra. Sita report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Napuno sa kakulbangan nagpataala sa kapulisan kini nga usa ka 32 anyos nga babae man matud pa kini nga lagwit nga madunggaban sa iya nga live-in partner niya sa may barangay Agusan ni atong syudad emo nga ang reklamante na ila sa pangalan nga si May 32 anyos dalaga gadto na kini ang iya gipangareklamo nini magduma proceed mo iya nga kaipon nga si Roberto 51 anyos ug iya nga duha ka mga magtiayon pod nga silingan nga mao sila si Vincent Ora o si Emil Esmeralda po at magdupasin ko na pangitiron residente gihapon sa mga barangay diha sa maya barangay Agusan subay nini nga si May po at magdupasin nga nagkalalas matutpakin sila sa iyang kaipon nga si Roberto tungod kaya kaning magtiayon po niya nga silingan po at magdupasin maraga susulan allegedly kining iyang banang kapanguyaban matutpakin nga si May sa kaning agahatod sa iyang habal-habal driver pero ipangimakan kini ni May tungod kini ni May wala man yung taway kamatuuran nga mao nga pasangil ini nga magtiayon apan na siguro medyo na dito una pud kining iya nga kaipon siya magduma proceed pero nga nagkalalis sila ni kuha matud pa og kining nga kutsilyo kini nga si Roberto daw giti unan kini nga si May ato sila nga panagala pud magduma proceed Wilson nga grabe ang kahadlok intawon ning nasang pitpod nga rekamante nga si May gigingon nga sa diha nga medyo di kalma ang sitwasyon dali nga nagpatala sa kapulisan kini nga si May pod iya kani o iya siya nagpaalang-alang kay giapil kini ang reklamo kini nga nga kaipon dikip na ang kani nga magtiayon pod nga sini nga tungod kaya para sa iya muraga grabe na pod kayo nang ipakatag pod ang istorya nga gapanguyaban kuno ni siya o gabalabal driver nga gahatod kuha sa iya pod magduma proceed nga nilisutan na intawon sa panagalali sining naisitan yun po nga magtiayon. Inoon ang kaning reklamante nga si May, wala man siya ingon nga nasamda na panakaangkon kini siya o grabe nga trauma. Gumikan kaya ikaw kuno iti unan po magdang presidya tungod lang sa kaning sala nga wani mo buhata. So, laki kaanya ga sumbong kining iya nga kaipon nga kalabos sa kaning Republic Act 9262 samtang kanay pud iyang duha ka silingan gipasakaan pud iya og kaning reklamo nga unjust vexation pud magduma proceed tungod sa kaning pagpakatag og istorya nga walay kamatuoran og walay basihanan pud nga miresulta na inoon sa kagubotari nila sa iyang iyang kaipon pud magduma proceed
0: so tungod na sa chismis
3: pud lang sa taninga chismis bitaw nga gapanguyaban siya og habal-habal driver pud bag no proceed kana nang kay murag siguro ga susulan siguro ga moingan bitaw nga
0: so may trabaho sa iyang kaipon
3: wala may gibutang pud nga kuan mag no proceed siya trabaho pero kana siguro ang istorya nga bay katungga to daton sa imong asawa ba nga kaning habal-habal driver gapanguyab man sa iya bay so kani siguro iya nga ba iya kaipon pud nga si Roberto pud bag no proceed murag naputong siguro or baka na-istoryahan siya kanang medyo nakainom po at mag-universin init ang ulo kinimilisot na po sa panagalali sa panahugot gin po di ipangimakaknini nga si Ma'am May nga din sinood ang kaning aligasyon
0: pero ba siya suki na niyang abalabal mo na usahin magkaingon nga sige ba di sigsakay si Marie aning abalabal sige suki ana ba
3: simple po di ko na lang mag-demo-proceed kay kung maingon ka o suki na kay kayong suki mag-good ka sa gara murag anad kabalo na ka nga kabalo na ka siya yung daway siya mag-drive o motor o niya murag kampante na po ka mag-demo-proceed ba nga hindi bitaw siya ingon nga hadlok magpadagan kaning safety bitaw siya sa iyang pagpadagan ng motor dami na kayo na siya pasahero so kanis siya murag agilain ko na o sabot ani nga mag-iayon po mag-demo-proceed niya motor yung hato-dato ng story sa iyang bana nga resulta usap nga nasuko iyang banaw niya sila nga pag-away ni kuha kinugait niya kutsilyo daw gisurian sa pagadunggab kining iyang living partner po niya si May noon wala man siya nasamdan wala man siya ingon gipon nga naangkon nga kining injury pero grabe nga kahadlok ang iyang gibati tungod lamang ni ining chismis nga wala po iya basihanan ini nga tungo ramong isidin sa gi-refer sa lupong kapamaya pa sa barangay Agusan aron nga matagan sa tukmang disposisyon balita agikan sa Police Station 6 of Puerto para sa Buntag na Pilipinas kini si Magdumantay 23 Kia Belenosa sa balita og serbisyo Radio
1: Magnum Buntag na Pilipinas
0: dagan na salamat Magnum Hunter Kia Belenosa silan buning kuan lagi chismis sa baryo lang gidaan may gala puno gid sa chismis ang baryo busa ay na lang yung panimbalingan ng mga chismis no kay ang chismis manggod kung imo ng panumbalingon ikaw gay masakitan labi na hilig kay kabitaw maminaw sa mga istorya chismis pero kasin ako ray tao may gala nga malipay kung i-chismis ko ninyo labot ko ba diyan inyo kung libakon wa gigoy labot sige mong panaway ay sos bahala mo diyan wa ko'y labot importante manarbaho ko makapalit kong bugas maura mabuhi maura di na to panimbalingon ng chismis diba ng mga chismis nga i-chismis ta kay mauni-mauni ay sos ginoo ko bahala mo diyan, manigas mo diyan mga chismosa kamo.
1: Magnum, buntag pero, na Pilipinas.
0: Na magitaw gid nga maminaw magid sa chismis. Like bitaw kay na magitaw sab nga hilamtunon gid sab kay gid sab. Bawat step by step sa ilang mga pamilya, mga higala, kauban uban pa, ilag yung bantayan. Di ba di magid ba ikalimod nga ilag si kuan ba? Hala, lagi no. Mao man yun na mangayon ni gid ay kalimod. Magyun na siya mga gala, di gina ikalimod nga basta gani kita tao na agad ang chismis o mga pagpangilabot o mga itawag na to nga pagpamantay. Depende na sa imo kung masakitan ka, magyala ka, alibay mo na siya nga, ikaw ba di ayaw mong chismis, nga di mo to ikaw. Ginganlan ba ka nga ikaw nga, di mangod, mauna mang itong, ragdool na kayo na, nagilty, nainoong ka. Pasag din na sila di, bahala mo na eh. Basta importante, manarbaho ta, baura na. Importante na atay bugas. Mora gini pinaka-importante gin sa tanan, ang bugas. Pero kung wak kay bugas balay, na masige na kag-chismes, na wak yun. Pilde gin tapir maninti. Busa una-unaan ninyo, nga ang matag-chismes, pasagde, ayaw bali-bali ha, kay imo ganyan paminaon. Ah, sakit gini mong heart diha. Diba? Mo sakit gini mong heart. Pasagde na lang na. Kaya wak man ikatabang sa mong kinabuhi, sa mong pagpanginabuhi, ba na may katabang. Padayon lang ka diha, mahala na sila diha. Pasagde. Ayaw na gunaw na aso, naunaon ni mo na. Masak, ikaw rin yapoy luoy, ikaw rin elkansi, ikaw rin masakitan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oy, sa Barangay Lumbia, may buntag diya sa Barangay Lumbia. Sos, nag-celebrate na ba sa ilang Kasuy Festival? Kulbak yapo ning Lumbia, yapon. Kasuy, Kasuy, Kasuy! Basta Lumbia, Kasuy! Basta Bulwa, Kulba! Ah, grabe.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Grabe sa ni mga tagline sa mga barangay. Amot unsa kay tagline ka ni Kapitan Ugsimer diha sa Barangay Lapasan? Unsa bagay ang tagline diha? Murag wa pa say tagline diha. Okay, ang Kasuy mo singit man dito sa Lumbia nga basta Lumbia, Kasuy, Kasuy. Basta Bulwa, Kulba, Kulba. Ah, mo na diha. Di ba? Wala mga tirada. Oo, basta gusa. Gusa gani. Ah, Kulba kayo dai. Sige, may buntag niya. Kagawa, Joseph Butoy Baltasar. Kay basta gusa. Gusa gani. Ah,
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Ah, sige, birada niya. Birada na. Kay buntag na. Kumbatin na kay buntag na. Magnum Hunter 24 Gin Luna sa tabi. Kay matod pa ni Magnum Hunter 24 Gin Luna NYC Siriyo. Iagat ko na ang mga batanon nga mamaimong positibong ihimplo. Biatos ang kinibang Dawato 94. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 Gin Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Giawhag sa National Youth Commission Cagayan de Oro kon NYC ang mga kabatanunan nga mahimong positibo nga ehemplo sa kausaban pinaagi sa pag-apil sa mga programa og kalihukad nga makatampo sa kalumbuan sa ilang komunidad. Gibutyag sa NYC Cagayan de Oro ang mga batanon adunay importante nga papel sa pagtukod og mas maayong kaugmaon pinaagi sa pagpakita og liderato, responsibilidad ug aktibong partisipasyon sa mga isyu nga nakaapekto sa ilang sektor. Giingon sa ahensya nga kabatanunan adunay gahom sa pagdala og positibong impluwensya pinaagi sa volunteer work, community service o pag-apil sa inisyatiba nga nagpalambo sa edukasyon, kalikupan og kalinaw sa komunidad. Balita gikan sa NYC Cagayan de Oro. Kini si Magnum Hunter 24 Gin Luna sa balita og serbisyo magdubradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dagan sa loud battle report Magnum Hunter 24 Magnum Hunter Gin Luna. Atong oras na to alas sa 5:00 na ka bika paspas kay oras. Ala karong adlaw may gala nga Miyerkules kay pitsa uno na dayta sa Hulyo. July na rin ta, July, August, apista na rin sa Cagayan. Grabe kayo eh. Paspas kayong bulan. Diba? Kaya naman ta sa Sabado garon, 27. Ugma Domingo, 28. Lunes, 29. 30. Last pizza ang Martes. So, Miyerkules, mga igsoon, pizza uno na rin ta sa July. Sus, grabe kayo kapaspas ba? Sunod bulan na yun, pista na rin may galas Cagayan. Sus. Hihi. Paka, pakals. Umista na sa taan eh. Mamista na sa taan ni Magigsoon sa gitawag nila nga ang pista yun nga matuod naa sa gitawag nga liwas. Ah, naas liwas kay naman ni ang pagpangibitar sa liwas sa pista nga nung amugi ato sa akong pista nga grabe akong magulat-ulat sa inyo.
1: Magnum, pandamay. Buntag na Pilipinas.
0: Bitaw sa tanan magpista ha, sa atos Cagayan de Oro City. Maayong buntag sa inyong tanan. Nakaandam na ba ang inyong mga litson? Ah, kay mudas magta sa kinibang inyong balay. Panahon sa naipista. Oo, kaon ta. Basta pista mo, kaon ta. Kana pa ba'y daotan hanggaton kas kaon, di ba? Basta kaya pa mamili isanda. Ah, sige, sa tanan po nagpista. Sos, daghan kayo nagpista, oy. Nagpista ang salay, nagpista ang lagunglong, nagpista, may gala, mga sukitero, ang hinguog. Namay mga barangay nga magpista yun. Grabe ng pista nila, grabe ng pakals. Pakals, babaibo nga, pakals din eh, pakals dito. Ah, diyas lagunglong, oh, grabing kinauna ko na sa lagunglong. Naapot ko na sila yung mga event, diyas lagunglong, naapot ko na sila yung mga celebrity ka basketball. Ah, sige, may muntag sa inyong tanan, taga lagunglong, ah. Sa bisang asa karon nga barangay sa Lagunglong, mayong buntag sa iyong tanan. Tapos kading Lagunglong, halos malukop na namo ni ganito sa sige lagagdula o basketball. Dito sa Umagos, dito sa Dampil, ato naman sa Kabibian, ato naman magigsoon sa Bastab. Lagunglong gani ala, bisag asa na. Habot-abot na magigsoon to sa live, dulag basketball. Astilan pa itagin yung basketball, di hagin magigsoon ma. Mas lami itong baryo-baryo nga dulang basketball, kay rubo kayo yung mga kontra. Sakit kayo mulawas pag humagdulag basketball, sakit kayo mulawas. Kay grabe kayo mga rubo kayo. Di pag ikahawin og bulag, bantayaan na, bastilan.
1: Buntag na Pilipinas.
0: Suway kayo mo kamo mga magdudula din eh, mga barsites. Kaya mga barsites na to din eh, nga may mong dua. Suway kayo mo dulas mga baryos, mga bukid. Tanaon na rin yung pag-ulit yung sbudi, panggaulan yung lawas. Napay dunulaan mga igsoon nga binaglaa yun. Ha? Lawas. Anad kay sigig kwan, anad kay magala sigig arsa may galaog. Mga kwan, anad kayo basok des bukid, anad kay glampas. Maskulado kay ba? Kana gid nun madulag basketball basta kay banda-banda gid yung lawas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Standby, magbalik ta dugang mga balita. Mabati o diri sa ato braguban sa mga burama kana butang kasta, magbalik ta unya ni Magnum Angie Alsano kay naintay gwardiya. Loy pa yung taon ng gwardiya kay nagkuan ba? Sideline pataya ba? Kay siyempre kaning gwardiya gagmay rin ang sweldo. Di siyempre mag-sideline o pataya sa swertres. Sa hearing da brad. Ako na ko hearing brad. Mauni o. Oh. Oh, hearing. Mauni o oh, hearing o. Oh. Uy, tsada ganyan nga hearing o. Oh. Oo, oh, mauni hearing ka rin brad. Kusog ka yung numero brad. Triple, triple. Ako sa na triple hasta, triple karon. Karon nga adlaw, triple ang magawas. Uy, patsada ganyan nga hearing ka rin brad. Gidakop, gidakop naman yung noon, pandamay. Standby Magnum Banter, Angel Sado. Standby Magnum Kia kay teacher. Nagpakita ba ang humangkro, nakawatan ko na sulod sa eskwilahan. Na naunay na yun si teacher yun noon. Abutang detalye, anak. Magbalik ta, matis nagpanundum. Oras, nanay, tatay, lululula. Alas 5:03 na sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Time check is brought to you by J-Drop Water Refilling Station with branches at Nazareth and Indahag.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
0: Nagatos ka ba sa hindi internet o glaw sa servisyo? Solba na iba problema kanya sa tulapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper na akadis mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akadis Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa ay Fiber Internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. CTC Building, Captain Bicintero, Conor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number, 0915-555-2777 or 0915-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fullman o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conor Antonio Luna, Captain Bicintero Street, Cagayan de Oro City.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty Sibo. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
9: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
10: TTX 500.
9: Ikaw ba lang
10: ang may diabetes?
9: TTX 500.
10: Ang TTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: TTX 500.
10: Masalwika.
9: Epektibo.
10: TTX 500.
9: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: TTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX Pabanet doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabanet bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kadaadlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously, usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
15: Nagpaminaw kamo sa
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik ta sa ato paraguban sa tong programa karabutan buntag na Pilipinas. So alas 5:07 na baya mga maninay. Grabe ka paspas kayo nga tong oras no. Dali, kay paspas kaya itong oras. Alak ito, wala pa ng mata niya. Mata na mo niya kay buntag na. Wad-wad na mo niya kay buntag na. Sa tanan na ito, mga suki na ito sa gawa sa nasod. Sige, pag-inahinay na mo niya kay trabaho na sab. Kita ang mga pupre, mahugin atong kinabuhi. Ang pagpanarbaho man tagadlaw, gawa dita manarbaho, nawasa tayo kaunon. Di ba? Mausap niya atong kinabuhi. Bo siya ay magtapol-tapol. Bago na niya kay buntag na, ligo na. Kung hindi ka ganagligo, ala, sige, himasa na. Maur yapon kwintra, himasa og ligo, mamahur yapon. Di ba? Dayon na lang, kaya himasa, lawas mag yapon. Ulo rewa kibasa, pandamay. Buhok rewa na basa. Astila no, kaya nalang maligo na lang, pandamay. Alas sa 5:08 ng atong oras, ting atong panag-uban sa itong kabugrama, karabutaga. Lupad sa tabalikan sa nato mga ripos, mga kauban sa gawas, dinitari Magno, Mater, Angie Alzano, kain taon ng gwardya. Imbes nag-sideline lang in taon ni mga iksoon ng gwardya, may galaog. Pag-asher baka sa swertres. Pagpataya ba? Na, dakpa namin noong gwardya. May nilang kay style sa uban gano'n kay text-text lang ba? B-check sa nato report. Magno Water 20, Sanba Magno Water Kia. Sa balita og servisyo na si Magno Hunter 20, Angie Alzado.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ding gagawin pa rin sa selda. Musa ka sige, tigo. Dumang kinina, dakpan sa mga otoridad. Sa aktong kinina, pahigayon o nga pagpataya. Sa ligaw na sugal, nga swartrat. Sa dinin sa tuwang nga dakbayang. Ilang ginakpan nga si Oliver Lilucan, 34 anyos ulitaw, na lumad gilumulupyos nga iya Suminao, Provincia sa Bukidon, na pandasamdangan nga nagpuyok ron. Dinis may Julio Pakana Street, ning atong dakbayan. Sumala sa report nga nito po ang anti-legal gambling operation, mga alas 5:40 ang tapna sa hapon, dahil may pinikitan barangay kamumanaan, dihang nga gihimo kini sa mga operatiba sa KBNDR City Mobile Force Company, consumer si Kupo, Ugal Gimutyag, nga nag-uban po rin mga personahe, gikan sa may police station 2 Pugon. Ang naisbitan nga lalaki magdama purchase nga gwardya, nasa po nanggundi siya sa akto, uga doon na po yung taho nga nadawatan po sa mga otoridad, may kalamigitan iling iyahang pagpahigayon saan sa kuna iyang gihimo. Mo sa pagpataya ni illegal nga sugal. Rason nga dihang nakuha ang impormasyon, ngayon kini nga gihatagan o pagtutuwa po mga otoridad. Taliwa uman nga, sideline na ni makonsidera mag-umapartid kung kaya usama siya kagwardya, apat di man matutpa kini makonsidera gihapon nga legal tungod kaya wakman po kini nakadawat o wakman po kini siya yung permiso ikan po dyan sa PCSO. Mahinundan nga dihang gikasa ang operasyon sa mga otoridad o sa kastag nga doon ang mga transaksyon sa swartres o sa kapiraso sa carbon film o sa kaitong nga ballpen o sa mga kwarta nga nagkantidad sa 164 pesos rabun mag-umapartid gamay na kaayo no? Pero nagisulta gyapon po dyan sa iyahang nga pagkabilanggo. Ipahibalo din po sa mga otoridad nga sa wala pa iputasan ng suspect nga doon ay balaon no, nga kalingang iyahapon din pong gamit po mag naman fasi no yung pasabot po siya sa iyo mga katungod. So sikat po ni sa Republic Act 7438 sa kasuntahan nakaroon sa Maya Mahalika sa Surial Facility ang nahihisbitan nga dinapuan din sa sa Dakwen samtang giandam po ng formal nga mga kaso nga dato ka kaniya nga ipasaka karong umaabot nga adlaw nga Lunes sa pagpuron ang nahihisbitan in time nga 34 anos ng litaw nga security guard ito una siya mag duty makonsidera mo na pasidno sa bilangguan nga wa po isildong marumatan tungkol lagi kay kining iyang gihimo o sa man ka illegal nga kalihukan. Balita na ikan sa Metro Station 2 Pugon, kini sa 120 Angel Sada sa balita o serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magdum Hunter Angel Sado. Dini tayo magkala sa report ni Magdum Hunter Kia Villanusa. Kaya matod pa na ako no, magtutudlo. Ah, naunay niyo, kawatan ko ng maestra. Pandamay sa mga inani eh. Ba, lahi na yun karoon ang mga kabatanunan karoon. Oo, lahi na yun. Diyos Ginoo. Check na ito report sa balita og servisyo na si Magnum 123 Kia Abellanusa.
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nagpatala sa kapulisan sa Police Station 3 Agora kring usa ka 44 anyos nga magtutudlo diha sa Maya East Central School human matud pa nga nakawatan kini sa wala mailang suspisado di na mao nga biktima ila sa pangalan nga si Ma'am Sheila kung nga diin nagikaingon nga imbis unta nga pauli na kini si Ma'am Sheila kay man na pud yang klase magdama proceed so ni gawas siya sa yang classroom so napaka siya giti man sa gawas pod og nga sa yang pagbalik magdama proceed na diskubrehan ni ini nga wala nang iyang nga color black nga backpack nga dunay isulod nga ilang iyang DepEd ID, National ID, guban pa nga mga ID sa gobyerno, lakip na nga ni nga cash nga 4,000 na pesos sa kibiyang mga ATM, sa guban pa nga mga importante nga mga dokumento po magduma pa si Gingon, nga wala siya nakabantay kung nakamatikod kung nga kinsa nga posible nga responsable sa pagkawat sa iyang bag. Tungod kito nga tungura, wala na yung mga estudyante uga na mauri na po ang iyang mga estudyante uga kanisya, pero na lang siya ginahuman po nga mga buhato ng pagduma pa si ang muli. Pero diha nga nakabalik in town kini nga si ma'am imbis nga muri na unta wala na diha ang iyang backpack o gagikawat na kini sa wala mailapod nga suspisyado sa pagkakaroon ang mga insidente ginapagayinan sa dugang investigasyon sa mga kapulisan na binakay naghihimo pa sila sa pag-backtracking kung kinsa po lang responsable sa pagpangawat sa kaninga bag sa usa ka maestra dira sa May East City Central School. Balita gikan sa Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum 123 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
12: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Kia Abellanusa. Dinis at ang magala kay nakunoy. Me! Gikawat matod pa.
12: Magnum, agoy. Buntag na Pilipinas.
0: Ano ba sa ito insidente dito sa asa ba ito? Bukidnon nga area to nga. Grabing linakaga may gala kay ang kanding gikawat may gala sa nakamotorsiklo. Na-trending ka ni social media may gala kay gikarga man ang kanding daw sa motorsiklo. Dito sa Bukidnon. Oo, dito sa Balinsya. Gisakay sa motor. Ala, blakag ang tagiya, may gala. Huwag ang motor nga nangawat o kanding. Mandamay, magiging kawatan o kanding. Ay. Batini sa ta sa ato sa El Salvador, kaya nasa gikawatan o kanding diya sa iuwar sa toy sniper. Niya, paminaon ta, kaya sa tagiya aning kanding. Sa balita o serbisyo, ana si sniper, Randy Kumba!
12: Magnum, buntag na Pilipinas!
15: Kaloy sa Dios magubuhid, walay mga disgrasyas kadalanan. Kadalanan din karon sa akong area of responsibility. Kung dili manok ang kawaton magubuhid, kanding na sa ding ikawat magubuhid. Ang tagiya sa kanding, si Eugenio Talapat E. Agos, taga El Salvador City. Napatasa na gid niya magubuhid nga kadagyod alas 8 ang takna sa buntag kapin kun kulang. Iyang itugway ang iyang kanding sa iya rusag nga nataran magumpersid dapling diod sa National Highway sa rasangpit usab nga lugar. Ang iyang kanding color brown babae adunay panuigon nga 2 years old magumpersid. Imbis iyang kwaon alas 11 ang takna sa buntag, wala naman diya ang iyang kanding magumpersid apil ang kisi. Maklaro yun nga gikawat ang kanding magumpersid kay ang iyang hiniktan sa tungoy sa kisi diya yun sa lawas na lubi. Tulog yun kahikot magumpisid. Gihilap man yun. Gihilap sa kutsilyo ang pisi sa kanding. Unya, ang pinutlan sa pisi magumpisid, nakahikot pa sa punuan sa lubi. samtang ang PC uban usab sa kanding mga 5 ka metros magdumpisid, wala na, nawala na ang kanding magdumpisid. So layo-layo man lang yung kabalayan magdumpisid. Yang gituyo pagtigoy ang kanding kay lagi birdi-birdi naman ang sagbot karong panahon na kay ting ula naman. Na jackpotan menonis kawatan magdumpisid. Balor og 5,000 pesos ang iyang kanding nga nawala magdumpisid. Hunyo 24 alas 11 ang takna sa auto magdumpisid. Doon na sa ipipila kaadlaw magumpresid nga ang kanding gikawat, nakitaan sa tao magumpresid ang kawatan. So gigukod nila magumpresid. Maro sa kining kawatan magumpresid kay nagdala-dala magkwarta. Nagdala-dala magkwarta magumpresid. So walay nahimo ang tagyas kanding kay gibayaran man siya. Kung wala masapon sa tao ang kawatan magumpresid, walay mahimo. Pero kay nasapon man magumpresid, iyan na lang gihangyo ang tagihas kanding nga, iyan na lang bayaran ang kanding. So 1 year old ang kanding, iyan gibayaran og 3,000 pesos magumpresid. Libre, luwas ang kawatan para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
18: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Oh, to may gala si Sniper Randy Kumba. Gikan may gala sa iyang lokasyon karong nga butaga. O yan, oras kay alas 5:17 na baya. Ah, gikan may gala sa kinibang lokasyon, may gala ni Sniper Randy Kumbati Kumba. Duga mga balita sa ta, may gala karong mga panahuna, mga sukit ng Guminaw. Ala sa tanan ato mga nakakaroon sa mga tagsa-tagsa kapanimalay, kumbati lang yan gapon ta. Wad-wad gapon ta, wad-wad gapon ta, wad-wad gapon ta, wad-wad gapon ta mga kasuki. Wad-wad gapon ta mga kapobre. Isod po kayo, di tamo kamas, kaya kung maghinay-hinay sa tamay gala, di sa tamo kamas, na wagit po'y nada mga suki tigo na itong kinabuhi. Duga mga balita sa ta, mga suki tigo na, duga mga balita sa ta. Duga mga balita sa ta, tungod lang magigsoon sa gitawag may gala nga dumot sulod sa tungaan. Makaniyo, mauning kuyaw kay karon mga higala. Human nagis pagpanghitabo sa pagpamusil sa estudyante dito sa Tacloban, na sigundahan na sabdili kagyan di oro ha, basi tuomog kagyan. Naay Cagayan, may gala nga apari Cagayan, uglay po itong Cagayan de Oro City, dili di Cagayan na hitabo, kaya nagsasir. Naman ko rin nakuhaan ko ng bistulas Cagayan. Dili na Cagayan de Oro City, kamabita ko sa paglaro, sabi ninyo, apari Cagayan. O di ba, apari, dili Cagayan de Oro City. Pandamay. Natungod matod pa sa personal, may gala nga kinibang lalis o dumot niya sulod sa tungaan. Tulo kay estudyante ang gihimo sa pagkustodiya sa kapulisan pinagi sa Provincial Second Mobile Force Company dito sa Apari Cagayan. Human matod pa nga nakuhaan kining sa tulo na duha ka buok nakuhaan og mahait niya hinagiban og naay usa nakuhaan og 38 kaliber nga pistola. Sus ginugo ka kuyaw na mas mga unya ang duha ka mga estudyante na panay sila sa mga grade 10 student. Alaka. Dito na itabo kini sa Apari Cagayan. Human lagi kining duha sa tulo ngagi kustodiya mga sukit ng Guminaw tungod lagi kay nagdala-dala may noon kini sila og kinibang hinagiban og pistola. Now usa kini sa kinibang dapat gayod nga pahugtan sa mga tungaan. No ang pag-inspeksyon gani mahitabo sa pipila tibuok Pilipinas nga mga tungaan makita ang paglinya sa mga estudyante tungod sa pag-inspeksyon diha mismo sa atubangan sa eskwelahan. Ginatanaw ang mga bag gamit metal detector o mata-mata nga pagtanaw kung sa'y dala sa mga estudyante nga masulod sa tungaan. Kay gani, sunod-sunod na ni ang panghitabo nga naay mga makuha nga mga estudyante nga mga hait. Ginabawal usab sa ubang mga tungaan karon ang pagdadala sa mga cutter, dadala sa mga hait ginaben like gunting o uban pa nga pwedeng makasamad sa usa ka estudyante. Kada mga cutter, ginabawal sa pabila ka mga tungaan aron nga dili magamit ingkaso-ingkasog naa ba kay mga dumot dili magamit pinagis pa pangdunggab pinagi baka may gala sa kinibang hait nga mga hinagiban nga posibleng makapatay sa usa ka estudyante kung naa kining gitawag nato nga mga paglalis-lalis og away-away.
18: Magnum, buntag na
0: sunod-sunod na niya ang mga eskwelahan karon nga mga kuhaan og mga hinagiban og mga pistola. Tiyaw na grade 10 pa, nadala ng pistola, 38 kaliber. Dili po na sa yun, eh. Kaya ikaso-ikaso, nakita to na iyang kadumot. Na magina sa mga eskwelahan, nagdini sa ato, di ba ikalimod, ginaman sila yung mga gang-gang. No, na, yung mga barangay din sa ato, nga, na yung mga gang. Grupo-grupo, katong ni Anto, so grabe ito, mga Bloods gang, mga, yung sapato nga mga gang tong ni Anto. Di ba nga, kakadungan ito sa mga tungaan, na yung mga Bloods gang, na yung mga KMBDs, mga Cagayan Patsuy Chab Club, sa panadiha. Na yung mga grupo nga mag-away-away, na delikado kayo. No, okay, mga bata karon dali na kay magkuwag pistola. Tilan okay ra to mga pilit gun kay walay problema, pilit gun raman. Pag pusil ana wa may sakit kay pilit gun. Delikado kay buhing bala pagid, na pagid buhing bala duwa ka mook. Di ba? Magkuha pagid nga kita pag ginagay sulod. Oo. Sus Ginoo ko pag makapatay na sa simba ko palayo. No, dito na sa Apari Cagayan. Duha kay estudyante. Sa tulo nga kustodiya, duha na kuhaan. Ang isa, kutsilyo, nga height trabakayo, napay sa kuban, o ang isa, caliber 38, dahil napag-ibala. So dito na sa Apari Cagayan na hitabo.
19: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Uy, ginugaw ka kuya, mas mga estudyante karon kaniad tong mga estudyante, sos ginugaw, hardlock sa maestra, kaysa ray sipat sa maestra, sos hardlock, eh. Karon lahi na mga estudyante, manukol naman. Hey, ginugaw ka pastilan. Sa mga mama ginikanan, kuna ginin yung anak, disiplinahan gyud. No, disiplinahan ginin yung mga anak kay lahi na nga panahon karon. Katong dili makadisiplina sa ilang anak, asal bahis gito pag-abot sa eskwelahan. Samot na dili lag-unsa gud ang ila mismong maestra, may magila nang igunsa. Ikaw gani nga ginikanan, dili gani ka kadisiplina sa imong anak kay ikaw na ginikanan. Unsa pa kang maestra nga dili niya igunsa? Dili sa mahadlok kani mo na igunsa. Ignore ra bang teacher nga, okay ko mahadlok sa kung mamag papa, ikaw ba rin nga tay igunsa? Di ba? So dapat yun kita maginikanan atong kastiguhon na itong mga anak. Ay, kahadlok o guan, pitik. Pitikig yun. Ha? Pitikig yun kaya para nga magkuhan ba? Hindi ba itong ma-disiplina? Kaya kung wala'y pitik, wala gawin disiplina. Hadlok pa siya sa DSW nilagi. Yun nga, reklamo yung DSW nilagi. Daot ha. Daot magka. Basig sila ang daot.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bunali. Sus, Ginoo ko pastilan. Kaya ang pagkastigo gis bata, naagin na yung mga pitik ginagmay yod. Kaya kung di mo napitikan, wala agyod, wa ay mahita mo. Diba? Lahi kanian to, kaya kanian to. Sus, pagsitsit sa ginikanan, at sus, ang espiritus bata, dagan yun na pauli. Pagsitsitan kayo na, pauli! Basta kay ang espiritus bata, dagan-dagan.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Karon, na isusuguon ni mo, aunya na. Sus, Ginoo ko, mabuntagan pang sugo, kay tuwa magla sa gadget. Diba? Sige, dulas gadget. Kaniyan to, sit-sit lang, asos, dagan nga na espiritus bata eh. Kay hadlok man, kay pag maanas ginikanan, sanggi nagsanga, pos-pos din sa lubot, lagom-lagom eh.
19: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Karon, lahi na disiplina sa mga bata, kay sit-sita ni mo, ugma pa na mo bali-bali. Gahi kay, gahi, gahi pastugas, pandamay. Apa kita suras may galas atau menakuban satu keburaman kena buta kebuntang nabi di minas masuk kusbinsay makajot eh 2 minutos atong daginuto ni 2 minutos para sbinsay daghan kaya nga mga minsay karon relax relax sa takaron sir kaya wala pa'y klase Lunes na po't kumbati ta sige anak yun hinahinay lang sa tayo sa kanyang palabiig paspas dias barangay Lumbia matutupan ni Rodelin Matar may buntag na Lumbia mabuhay ang barangay Lumbia may buntag na Lumbia may buntag sa Magluipi watching from Gadaluipi Heights uy may buntag Gadaluipi Heights listening Randy Santisas may buntag niya. Diya sa kuno karon sa Kinibang Bugo. AFB morning karon ay lanog-lanog ang Magnum sa Moa sa Bugo. May buntag na sa Bugo. Erlino Bagay, Santa Ana Taguluan may buntag. Black Rooster Game Farm may buntag diya. Maayo pa ni kay Sikay. Bahaw Ernesto may buntag nag magsikad pagsayo diri sa Nazaret. Oy Nazaret. May buntag na taga Nazaret ha. Ma Corazon Noble, Diyas Taguluan may buntag. Magdawebe, parun pa Jod, great morning kay Sabado, ay klase, God bless. Gloria Mugot, maayong buntag. May buntag sa Magdawebe. Agret sa butang asawa nga si Chiray Gabanis, Lisera. Sa mga anak, Kuya Z, Bibi Zaki, Zone 9, Villa Victoria, Taguluan, thank you kayo. Sige, may buntag niya. Good morning, Magnum Idol. Minaw Midiri sa Perth, Western Australia. Uy, may buntag niya. Australia, may magaminaw. Mayong buntag, Magdo-MP. Happy weekend. God bless. Watching Friday afternoon from USA. We love. Salamat kayo. Oy, salamat kayo. Ah. Sa USA, kumusta man ang unahan sa Agura? Agura? United States of America. Ida ini. Ang gibansagan sa Manila, may galang na best city in the world. Onsay best city in the world. Ah, kinsay magatubag. Best city in the world. Unsa man. Amang gibansaga nilang best city in the world nga mao'y bag-o lang nag-champion sa NBA karong mga panauna.
20: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dito ano? Makita nimo nindot yung kayo mga igsoon ang New York. Ah, best city in the world daw ang New York. Pagkahayahay pa kayo mag-addo ta sa New York, no? Sa damgo, mag-addo ta. Nindot na kunog kayo ang New York. Oo, na, pero ang unahan sa Agura, nindot Japan. Ah, USA. Unahan sa Agura. Bita, may buntag yung tanan diha. Sa USA, may magaminaw yung tanan diha. Ma'am Joy, may buntag diha. Bini Asinas, may buntag diha. Mayong shout-out. Shout-out lang ko, Magdubibbe. Minaw maya midiri sa Elmhurst, New York, USA. Taga-tagamas, taga-New York karon. May buntag nyo diha sa New York, ha? Kamaing buntag. Mayong pagaminaw sa Pakals, takaron, Puerto, Pistaman. Uy! Kuya, wasa di comment ani, uy! Dak ka diya, oh! Pista karon is Puerto, karon? Hilo mo kayo si, kuya diya? Hilo mo kayo itong mga amigo di Aspirto? Ay, ginoo ko pastilan. Si Roslyn Hamiro, hilo mo kayo si Roslyn Hamiro? Junjun Hamiro, hilo mo kayo? Agagay! Pista rin sa inyo karon diha? Ay, sige, happy pista di Aspirto, ha? Kay pista ko na ilatatski Rosalita karon, pwede ko na invited at tanan. Pista mamista ilatatski Rosalita, dasmag lang mo. Pagbaon lang para sure ball gindi mamaypas mo.
20: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Apeke katas oras, dis panaguban sa atong murama, karabutakan, butag bindilo, agosiyo, naminaw ko na sa bindilos karon. Pati si Felix Muscaida, naminaw ko na sa atong programa. Salamat kayo sa inyong kanon na pagpaminaw, ha? Nining sayo sa kabutagon niya programang buntag na Pilipinas. Apeke katas oras! Magno persiblang ang gawas sa gawas ng katilimang katawa labing gamahanan. Managlaya man ang marugan ko sa katawan ang matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
20: Magnum. Buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum. Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
21: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
22: Mapalit sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabahal sa mga butika.
26: Ang DTX Pabanit doon ay powerful extract sa tubo o palia. Doon ang compound nga mo paubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabanit bulimpyo usamba sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protectioni kadaadlaw ang ibuwis mong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX Pabanit na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Pimosly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 925-501-5065.
27: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
28: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
29: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
30: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
1: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba may nagkondom ato ay nahadlok ko.
2: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
4: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Nakuti ay si Juan na Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na po, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and proven yun.
5: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na approved therapeutic effect for longer life.
7: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras alas 5:34.
1: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News, sa mga balita taas sa atong Magnum Local, 300 pa mil pesos damyos sa sunog sa usa ka abandonadong balay sa barangay 35 ning syudad. Magnum National President Ferdinand Marcos Jr., transparency ug accountability ang importanteng pundasyon nga magkabilin ang pagsalig sa publiko. Magnum International dulag 600 ang ihap sa mga nangamatay sa linog sa Venezuela samtang tabang gikan sa gadayang nasod nagparayon. Magnum Business DTI miawag sa mga consumer nga i-check kung dunay ICC sticker o PS mark ang gipalit nga appliances. Magnum Entertainment Coco Martin ug Julia Montes walay opisyal nga pizza sa anniversary sa ilang relasyon. Magnum Sports Pilipinas bisakbit og 4 ka medalya sa unang adlaw sa Asian Con Asia Oceania Zambu Championship.

0: Ninihinungda nagtuon na lamang siya og balaod sa University of Santo Tomas kun UST. Nakaila ni Diwa si Andres Bonifacio diya nagtunga kini sa UST. Og niining panahon na ilado na si Bonifacio nga gipanghatag og kung gapanghatag og propaganda materials. Misal mo't si Diwa sa La Liga Pilipina nga mo'y gimugna ni Dr. Sirizal ni atong Hulyo 1896 apan dali kining nabungkag diya ang gipalagpot si Rizal ngadto sa dapitan. Mausab kini ang nag-agata kang Diwa nga magbugna og laing grupo nga mausab ang katipunan di niya mismo nakauban si Andres Bonifacio og Chodora Conchidoro Plata dihang nagkasulod sa si Diwa sa Justice of Peace Court sa Pampanga. Gigamit niya kini nga gayon aron mangrecruit og dugang membro sa katipunan na diskubrian usab sa mga Espanyol ang katipunan niya to Agosto 1896 og nangasikop silang Diwa laki pang lain pang mga Pinoy nga membro niini.
1: Magnum Radio
2: History Today.
0: Og karon sa mga balita sa Magnum Lokal. Mukabat na 300,000 kung mukabat nga to sa 300,000 pesos ang structural damage human lamya sa kalayang usaka manunong balay sa Magkahambo Street Balagay 15 Regional. Kinigibrag iyahan sa pamilyang Estela Mato ni FO3 Alain Dasilio Chief Commander sa Kugon Fire Station nga under investigation pagigyapon ang inungdan sa pagulbo sa kalayo. Hinoon gikumpirma ini nga wala na ilinya sa kurente ang balay tungod kay dugay na kining wala gipuy-an.
3: Ang kosa sunog under investigation kay kamulo pa itong investigator although nana siya initial pero di pa na ito makakuha no, kay napa may other factor nga ging na-consider. For the meantime ato sa i-declare nga under investigation. So we will wait for further investigation sa itong allegedly, kanimagod siya nga residential nga bala allegedly i-abandon na. So wala na i-gapuyuhan eh pero verbal sa itong mga silingan rin na adang huloy nakita in the name of ma'am nila na ako i-mention na eh. Ilang silingan, nada ko nung galuto-luto-lut o and allegedly, kanina ko nung galuto-luto at the investigation pagyapon, medyo not in good mind condition. So, under investigation, tasan na siya kay wala man ato nasapnan during sa ato pag-responde. So, with regard sa electrical, negative na nga itong buwan o kay considered naman niya siyang abandon o initially, pero kamulo pagyapon itong investigator, no, o tuta kung nabay presence sa kurinti o oh. Pero ganiya pag pangutana to si Palco ang gipalong kanina diri sa neighboring niya nga houses. Estimated damage is around 300,000 pesos more or less. Ang tagiya sa Balay Scala resident.
0: Pamahayag gato na FO3 Alain Dasilio Chief Commander sa Kugon Fire Station.
4: Nagpasalamat ang lokal nga agamahan sa syudad sa mga civic organization nga nagtabang sa pagbantay sa seguridad sa mga tungaan sa syudad. Nunot nini, nanginaon si Mr. John Actog di baba ni City Mayor Lando Clarix Uing o tamag padayon ang mong kasibot o dili lang karon nga init pang issue sa shooting incidents sa Tacloban City nga naglambigit sa duha ka child in conflict in law kung na si ICL nga mikala sa tulo ka mga tinunan.
5: Pasalamat po na itano sa mga nakadungog sa radio na yung mga civic organizations no, nga nagtabang sa pagmintinar sa sekuridad, mga tunghaan, volunteer, nga mga mga civic organizations. No, salamat kayo. Og, hopefully, no, masustain pa ni no, na ang consistency ba? Dili lang karon kay naa sa peak ang issue sa katong mass shooting sa Tacloban, but unta masustain ni hangtod sa hangtod. No, dili lang kay karon lang. Kay kaning nga issue, magbalik-balik ni, no?
4: Ang pamayag ni Mr. John Actog, tikmamama ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
0: Alas 5.41 ng oras, sa publiko giawag na paimudsan ang isumbong mo kay Commissioner kung adunay kasayuran ng mga kayuian sa BOC. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
6: Inus din ko rin sa bataan sa BOC region tayo ng ilang nga kampanya bato korupsyon o gabisan unsa pang kahiwian na mahitabo matod pa sa ilang nga opisina pinaagi din ng gilusan nga platform na sa BOC nga isumbong mo kaya commissioner pinaagi ni ini mas mapadali ang ato pong pagreklamo ilamin na kung aduna po yung mga mohimo po magduma for si Lugano Mulya din sa Bureau of Customs Cagayan de Oro ang nahisutan niya kung isumbong mo kay commissioner nga pamaagi naghimo kini sa pagpakigbatok sa korupsyon smuggling o guban pang illegal nga kalihukan pinaagi sa pagpakusog sa online reporting platform kiningalakang kabahin sa padayon nga modernization o tingwa sa ahensya nga limpyuhan ng ilang hanay o silyuhan ng mga agianan sa makwartahang transaksyon tulod din sa tuwa pa din po mga pantalan ang isumbong

0: mo kay Commissioner o sa kasilyadog daling ma-access sa sistema diin ang publiko, mga importer o bisan ang mga kaabag sa patigayon mamahimong direkta nga mupadangat o mupadala sila dahang mareklamo o sumbong o bisan unsang impormasyon nga to kang mismo sa buhatan sa Customs Commissioner. O mas ni mamahimong i-report ang mga musunod like mga opisyal o empleyado sa BUC nga nangilkil o nalambigit sa korupsyon. Ikadua kaning mga kalihukan kalabot sa smuggling o pagpaluso sa mga kontrabando o illegal nga produkto. O ikatulo, mukining uban pang mga kahiwian sa proseso sa adwana nga nagdala og kalangan sa mga magpapatigayon. Dari wala po man niya doon ang isa doon business niya. Tungod lagi kaya doon ay mga pagkalangan. So pwede po din himuon po ang reklamo. Ipasalig sa BUSing ang tanang impormasyon o gaga pagkatao sa mga magpahimo, no, maghimo sa ilang reporting o magsilbing whistleblowers, pabilin nga sekreto o protektado aron malikayan ang bisan unsang pagpanimalos o pagpanghadlok o pagpangaras ng ilang pong madawatan. Pinaagi nini nga plataforma, naglaw mga ahensya nga mas mapadali ang pag-ila o pagsilot sa mga gikonsiderang bad eggs o mga badlungong dako sunod sa ilang kaning buhatan o dinhi sa tus gobyerno. Dungan sa pag-awag po sa publiko nga makitimbayayo alang sa mas transparent o limpyo nga serbisyo sa Bureau of Customs. Balita gikan sa BOC Region 10, kinis mag 120. Angie Alzado sa Balita og Serbisyo, Bandung Radio.
1: Alas 5.43 ang oras, DSWD10, gipalapdan ang serbisyo alang sa vulnerable sectors. Sa balita og serbisyo na si Magda Mato de Ford, Jane Luna.
2: Gipalapdan sa Department of Social Welfare and Development Field Office TAN ang paghatag og serbisyo og suporta alang sa mga vulnerable sectors sa Northern Mindanao aron masiguro nga matubag ang ilang mga pahinganlan ug mapalambo ang ilang kahimtang sa kinabuhi. Gibutyag sa DSWD ang mga programa gitumong alang sa senior citizen, persons with disabilities kon PWDs, solo parents, kababayenan, kabatan-unan ug mga pamilya nagkinanglan og espesyal nga pag-atiman ug tabang gikan sa gobyerno. Giingon sa ahensya nga nagpa ayon sila sa paghatag og social protection services, livelihood assistance, psychosocial support o uban pang mga programa nga makatabang sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga beneficiaryo aron mahimong mas independente o produktibo nga mga membro sa komunidad. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
3: Nagpaimangno si Dr. Rochelle Siminek, Clinical and Occupational Toxicology Specialist sa NMMC sa maginikanan alang sa insaktong storage sa mga produkto kinialayon sa pag-obserba sa National Poison Prevention Week ubos sa Proclamation No. 1777. Mato ni Siminek, nga importante nga maedukar ang maginikanan at masiguro nga luwas ang makabataan sulod sa panimalay tungod kay sagad sa kaso sa mga bata ang aksidente nga makainom o sa kadaot sa panglawas.
4: Kasagana sa mga bata, ang cure sa ilaha is accidental, no? Accidente gini. Maabot nila ang zone rope sa lababo, mainom nila, pwede sila nga na-acoustic injury. Kung efficacent, labi na ang 1-year-old. Kung ilang tilapan or ilang immune, no, pwede sila nga na-toxicity sa salicylate, no? So, minsan ultimo ang alcohol, no? Kung mainom na nila, so na yung uban nga mag-aspirate, magka-cause og respiratory problem at tapos ang uban mahubo, no, kay alcohol man. So muni ang kaimportansya nga sa pag-edukar sa mga parents, no, kinahanglan nga proper storage yod labi na kaning mga produkto nga isog kaayo, no, like muriatic acid, no, efficacent oil, no, or kaning mga kerosene, no, nagamiton sa pag pasiga labi na og katong panimalay nga gamit og gas para sa pagdagkot sa kalayo o pagluto. So dapat yun nga maobserbahan kaning mga proper storage and labeling sa mga product.
3: Ang pamayag ni Dr. Rochelle Siminek, Clinical and Occupational Toxicology Specialist sa NMMC.
1: Alas 5.46, capital expenditures and infrastructure project sa COWD mukabat 400 million nga kadinan. Sa balita og serbisyo na si Magdaw Hunter Mincho Kabaktulan.
5: Gibutyaga sa Cagayan de Oro Water District kung COWD nga gikinahanglanon nila ang dugang pa nga mga budget aron na nga makabayada sa mga utang o sa mga expenses sa nasangpit nga buhatana sa matag tuig. Kini ang gibutyaga ni Ms. Vanessa Chu, ang Assistant General Manager sa COWD, nga adunay ubay-ubay ka mga expenses gikan sa kapital, maintenance ug infrastructure project. Usana niini ang mukabat sa 413 milyon na sa capital expenditures sa nasangpit nga buhatana.
6: Infrastructure projects. O nagkinahanglan kami on the first year, 413 million. Even gani ka na natuig, sir, sa 2026, amuha pa ka na nga pundo ang gigamit, inaagi sa loan na amuha ang i-avail para maka-implement ng kami ang proyekto. So, increasing din ka na siya onwards until 2035. It's because the pundo pa man kita, wala pa man kita kabalo, kanong sa ihatag ni Lua ang approval sa itong water rate adjustment. Hopefully, maka-implement kita sa last quarter of this year. 413 million in 2026, 292 in 2027, and then binhana rin tamubulhot in 2028. Hopefully, kung makapundo na kita sa ato ang mga proyekto, 616 million, 794 million, 1 billion in 2030, and so on. And that represents about 26% sa ato ang financial model, 26% of our revenue.
5: Ang pamahayag ni Ms. Vanessa Chu, ang Assistant General Manager for Non-Technical Services sa COWD. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
3: Gidapit ni punong barangay Derby Bakuda ng katawan sa barangay Konsolasyon ng Dakbayan nga pahimudsa ng serbisyo sa baryo sa Konsolasyon Elementary School. Nako ang kalipay tungod kay laing serbisyo na usabang ilang manawat gikan sa syudad kun diin maguhay lang usab sila. Nagpaygayon sa People's Day kauban si Mayor Orlando Clarix Uy, pinaagi sa KSB, ihatos sa kadaiyang departamento sa syudad ang mga batakang serbisyo aron mas mapadali ug mapadaol ang pag-alagad sa mga residente lakip sa mga serbisyo. Ipaygayon ang libreng tuli, libreng check-up sa mata ug pandungog, libreng alot o tope, libreng medical o dental check-up, assistance sa pagparehistro, o pagkuha sa mga ID sama sa senior citizen, PWD, solo parent, o PhilHealth, livelihood orientation. Tabang sa housing program siya darong suporta alang sa agrikultura, iawag ang tanang residente sa barangay Konsolasyon at sa mga silingan ng barangay mo apilong mapahimulo sa maong mga serbisyo.
7: Una, nagpasalamat po kay Mag-ulami na People's Day. Karong niya po niya mula na o karoon na nakod na ito ang KSB. Kidapit na ako mga residente nga mo-avail ani mga basic services kay labaw na sa itong mga senior citizens, PWD, mga sickly individual. Kay nanagid din mismo sa itong barangay ang mga basic services. Una, natay libre nga tuli. Naapod tay mga dental services. Uban pa ang dagan ng mga sinapatay ay check-up. Ay check-up. Tapos din ay ang ato ang kining buhatan sa RTA, city engineer, sa atong legal kupit sa buhok. Naapod tayo mga assistance para pagkuha sa mga IDs. IDs sa mga senior citizen, person with PWDs, solo parent, o usab na po tayo mga orientation sa mga livelihood programs. And also, naapod tayo pwede po din ang atong application katong mga affected sa mga demolitions or other nga mga calamities para sa housing programs sa atong city.
8: Sir, nai ko ang direwan nyo, sir, kanang kasalan ng bayan? Namoy kaslor uma, wala?
7: Na, pero tungod kay gabay raman ang atong couples nga mo-avail ni ini, dito na sila i-cluster sa lain nga barangay. Murag sa akong pagsabon, bayabas mo ko suwagan. Doctor, dili ko, sir. Pero dito na pit sa District 1 nga matampo ang atong mga couples nga magpakasal.
3: Ang pamayag ni punong barangay Derby Pakudan sa barangay Konsolasyon ng syudad.
1: Alas sa 5:50 ang oras, mga proyektong infrastruktura alang sa syudad giendorso sa City Development Council. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angel Saro.
0: Giendorso koron sa City Development Council ang sunod-sunod ng mga dagong proyektong infrastruktura din sa Dakbayan o manasag nga ilang kining giaprobahan pa Magnum Maversin di naglakip na ang maong mga infrastrukturang proyekto sa flyover to layog elevated walkway aron masulbad ang kahuhus sa trafiko ug mabalambong ekonomiya sa Dakbayan. Kini man naging nga gipalabang maong sugyot aton sa first semester full council meeting kagahapon adlaw nga gipahigayon nga dinha sa may barangay Kugma ning atong syudad ang mao mga proyekto opisyal ng ginduruso ngadto sa 21st City Council para sa dinalian nga pag-aproba ang mga nag-unang mga proyektong ginduruso nila mo kining usa ka Spanish Assistance Steel flyovers nga pagatukuron sa mga strategic nga mga lugar aron nga maminusan pud ang kaot sa trapiko, particular na dinis sa Barangay Bulwa, Kaoswagan ug Lapasan. Ikaduha kining elevated walkway project nga pagabuhaton nga nagasubay sa Butuan Cagayan de Oligan Road kung BCIR din lakip na niini ang duha ka pedestrian overpass nga dunay itaas on nga 30 metros ang matagusa nga magsumpay sa mga tabukan ng dapit dinas may vehicle ng Petron SM City o Downtown Premier arong mas luwas ang pagtabok sa mga pedestrian. Ugi katulo kring urgent bridges construction project alang sa rural development din sumpay-sumpay nini ang nagaring dapit pinagi sa pagtukod sa atulo ka mga bagong tulay nga mukining Kaoswagan Consolution Bridge, Kalambaguan Vamenta Bridge, Makasandiga Makanahan Manresa Bridge. Kini mga proyekto nagtumong sa pagpaligon sa kalambuan sa dakbayan sa pagpasiugdan sa maluntarin matutong panguswag o pagsuporta sa long-term strategic planning sa dakbayan. Kini giingon na ni City Administrator Attorney Roy Hilario Raga, si representante po ni Mayor Lano Clarisui o ba ni Vice Mayor Jocelyn Bimot Rodriguez nga ang nga nahisgot ang mga proyekto puhon ma paimuson ni po sa tuwa nga katawan. So ang maungang pagpahigayon ni nga pag-aproba o kapag-endorso sa City Development Council sa mga proyekto itambungan na sahab sa mga kapitan sa barangay, mga head sa departamento sa City Hall, mga representante sa mga national agencies sa gobyerno o mga civil society organizations dinigapon po sa tuwa sa dakbayan. So matukang kahapong adlaw puno na dinas may Charlie Kugman ng ating dakbayan ang ila pong venue sa mga nagkadaiyang mga kaninga tuang opisyal sa mga barangay, sa ato pong dakbayan o sa ato rin po mga national government agencies aron lagi nga mahisgutan ang mga kalambuan nga patuman din sa tuang syudad. Balitang nahipos ikan na sa CIO kini si Magdumang 320 and si Alfredo sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Ug karon sa itong Magnum Operation Tabang.
9: Magnum Operation Tabang.
3: Mapasalamaton ang usa ka mahan nga si Arthur Daco Jr. sa Purukdos nga gikan sa Purukdos sa Laba Alabid misamis rin talaman makadawat og financial assistance gikan sa gilusad nga Magnum Operation Tabang. Nadawatan ni Daco ang 1,000 pesos para sa doctor's fee sa iyang anak nga naghambin sa upper gastrointestinal bleeding o epilepsy.
10: Salamat kay sa naghatag og sikin sa magaling ka. Ang Ginoo ni magbalo sa imo. Salamat pud sa Magnum Radio. Undi pinaagi sa inyo dili pud mamhimong basig kamoy gi imong tulay sa Ginoo pud aron sa pokus matabangan pud.
3: Ang pagpasalamat ni Dr. Arthur Daco Jr. itong ninaimong kasinasing-kasing ang pagpasalamat sa among regular benefactor nga sila Madam Anonymous, Engineer Anonymous, Anonymous of Adela Subdivision, Kamanan, Kagawad, Droni Giao, Santa Ana, Taguluan, ug Charlie.
9: Magnum Operation Tabang.
3: O karon sa itong Barangay News Update. Gisa ulo karon sa Barangay 17, Barangay 22, Barangay Puerto ug tumbaga ng ang ilang kapistahan sa Patron Mother of Perpetual Help karong adlaw. Gidapit ni punong Barangay Anthony Arthur Berry sa Barangay 17 ning dakbayan ang katawhan niya ang salmutan na ilang nabiling kalihukan sa fiesta ug moduyog sa kasadya sa kapistahan.
11: Fiesta yun, celebration, natay laiban, and then awarding sa itong volleyball tournament. So, until siguro mga 2 a.m. Ako gina-invite ang itong mga isuon sa Barangay 17, yung mauban ka na to sa kaming activity. And ako ginangyo, ako mga interested, na mo witness sa itong laiban, o maki-party with us. So, welcome tanan. So, natay tinga inom tomorrow, so atong gusto mong inom, drink wisely lang, so naay mga inom na free.
3: Ang pamayag ni punong Barangay Anthony Atterveri sa Barangay 17 ng syudad, samtang gibutyag ni Kagawa John Alif Cordova sa Barangay Puerto ang ipaniguro nila ang kahusay o kalinaw bisan paman sa maong selebrasyon.
12: Mao na gid ang atong kapistahan sa Mother of Perpetual Help sa Barangay Puerto. Kami no sa Barangay Council hugot namo ang ipatuman ang among monitoring sa among mga folks nga kundiin magpahimangno no nga ang kanang mga magid na to malikayan magnumsing no nga naagi inom sa atong mga kapistahan. So kami uban sa atong mga tanod ron tatanod tuyok gyapon mi sa mga purok namo para kung unsa man gani na ay mga ginagmay nga mga kakulian or na mga problema or na kagubot no ato diretsong maapartahan para dili mo lala o dili mo dako ang gubot. So Yes, Magnum Ching, no? Ang atong police station 6 perto, so far active jud kayo ang atong hipi diya karon. So isa ra gid na mo nakatawagan so far, no, pila lang ka minuto umabot, umabot din na ilang tropa. So muna mo kanahan karon di active jud ang atong police station 6 perto.
3: Ang pamayag ni Kagawad John Alif Cordova sa Barangay Puerto ng siyudad.
1: Oras alas 5:57.
13: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inumog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumawag Mighty C o sa kaputin alkaline vitamin C na doon ay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron kayo na i-abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternativo CDO.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: DTX

0: na ako'y project crew, nakinhanla kog pison, backhoe, bulldozer ug mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo pre?
1: Nagana na Marioy, nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo pre, lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Planning to build, renovate, or promote your business? Choose the experts at SRK Advertising and Integrated Services. We offer interior fit-out, construction services, demolition, kiosk fabrication, billboards, and indoor-outdoor advertising solutions from concept to completion. Visit us at Capistrano Luna Street, Sitio, or call 0917-868-0917 today. SRK Advertising and Integrated Services. Building brands, constructing futures.
2: Magnum Morning News.
3: Alas 6:00 na dinis at asto Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
3: Catherine Asunto, mayang buntag.
4: Yes, mayang buntag. Sir, mayang buntag sa mga suking tigpaminaw. Intertropical Convergence Zone or IDC is prevailing na nakapekto sa northern o eastern parts sa Mindanao. Diri sa northern Mindanao, apil ang Caragal Davao region, makasinati sa mapanganurun nga kalangitan. Nubanan sa katag-katag ng mga pag-ulan, gilat o pagpanalugdog tungod sa IPCZ or Intertropical Convergence Zone. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta, labi na kumasinati ang kasarangan na ito na sa usay kusong ng mga pag-ulan. Sa uban nga parte sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagong na ito na sa mapanganurun nga kalangitan na itsansa sa mga isolated nga rain showers of thunderstorms sinabi na kung hapon na gamiin tungkol sa localized thunderstorms. Inayangad na sa kasarangan ng hangin magagikan sa habagatang kasadpan nato na sa kasadpang direksyon o ang kadagatan. Kapsayang nato na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na to 27 to 32 degrees Celsius. Sunrise is 5:26 sa buntag. Philippine Standard Time 6:02 sa buntag. Ini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Bundugan, may buntag.
3: Salamat Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert.
3: Presyo pala liton sa ta, doon sa ta sa Kugon Market. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
5: Ngayon pa sino alas sa itong kapaboritong kurang sitwasyon sa itong mga produkto, mga baligya po, dinipod magdama po sa Kugon Public Market ning ato nga dako yan. Na matigda na ito nga, paghihapon po nung nahuman, nga pagpatuma, niini po nga gihimo nga price cap sa ito po din po nga buhatan sa Department of Agriculture, inubanan po sa kinisagiya o kaninga kamanduan po magdumapasin sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ang 50 gihapon dapat ang presyo sa mga kaninga bugas nga imported nga dunay 5% nga kaninga broken po dyan nga nasa goal. So, gibuti ang nga kini magdumapasin no, padayon dyan po nga mapahimusan sa mga katawahan. Kung libutong nangit po nila ang atuwa po din po nga dakbayan na, o atuwa po din po mga kamerkaduhan na gigihapon ni nakadisplay po magdumapasin. Sama na lamang karoon din sa may Kugon na public market na ubay-ubay gigihapon na itong mamatikdan na maligya sa taga 50 peso sa matakilo nga bugas sama sa Yangshuo, Princess Abeya, dili po dahil po na sa mga baligya po nga yung master, tag 50 pesos yapon po ang display karoon din sa nakisitan nga merkado. So dapat sa mga isunan, pahimus na nila mong dumapasin, tibasin na mo balik na po ng pagmahal, tibasin niya po mabugatan po sila, hindi na po sila makakaon po na sa sasama, nga kaning pressure po mong dumapasin. Lang mapalit ang alas po 50 pesos ang matagag kilo, ang jasmine 50 pesos ang matagag kilo, pero doon na pagyapo yung mapalit magmamapasin nung katong mga tag 49 tag 48 pesos ang matag kilo. Makita man po din sa itong Magnum Live ang amigo rice tag 49 pesos ang matag kilo, ang mga planters tag 49 pesos yapo na ang matag kilo, pero namatingdan na itong magmamapasin nga bisan po man nga mayroon sila nga didnilan sila sa mga Yangshuo, Princess Beya, maayang yapon po ng kalidad din po nga tag 48 pesos nga planters rice. Kaya important magyapon po din sila po magmamapasin nga bugas din ato po mga gihika po dandog-dandog magyapon di magyapon kaya as in makaingon po tanong nga kaning gahi una po nga klase sa bugas. Napagani po uban nga pipila no nga mga stall itong namatikdan karoon din sa may Osmania din po dyan sa may Jarborha nga nag-display pag tag 46 pesos nga planters kaya na may tag 48 46 pero mas daghan ang nag-display sa 48 minus ang nag-display sa tag 46. Samtang sa mga Local rice mo duma first eh, nagpabili ng mahal ang yang master, tag 60 pesos ang matagkilo. Ang bigante, nasa 58 pesos ang matagkilo. Ang sinandoming, tag 59 pesos ang matagkilo. Dayon, ang baligya po ng karon ng Verco rice, nasa 53 to 54 pesos ang matagkilo. Ang Cotabato, magyan po mag duma first eh. Dayon, ng kaning mga Valencia, tag 59 pesos ang matagkilo. Ang head rice, 59 pesos ang matagkilo. Ang baligya po ng mga red rice, nasa 60 to 62 pesos ang matagkilo. Ang baligya po ng yellow corn, 40 pesos ang matagkilo. Ang baligya sa dakaroon ng mga baligya po na karoon po mga mapasid nga mais, kaya numero just o ga 12, nasa tag 47 nga to sa tag 50 pesos ang matagkilo. Dahil din ito sa itong mga panood anon, ang mga baligya karoon nga karne magdama first day, dawa iya po na sabang presyo. So sama itong ni Agi ng mga adlaw diin na ay hapon sa tag 320 to 350 pesos ang matagkilo karoon na sa karne sa baboy. Dini karoon sa nangisitan ng merkado. Magdepende po ni sa nga parte po sa baboy po mo diba first day mong paliton kung limit ba o katupong puros po no kaning mga position nga doon na yung mga bukog like kung may kaga sa TL kaya nasa tag 250-270 pesos sa matagkilo. Ang ribs magya po 270 pesos sa matagkilo dahil na ang atay tag 200 pesos ang matagkilo dahil ng karne like for example sa pork chop nasa 330 pesos ang matagkilo. Ang uban na nasa 320-350 pesos dahil ng matagkilo. Ang manok naasa tag 160-180 pesos ang matagkilo. Ang tibuok nasa 180-190 pesos ang matagkilo. Din ang nagkaling parte, kung may kagapa, medyo malma siya maglumapas, din na nasa 170-195 pesos ang matagkilo. Ang apako, nasa 160-165 pesos ang matagkilo. Din isagda sa mga baligyang isda karon ang karaw naasa ang dagmay nasa 150-160 pesos ang matagkilo. Ang bangsi na nag-display karon og daga 160 pesos ang matagkilo. Aranay na ay nag-display sa 90-120 pesos ang matagkilo. Ang nukos na itag 160 pesos ang matagkilo. Ang kaning bangus na sa tag 200 pesos ang matagkilo sa dagko. Ang mga gagmay nasa 150-160. Ang medium size nasa 170-190 pesos ang matagkilo. Ang budlisan, doon ay mga barato na itag 120 pesos ang matagkilo. Ang baligya po na koron nga danggit nasa tag 280 pesos ang matagkilo. Ang sari, punay po manupor siya nasa tag 220-250 pesos ang matagkilo. Ang display po na koron nga kaning baligya po nga timbo-timbo nasa tag 100-120 pesos ang matagkilo. Ang baligya po nga pandawan na nasa 160-180 pesos ang matagkilo. Ang tuna nasa taga 400-440 pesos ang matagkilo. Wakay tayo na matigdan nga nagbaligya karugan og tamban. Ang tabilos nasa 160 pesos sa matagkilo. Ang galunggong wakay tayo na matigdan po na karong nga takna. Dito sa itong paglibot na sa pipila ka mga stall sa may Usmania nga market tapos magdoma pa portion sa merkado po sa kugo na ni ininga orasa. Dayon na sa tuwa pong namatigdan ang mga kinason na nasa taga 60-120 pesos ang matagkilo sa tuway. Then ang kanilin pong green shows nasa 70-90. Ang baligya po na karon nga alimango nasa taga 100-120 pesos ang matagkilo. Ang mga shrimps na ay taga 320-360 pesos ang matagkilo. Sa gusto, nasa taga 70 pesos, 50-70 pesos ang matagkilo. Sa sitwasyon ko na sa dagang strapi ko po, doon sa ito po rin po nga kadalanan magdumang first aid, doon na pagyapon po yung mga matigdan na ito ng mga presensya sa mga sakyanan gikan sa standard system. Doon lagi kayo nagahimo po sila sa paghahakot sa mga basura. Doon mga sakyanan, di po na mabalaka kay taliwala po man nga kaning bibo man nunta. Dapat ang merkado magdumang first aid, makaagi-agi raman yun po kayo lagi. Dinis may usman niya, wala magiging kayo po na maligya pa na sa kagabing tungkol lagi sa ipatuman po sa SEBDA o sa NMMC nga guidelines nga temporary na silang disiplinahon. So, wakay tayo mga daghang nakitaan ng mga vendors nga nalangan sa paghipo sila po mga baligya tungkol kay uban, wala man nag-display. Ang uban nga nag-display, wala po nila nagpapid-pid na po mga dumafers hindi ni sa portion sa may Osmania, Yakapin area ng atong syudad. Samtang kanil po nga gihimo nga wastewater treatment facility, kuha na yun siya magdumafers hindi, no, gibutangan na yun siya o kaning mga nga steels or kaning aluminum pod nga naka tukod po sa each part lugar naka kurdo na siya kay para gid gani ug masudlan og mahimo pong luwas pod no para sa mga moagi dayo nang katong kani adto tung una natong ani dinhi ito sa unang adlaw lugar magduma first seed di man to malutsan like kung magikan lugar ka sa kaning yakapin muliko dayon ka dinhi sa postman niya nya pidpid lugar ka ni nga bugasan lang ni sir dali magbanwa maglisod ka ani adto karon maagi ana magduma first seed gibutangan na yalo karon nagid pod og dalan sa duwa nagid gi untop-untop ang gihiwa pod nga koral ani po nga gi padayon lagi nga trabaho nga wastewater treatment facility ikaduha na kini din sa may kugol na public market. Mo na tong pagpulito sitwasyon sa rest dagas trapiko ato pa din po nga kahindik din sa may kugol public market ug ilabi na mga presyos palalikan. Para sa tong Magdo Market News kini sa Magdo 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdo Radio.
3: Salamat Magdo Hunter 20 Magdo Hunter Angel Sado oras sa 6 Jess.
1: Time check is brought to you by DJ M Tailoring.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang Geritox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Maayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangko ng imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrium Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall, Promorans from June 1 to June 30, 2026.
2: Great Samsung Sale. Magnum Morning News.
3: Alas 6:13, paraintas mga balita dinita karon sa atong Magnum National. Giklaro ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dili lang sa mga proyekto masukod ang mayong pagdumaapan sa pagmatinud-anon og bukas sa matag Pilipino. Kinatol sa paglusad sa centralized open monitoring platform for operations and spending statistics kund kumpas matod ni Marcos nga transparency og accountability ang importanteng punasyon ang magpabilin sa pagsalig sa publiko og masiguro nga matag programa sa gobyerno ang tinuod nga nagserbisyo ngadto sa katawhan.
10: Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay. Kung nais natin mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan, dapat malinaw, bukas at nakikita ang ating mga ginagawa. Hindi sapat na tama at kumpleto ang ating mga papel. Kailangan nararamdaman din ang budget ng taong bayan. Kailangan na nakikita ng bawat Pilipino na tayo ay responsable dahil walang silbi ang pananagutan kung hindi ito isinasabuhay.
3: Pamahayag gato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
11: Gibutyag ni House Prosecution Panel Congressman Joel Chua ang ilang hangyong atugtan sila nga mugamit sa mas pamilyar nga lingwahe sa impeachment trial. Mato ni Chua nga makatabang kini para sa mas masabtan sa publiko ang mga argumento o ebidensya o malikayan ang sayop ng interpretasyon o fake news.
12: Kaya nga ang isa sa mga naisip po namin, mas maganda kung tiyagan kami na maipaliwanag ito or mag-conduct tayo ng impeachment, makagamit po kami ng lengguwahe na mas pamilyar at mas maiintindihan ng mas marami sa ating mga kababayan. At sa ganun, maiwasan na itong mga fake news. At kasi kung legal terminologies ang gagamitin namin, magdidebate kami, puro legal terminologies, baka maunawaan lamang ng ating kababayan yung objection. Pero kung ano yung dahilan, kung ito'y pinayagan, kung ito'y hindi pinayagan, hindi naman maiintindihan. At kung ano yung mga dahilan, bakit nag-o-object. So, at kung ano pa ba yung purpose nung bakit namin ino-offer itong mga testigo, mga dokumento at kung ano-ano pa. So mas maganda, mas maunawaan nang sa ganun parang masubaybayan ng maayos ng ating mga kababayan. Sa tamang pag-unawa, makikita po nila kung may mga basihan lahat ng aming mga pinagsasabi.
11: Ang pamayag ni House Prosecution Panel Congressman Joel Chua.
3: Samtang gibutyag ni impeachment clerk of court attorney Renato Bantog Jr. nga posibleng magpaygayon sa pre-trial conference kung madesisyon ng impeachment court na tugta ng manifestation sa prosecution nga buksan ng BIR box nga markahan ang mga suod ni tax seeker ni Vice President Sara Duterte. Armay mo sa ang kabahin kiling ebidensya sa pagdungog. Wala ilaing petsa ang impeachment clerk of court. Impeachment court aron sugdan ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte.
13: Nag-request ang prosecution na sige, kung papayag kayo, markahan na lang natin yung box. Nag-object yung defense. Ang punto nila is bigyan din nyo naman kami ng time to comment on that. So, ang ginawa ko as clerk of court is I gave the defense until end of most office hours today to submit its comment. Substantive issues yan, no? Yung pagbukas niyan, pag-inventaryo at pagmamark, ang impeachment court lang ang pwede makapag-utos niyan. Yan ang bagay na talagang at all costs iiwasan natin, no? Na ma-move yung July 6. Ako bilang clerk of court, sa ngayon, ang talagang patch, iisa lang ang patch ang tinitignan ko as start ng trial at yan ay July 6.
3: Pamahayag gato ni impeachment clerk of court, attorney Renato Bantog Jr.
11: Nagdumili sa pagtabag si Attorney Michael Pua at ikmamaba sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa kapalaran sa kontrobersyal nga kahon gikan sa BIR nga nalakip sa gihangyo sa prosekusyon. Mato ni Pua nga wala pa siya masayod sa mahimong susunod nga lakang sa impeachment court alang sa maong hisgutanan.
14: I don't know what the impeachment court will do and will not do. I think that's best directed to the impeachment court. Ang masasagot lang po ay yung parte ng defense.
11: Ang pamayag ni Attorney Michael Pua at ikbababa sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
3: Alas 6:18 na ang atong oras sa dugang mga balita. Gikonsidera ni Gun Owners in Action President Attorney Moreno kinanglan nga kasuan sa murder ang policewoman nga tag-iya sa armas gamit sa minor de edad sa pagkamusil sa San Jose National High School. Tuod kay kini ang nahimong hinungdan sa krimen. Matod sa responsible gun ownership advocate nga nasayod o nabansay ang babaeng pulis apan pakyas nga gatuman na kung gituman ang gipanumpaang tahas o pag-atiman sa gipinag-iyahang armas.
15: Sa akin ho, ito policewoman ho, who supplied the gun to her nephew, sa akin ho, pwede siya makasuhan din ng murder as a principal by indispensable cooperation kasi siya pa yung nag-supply ng tool, itong tool that is used to commit the murder. Eh, bahala lang kung siya dumipensa na palabasin niya na nirakawa siya. Well, syempre, yun yung ginagamit ho niyang depensa. But sa akin ho, as a lawyer, as I said, nakikita natin yung circumstantial evidence. She's a law enforcer. She knows naman ho, she's trained how to safeguard her firearm and how to account for her firearm. It's your service firearm niya yun eh. So, yeah. Presumably, she's aware whatever it is. Hindi siya papasok sa trabaho na wala yun. Police ho siya. And then, ang napunta sa kadami-dami ng tao, napunta sa pagpamakit pa niya. So, the circumstances show that she deliberately gave it to the sa bata.
3: Pamahayag ganito ni Gun Owner in Action President Attorney Moreno.
11: Gitakda ang paigayon ng House Committee on Basic Education and Culture kalapot sa shooting incidents sa Tacloban City. Mato di pa si Congressman Roman Romulo nga dagang balaod nga nagproteher sa mga kabataan sama sa mental wellness law og anti-bullying nga kinanglan pa og agresibong pagpatuman.
16: We always would have items for registered guidance counselors, but there would hardly be any takers. And the reason for that is that the career path in the Department of Education was not inviting. So we passed legislation which really increased the salary rate from 11 to 16, and the maximum is 24.
11: Samtang supak si Romulo nga paubusan ang minimum age of criminal liability o edad nga posibleng masilutan alang sa gibuhat nga krimen.
16: I'm really for finding out if there is a way that we can fill up that gap with respect to the cause of why minors are doing petty crimes or what happened to the Tacloban incident.
11: Ang pamayag ni Pasig Congressman Roman Romulo. Ug karon sa tong Magnum Health Alert.
17: Magnum Health Alert!
11: Personal gi-inspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang gitukod nga legacy building sa National Kidney and Transplant Institute kung NKTI. Matod sa Presidente ang nasangpit ni pasilidad ang pagpamatuod sa pagpalapad sa suporta sa gobyerno sa mga Pilipino nga apektado sa chronic kidney disease. Matod ni Marcos nga oras nga matapos ang pasilidad, gilauman nga mao'y pinakadakong dialysis center sa Southeast Asia.
18: Over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. At titingnan din natin, hindi lamang dito sa pagpagaling, pagka nagkaroon ng CKD, napapag-usapan namin kung paano ang maaari natin gawin upang makaiwas ang ating mga kababayan sa chronic kidney disease. Kaya marami po tayong kailangan gawin para sana pabawasin natin. At pero hanggat mangyari yun, ay ginagawa na rin natin, nagpapatayo tayo ng mga ospital para naman maservisyuhan ang ating mga magiging pasyente for this one para sa mga chronic kidney disease.
11: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr.
3: Karon sa tumag international sa Venezuela, misaka na 589 ang ihamp sa mga matay sa duha kasunod-sunod gilinog sa Venezuela. Nunod sa nagpadayon ng international kung nunod nini, nagpadayon karon ng international rescue team gikan sa Brazil, Canada, Mexico, Colombia, El Salvador, Cuba o Estados Unidos. Samantang ibuti ang Venezuelan Health Minister Carlos Alvarado. 3,000 ka mga tao sa pagsamdan og puno ang mga hospital sa mga biktima sa linog. Gibuti ang usab ni Venezuela Interior Minister Diosdado Cabello nga gabi ko sa gato sab ang gambalain ng hugno o gabing 70,000 kamamilya ang apektado nini. Dugto na ni Mingo sa National Federation of Red Cross o Red Crescent Societies kon IFRC na nagpagawas na kini og $2.5 million para sa support recovery effort sa Venezuela.
11: Samtang sa Iran, subling misaka ang tensyon sa tungatungang silakan human gihunong sa United Nations International Maritime Organization ang operasyon ini sa Strait of Hormuz. Kininunod sa report sa pag-atake sa usa ka barko matod sa United Kingdom Maritime Trade Operation sa British Navy nga usa ka kargadong barko ang naigo sa projectile duol sa laing barko nga posibleng drone ang gigamit sa pag-atake ug naigo ang barko nga giilang Ever Lovely nga nakarehistro sa Singapore. Samtang nagbahad ang Iran sa mga barko nga moagi sa ruta nga dili nila awtorisado nga walay garantiya nga kini luwas sa tunini, wala pa yung opisyal nga pamayag ang Estados Unidos kundi unang namayag nga posibleng ipadayon ang pagpabomba kung dili mutuman ng Iran sa kasabutan o dili buksan ang Strait of Hormuz.
3: Alas 6:24 karon sa tubag ng business giawag sa DTI Secretary nga si Maria Cristina Roque ang mga consumer nga i-check kung adunay import commodity clearance kung ICC sticker o Philippine standard kung PS mark ang gipalit nga appliances. Mato ni Roque, pinagi din masiguro ang kalidad o luwas gamiton ng mga appliances.
19: PS mark mo na nakalagay dito. Kumpleto yung mga information niya. So, for those consumers or the buyers na bumibigyan ng appliances, i-check niya yung PS mark. Pag walang PS mark, it's better to look for another appliances na meron PS mark. Kasi itong PS mark, certified to ng DTI na patok sa quality requirement. So, at least safe tayo. Iwas sunog, iwas magaling masira, at saka at least kahit pa paano alam natin na safe siyang gamito. May ICC sticker and then meron din siyang PS mark color. So, yung information. So, pag nakita niya to, at least you can be sure that
3: pabayag ato ni DTI Secretary Maria Cristina Roque. Sometimes the forex exchange rate to sekes dalag balon karon sa 7 pesos 55 centavos Canadian dollar, 43 pesos 25 centavos sa kung dollar 7 pesos 75 centavos Australian dollar, 42 pesos 47 centavos Taiwan dollar, 1 peso 93 centavos karon 1.4 centavos euro sa 69 pesos 92 centavos. O karon sa Tumagdob Entertainment.
11: Iangkon nila Coco Martin o Julia Montes nga wala sa official nga petsa sa anniversary silang relasyon mata ni Coco nga wala'y formal nga pagpangulitaw niya kang Julia basta nga pareho ang ilang ipangbati sa matag-usa mata ni Julia nga tuig 2012 nagsugod ang ilang relasyon.
20: Nung 2012 kayo na.
21: Honestly, nito, walang yung
20: specific walang label.
21: Kasi kaya nung nagtatanong kami, minsan dumating na yung point, ilang taon na ba tayo? Hindi namin alam at wala kaming anniversary date. Ang ginawa naming anniversary date namin, yung birthday ni Mami Dags, Miss Dagang Bilbar. Kasi nung sinabi sa akin ni Miss Reggie na crush niya ako, birthday ni Miss Dagang. Kaya yun ang ginawa naming April 10.
20: April 12 or 13.
21: Tama, hindi namin alam.
22: 12, kasi parang 2011 nagtitaping na tayo. Yes. Umere tayo 2012. So kung i-analyze, parang siyang 2012 talaga na
21: parang start. Ganun. Kaya wala kami talaga nagligawan o nagano.
22: Yung official na tayo.
21: Bigla na lang naging
22: nag-work.
21: Parang, kami na, ganun na yung ano lang yun. Tapos, syempre, yung iba pakiramdam, parang sila eh. Kami naman kasi, walang talaga naging nangyaring ligawan. Kaya hindi rin namin malabas or maano na nagde-date kami or nagliligawan. Walang ganun. Ang hirap din ipaliwanag kasi nga, wala nangyaring proper na naligawan o yung sagutan na nangyari.
11: Ang pamayag ni Coco Martin at Julia Montes, samtang ito pag-usap ni Julia, nga dugay na ang pangutana kung sila misulod na ba sa salag sa kami niyon.
22: Oh, ako sasagot. Okay. Kasi sabi ko sa kanya, wag tayong magpa-pressure. Kasi syempre, una, bata pa naman kami. Tapos naniniwala naman po ko na syempre, gusto natin mabasbasan. Pero at the same time kasi, marami pa gawin. Ayaw namin i-pressure yung sarili namin na, ito, ano na tayo, dapat ganito, dapat ganyan. Mas naniniwala kami na, ito, maayos tayo, nasa center natin si God. And then, go with the flow muna. Walang pressure. Kasi lalo ako, sabi ko sa kanya, sabihin mo na lang pang may mga nagtatanong. Ako naman talaga yung nagpapahold eh. Kasi bata pa ako. Ayoko naman na parang dahil nandito na tayo sa sitwasyon na to, dahil may nasa tamang edad na tayo, enter agad sa ganong factor. May mga kaibigan din kami kasi na kung kailan nagpakasal, nagka-problema.
20: Sinabi
22: so may fear mo. Akong ganon po. So sabi ko na sa kanya, okay naman tayo. Huwag kang muna makikinig sa iba. Kasi syempre, lalaka siya, yung pinipressure eh. Dahil nga matagal na kami. So sa akin, masaya kami sa kung ano pong meron kami at sobrang blessed kami sa relationship. And then, time will come naman pag ready na both, saka na namin gagawin.
21: Sakala mo siya pa yung nag-open sa akin na yung conjugal property. Diba? Yeah. Na parang ako, parang ganun.
11: Ang pamayag ni Coco Martin o Julia Montes.
3: O karon sa Tumagdo Sports, nasakbit sa Pilipinas ang 4 ka medalya sa unang adlaw sa 11th Asia Oceania Zambo Championship sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. Ngayong sentro ang atensyon na ang Filipina grappler, silver medalist 2026 Asia Oceania Zambo Champion nga si Sofia Novena, humaan magkasood sa final sa Youth Women's Under -47 Kilos Division. o gipildi ang Vietnam o Kyrgyzstan. Nakauban usab nini ang sa podium silang Jovlin Tonyakaw, Maria Teresa Polistico o Princess Laboyore. Nga plus nakakuha og bronze medal sa ilang tag sa usab ka division. Samtang kilipay usab ni Asia Alabera Sports Sambo Head Coach o Jerry Ligaspi Combat Sambo Head Coach. Ang dagan sa unang adlaw sa competition kundi dakong tabang kini di lang sa national athletes apan sa mga first timer.
0: Ang mga atlet naman natin na naka-join dito is so napakaganda to for exposure. And then at least yung mga first timer, maganda namang pinakita nila. Sa susunod yun, mas better sa.
4: Well, this Sambo event is just a very big event. Sobrang laki kasi kahit ako nagulat ako, sobrang daming bansa andito. Parang over like 31 countries. So it's a big deal, lalo sa tourism industry natin and the sports industry. So, ang ganda talaga.
3: Pamahayag ka to ni Ace Larreba, Sports Sambo Head Coach o Jerry Ligaspi, Combat Sambo Head Coach. Inabati atong Magno Morning News o karoon sa Handline Review. Magnum Local 300 mil pesos damyo sa sunog sa usa ka madalong balay sa barangay 15 Ristan. Magnum National President Ferdinand Marcos Jr. Transparency ug accountability ang importanteng pundasyon ang magpabilin sa pagsalig sa publiko. Magnum International Dole ag 600 ang ihap na namatay sa linog sa Venezuela samtang tabang gikan sa ganiyang nasod. Nagpadayon, Magnum Business DTI yawag ang mga consumer nga i-check kung dunay ICC sticker o P-Smart ang ipalit nga appliances. Magnum Entertainment Coco Martin o Julia Montes walay opisyal nga petsa sa anniversary sa ilang relasyon. Magnum Sports sa Pilipinas nasakbit tog upat ka medalya sa unang adlaw sa Asia Oceania Zambo Championship. Hantulog ma alang sa atong Magnum Morning News kini si Magnum First Seed Blanca
11: ug Magnum Kia Abellanosa.
3: Sa usa gawas nga tiniman katawa labing gamahanan maglaban barugan ko sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo
11: Magnum Radio. Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Alas 6:31.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa Glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
23: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa lugar.
24: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ranita lapad po pong tuhog sa kita, gindi ba? Hati na 4 months ang sakit sa kutuhod. Pagkabalo nga ko nga, naligit ko na yung Life Extension. So nagsulay kong palit. Nagkakaurang ako glitson. Giinom, isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo. Kanang wala na biya, wala na yung sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi. Butangan mag-yong extension.
2: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. The science of a healthier life.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom, Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels, naaray 20% low risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila'y 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend yun ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
8: Daghan na kaayong natabangan
2: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit. Erlinda Caruana,
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyo, dili ko kagwanta sa kasakit. So i-resitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
5: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing concentrated nga vitamin D3 o gahimo.

0: Gikan yun sa United States, the Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay-linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay-tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
4: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kaya itong kipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God, Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang dunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Bugas-bugas sa nawo nga di maayo? Balik-balik nga skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tuod kay puno ni sa antioxidants nga dunay labing taas nga ORAC value pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy ug pang kontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo og sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka apil ang imong pinanga. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro og Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Pre, naako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangi tagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inig human sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
8: Cigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.
9: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay inungdan?
10: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
9: Ha? Nga naman?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
9: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
11: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
12: Magnum 45. Hanay sa labas og dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan og mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig og way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran og kaangayan. Magnum 45.
13: Anang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local Archdiocese of Cagayan, narawagan sa publiko nga buduyog sa malinawong panawagan uban ang pag-ampo batok sa korupsyon dungan sa White Ribbon March sa Kaluhan ugmang adlawa. Police Regional Office 10 nakalerto karong panahuna tungod sa gitakda ng White Ribbon March sa ugmang adlawa sa Kaluhan. Ligong koordinasyon sa mga barangay uban sa DepEd giingong nagparayon aron sa pagsiguro o masiguro ang kaluwasan sa matungaan mga magtutudlo ug mga tinunan. Resulta sa duha ka adlaw nga public hearing alang sa tinguhang usbawan ng Bernon sa tubig, positibo matud sa COWD. Sa Magnum National, PNP ug AFP nakalerto nunot sa gitakdang White Ribbon March ug mga adlaw dito sa kauluhan. Sa Magnum International Billion Dollar Defense Contracts, gitakdang yunonsyo sa NATO atol sa gitakdang summit dito sa nasod sa Turkey. Sa Magnum Business Energy Regulatory Commission, mitugot na sa mga non-NGCP entities nga nagtukod og transmission projects. Sa Magnum Sports, Gilas Pilipinas, Assistant Coach Sean Chambers Masaligon nga nagugtabang ang bagong player sa Gilas nga si Mike Phillips.
14: Magnum 45.
13: Sa atong Magnum Opinion karon o sa balita opinion, samtang padayon ang kabalaka nga ang netabo sa usa ka tunghaan sa Tacloban nga namatyag tulo ka mga tinunan, may tabo usab sa bang tunghaan, isyo kalabot sa hustong edad sa criminal liability, nagpadayon paghihapong unod sa mga argumento og debate. Sugyot ni Senator Robin Padilla nga ang 10 anyos angay ng kasuhan og sinutan, ngit-ngit pa ang kapalaran. Kaya matod pa sa mga taong subak ang edad ng 10 anyos, sobra kayo kabos. Niyang opinion nila ni criminologist Raymond Narag ug attorney Tricia Claire Oco, executive director sa Juvenile Justice and Welfare Council kon JJWC, nga klarong supak nga ubsan ang edad sa criminal liability.
15: Bababaan mo lalo yung age of criminal responsibility, mas lalong mga bata na non-serious or non-violent ay mapapasama din dito at we are all going to treat them as adults and babalik tayo sa panahon na ikukulong natin sila sa isang siksikang kulungan, magtatagal sila, they will expose to criminogenic tendencies at pag sila'y lumaya, they are becoming even worse of a threat to our society. Tulad ng sinabi ko, I'm very willing to share my research. I teach comparative criminology and criminal justice and also juvenile delinquency all over the world. And I've seen many countries, the trend is actually pinapataas nila yung minimum age, right?
16: Batang-bata pa talaga ang 15 pero nilagay natin doon kasi nakikita naman natin na pag nandun na siya sa edad na yon, mas mataas na talaga yung kapasidad niyang malaman kung ano yung tama at mali at ano yung magiging consequence nito. Oo, sa totoo lang, ang development ng brain ng isang tao ay nangyayari fully at the age of between 22 to 25.
13: Si cybersecurity expert Albert De La Cruz may opinion nga nagtumbok sa violent content sa social media ug ang kakuwang sa hustong giya sa kabataan nga naguna-untang kakuhan sa mga ginikanan.
17: Yung perception nila about what's right and wrong is the blur. Again, going back to one, yung constant exposure sa violent content, no? Tama ka, na-desensitize siya. Two, kakulangan ng guidance, di ba? I hate to say this, pero kasi masyado kasi na tayong dependent sa technology, di ba? Especially sa internet. Alam mo, I really feel sad pag nakikita ko na may batang umiiyak tapos tatapalan ng magulan ng tablet, di ba? Dapat kasi, we have to put our foot down and have limitations, no? Like, hindi kita bibigyan ng cellphone or access until you finish high school or something. Nako, marami pong magagalit sa akin. Pasensya na po. Di ba nga yung ibang bansa, binaban na nila yung social media. Nakita na nila yung effect. It's really tough, especially for a parent. But of course, meron po tayong mga pwedeng gawin, no? One, which is hindi alam kasi ng mga magulang. Marami po tayong technical controls. Pwede tayong mag-filter sa router. Pwede tayong mag-filter sa phone. Pwede tayong mag-filter sa application.
13: Ang usa ka family law practitioner and litigator nga si Attorney Paul Castillo uyon nga ripasuhon ang balaod nga nagdambigit sa age of criminal liability.
18: All laws made by imperfect people will never be perfect. The law as it stands now has room for improvement. One aspect would be looking at the possibility of revising the age of criminal responsibility. That's the most popular portion of the law that's being talked about. Are 15-year-olds now different from, say, during my time when I was 15 or people ahead of me? Is the situation different? And there is room to argue that it is, no? Information is at the fingertips of everyone. It's good to review the law from a holistic perspective. While we also want to ensure that this doesn't happen again, we also want to make sure that the victims are properly compensated. Of course, life can never be returned and there is no amount of money that can ever replace that. But what can we do so that at least the victims get a little bit of recompense over what happened and further protection from anything like this happening?
13: Igsoon tingog pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Kaman ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live. Oras, alas 6.54. Mga Ekson, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
14: Ug Magnum Aileen Akurin.
13: Karong adlaw, adlawng Sabado, pizza... Ano siya pizza ro, Magnum Aileen?
14: 27, Magnum.
13: Pizza 27.
14: Oo.
13: Gusto na kong maklaro ang pizza 27, Magnum Aileen. Kaya ugma, pizza 28 na.
14: Oo.
13: Okay, pizza 28 ugma, lain ang usap nga lihok sa katawhan.
14: Mm-mm.
13: Nanawagan batok sa korupsyon.
14: Oo.
13: Lihok batok sa korupsyon. Ano lang, no? Lihok batok sa korupsyon. Kamu manipira ka sentro sab.
14: Oo.
13: Sa nasulutan kalihok kang mga dalawa. But di ni dinis kaginuro, wak magkwina dunggan nga naagi grupo dito sa atong syudad nga bukal kayo nga mo pahigay ang kalihokan, magdumailin ugma.
14: Wala magdumjun.
13: Oo, dito na mas kauluhan.
14: Oo.
13: Na ato dito, na ay mga religyosong grupo, pero kana bang... Murag, di man gano'n nga nagbinugtong sila magdumailin. Pero at least ang ilang grupo, aktibo. Nga mula bigit sa mga kalihukan. Nako na dunggan nga duha ka mga grupo sa mga reliyoso. Dili sa ato nagbayan. Nga di magpagyan sa mga kalihukan. Pero sa tao na ito na ugduna by mga nato specific nga riyan dito sa paingon. Kaya basig pariurasab sa si Mang Katoliko nga
14: pagampo lang.
13: Pagampo lang, pagpadayag nga suportado ang nasigutan kanihukan. Pero why physical nga paglabigit sa kaparian. Yes, because niya karon si Father Durjan Paburada. Nasigutan ito pag-una, may kanabigitan rin yung ikabutyag nga ang si Mang Katoliko sa ato rekbay narawagan sa publikong muduyog sa malidaong panawagan. Uban ang pag-ampo batok sa korupsyon dungan sa White Ribbon March sa Kaluhan ug mga dawa. Father, may buntag.
19: Maayong buntag sa ninyo, Magnum June o Magnum Mailun o sa ito ang mga suking tigpaminaw sa inyong tulungan ng dana.
13: Sumasabot, Father, nga ang contribution sa Simbahan Katoliko ni mga kalihukan o mga dawa. Labi na rin sa ito nagpayan, maulamang ang panawagan nga ito sa katawhan nga muduyog sa maong nga panawagan, batok sa korupsyon, uban ang pagampo, Father.
19: Yes, nagpadayag o pastoral nga announcement ang atong alanggong arsobispo sa kanan nga mga katawhan o dinis sa atong antibiotics ang isip tubag sa tawag sa White Ribbon March nga pangulohan sa mga interreligious and faith-based and non-partisan groups ugmang adlawa for accountability, transparency, justice, and rights in public life. Ang ato ang CBCP enjoined all to participate in this endeavor in whatever way we can. So para sa ato sa archdiocese, magpadayon kita sa pag-ampo ning Nation Prayer for Enlightenment isip ato ang pakigiusa sa maong tawag kay atong gi-giveaway ning maong kalihukan sa lokal na White Ribbon March sa karong Domingo tungod kay naa kitay dako nga selebrasyon atong niining ika-75 kasumaran sa pagka-archdiocese sa Cagayan de Oro. So nakita yung mga preparations niini Magnum June, Magnum Aileen na actually iplanuhan at dayon ay paigayon kini sa Lunes. So musbusa na nga nagkabiti o isip nagkahiusa kita isip archdiocese ato kining ipadayag tunago sa ato ang pag pagsalmot niini naamay gisugyot ang ato ang arsobispo mahitungod niini nga White Ribbon March isip pagsuporta nato niini karong Domingo gihangyo ang tanan nga mga matuuhon nga mga Katoliko nga magsulog kita og white mga bisti, white shirt ba ka, white dress, isip pagsuporta nato nining White Ribbon Movement. Ikaduha, wear or pin white kanang ribbon diha sa ato ang mga balay, display white ribbons sa mga balay sa workplaces, sa eskwelahan, mga buildings or vehicles. Isip ato ang pag-suporta niini, pag-iusan nato sa maong tawag.
13: Father, ngano ba nga sa tanang kolor, puti man, ang kasagaran itong gakamatikdan pag medyo gani, patay ng hustisya, itom na yun, magdumailin. Kinikaroon, murag patay ng hustisya nga, tos mga magbubuhis, kagibulsa man, gikawat man ng atong, ato mismong buhis, ning maong mga kurakot sa gobyerno. Father, ano sabay katinawa na ni?
19: Kining white is purity ba? It's a purity, it's a call for holiness. Busa nga, kini pong white, may nung danon kini. Tungod kay, it's a call for transformation, conversion, kabatuhan sa ato ang society. So, kana nakita na po ng paglaom na pinaagi sa hiniusang liho o hiniusang na tawag gayon diha sa pag pagdang ni ining mong korupsyon ng isip o sa gayod kaning salot sa ato ang unan, it's a call for renewal. It's a call for conversion and enlightenment. So, mo gini ang busa kinigitawag o white ribbon movement.
13: Lagi magmailin kay kung medyo gani kanabitang tuyo nga makapahit yun, makapamaak yun, ano ba no? Nga mga lugar panawagan, kasagaran, red, black. Mga gani kasagaran magdumali, di ba? Maitom or mapula. Pero ug white kani, ang impression mao nga medyo naay pagkamahinhin. Mahinhin. Kaya ug purity gani o pag-pure ka, wa kay mga salaod medyo naay mong pagkamahinhin. Sa gesture, sa lihok pa lang, bayhon pa lang, murag way sala. So, do you think, Father, nga kining maong kolor, mudulot ka ni sa maong mga kawatan sa gobyerno? Nga ta makaamgo na o mahimos ang pure sama sa mga walay sala, Father?
19: It is a kukuan nito ng to show our solidarity for a call for enlightenment, conversion, and renewal. Kita nagunis ano, in one way or another, naagun kini impact po ba for awareness sa ato ang mga kaisuunan. Dili lamang sa mga Katoliko, kundi sa tanan ng mga katawhan sa ato ang takbayan o sa tibuok Pilipinas na we are really against for this kining cancer sa ato ang katilingban na mao ang kaning corruption. So, mukin nga tawag kini alang kanaton taman na dili lamang we call for accountability, enlightenment, convert, kundi kita mismo. Kita mismo mga ma-enlightened po na we should not tolerate any form of corruption. Na magsumikat mag-idariano sa atong kaugalingon o diya sa atong kaugalingon ng panimalay o sa atong dakbayan po mismo. Nga hindi yung takita mahimong accomplice sa niining paglaganap ni maong korupsyon. Kay kabalo ka, kabalutan na dili mangina ingon na ang mga politiko lang, kundi kita mismo accomplice. For example, niini Magnum June o Magnum Aileen, kininaong ato ang pagbaligya. No. O pagdawat sa kaning kwarta sa panahon sa eleksyon. And it's a form of we are tolerating them. Atong gitolerate ang mga politiko. Ang asa man sila makuha ni mga kwarta. Diba sa kung asa gid nila kuhaon kini. Ito nga we are part gihapon niining maong corruption, we are accomplished. So busa nga kini giniusa pod kanatong tanan para sa malamdagan kita o naatutay kausaban na itungo diya sa pagpili. Muman ko ni ang tawag sa ato ang CBCP. Katong pagputok gayon nining maong kining trillion na corruption sa dinhi sa DPWH ng ghost. Actually, may man si ang uban na walay hindi mo ang kwan, puro na impeachment ang simbahan, no? Actually, there is a short term and there's a long term of responding to this call. Pinahinin na to ang may mga lihok sa ato ang simbahan. May good setting mind, may tungkol sa good governance. May mga panagtipok, hinay-hinay para na ay voters education, na akin by katong especially katong mga bag-ong nga mga kabataan na magbutar na kitay ipahigayon nga mga seminars ni ini sa ato ang nagsadaiya nga mga parokya o nanay di prepare ani magnum doon nagmagmailin para sa ipahigayon. So ang a call for enlightenment, conversion, and renewal to combat corruption is not just only for a short term. It's a continuous effort diha sa ato ang simbahan. Nga dili lamang diha nga kita mag-rally o mag-hashtag o mga mag-press con, baka unsa, baka ng uban niya, pagpadayag. But hindi mabati diha sa ato mga grassroots, diha sa ato ang mga nagkadaiyan ng mga parokya. Aron nga matabangan gayod sa hinay-hinay nga og mapakgang kining maong cancer sa ato ang kapilingban nga maong corruption.
13: Okay, Father, takbitan ko lang tuod. Unsa ba naging stand tuod atong gibutyag sa mga marino? Nga doon ay paro isang mga kadawat kung maliit na ba itong kwarta? Sa tapilin doon
14: magmahalit? Sobre ra ito magnum dyan.
13: Ah, sobre, dili marita.
14: Sobre, dili ito malita.
13: Ah, medyo gamay-gamay ra kung nung galing tinawag man.
19: Busa na nga, it's a...
14: Flavio Villanueva.
13: Flavio Villanueva. Yes, Father.
19: Oh, si Father Flavio. Busa na nga, we support Father Flavio. Kay it's a... kanang kinahangan yun nga, kung guilty man siya.
13: Oo.
19: Dapat masunod sila sa kanang kuan, kanang due process.
13: Uh-huh.
19: O kinahanglan nga maipakita din nila ang tinuod ng mga ebidensya. Si mismo si Father Flavi ang nakadawat ni ini. Busa nga dili lang sa diretso mo hukom.
13: Tama.
19: Kasagaran ka na to kay maghukuman dahil kita. Busa nga kinahanglan din nga kanang due process ba na ang ilahang mga kuan kung dili lang sa chismis, dili lang sa pagbutang-butang. Busa bitaw ang ato ang kadagtuan sa simbahan nila na si Cardinal Ambo David. Nag-ingon man gawin siya na we stand with Father Flavi. Kung unsa man yung mga ebidensya, ilang ipakita. Na kung kita, we call for accountability, transparency, busa nga we follow due process o nga ipakita din nila ang mga kwadili naman ito, mga picture or chismis or butang-butang lang ilang nagatag sila. Kay sa ako pong tanaw sa pagpaminaw, inconsistent kaayon sila. Mahitungot sa accounts nila.
13: Ang mga marino.
19: Mahitungot sa Father Flavi. Si Father Flavi, dili man sa dito na gapuyo. Wala man sa dito na rectory or kumbinto gapuyo dito sa katong gimension nila na gihatda nila o kuhans. Kay si Father Flavi, dili man sila dito. Naman sila katong di-mention man to kung asa ang mga lugar sa mga SPD. Kining si Father Flavio sa man ka-religyoso nga pare. Religious man siya sa SPD. Sa Divine Word man siya. kauban ni sila ni Father Jerry Orbus. Busa nga kadto kaduha-duhaan na kung sa dapit nga kadto sa Mindanao Avenue nga wala di man sa dugtog ako yun. Kung wala po sa dito, wala po ng ilang pong regulation dito. So, busa ng kung ikaw ay substantiate nila ang ilang mga accusations na naging mga supporting mga evidences. Parang yun nga, pag matuod nga, tinuod ang ilang i-story.
13: Bitaw ba, kay karoon pa na magdumailin, murag tanong na magkaduhaan ba? Bisik isa ako nga, personally ha, maminaw ko sa mga magpang istorya dito sa labirin dito sa kauluhan. Gaduha-duha rin ko permanente, tinuod baka na. Pag maminaw ko sa mga marino, tinuod baka nilang pamayag. Pag mutubag ang yakosan, tinuod baka yung pamayag. Ang ako na nasa ko na nga, pinakasiguro, ano yung naging namakak, ano eh? Ano yung pinakasiguro? Nga naging namakak sa akong kanunggan. Minaw ka sa marino, maw nilang pamayag. Minaw ka sa pikas, maw nilang pamayag, may tubag. Panghimakak, nana. So, my God, makain ka nga lugar na agi na makak, ani kay kanabang wala may gangkon. Sukan masukan, muragwa pagi niyangkon nga nakano siya malita.
14: Wala yun.
13: Wala yun, oo.
14: Tanan yun.
13: Bisan sumbre.
14: Oo, wala yun.
13: wala bisan gusto. Pero sigurado kung na agi nangawat. Oo, oh, nagi nangawat. Oo. Oh.
19: Oh, ang ambat ang napoy na kadawat.
14: Nilang gidwang ko.
13: Nay nakadawat og medyo gamay-gamay, nay nakadawat og dako. Ana ba do? Ug ang pinakasiguro gyud aning lugar na sayod sa kamaturan ang Ginoo.
14: Oh.
13: Ginoo magdumarin. And maybe na sab gabi usa ang nakadawat.
14: Oh, katong mga nakadawat nakabuto oh, sila.
13: Oh, sigurado to siya nga kung kinsa nakadawat. Oh. So, glaub tagaunta kini nga mga kalihukan, ma-white man, ma-red o ma-black man ugaling, unsang kolor, magmalampuson unta, magdumaili, mabot unta makamgo unta, mabot unta pa nga makamgo tang nagbunga na gyud ang atong mga pagampo. Mihimo na gyud og lihok ang atong Ginoo batok sa mga naghimo sa naisgutan nga kawian ang pagpangawat sa buhi sa katawhan. Father, salamat sa imong panahon.
19: Salamat.
13: Pakisubli sa imong panawagan ngadto sa atong mga kaigsoonan, labi na sa Simbahan Katoliko, mga miyembro sa Simbahan Katoliko. Apil ako, ana. Magmailin. Father.
19: Baka panawagan. Una, ang ato ang pagsalmit niining pagsuporta sa White Ribbon Movement. We call for enlightenment, conversion, and renewal. So, maabot nga Domingo, mga adlawa. Isip, siunta na ito na effort o pakigiusa sa maong palag. Where kita o guwag. Makaha o mga bisi and wala kita'y white nga shirt, pwede kita magpin o white na pin o maghimo kita o ribbon sa ato ang mga list of white isip pag suporta ni ining maong movement. Ikatulo mao pag-display sa mga white ribbons sa ato ang gawa sa atong panimalan sa mga workplaces, sa mga istilahan o sa ato ang buildings and mga skinan. Isip ato ang pag-view. So now, kita na we have to put our trust sa ating Ginoo and we hope for the best sa ato ang country. Buta, kung kanunay kita, kita sa ato ang ampo alang sa kutsabang sa ato ang tiyon. Ikaduha ang ato ang pag-ampo po ang ato ang suporta sa pasumaran sa pagka-archidiocese sa ato ang local bahan sa Cagayan de Oro sa ika-75 katuig sa kasumaran ni Imi. We continue to pray for our church mahimo siyang pinuod diha sa pagsangya sa maayong balitan o sa pag-inaagi sa pagkulong sa mga buhay. So, mao ka na, Magnum June, Pailin, o dagang salamat o pagkatanan.
13: Salamat sa Father Virgen Paborada, ang Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Oras, alasyati, 3 na sa speakers niya karon sa Major Joan Abaro, ang tigbaba sa PNP Radio 10, kaya nakalerto, karon pa na ang atong kapolisan nanot sa gitak na ibigayon nga White Ribbon March ug mga dawat dito sa kauluhan. Medyo may buntag, ma'am.
20: Yes, usa ka may buntag, Magnum June and Magnum Eileen ug sa atong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio.
13: Ma'am, ang pagka-alerto sa atong kapolisan karong panahon sa mga level, naman mo'y heightened, na ay full alert, na ay high alert, uban pang mga level, ma'am?
20: Magunjun, wala kita ay pagpasaka no, sa atong alert level status din sa Region 10. But then, palayo na ang ato ang pag-monitor no, sa ato ang palibot, ilabi na kung adunay mga kalihukan nga susama sa ato ang sa national no dito sa kauluhan kabahin ni ining White Ribbon March no para ugmang adlaw. So aduna ra kita yung mga naka-standby nga mga personnel aron gayod nga immediately ma-deploy nato ang ato ang mga provincial and city police office are already directed to monitor no their respective areas of responsibility. Ang ato ang deployment nakasentro aron sa pagpanilipod no ang pagpatunay sa kahusay ug kalinaw kung aduna may no aduna may kalihukan kabahin ug mga adlaw ilabi na on the part sa mga partisipante ni ini Magnum June. Mao kana ang ato ang direktiba.
13: Wala ba mga gidugog nga kasi kaspod sa Region 10 kuno sigara isgutan nato kini mga pondok nga kining molambigit sa nasgutan karihukan kining major.
20: Sa pagkakaroon magunjun, wala pa kita yung monitor. But padayon ang ato ang monitoring ni Ana, no? Naka-alerto kita, karong adlaw sa Sabado o ugma adlaw ang magunjun.
13: Okay. So, ang pastado na yun sa atong kapulisan, kay ugma Domingo man, so katag ni sa mga lugar nga posibleng mabuto kini mga taong nga mupadayag sab sa ila mismong tinguha sa lang lugar ilang, sa ila mismong vibration nga nakigbatok sa korupsyon. Major?
20: Yes, Magnum June. Mm-hmm. No? Actually, mao ka na nga to ang ginahimo karon ang pag-monitor gayod, no? Aron gayod nga kung aduna may mga dagko mga kalihukan nga mahimo ug mga adlaw aduna may pagpundok-pundok ana ang kapulisan aron ma pagpatunay kahusay ug kalinaw ang kahapsay no sa ato ang palibot and to ensure nga walay mga insidente nga mahitabo walay mga individual o grupo nga mahimo og kasamok no kabahin sa maong kalihukan. Rest assured nga ang inyong kapulisan sa Fulton ato pagkarespetoon ang tawhanong ka tungod sa pagpadayag no and of course sa kanunay ang ato ang pag-observe dining maximum tolerance sa tanang panahon.
13: Mhm. Kining mga sakay sa panahon kining major wa po yung napanid-an ng ato mga intelligence personnel batok ni nasgutan kalihukan nasgutan nga grupo ma'am kana may na magi mosakay kana ba makontras gobyerno pag unsa gani ang tutok sa gobyerno dito mo paingon nasa mga mosakay sa panahon para na gani abante ang ila mismong katuyuan major.
20: So far Magnum June wala kitay na monitor sa pagkakaroon wala pa kitay na monitor nga any serious threat sa ato ang security. But ang importante ni Ana is padayon kita nga magmaigmat vigilant no sa ato ang palibot alerto sa tanan nga panahon.
13: Major sa hanay sa kapulisan tuon, wa ba mga dismayado na yun na o kung naman ba sinaghilom-hilom lang at least magdumailin wa magidungo nga na ay dako sa PNP na kanawa itong malita.
14: Oh, wala, diba? wala man so far. Mention, no? Oh.
13: O kung naapa siguro, masignaan ay medyo pabati mga pagkarismaya. Dito maging adlaw, na sa karitaradong polis, doon siya nako, samtang na ako skit kay, pagawas ko gika skit kay, doon siya nako sa karitaradong polis. Kasi nga, In siya nga, pa-interview ko. Ano ba? Iko, usa may issue. Nga, kining mga, kaya kung mag-interview ko, batok ka ni mga binuatas polis. Ano ba? Iko, retiradong polis, ha? Taon-taon nang nag-retiro pagka-polis. Pero may pagka-vocal sa niya, nga polis. Kaya ito pabisan aktibo pa. Mani ang dagan siya yung istorya. Nang tingala ko nga nung, naghungada yung kong, unsa mga binuatan sa polis.
0: Basig ka itong bago nga marag na ipunis nga na niyon.
14: Niyon, o.
0: Hana, basig bawat ito yung nadunggan. Hana, pero wak mo po siya mag-emphasize kung nun sa iyang butpasabot nga binatanda o tan sa polis. Nagulat sabi ko, sige, tawagin lang ko. Kay ato, istorahan na ito sa banang isguta na ito. Kawa naman pa sa interview ko sa diretso. Kung dili, istorahan siya na mo off the air o kung sa mga isyo, kung sa mga isgutan. Wak man siya manawag. Wak man manawag. Pero man yung istorya. Na ito maging adlaw. Samtang may gawas kukikan sa limkit kay area. Anyway, so far, sa mga aktibong polis na wabay mo na matikdan, ma'am, nga medyo nasagmuyo na kay medyo di na happy ng mga kalambuan dito sa kauluhan, ma'am?
20: Magdumjun, nagpabiling kita nga professional, no?
0: Professional.
20: Sa ato ang trabaho, padayon ang disiplina sa ato ang hanay magdumjun. Kung aduna kita'y mga legal orders nga ito ang ginapatuman sa June. No? Nakita na ito nga very much in high spirit ang ito ang mga personnel on the ground.
0: Okay.
20: Kung makita gani na ito ang accomplishment sa inyuhang kapulisan sa Pro 10 magdung June, nagpakita lamang ka na sa kadastig nila sa paghimo sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho, ilabi na ang kaning ila paghimo sa ilang mandato ang pagpatunay sa kahusay ug kalinaw. Kita nato nung ubay-ubay gayod ang pag-ubos sa ato ang mga crime statistics. Dako ka na nga butang nga focus kita.
0: Okay.
20: No? Focus ang inyong kapulisan sa Pro 10 sa paghimo sa ilang mandato, which is to serve and protect, to reduce crime, no, preventive nga mga aspeto. Mao ka na atong overall, mao ka na atong mao ka na ang nagpadayag, mao ka na atong proof nga we are in high spirit, no, high moral kita sa paghimo sa atong tagsa-tagsa katrabaho matag adlaw.
0: Okay. Ang paghilom-hilom lang sa usa ka pulis, considered ba na siya nga medyo kabahin na sa sa professionalismo, nga bisan na siya nakita nga di maayo, maghilom-hilom lang siya. O niya dahil maintain gap mo tanang kita ubi first before you complain. Naman ko na magdumaili, no? Ubi first before you complain. Labi na ko na sa mga military nga mga lugar, mga kalihukan, mga lugar, mga sumbanan. Ubi first. Mano kung ganungan ka na ito, so commandant na mo ka na ito, kuhan pa ko, katman to, high school pa ko. Ubi first before you complain, Mr. Kinlog. Sa among commandant na itong panahon na. So, kana ba ma'am, kabahin nga po na sa professionalismo sa atong kapulisan, kanang labi na kanayon nga, OB first before you complain?
20: Yes, Magnum June. No, okay. Ado naman kita ay ginatawag nga kaning mga protocol, no, nga ato ang ginasunod. Ado na kita yung mga hierarchy. And
0: Okay, kajot lang kay nawala ang signal ni Major Joe Anabaro. Kana laging obey first before you complain. Official ba gid na nga kana bitong mando or giya sa atong kapulisan magdumaili, no? Kay kana to sa school pa lang mayo ni magkadunggan eh. Obey first before you complain. Mao kuno na sa mga sa military ko, no, o bisan sa PNP kana to PCINP man kana to magdumaili nga kaubtan ko. Nga kanang ubi first before complain, bisag kareklamo na ka buhat sa daan ayos sa pagreklamo. Balikan to si Major. Major ma'am, medyo nawala yung signal. Yes ma'am, sige ma'am.
20: Yes, magdumjun.
0: So kanang ubi first before you complain, kung gina siya kining official gina siya nga giya sa ato mismong kapulisan nga bisan pag mabutuhay na ang imo mismong dughan kay gusto na ka mareklamo pero di ka dapat mo reklamo sa ang imong reklamo buhata sa ang imong pagbuhaton ayha pa ka mo reklamo Major
20: Magdum June. Yes, Magdum June, applicable gyapon
0: ang applicable gyapon,
20: no? Nagpasabot ka na nga obey lawful directive.
0: Okay.
20: Obey lawful order. No, specific ka na even anaa ka na sa atong police officers creed, Magdum June.
0: Okay.
20: Ang mga lawful legal nga mga direktiba, legal nga mga orders coming from our commanders. Because that is how our organization work, Magnum June.
0: Sa dagan nga, sa linyang obey first before you complain, nagpasabot, ako ito sabton nga, buhat sa, sunda sa, sa di pagkamureklamo. Subot pa subot, may chance siya sa pagreklamo. Ay ha, nakon mahimo na niya ang unsa may gimando. Naba na, nga human, humanyag himo ang mando. Pagka human, ano dahil ginagimo, nagreklamo siya. Major?
20: Yes, mo ka na ang mga feedback mechanism na
0: kinatawag
20: na ito, Magdum John.
0: Sa
20: pag-implementing mo sa balaod, unsa may imuhang ki-implement, unsa may mga feedback ni Ana. No? Muna siya ang feedback mechanism.
0: Pero karong panahon na, maragwa ko na matikdan, nadunggan nga aktibong Police Magdumailin nga nag-ubi o mando, unya dayon after nag-ubi, nagreklamo. Ganun man, Major. Wa man ko nidunggan nga nagreklamo. Why dapat reklamuhan?
20: Kaya walay dapat reklamuhan. It is lawful.
0: Okay.
20: It is legal. Ana ka na sa ato ang police operational procedure.
0: Okay. Subot pa subot na ng mando sa hierarchy sa Philippine National Police Magdumailin, of course, expected to be, perceived to be legal. Unya da yun kay, tungod lagi kay legal, mao na nga wa tayo kadunggan nga lugar, labi na sa mga aktibo, nga police nga gareklamo. Kay wa makauyon sa mando baka sa ato mismong kanagkuan sa Philippine National Police. At least, Tataw Magdumailin, no? Medyo, ma'am, salamat kayo. Gawas kung doon na kayo ipamot sa ito magkaigsunan. Labi na sa inyong tinguha nga ma-mintinar ang kausog kalina o mga adlawa sa nininggiyo sa kanakong karihukan dito sa kauluhan nga gituhuan sab nga doon ay kasikas po dirin sa ito nagbayan. O sa riyon, ma'am.
20: Magdumjun sa kanunay, no, ato aging panginawagan sa itong magkaigsunan ilabi na sa mong participate o mga adlawa mga kalihukan Magdumjun is to support, no, cooperate sa ato ang kapulisan sa Police Regional Office 10 aron gayud i-report ang katong mga individual mga adunay kandudahang lihok sa ato panibot labaw na kung kini armado mga unattended nga mga butang dako kana nga tabang, no, sa ato ang kapulisan nga ato agay yung mamintinar ang kahusay ug kalinaw sa ato ang panibot. Let us be a responsible law abiding nga mga citizens. Kabalo kita kung unsa ang ato ang mga angayan nga pangbuhaton, no, especially katong mga mo apil musalmot sa maong kalihukan. Rest assured nga naa gayud ang inyong kapulisan aron mapatunhay ang kahusay ug kalinaw. Daghang salamat ug maayong buntag.
0: Salamat, ma'am. Inyo na bati si Major Joe Navarro ang tigbaba sa PNP Radio 10. Katong pulis ka kong ilakbitan Magdumailin nga retired na karong panahuna. Kining yatong aktibo pa siya sa pagkapulis, kung yun siya vocal, mureklamo pag naay dapat ireklamo. Mupadayag siya opinion, mupadayag siya yung opinion kung naay angayan nga padayagan siya yung opinion. Bisan pa og kanabang maigo, masintro ang usang kapulis opisya. Bukal ba? Kanabang bukal isog naay baruganan, tama na magiging marag-prangka, yun na, no? In fact, kini nga pulis kanya to, sa aktibo pa, naay panahon gani, nga di may wala may magkapariho o mga panlantaw. E membro man siya kanya to sa usang ka unit nga medyo sab o naay magagakabutyag, gakataho nga binuhatan nga medyo na morang nanginubra na ba?
14: Oo.
0: Misubra ra. Sa angayan lang, kutubra niya unta, pero misubra. So mo na nga medyo wa magka-uyo na nga mo mismo mga panlantaw sa niaging panahon. Pero karon medyo so-so na lugar mi. Labi nagkiritirado naman siya. Oo niya, nagka-uban na miso sa grupo sab. Oo. Pero ito nga lagi ko niya ito niaging adlaw, kay may doro kalit. Pag naong na kugikan miso skit kay nga entrance dia dapat sa entrance kay pag naog ko iya kong itagbo nya dayon naging sa pa-interview ko ano pa-interview mo magka kuya isa nga atong sigutan ng mga binuhatan sa mga polis ano ba so nagkurat ko kung saan nga binuhatan sa polis pero that time sab pero that was 2 days after nadunggan ko nga dunay usa ka polis nga mihimo sa pag nga matod pa na may gamit siyang armas pagpanion.
14: Oo.
0: So, usa ka bayan sa Misamis, unital mo siguro to?
14: Nahitabo ang insidente dito sa dapitan Magdumjun. Pero siya, nadistino siya sa Miss Oak.
0: Ah, sa Miss Oak siya nadistino?
14: So, sa PNP 10, gihapon siya sakop.
0: Okay, so muna mga eksoon. Oras alas 7:29. Standby sa mong pagbalik kaman sa panunugan mga balita.
1: Oras hatud ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
21: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest besides stress. Ganda mo! Stress tabs!
22: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
24: Tanang bills, chuka ron?
25: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayran ka ron? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
26: GCash G-Bills.
27: Maakit nga itong turin na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
28: Eh, alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
27: Mamamatay? Ganun katindi?
28: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal. Sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act, maaari kang mapulong at magmulta. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
29: Isang paalala mula sa NGCP.
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
30: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngato sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Arumaangkon mo ang may palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
30: Mensahe alang sa maayong panglawas.
32: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
30: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
33: Don't compromise on safety. Kung safety o rescue equipment ang kinahanglan, naana sa Store City o OPC. Tawag or text sa 0906-367-8910. Store City o OPC, your trusted partner in safety and rescue.
34: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
35: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
34: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
35: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
36: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
37: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Cigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
38: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
39: mabalik sa mga butika. Woo!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Birch Tree.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Lea D. San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din pong girisitaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
1: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for long longer life.
3: Mga higala, andam na ba mong madawat sa libreng TV o kantidad niya 2,000 pesos o dili kaha 4,000 pesos inig-enroll ninyo sa senior high school? Libre pag-yung tuition, ID, lanyard, uniform o insurance. Maayong balita, padayon gihapon ang enrollment sa ABCA. Gadawat gihapon o enrollment ang ABCA hilabay niya sa atong mga ALS completers. Ayaw palabi ang oportunidad nga makakat-on pinaagi sa kalidad ug flexible nga edukasyon diri lang sa ABCA. Dalikyat na dayon sa inyong nagkadaiyang enrollment center or community learning centers sa inyong munisipyo o syudad. Alang sa dugang kasayuran, add lang sa ABCA Education Channel page sa Facebook. Ayaw na paulahi, enroll na!
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmo, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na og Mighty C.

0: Magnum 45.
1: Oras a las 7:38 para entrar en acción chat para pagpanagawa resultas duha ka adlaw nga public hearing alang sa tinguang usbawan ang Bernon sa tubig positibo matod sa COWD. Narabit ang mga igsoon si Engineer Edna Nahial, ang General Manager sa COWD. Engineer, may buntag, ma'am.
2: Ayong buntag, Magnum June, o sa imong kauban, o sa mga tigpaminaw sa Magnum Radio. O daghang salamat sa inyong tanan sa paghatag o kahigayunan.
1: Ma'am, pakipasabot ko no, sa pulong positibo. Positibo, uyon ang katawhang mitambong sa mao nga public hearing nga usbawan ang Bernon sa tubig or positibo kay sa mao nga kining public hearing daghan ang katawhan nga mitambong naminaw ng utana nagpaabot sa ilang mga panlantaw kalabot sa atong sa tinguha sa SWD nga usbawan ang Bernon sa tubig, ma'am.
2: Yes, once again, magpasalamaton ako sa mga barangays nga kung asa nato gipahigayon ang atong public hearing, no. Ang amo sa pag-summarize namo, positive gayod nga kadali lang yung kagay ko. Positive gayod nga uyon sila sa pag-uswag sa atong bayronon.
1: Okay.
2: Although nagpahayag sab sila sa ilang mga concerns regarding sa among serbisyo, which we said nga we would attend na atay short term o long term nga mga plano. So na atay immediate nga solusyon atong ilang mga concern nga pwede nato ma-address diretso og naasab kinahanglanon gyud ang busa kinahanglanon nato mag water rate adjustment.
1: So, gawas ana, doon na ba sila mga gisugyot nga, okay ma'am, may problema, pero pwede ba nga, mauni mo na, labi na kung isgutan nato ang 40% nga increase sa Bernon sa tubig, nga kung imong batio nato medyo dako, kay 40% eh. Pero kung natong tagun-taguron pag pinupinuhon pagtantan, murag na ay, doon ay kaupayan gamay ka, kung tinawon o baayo. Kining engineer.
2: Yes, Magnum June. Busa ang pag-among pag-explain namo atog yung gi-monetize, no? Kay lisod kaayo kung igno nato nga 40%. Kining 40% katulogang maka diretso nila ma-convert, pero sa kadaghanan lugar sa mga common lugar nato nga makonsumidor, atog gid ang gi-convert nga per liter, per drum o per gallon. So makita gid nila busa pagkakita nila sa among presentasyon nga ay gamay ra man di ay kaayo ang increase. Naaga ni actually na ay isa ka konsumante dito sa Barangay Tablon, nagpahayag gid siya nga ingon siya nga ang inyong increase very minimal. Ana din nga inyo baka ana din siya nga inyo baka ning ma-sustain ang inyong kanan sa programa. Ingon mi nga busa sir, kining among 10-year development plan, kini atong mga programa ato gid ning gikatag paingon sa napulo ka tuig. Busa kay kinahanglan pa man nato maglikom, kinahanglan pa nato mag magtigom og pundo para ma-address nato na siya. But then, ang atong programa, giuna gid nato katong mga priority nga problema sama sa katong walay tubig, busa kinahanglanon nato ang water source, additional water source, and then rehabilitation sa mga pipelines kay para ma-address nato ng non-revenue. So ingon siya hinaot nga ma-sustain ninyo, pero para daw sa iya og nag-ana pang uban bitaw ma'am, nganong kaniraman ang inyong increase gamay ra kaayo. So ingon mi, salamat ana nga sugyot, no? Pero sa karon ato manggunggilantaw ang minimum gibase manggod nato sa minimum wage dinhi sa atong region. So kinahanglan mutuman kita sa mandato sa luwa o sa national DBM, no, nga dapat ang among increase is dili mo sobra sa 5% sa minimum.

0: minimum wage sa katauhan dinhi sa atong rehiyon. So muna kung atong i-multiply ang minimum wage nato dinhi is na sa 500, kung 5% ana sa isa ka bulan is only 550 gani ang nakabutang dito nga additional minimum wage, no, 550 for the 5%. But then dinhi sa ato ang atong increase is only 80 pesos, bali nakahibutang siya nga 30.58 na dayo ng atong per cubic sa first 10. So ana may layo ragid kaayo sa mandato nga kinahanglan within siya sa 5% sa minimum wage earner. So kami mapasalamaton mi atong isa ka naghisgot. But then in totality sa uban nga mga barangays wala gyud nag-ingon except for that nga pwede ba daw i-lower katong dito sa Barangay Carmen. So ana mi nga anas naghisgot sad mi nga sir kung ato ni siyang i-lower di sad na to ma-address lugar. And then for the past 15 years wala naman gyud kita maka rate adjustment sukad sa 2011. So karon pa dayon kita nagayo nga og patnugot nga ma-implement nato ni ang atong rate adjustment after 15 years. So naminaw man usab ang Tagaluwa during that time. But then pasensya gid magnum June kay dili gid sila magsugot nga magpa-interview because they are there to observe. Murag nagduol to si Magnum Riza and then ingon ko pasensya ma'am kay mo gid na ilang tugon nga dili sila magpa-interview. They are there to observe and then to listen. Bisaya man sad katong isa makasabot siya og Bisaya. So nakuha gid niya tanan kung unsay mga concern sa mga tao. And then pag ingon atong isa ka konsumante nga very minimal, nagkatawagid siya, and siya, tama ma'am, very minimal, pero dapat within lang tayo sa 5% na minimum wage dito sa region. So kami mapasalamaton, once again, Magnum Juno, mapasalamaton kami sa atong mga host barangay, Barangay Balulang, Barangay Carmen, Barangay 24, and Barangay Tablon. Nga gitugutan kita nila nga dito i-held ang atong public hearing.
1: Okay. Og
0: mapasalamaton kami sa mga katauhan nga nag-appeal dili lamang sa Barangay Tablon kundi dili ang mga kasikbit nga barangay nga nagsakay gayod paingon dito. Og ang dinisad sa 24 og sa uban pa nga mga barangays.
1: Before nagsugod ang inyong public hearing, may na di na ko ma-recall og kinsa to nang ingon nga sa kada ko kunos kay Indioro. O pila ka barangay ang pagyunan magdumailin, di ba? Ikaw may bata naman pala kisa itong nadunggan ako ana, no? Balulang and then Carmen, di ba? Balulang, Carmen, Unyadayon, Barangay 24 and Tablon. Upat lang sa 80 ka mga barangay ang na-highlight nga gipagyunan sa nasgutan ng public hearing. Question, na-cover pa ka nato ang tibok barangay sa nasgutan ng public hearing? Ma'am?
0: Actually, ang number of
1: Tibuok
0: barangays...
1: Tibuok Siyudad. Oh, yes, ma'am.
0: Sa Tibuok Siyudad, kay 100, ilan man ang gi-compute sa luwa, no? Is mo man ni ang requirement. So, gi-compute nila sa 108,000 na itong concessionaires, muna nag-ingon sila nga at least upat ka barangay. So, sa upat ka barangay, kuansad na siya kanang strategic location ng mga barangays.
1: Okay.
0: So, muna atong gi-pampili po. And then when we do the announcement, naghatagid kita og flyers sa tibuok nato nga 108 ka concessionaires. Pag-deliver namo sa bill, amo gid ang gihatagan sila og flyer og katong-atong yes katong-atong water rate adjustment nga bag-o na dayon. Ug amo silang gi-invite nga mo ni sa June 24 maning schedule og asa padapit. Kay dili man sad namo ma-afford og kadak og public hearing sa tanang barangay. Oo. And then ang amo lang is nagtuman kita sa gi-require sa atong regulator nga Local Water Utilities Administration sa 108,000. So upat ka barangays ang atong nagkuanta, nagkadakta og atong public hearing. So muna ato sang gi-identify ang mga strategic location sa mga barangays.
1: Now, wa ba mo tunga to si Consul Abade o Consul Salcido sa upat ka mga sa upat ka mga public hearings ninyo ngayong pagayon, ma'am, kay sila nagpadayag man og pagsupak murag ang ilang baruganan mao nga improve sa balag pila sa 1% improve ay hapadayon ang increase But kining inyong approach mao nga increase daan before ang improvement. Base lugar improvement kay nagsige man mong paningkamot karon nga ma-improve. But improvement na nga gika na mismo sa dito na gadayon ko ang pundo para sa improvement sa unsa may kita o unsa may nakolekta human gipatuman na ang increase sa bayanan sa tubig, ma'am.
0: Yes, sa among mga public hearings, no, wala man mo makita si Kagawad Abaday o si Kagawad Salcedo.
1: Uh-huh.
0: But then maybe nakadungog sila sa among presentasyon because gi-live man ato, di ba? Mm-hmm. Maski ka mo Magnum June.
1: Yes, ma'am.
0: Nakapaminaw man mo sa Magnum Radio. So ang amo lang is yes, ongoing man ang atong rehabilitation karon. But then ang atong rehabilitation nga ginahimo is based lamang sa atong net income lugar sa atong revenue.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang atong revenue karon 98% of that gapaingon dito sa atong operation and maintenance kana ang maintenance sa atong mga pipelines, ang generation cost, ang atong mga apil na ang personal services og apil na sad ang power and fuel kay unsaon man nato pag deliver sa tubig kung dili kita mo gasto para ni ana. So ang atong gagastuhon karon para sa atong capital expenditure is only the remaining 2%. So mao nang kinahanglan na gid nato ang water rate adjustment kay para makatigom kita og amount para ma-implement na to ang atong mga dagko nga mga proyekto. Hilabi na ang rehabilitation sa atong mga pipelines. As mentioned, ang atong mga pipelines is already 50 years old. Natay 53 years old, especially there sa poblasyon. So, maunag pagkakos sa atong non-revenue kay wala takabalo nga naanay mga kanang galik ng mga pipelines din hap. So busa, kinahanglan nato i-replace or rehabilitate. Ibay segment man na nato. Kay dili masad nato pwede ma-rehabilitate the entire system. So ato yung gitanaw sa atong sa tibuok water service area nato. Unsa na itong pinakatigulang na pipelines. Kay mo ay atong pangpulihan o i-rehabilitate. So ang ubanda yon is muna, aside sa atong water rate adjustment, kapaabot usab kita sa release sa atong loan sa DBP, no? Na hinaot unta ma-release na. Kaya para ma-address gid na to kining atong areas, especially din sa eastern part. Kaya muna siya ang medyo dako-dako o non-revenue na to sa atong computation. So, mauna nga, kinahanglan gid na to si water rate adjustment para makalikom kita og pundo para ma-address na to ang atong mga rehabilitation project o water improvement and also the additional water source na to.
1: So ma'am, ano sa ka, unsa nga period ka nga magsugod na ang lugar bagong bayanan sa tubig?
0: Ang atong gitarget Magnum June, no, kay we are given 45 days nga dapat within 45 days from the date nga nahuman atong public hearing because kining public hearing is just one.
1: Nawala ang signal. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Padayon. Hello, ma'am. Nawala ang signal ni Engineer Nahial. Kajot lang, ha? Kaya tumbalikan karo tataod si Engineer Nahial kay matiwas to yung mismong istorya. Oras, alas 7:50. Pahinomdom muna.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Magnum 45.
1: Pasensya ma'am nga naputol ang atong ang imong linya. At is nakabalik na ta. Ang period nga magsugod na ang increase, nakalakbit ka ma'am nga gitagaan mo 45 days. 45 days starting sa pagkahuman sa public hearing, unsa ba?
0: Yes, gitagaan kita og 45 days from the date nga nahuman ang atong public hearing,
1: okay,
0: nga masubmit nato ang atong mga documentary requirements. So mao nang gipaning kamutan sa opisina nga masubmit nato within the month of July para magpaspasad ang paglihok. So ang atong target dayon sa first tranche, hopefully everything is in order by last quarter of this year.
1: Okay, ma'am, need pa ba ang positibong endorsement sa LGU considering nga na ay duha ka makunsyal sa syudad nga nagpadayag na daan nga medyo supak sa lugar pag pausbaw daan before ang improvement, murag ilang gusto improvement daan before ang usbaw. Ma'am, sa bayan sa tubig, need bang endorsement, positive endorsement sa LGU?
0: Kuan sir, dili na kinahanglan
1: okay,
0: endorsement sa LGU. It's because it's the LUA only ang mag-approve.
1: Mm. Okay. Tawa na, Sam? Okay, mati akong panel question para kang engineer Edna Dayal, ang general manager sa COWD. Matupad niya nga di na need ang endorsement sa LGU. Di na need ang endorsement sa LGU. Although, ang LGU, libre siya nga mo padayaw kung pagsupak. Daan na ba ang mayor kaniadto? Nga mura o di pa siya, di ba?
5: Oo.
1: Di pa siya uyon
5: nga. Di pa panahon daw.
1: Oo, di ato panahon na.
5: Oo.
1: Basin karon uyon na.
5: Oo, basin food.
1: Oo, di ato panahon na. I think before man siguro to yung nag-over sila ni Haralis, nagpadayag na sila, or during? Marag during siguro, no? Yan na naman tayo ito nga panahon na nga nagpadayag ang mayor nga supak siya nga usbawan niya itong panahon na ang bayaran sa tubig sa COWD. Naba kay nadawat nga information, ma'am, nga ang mayor, medyo na o may gesture na nga suportahan ang inyong tinguha nga usbawan ang bayaran sa tubig, ma'am?
0: Yes, sir. No.
1: Yes, ma'am.
0: Ang so far, ang sa last namo nga pag-adto kang mayor, wala man siya makahisgot nga supak siya. Oo.
1: Kano sa bang ang so, last, ma'am? Karong bago na?
0: Taud-taud na to, no? Taud-taud na to. But then, ang amo sa nga board of director nga nakahisgot usab initially kang mayor, nag-ingon man usab nga mo suporta si Mayor Ani whatever is the kasilakang sa water district. Oo, so mauna ang amo basta dili lang pod kanang dako kaayo ang rate adjustment basta amo gi-explain kato sa mga katawhan nga maura ni ang atong increase. Bali, from 21.8, nahimo siyang 30.58 or 30.60.
1: Okay.
0: So far, wala katulang si, ang duhalang lugar kagawad ang nag-upos nga very vocal on their position.
1: Sa kinakaulahi. Yes, ma'am.
0: Yes, but then, based on the katong MC number, nalimot ko, basta that was in 2014 or 2019 nga, sa DILG nga naay autonomy ang ang mga water district, local water districts.
1: Okay. Engineer Edna Nahi Almam, thank you so much sa mong panahon.
0: Daghan kayong salamat Magnum June and Magnum Eileen sa paghatag ug kahigayunan. And once again, daghan salamat sa mga host barangays kung asa na mo gi-held ang among public hearing. And to all those concessionaires, mga konsumante nga nag-appeal sa among public hearing during that day, June 24 and 25. Once again, thank you so much Magnum June and Magnum Eileen ug maayong buntag.
1: Salamat sa ma'am, Engineer Edna Nahi Al, GM, General Manager sa COWD. Oras alas 7:56. Standby ka doon ay for verification pa. 1070 daw sa usa ka barangay din sa ato nagbayan. Nimbayan na si Kapitan o Konsyal Marlo Tabak, ang presidente sa Liga ng mga barangay. Sino chapter at may rabi? Konsyal, may buntag, sir. Konsyal Tabak, may buntag, sir. Wala pa. Standby. Sa mga magbalik, panunod muna.
5: Hello?
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Junipin Ninyo, 44. Kuan, malipong bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
6: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Bugas ug katul-katul
2: i DTX 500 na.
1: DTX 500
2: aduna kini antimicrobial properties
1: nga makatabang sa pagkuha
2: ug pag-ayo sa bugas-bugas
1: ug katul-katul.
2: DTX 500
3: mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana pa wa akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
5: Tanang bills jo karon?
6: Chill lang. Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Gibayaran karon? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: GCash G-Bills. Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
8: Magnum 45.
9: Kunsyal Marlo Tabak ang presidente sa Liga ng Mga Barangay. Importante ang koordinasyon, partisipasyon sa kabarangay magmalin sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga tungaan mga magtutudlo o matinunan. Labi na nga kulang ang pwersa sa atong kapulisan. Nga mauig lugar mag tanaw sa sigudan sa nasigutan ng mga tungaan. Especially niya karon si Kapitan o Kunsyal Marlo Tabak. Kunsyal, Kapitan, may buntag.
10: May buntag, Magnum June, o may buntag sa tanan nga katawhan sa nakbayan o sa tanan nga tigpaminaw sa inyong radio station.
9: Unsa nga matang sa koordinasyon ang ga-exist tali sa mga tungaan o sa mga kabarangayan? Kining Kapitan, Kunsyal, nga pwede na ito ma-share sa ating paminaw.
10: Daan naman atong mga kabaranggayan nga close ang atong coordination sa mga eskwelahan, no? Wala pa nang pangitabo sa Leyte. Gani ang mga eskwelahan nato nga naay mga karsada, kung makita ninyo naay mga traffic aid sample gikan sa lapasan di kang Kapitan og Semer, di ba? Then sa makita ninyo na nga naay mga traffic aid. So apil na sa among coordination din. Naay mga barangay sab nga nag-augment og tanod nga nag-detail, example nagkuha og tanod, gibutang nagtabang sa atong mga existing